Arsabrakotsho ka hlene buyile mathilo yini lesi xikhongelo nje lesi xa rona ba inserva kumbe barantsi ba sekretari ba kwenje nkarolo wa ngari kona ba kabina nganje ya yimini nyana teke nyana break nje se ba go ayikhora ka su kwini na.

0: aiko na fambelinyana ya matelo kambe imina lo ni buyira hi chinena hi tiphineni hi tsaka miseritana mixer swi vekela kama ku member ka hi timela tabela wa ralia ya nar ni ba madlarivira la mixer ni ska wori kamukela mixer kwa kwa kula mixer kwa mita ni khomela nyana ka tsongwanyana laha ku ri na swin'wana tikambu tin'wanyana ti vuye ti kakekanyana laha hi mikarhi yaliya ya kusuka kwalaha ka ma-12 kondza hi ta fika laha hi nga fika kona sweswi mixer rome kambe ke i can send kuva swilo hinkwaswo swi tshamisekele ba madlarivira xikan'we na mukamukela hinkwakwa kula mixer kona ngopfungopfu ku va mitekinkonongono mihlawulo xitijangu xa xirhandza gisara fam ni ri ka siku ra namhla eka xihondzo wa ro 6.0 max fm ni ngomeni ku va kahlela audio stream eka www.gsrfm.co.za kasike sweswi namhla hi nge zimo xa nkarhi nkarhi wa koho tlhava ni ni nandzeni ka nambara 060 875 942 kasike and kona ni le ka WhatsApp eka nambara leyi fanaka hi 060 875 942 ivi lava tirhisaka Facebook ni kona ni le ka Facebook ni ri ka mixo siku ra mhla mikisi rome eka of course ncinani ku gcr ku space ku fm kwalano hi la mina u nga ta ku kha ri famba kona nje kasike kan'we mi nga ku ni kumeni audio streaming leni khesa swinene sham vakona van'wana kuma kahle va rilomi emitirhweni khesi ra xumaxumeni ya chaya sweswinyana sweswo ni le ka n'wimi ni yingisela kahle milo badama laha makaya laha ni khesa swinene le ka n'wina ni aka n'wimi nga ku chayeleni khesile na le ka n'wina ni ba mandlariviyela laha ni khesile a hi chaleni vukheta na vuxexi hi nga ri va ba bandi ra vuhlayiseki tlhela hi landzelela swinene swikoti swa le magondzweni swoswoswo lexi endlaka mingisera hi tsumela eqingweni ka nambara 060 875 942 vo sungulasungula hi lava namuntlha tlhaveni la
1: tlhavantlhatlhave
0: ku tlhava mi
1: njhani
0: i vukele minjhani
1: ta swivongo swa mina la ka mukhomi
0: la ka mukhomi la
1: magoda
0: kesi swinene magoda
1: xa
0: danke

0: A ji sarfa mi tabi dila.
1: Rekon.
0: Ra minu.
1: Ifuki.
0: Ifuki mi jani wena.
1: Ai ne ne ifuki. Ka kante shi ba jani shi ni ni kwala ya fika pawa yi lela ba ya ka GCR. Yuri kwala ka tlela ni kwala ya fika pawa kwa ni mana mkate ku la.
0: A kuna swani bra minu.
1: Sho kuna sho sho.
0: Eso sho sho ke zelo hlaiseka.
1: Ai.
0: A ji sarfa mi tabi dila.
2: Aye yani.
0: E fukele mi jani la ka umra.
2: Eka lala zozela mangombe krali.
0: Nimito kahlela mangombe krali la.
2: Mila ndobo katikune umipopo. Ayeni.
0: Ayeni. Ji sarfa mi tabi dila.
2: Si. Nitu kaka ayeni mgeni la.
0: Ay mwenana.
2: Kesi ili DJ Tlemi.
0: Kesi zine la river plants la.
2: Dako.
0: A ji sarfa mi tabi dila.
3: Misuka a river plants se mi leka mapubi wana ba.
0: Jara kefa.
3: Nimtako anza wana ba. Mfana wa gosha mina yene.
0: Kesi zine la isika.
3: Akali.
0: Dako. Si, tabi dila.
4: Mama saba mnandi vamu nandere ndati viva kulunda.
0: Yebo baba.
4: Unjani mwenye mtoko wa.
0: Haa inya pilu njani lapo.
4: Haa mna niko mkawa kawa ndi zingi kable vini.
0: Niku za kako wa senji.
4: Yaa ni jashi mungu shano nalakala ya janarisha wala block 7 at katare ni ponyo kama ku.
0: Gile mune kama atakere.
4: Dudu azwe.
0: Danke. Shawala block 7 at katare ya. Tavir mi?
4: I'm going to go to the next one.
0: Aw madoda. Ti, tabilila.
5: Ngiyandi nje.
0: Ebukile manjana.
5: Ay, tukile manje.
0: Eh.
5: Ay, ngisengana kokwane manje ukwakha mkomi, dasi ngizona la ukwakha mkomi la. Sanga ibona manje.
0: Ay, khoma nene ngabantu.
5: Thank you.
0: Ti, tabilila.
6: Koron.
0: Akutali.
6: Ah. Emingi sarile kari rikwara ka tshinyani dia swungu so nono inko mu itukulu wa hosi.
0: Kesi swina itukulu wa hosi hlayisa kani?
6: A ku tani.
0: Danku. Ti, ntlhavelela.
7: Lazena wa madzumile ka xana va zamaka ku bebekela ka mavana va madzumileni. Ke u beke two bobo.
0: Ei, vulina mara.
7: DJ Tlemi mpfukile
0: mina. Mpfukile minjhani n'wina?
8: I'm going to go to the next one. Ah, ifo sa stole la kandindana.
0: Nemtho kahle stole la kandindana.
8: Thank you.
0: Dako. Ji sarfa mi tabi dila.
9: Kurula muhashwa mi.
0: Akutali mkhalabyo o tirhandza.
9: Kashkun Vash Fashar 100%.
0: Go on, go, Bezala.
9: Thank you, my friend.
0: Thank you. Tabirila.
10: Kalan Bosha.
0: Tabi kutaba sis.
10: Se kande gondolera ara 578.
0: Neta ku enda bro so sa niri ku jungurukeni.
10: Eh matla mantla so lo se sungula ku tanya la ta ku. Amwe ha unga uno junguru kandi no funa ku tanja. A u hlata, hlata yini? E hlata KFC wa penga hi. Yi tsiki tsama ndeni.
0: Mbekele bodi ba zinyane.
10: Hey fokele ngo bona ma.
0: E dzai sigi, namta mbodi zana miri kuila.
10: Ai namuntlha wa bona kahle kahle leswaku ri na wisa wena loko ya ku Friday e fane e dloka xikasi kandi ya ngoma ya kona le ka mashawu e ta xitiva kahle xivenda ku loko a yi tivi milawu ya xivenda vo doni swinula nga manda ka thuba mani yi mina man fan countryna
0: rakara vito
10: embala a ku mbari ku na sokisi xikandi ya ngoma ni vula phaxani ri famba ri ri singili ai bolo maka eta sangana kona kwa le kutaka kunandi ya Friday ya vuya emvulo unwana unwana ava fe batshama ba fa vandrivala bakazi van valangutela ni vulele ngopfu hala ka mdiwa wanga nga lavuteli ku swa mthlano ani an kala ka swinwana swinwani ni engomeni ka
0: ke zile bodi masejani ene ba bandla biela la yema hleni mingisana mena ku ringeteni swina ne matimba ku vanika rini lungisa leswi nga wona kala tsi tlabirila
11: ah Mr. Pat
0: e mina alo
12: I am a general.
0: Oh, bukola.
12: Ikola ku man bone man.
0: Ndori bonga manda mgotlo chopper.
12: Ufukile mngana wa masilo mara.
0: Ha nka se ngovu mngana wami.
12: Why what tell ngaku uya ku fucking when?
0: Niko ona ntele ngovu mgotlo chop.
12: Hayi mara what tell ngaku ya mkhuhlu.
0: Lo ka khani ken.
12: I know. Tsaiseka mngana wami na kanika kahle mngana.
0: Thank you mngana.
12: Torna masilo aga mabala na mgano wamina.
0: Thank you mgojo chopper.
12: Thank you.
0: Ajisa rafa mtabidila.
13: Mbona mo imi inala mtangeni waka mo. Kala kama pu.
0: Ni mchonga tila kama pu vela.
13: Thank you.
0: Thank you. Si mtabidila.
14: Mr. Party.
0: Aye.
14: Ah, mhlangana xilahla ri tsadza mbiri dya swi musona na ri kwala sadana launch la.
0: Nemtoka sela sadana la.
14: Aka ku ri kwala ka sala block 25 kwale muganga wa tana kahle. Ah yini Mr. Tlini?
0: Ke sa swina tsaisa ka papa.
14: Danke baba.
0: Eka skam sir dar bakore bakore magatir sashi ngacha burisha WhatsApp ku baba shashan lekar kono kono lekar mesha sam sila ngwa nemri balanga re inkar ngai tengbe tabo khatsu be kala bangakore magatir sa WhatsApp na ngwa sutu ngacha tar magi sura be kun lawan lanta kana pare 0608875942. Ti tabilila.
15: The king of Majorian takes from him, one and a big could be a quama body, local Chavaquara, Mangal Alignari, Murama Sati Mali, Malia Sata Yama Boti, Pugina.
0: Epilabizana.
15: I Pugina in a bota, Tolarukunta Quala, no civil, civil area, and ask Gangmaraskunwani, Nitata Boti.
0: I'm saying, Rokuni Boderi.
15: If you don't believe that, I'm saying, Faki, very high cutting with the king of Koran. Hi, I'm a hello. Samanda, without that, the good dark spark. It's a very tough. And then to the move, look at who we are. Mitamba, we are some Latin tone because I have booty.
0: Guess it's never for the rig.
15: Thank you, thank you, booty.
0: Double.
15: Yeah.
0: Tavila.
16: Tavi.
0: Tavi ku tava mina sesla.
16: Ai. Aka mingi sela kwala.
0: Kwi.
16: Ah, ku tshi vhungu sonona. Ah, nikume misungurile mingi ku dini.
0: Eh.
16: Eh, ha no fika ningena na mina ningena ni swita.
0: Ai dzine ni ku ya mahlweni.
16: Women face grounding.
0: Kasi swi na ground ina.
16: Danku.
17: Absin tlema DJ Mr. Party mavula vala mkini na hina desu ngusono nipupu tlema dablo mkoko sa box sama kosh la mena veli na katsa
18: si ni tlaveli mavula valu matlava tlava na Mr. Party ni utlava na mena lisu ni kuingisara mkani spundu sa nalala kango vela mgangu anduna ifrai makamla ibasano wana manposa lui si ya day
19: Lemmy, Minjani, Nipukini, Combla Push,
20: Bazan, I shall take a shintomani, a man less a gazinzi. Nikin see
0: it. Ever got a book about Targon and Lago, Kukuru, let me know the gent, just won't on the Nerwalas or Foka Papazella, Manteca, Romano, you mean, and Kessel and Excalas or Foka Papazella, like a scam, Sotarunta, one that can win the Tavida.
21: I'm the Sritani, Yitangan, a lot on at the Anchi. The company that contracts the contract for the college chavani. She bazanish kanze lagam sava matayel. Thank you. Maja majuni. Thank you digitally.
0: Kesus nani jaram chandolo.
21: Thank you.
0: Si, tabiri da.
22: Video chavan chav.
0: Aye.
22: Makasimbo yawa yinse mavoko.
0: Ama kuyini?
22: Bakavaloi, ava yimisi mavoko. Na meni wakavaloi. Ni desmoku sonona, neri kwara tikwa.
0: La section ila.
22: Kokona dakaru vavula mino, ni wakavaloi na meni.
0: Keza sina ni yimisi mavoko wakavaloi.
22: Danko.
0: Danko.
23: Rishile, DJ Tlemi, rishile. Ina namkhala tsikhonyana ID so luswa kunona ija cake le rara kunona iri makeke makeke ibedian tantukulwa mina kuma sagwati sagwati mapondela ka tsikhonyana ai ipi birthday tava kare ija cake raina namkhala ka tsikhonyana munhu dumare she mina ntsana la mugangana ndona el kana msha papa shilwa na fana mina tango DJ Tlemi
0: Abatsarile wa ku tsimi njalo bashume DJ Tlemi just bungisonona neri kwala ka ndambe i wisa nje emagama ni khizwe na wisa nje emagama la ka ndambe la ka skeba kore bangwana tsingwena tsi tlavile me
24: ayi ni tsela ku antswa hi la ka mapuve la i ni stitch la ka mapuve
0: kheso swina ngwe stitch la ka mapuve la
24: thank you
0: thank you je sarva mtabidila
25: Ndawam pukina.
0: Pukina mi jarungin?
25: Ay pukina.
0: Nemto kashma kuna wana tabe?
25: Ibu wana wa jasung suno niliko.
0: Kesu suna indaga na mila?
25: Danki.
0: Tanku. Si, tabi dila.
26: Na shamino, minjane.
0: Pukina mi jari?
26: Pukina ya, mina ni jirisi pungu suno nante, na minjana keke. Rayunik, mtukulu wami, nakunga mino. Mama goda, mancheda ni andilestawi. Ikeke ra yuniki, mangani, kwa laka mafu. Danko.
0: Nimitwile ni kesira shaisaka.
25: Danko.
27: Rishi, DJ wa Tlim. Na kukesawa yengi siri nkwavu. Anga tinyika nkaru wabona wa etati dachata wana te chamta wana wana wale la manamina base day tolo. Nirishande ya shakashuma nishandla. Nku manar basile risimana hlana ri kwala ka mapumi mina.
28: Kusene ti detleme. Da swungu swa nona, xi potosela hi ri kwala ka jingala lomu. Bithi mabunda hi mina inkomo.
0: A jesa rafa mtabidela. Kuna munda. Ai kho kuna munda. Jesa rafa mtabidela. Yebo ma'am.
29: Matshavele ya wena loko munhu a tlula nga tikuma a propose xikolokolo.
0: Ai, mina na.
29: I kwazi mar.
0: Ah, ni boma nje mara ka ku noba ku fambeni.
29: Mina ku fambeni mina.
0: Nyamkhuhlu mpela.
29: Ah, ingayi mana sivara ye loko hi ti 4 ta June. Yi foma radio ni ni kota ku switisisa ku xivangela ku ri yini.
0: Eh.
29: Soko ni ingari ni orwana na ya van'wana.
0: A wu xem.
29: Ni tolovele ku haxa se se ri mi yingiseriwa ni twa.
0: Ah, ni mi twa kahle mativana.
29: Mara ni tsakisi ku mi yingiseriwa kona no ni vutisa kwami ku yini mhani.
0: Matwala ku ri mahlehleleti vhele.
29: Eh, hayi na twana leswo twala mara swi tolovelangisi. Ni na haxa loko ni nghene ka gram fomo ku radio leyi nga fomi.
0: A wu xem.
29: Ende ni nga vutisiwi ku a mi ku yini mhani. A na ni kokeriwangi na. Ani sweswi hi hloniphana vo va makhelwani na vo va mintirho ku ye munhu wa ya jovota ntirhweni.
0: Ma swi vona
29: va swi twisisa ku ha munhu loyi va bya xihana moya. Ani wu nga nyanya mukhuhlwana loko no ka ni nga hameni ni nga ngheni dodoni.
0: Ka swi ngomeni ngisa miri kwini namuntlha na?
29: Nuna mayinini.
0: Oh.
29: Nuna yinini na yena helo. Ani ke chaba ku vula ku fana na kata Joni ya chaba ku ni kata Joni. Ni kata Joni ba. Nina na vula ku ni kata mwana.
0: Eh.
29: Ni rina hi kwa.
0: Ni mutweli.
29: A ku tirhi swi ku tirhiwa a ku vona ka liko.
0: Sai se ka ni TikTok ya radio.
29: Sai se ka tirhi na DJ.
0: Yebo ma'am. A je sarfa mtabidila.
1: Eh mwanjani.
0: Mix ramo razek.
1: Ah, is it across the border?
0: Ah, is it God, tell 10 minutes to tell ngofu.
1: Okay, and just go to nona ndi kona la patanda la patanda. Ndi go tsha mondo mwe.
0: Kesa tshi ndi go tsha mondo.
1: Bye bye mwanjani.
0: Tsin tabile da.
2: Na buti.
0: Ah, no mina.
2: Ani ku yingisela ni ri kwala ka hosingove hi karhi hi dya leswo nona ka hosingove wa ntlhanu a ni la byala ka makhekhe khavetele va nghena hinkwavo va yingisile
0: kesa swi lenaani yi hlayisekani
2: so
0: ntlanku
3: wo DJ Tlemi locha cho dzena chibisana cha madavucha cho dyiya misi maswanganyi angei maswanganyi village ukhosini wa holeni wa mashango wa mpatso ndolevuwa n'wana miyanga
4: rixile mavulavula Mr. Party Brian mina ni dya xivungulo swo nona ni ri na xifundzeni xa Gauteng na Tembisa kaya i le ka xihoko a Robeni mina ni ntukulo ka xithwambini swo limongo danko bra
5: lesiwe DJ wa me la natural kaya ku ri vehehle kiyani baloni inkomu
6: rishile rishile na da swivungu swo nono ri kwala ka muchipisi makhelo wa mayina u hlayiseka DJ Nkomo
7: minjhani DJ Tlemi ni khensa vanhu hinkwavo lava nga ni pfuna ku navelela sesi wa mina tirhani khumbuza birthday na nkhensa ni ri xandla ehenhla ka ximoya xandla va nga swi endli ka mina ntsena a va swi endli na le ka van'wana i mhani khela kwala ka mapayeni danku
8: vaxomi vaxomi DJ Tlemi yena hi dya swivungu swo nona hi karhi hi kandziya thekisi ri ta hi tloka ra banani ya xiya swakudya giyani mhani magoda driver ya teretere kwala ka mapoi danku
0: ti tlhavelela
9: hula
0: aye
9: is it fa
0: I'm good my totswi
9: Shosho boyza.
0: Eta.
9: Ya, kona mina ni kwala ka makosha, a le ku kongiseni.
0: Rekeza sine.
9: Ni la ku longoloka mi ya mukhuhlu famba ni munga hi tluleti vathoi. Ai ai ai. Ai tshisi ya mukhuhlwana.
0: Ei xi mati va swa vava hey.
9: Ba va swi vangisa hi xirhami lexi ka titumela fana.
0: Eish, a ni ku fambeni na switwana mina.
9: Mara a swi ta tshamiseka, a swi tshamiseki. Ini no sweswi ya kokwani khosa va nga ku lerisa. Ni nwetele, ni nwetele, ni nwetele, ni nwetele lamza. Swi ta tshamiseka fana mina.
0: Kesa swi na hlayiseka?
9: Ni kwala ka makoxani.
0: Danko.
9: A va ndzi va lava.
0: A hera baby.
9: Xoxo boys.
0: Jizar fam tlhavi lila.
10: Uma kama kosho mngene ka gongongo.
0: La ka gongongo la.
10: Ina ke sithole me.
0: Ke so sna sithole?
10: Danke.
0: Ajisa rafa mthabiri.
11: DJ Tlemi.
0: Aye.
11: Laka makosha. Shikomba izemba ke DJ Tlemi.
0: Enda shize kusuana kusuyenza sisweso.
11: Awa. Teza shia dzela kokwane. Kokwane watsotsi kumbishana vazavani bwela data. Tele mapandi.
0: Ikese sinenhle isekali.
11: Thank you.
0: Jesus from Tabila.
12: Talam Tab.
0: Come, Maka.
12: Not my poor. Never go on the name of Charles and Dunch.
0: Oh, shame.
12: I mean, you said the girl I called in London, don't get land roping. That I think is safe.
0: Come, Maka.
12: Not my poor.
0: Can you see the second? Danko kas ke bokore bokore botsa lokunene bokurisile mo gashin jaswong sonona ne rilaka ngobe e reason phahlane la ka ngobe la ke sonene reason phahlane kusuka ka ngobe le kas ke khaba korbara e botreke ngobe re bokong komokore kufamir ngongwa kusuka la beyetlana ke sele kusuka la beyetle mo nngwa tsa lokunene e baku arsiwe botlemi ne kwa ka siandana ka tam dondisi wa physical science mina until 6 o'clock ne ke sele ne bokore bokore botsa rilaka bokore bokurisile tle mrod jane jaswong sonona ne rikwala gandanana ka khane man makhubele kwa la gandanana ka khane bye Rishile mingiselo ku antswa eno kutsi mungu sonona ni rilaka gym kana lume I man rose nwa vumane ni kezwe ni man rose nwa vumane kusuka ka gym kana lume la bonga kona bonga ni barishile boko ahe mo ashini ku ingiselo ku antswa ni rikona ka ngobe man mabunda I mina a jisa rafa mtabidi
13: Ina ka wangwe na buti ya tsa kana ka feeling tsana ka feeling bebeleni ya mala ku tsa ka tsen tsaleni ya tsana bebeleni tsana ya belela ni aw I'm sure you're going to get a good job. I'm going to get a good job. I'm going to get a good job. I'm
0: going to get a good job.
13: I'm going to good and bye.
0: It's a good and bye.
13: I'm going to get
0: a good job. I'm going to get a good
14: job. Hilaria!
0: Hilaria!
14: Leo DJ
0: yuk njani na? Epo kile DJ Lerisa, smo monde la, smo moti.
14: Randango mkutu wen.
0: Esha, Nina ngamu kwa ala.
14: Ya. Yeah. Eta wana mashangu, wa inga yuku yisi kwa ala ngamu ya kon?
0: Ah, ya, la yira hale niku yisa ngufu.
14: Wana wati ragogo rimandele ya mkutu, wati ragogo rimandele ya mkutu, kukameta kunyamu tansindadi.
0: Ambi wa mtlhane ta nipumelela ni ta kwala we.
14: Lesa boy inwana na waka makoti.
0: Esikolo kolo.
14: Kuzisha kona. Pana ukaneta loka ku dzela sili pana ku hayi.
0: Esikolo kolo vengu vya Pitori.
14: Hayi inga ndi xikolo kolo pana ku hansi lave ku kaneta ku as boy.
0: Unwe mir kuma mir kuila.
14: Oh mani. Kwala ti kwenda va sivara la ti ku ra va dlengwe leti. Kakar was a common with boy John Borkata. He learning a corner and then in your rory.
0: Eh?
14: Hi, Kana, hi, Kana. Nalamotini low. Eleka imutuako one tilen, Ilanakungisa on the corner. Hey, Adamina DJ Larry is a ship. You tell me about the letter, you tell us you are what you take it away.
11: This is a challenge.
15: I digitally mount as long as I can not call away digitally. My hour, I'm not gonna edit so digitally until 6 o'clock.
16: Corula, my son, no, the Nanti Jelas Fungusonona. Never call a blue tint because Queen Anilla. The man Laura Sakamanu like enough. Thank you, my son.
17: Rishile DJ Tlemi ni kombela ku sign register na ku ta swihunguxa ku vona na start-a ku register ta ku tshukuxa ku vona mani wa xihluke tinyiko meleka la ka ngove a jamela tshuni kombu
18: Rishile DJ Tlhavantlhava hayi a ku du swivungu namuntlha la ka huma 14 bila ku dyiwa khekhe ramativula ya mina Errol Maluleke hi ntirho a ri ampumalanga egezantlas Maluleke kwala ka huma 14 b danke vulavala
0: evakoni vongo vatsarikunaendla ka whatsapp ya mina lavaku ni dya swivungu swa nona ende ri kulaka nindani he DJ Tlemi i rodi ni minyuku laka nindani lani kheswona le rodi minyuku laka nindani la kasi ka mixer tani mixer swi vekelaka minete yin'we ntsena leyi nga sala ku va yi kongomele ka wara liya ya munhu lexi endlaka mixer mina na wona sweswi eku va hi cica magiya hi tsumelaka xiyenge lexi landzelaka xiyenge xa vumbele xa nongonoko live va khedzutavanharhu eka nambari 060-875-942 kasi ka va nga swi kota ku tirhisana xiyenge xa mburi xa Facebook of course tsintsena ku JCR space ku FM aka WhatsApp ni kona hi mantoto full force ofuka u tirhisa nambara 060-875-942 kwala ofuka u rungula siya rungula nje u nga va ku tsala kunene kumbe hi ku kandziyisa kunene ni vula rito nkandziyiso wa rito voice note swi tlhela swi nandzika swinene loko ka voice note ya ku ku nga twali nchumu swa le ka background ri kasi ka hi tsumingisa ri ni tlhavele ka nambara 060-875-942 tlhava ni tsi mo sungula ku va dzudzela
19: Okay, sir, but na le mon va pusha.
0: Ah.
19: Ina ka kwana gwela ni ka thoma ava puki.
0: Mm.
19: Na man Maria Blankulu ka mnginisi, ava puki.
0: Eh.
19: Na man kuna thembi malumeke kwala ka tshami ke ndzengi na kwa tshindi ava puki.
0: Mm.
19: Apo so man el tsonga kwala ka tshami ke ndzengi na kwa tshindi. Sai sekana.
0: Ke sesa sai sekana ngwe.
19: Eso.
0: Danko. Je sa fam tabidi.
20: Bona wela magoda ka mkhomo puki.
0: Mm.
20: Ezin tira igodo sha monto ka hlaniki na yena puki.
0: Mm.
20: Ba etela ku kwa de June le long. Aba pusha posta store ka ndinga.
0: Nemto ka test store ka ndinga la.
20: Thank you.
0: Thank you. Tin tabidi la.
21: Tlavani bosha.
0: Tlavi ku tlava sweswi.
21: Wo sungula mawa na ku tirha mabizeni ntsena mabizeni a ku mbariwe xikandi ya ngoma a mawa la wo ni nghena le ka xikokwana mugangi wa Mzindlana bava Masanyana ku tirha Masanyana ntsena a va dloki xikandi ya ngoma na Mdlangoma na Jombo hi famba wo ni nghena halawani ka ka lowani ka vele ka mani ka lowan'wanuna na ku na gift jo kubaka emasanyana na yena loye a mbale xikandi ya ngoma a nga mbali tinjhovo minenge ya masevi wa mina yi bumbule ngopfu a ku xipoko xa basikiri a yi mbale xikandi ya ngoma hi famba hi ya ka hogo tlavani bosha
0: ndwi ti tlhavirila
22: ya munhu va dzudza vanharhu
0: a va dzudzeni papa
22: ya wo sungula ndzaku bot fosters thole ka ndzindzani a va pfuki wa vumbirhi ni kuma nchaki le ka mninginisa block 3 a va pfuki ni tsela kokwani gwaveza ka xikundu ka xifaxana magoda ka mkhomi hlayisekana
0: ke swi lele magoda hlayisekana we
22: sure
0: ti tlhavilela
23: a va pfuki mani kumani kokwa a pfuki Ava pugi pe patsun generali touch course la kamba. Ava pugi na svaram kuzani la katianda. Toku ji usa pene ke maichele la beis.
0: Kaza sna nela beis la. Ete brete na tana mazik sari bile wai yunze na warli ay na rentaka sako tsi no tava des.
24: Au sirse.
0: Zuri po.
24: Au zoga ita.
0: Zoga ita ngona mang.
24: Moyo wote.
0: Ai ba dudze.
24: Ngonta sungula na kuna man rozo tsanda ka nkuzani ra vapuku.
0: Mm.
24: No vale sma thosu suka kwena. Kuki sva ka tshavana ka tshava ri vona.
0: Mm.
24: Ba etele le mani skim sa mina sa le pompo le xikolo xa la tine ka makosha le.
0: Mm.
24: Nama pusing cara pun baru tu cuma macam macam seru just kan ya ni. Don't try this at home. Ini show baru tu cuma macam aku zari.
0: Zari cha.
24: Bayo.
0: Just serve him tabidil.
1: Ni ada zingi zingi. Nuku manda entukan. Ini mengenai lejana nuku mama kuda nuku demam sama entukan entukan. Ini ni atelala eman mau rupa laka mampu entukan. Ini malang kam.
0: Jesus ni malang kam.
1: So.
0: Thank you. Just serve him tabidil.
2: Ah, namun tak ada terima syukur nama masanya. Wo, kong jalan namun tak menunggu tuan. Tahu mana kami? Nah, ini semua aku na dia akan sambil kini. Kadang-kadang ini mana dia masanya, ini kamu masanya. Baru namun tu malu semua, waktu mau fikir bila untuk fikir kita buat sampai kau. Ini general person kau sekarang sekarang bahat. Sesuatu yang kau nak lakukan bahat. Kau nak sesuatu yang bukan dari kamu sendiri, kamu bukan kamu sendiri. Este que me tome el gomo.
0: ¡Chope! ¿Qué será que me tabi dida?
3: ¡Tayanta!
0: ¿Tabi que tabas eso?
3: Wakana nama sila vijinge vulaga mapu wakana mara dejan dengan dejan wakana mana nama Maria masangani laga masangani. Aku nak kecuali nak pergi ke sekolah di tangga papa
0: Omar. Orokoja.
3: Aku kecuali papa.
0: Thank you papa. Jisara fam tabidil.
4: Una madume isaya nkuna kusuka la kitine daga jingiti. Tubini kutlefinyani kusuka la kama jinti mashila wa heta wako hoko. Unambo wini amuzi kusuka la kampokota akampechwa na yena apu kipreami. Kwa ya puma ngo. Gift to choke by sugar, that again, like I'm sorry. Pitabu, come and say, Governor of Rain, and Kalan, Kalamanaba, from Bandu, hit it, someone about
0: hit it, too.
4: I like my turkey from Manaba.
0: Thank you, Baba.
4: Thank
0: you. Tell me.
4: Apa yang kita cari ni, apa yang kita nak melalui semua apa borong lagi apa putih sini. Apa yang kita nak demi jenis ini, apa yang kita nak demi ini, apa yang kita nak buat. Apa kita yang nak jalan jalan, apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak pergi, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak buat. Ini bomba mezi jenis.
0: Bercinu bomba mezi.
4: Saya mina apa yang laga kita tiada mana.
0: Kesan saya saya sekarang. Atiko ki. Ti tabidil.
5: DJ Tlemi.
0: Aye.
5: Amon va pusha brami na vana rtsena. Osuna ta pusha ombiri na moya ni muzwa ho tsine a tsho snubula la kumeka kwa le mhlahlandela le no bukule. Intukuru wa tripulu esela. Ntata pusha emkhaya wa mina iko kono wa kutlula vona vakumeka leyi a Gian 16 a ntata hetelela hi Gian Balu yeri kumeka leyi a vuhihli vana va hinkwavo muhaxi a wu pusha xilahla Richard Dzambeni ni ri la sadana lonji ntirho lowu a kaya ku ri ka ntsavulani tanki DJ Tlemi
0: kese swinene la sadana laha ri khese swine hlayiseka
5: tanki va
0: tanki va ti ntlaverila
4: DJ Kawa.
0: Wim Takababa.
4: Oh, black and a smash. Jesus. This is a dark one, Machali. You mean no sugar, Tamala. More in Bapambo.
0: You can go to Tenji.
4: Hey, Maton Jampu. Type as Maton to Kusukalaka home of Lok 7. Hey, Gabe. Muang. Like a home block 40 hours. Next day, like I see in Dala, who can in the busy?
0: Yeah.
4: Ah, I could get my chemistry in a good city at the same. I could not shine by 12 for now one in that three.
0: Eh.
4: This is in the busy, but there is something.
0: In a
24: lava no usa que leva pambula nova manna se que te lo atolo na tolo el mapa la de los matan chita matalo que chica la asama y a bo da wey dice chava
0: te haces una enlaza caro papa
24: le mono que fa
0: chua a chesar fam tabide la
6: wey
0: ay general
6: muy bate
0: ay batute
6: monte que te le gente la
0: ya
6: kuna mhani mana anakanya ni ri a 14 avapfuki le ka makoxa va kona mhani xalati na vona avapfuki ka ta muwanati na swilevhane swa swa nuna vona va nga ti tlhandla
0: ya
6: ivi ni ya le ka ni ku mhani a niki muhlanga na vona avapfuki mina ni generali la ka ntshuxi hi laha ni tshama kona xivongo i Chabalala
0: sweswo swi lani general
6: thank you
0: danko Jisara vam tabili la.
7: La kama shoshwa.
0: La kama shoshwa nda.
7: Alrighty. Ima shoshwa di yeshi lewa. Nda kume kuwa pusha jana.
0: Ay wa tutin pa.
7: Kuna mana mina. Ngo ngwe ta ngus ma shoshwa. Kwa la kama shoshwa ni kwa. Kula nda mana ne ho. Vele kita kile kwa la yaka vange. Kume kuwa yeti sele ima ni mduwa. Kwa la yaka wala la la la ka la la ka ambile kwa sa sokela kwa uma sa sokwa ngwana mhana ku rula
0: teso sine le mahlotlana
7: akwe ku rula ma
0: thank you akubera to tbere tsi pila wari le yamone tsi no tlhaba leso
8: ngikombela ku pusha kokwani purisa kwa ka xikukwani ni pusha Ndlovu Kazi ya Mangombe Kral a yini ni pusha Robert Khosa ko levembe a Old Town hinkwawo lava a va pushiwa hi nkateko mathevula kwala ka xikwana
0: kesa swinene la OTR la
8: thank you
0: danko danko si tabilila
7: nkala kuva vuta mfowethu
0: hina
7: woni sungula hi mana mina la ta dzingi skwela e manda hini pfukani mana mina hi kombela nyana hi mutonga nya hi ta dya homulata ivi ni ta ni ya laha ni ya pfuxa munghana wa mina lowunkulu ni nga nika hi xikwembu i va gumbagumba Elias Novela pfukani munghana wa mina woni hetelela hi vahlungwani laha ematlhelwani wa tavhene kokwalaha ya va nga kona pfukani va ha mina vana va hinkwavo tlemi a va pfuxa hi n'wana wa buti wa vhiki ndlovu a nga masilo a ri la ka muvalana gwedli wa chopa lonkulukumba wa lwa South Africa he mungana
0: he mungana
7: ni kombela baravi 10 u nge se fika inani laha mukhuhle mungana no kombela
0: ni khensa swinene ni ta zava endlela hinkwato
7: thank you
0: baba ndzi ri ta ri mikisere ya vahleni khare dzitsobanharo na u nga swi kota mikisera va ku vulela xinana moya nongonoko ku morning beds mina ni tlemeri wa DJ Mavula vana Mr. Party loko ni fika ropulani pfalani pfalani pfalani nghena maxi ni nga khongonzanga hashtag tlhava ni tlhava nkarhi wa kona vhele tsi no tlhava leswi Ntlabe ku tlhava sweswi mi tolela kule nyana
9: ntatisa mani makhulele a dyana ti-efe ni pusha omakhexi mahulela a ri singa ndetiya hi manana machangani a ka machangani hikwavo a va pusha emti makhuvele kusukela ka xigamani
0: ke swinela ka xigamani la
9: so
0: thank you si no tlhava leswi yebo ma'am
10: woni nghenela ka makoxo la ni ya kuma malume wa mina i swa boha hala ka makoxo xivongo i majeke va ri vo mpapa a madavulini mbiya va heta va hi vutisa ku a mi hi naveli na ni nga ringesani ku pfuka ni ya le ni nga tolovela ku ya ku n'wana lowa i rhandza GCR hempeli na moya na bolo ya mineke
0: ya
10: laha nga hlanganaku na swa boha yi fakele tiepisetile a tindleveni a yingisela xiyana moya ni ku pfukani mani va pfa va nyika nghamu yi nghena ka xiyana moya ivi ni heta na ha ri kwalaha ka makoxeni ya kuma mutiwa wangu wa buti masenyani ve ri elkimilani kokwalaha ka makoxo loko hi nga tsakala ka grand form makwenu wa mina wena hi hetelela hi mukhegula luya wa phumbi ve ri kokwani Davidavi mina kokwani Davini ka kwani Davini a mi ringetsini ku twakala ka tirafomo ke yi nga fomaku loko hi nga ngheni va ka makoxo hayi mitheko wa ka makoxo wa hela hansi se hina ha tlakurisana ni ku xava tlakurisi kuloni va mijeko na wu khomini na sweswi mijeko va loko fika laha a golf club laya a giyana ni xifakwani xi va ku xi vekeriwini ku xi ku komba ku ya ka makoxo va swi tiva va vaakatiko ku i xa mina lavan'wanyana swihlokwana swa vo hi leswi tlanana mara xa mina lexi nga le henhla ni mi ra
0: mabaka TikTok radio
11: Hayi tisele mfundisi wa mina mfundisi Khosa mugangeni wa kampenyisi pfukani sifana.
0: Ya.
11: Vanhu lava hinkwavo pfuxa hi swina swi tlhelo kusuka kwala ka gongongo tanko.
0: Keswo swi na hlayisekana.
11: Hlayisekana n'wina papa.
0: Ti tlhavilela.
12: A pfuki muchayeri wa chopa lomukulu Masilo Mundlovu le ka mavalani ivi a ni lista hi ya le ka va Morisi Goyo ka mapfuve ni fika loko mun'wana a tipfuka ni ri xini hi nga ya le ka va Gift Jokubayi ni fika loko ya pfuma ngoma va pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya Xawula Block 7 at Catherine mana muzana vulavula mikesi guruguru magaria
0: magaria
12: ntango
0: It's a good and bye. Thank you. Si, tabi lila.
13: Ya, ni kombela kupusha mana advice aka mokuwana awa puki mana mina. Ni tala ka makoxa la kuna xikwembu a xi dzaya mbange makhuvele pfuka ivi ni bani ya ku hina ni ya le ka mulengisi a block 3 leyi ku na ku ho mama o rokoja ntukulu wa mina pfuka wu le rigidi ni hinkwavo ntwanana a mativa va pfuxa hi mfana wa koxa ka mapfumolo swigumela danga swi ni tiva ku ti-birthday
0: maaku
14: ahe ku na simati lexo tonga le ka swikhunyana xipfuki ku na Daniel Mashava le ka swikukwani leyi amugangeni le mbyindlani a va pfuki ku na xigodo xa mondo muyila le ka basani ka nhlaniki a va pfuki va pfuxiwa hi n'wini wa xitichi ka mapuve
0: sweswo swi na n'wini wa xitichi la ka mapuve la
14: danki
0: Jisarfa mthabilela.
15: DJ Tlemi.
0: Aye.
15: Manna sa xitomane ni ka dzingi dzingi ava puki. Manda heni le ka dzingi dzingi na vona ava puki. Mashudu Gracious Pepu le River Plus na yena a puki. Paka vano ya va yimisi voko inkomu kokwana dakalo.
0: Tese swi na nhlayisekana.
15: Thank you.
0: Hosi, ntlhavele la.
16: Kurula again.
0: Akutala again.
16: Manhlekala manini ka babazela. Ntela tuku wa mina vungi mavunda ka mapayini. Ni hetelela hi manikhela ka mapayini. From grandfather kokwani Ngoveza.
0: Kese sinela ka xikundzu ka xifaxana la.
16: Thank you very much, my friend.
0: Thank you. Tabelela.
17: Mashi de gracious people le river plus abapuk. Nana kana kanya ati a 14 ati banana ni abapuk. Nana ri aka mashangani le ka mashangani le abapuk. Ya pushi wa nana mukate ko ka khala nda asika power la brami.
0: Bra kono.
17: Ah, akona shungwan sa pleasure.
0: Eso se eso brami.
17: Isi tis.
0: Tabelela. Aí.
17: Eu vou fazer isso.
0: Matwala makhe.
17: Matwala makhe.
0: Tá de cara de ler no gabinete.
17: Isso, né?
0: Tango. Sim, tá vindo.
18: A vou pôr o seu cartão com a tabula lá, ou tiara. Com o DJ Age, mas já vai ser lá, gangó, né? Com o caso de tabela com bela, com a papil. Papo já é novo, caso com o nosso mesmo, é claro aí.
0: Aí, né? Tabelela.
16: Eu vou fazer a pouco nesse sozinho, mas não me grava. A pouco me real estava com sua wife, mas não era no township. A pouco foi na Manache, só o socalete que era leitura a França. A var number one, a mosca só era com o Bogotá, que já não encomo macho a minha lona.
0: Jesus, não me engano, meu Lorenzo. Obrigado,
16: papá.
0: Tabelela.
19: Aê, ande siritani loko xo dya xirile ha ku na ndlela yin'wana handle ka ku wetapa hi mani va pfuxa mi pfuxa mhani mari ya kwale ka mahlangani kwale a hansi ka vukosi bya ka holeni wa maxiyangu mbuya kwala hi le vukatini bya vona pfukani mhani namuntlha mari tivaku i siku leri hi ngo lo hlawuleriwaku hi ya n'wi dzunisa pfukani famba ku pfuka na mhani nese kwala hi xitomanini pfukani mhani kuna ku pfuka na mhani da yeni kwalaha kona na mitongeni pfukani mhani mi yi tseleka yi ta kota ku wupa hi tandzela hi timanga i ntukulu wa hosi ka xikunyani xumani
0: kese swinene ntukulu wa hosi hlayisekani
19: ahe
0: ti tlhavelela
17: mi pfuxa ndhuna moya a va pfuki kwala ka mapfuki mfundhisi mahori a va pfuki na papa ntsongo Daniel Mpambungwane va pfuxi vu mhani magoda malanhlamulo makhelani wa ndhuna xihlavi a hi yeni mi haxiwa mina
0: kese swi na hlayisekana
17: tango
0: 106 alo
20: tava mtlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
20: a buti masweli emitweni mitsonga hi
0: kona
20: a nga yi byela milada mipenda masibas a ka nkurhi la yisasoti laha ku na hanu wa yihlangi xa mina handle nditukani na mhani dayi na kwalani ka swikhunyani tukani na n'wina ka mhani vandla rinkwavo lava pfuxi vu mhani dayini laha mintongeni la a yona yi yo talanyana kahle
0: a mativa n'wina na
20: Are dakone.
0: Kezo sina ndlaise kane.
20: Ka babo.
0: Ka mama ka.
20: Naka.
0: Danko. Jisa rafam tabidil.
1: Hambi swi ri tani mina ni tlhakisiwe vurhongo byi ni gangisa byi ni hlomisa byi ni yiva na n'wi vona na n'wi vona Thembi wa ka Manyosa u huma ri le Holofane kati ni vona mayimela na yena wa ku teka nsati le ka mathoti le Holofane ni hetelela hi mani na hi Esther wa ka Dube kumeka hala manyunyu a kusuhani na le ka Mdaka hi majaha majoni danko DJ Clay
0: kheso swi ndlaisekana
1: danki
0: ti tlhavelela
2: Hilaria!
0: Hilaria!
2: Mani pushan do dalenga ni push mativana irivana ka. Bill Ocean hindinya ni mabuwe block 8. Aje poki hindinya. Hilaria legal bingi bisile. Hindinya. Hilaria legal bingi bisile. At block 3. Kona ngwana me

0: tani ntoro bale sungula laba nga khofika bari yakta ku nena la ka post leyi fambaka na nono ku hamisa sekara mhla laba nga fika ba yimisa blue thumb ngoba tirisa keba ngoba tirisa love ba komba rirandzu je kumbe ba komba ku hi loku fambela ku nwana le ka mishu wa sekura mhla ka ska hi tsumela ku tala banga kona va nga tirisa xiyenge xa mpurisha Facebook laba va nga reacta ku nena hi laba landzelaka emani makhumere ba dumba kona lana keso swinene ba kona ngoma bona ba kona mani smart lexo tonga masini ba dzivandela ba kona richard bisi ba kona maria maswanganyi ba kona no beth xivutisi ba kona wise man socha charles luanga eric tarimbeni ba kona rironi mnyuku la ka nina la ngoma femani kb ba kona kamukela xinangani cancele jilo khoza ni mbonile n'wina ni vona nelson mabunda ni mbonile masengwana botongo mtoku tsikari fero ni mbonile i cancele loro bela nkunda mbona pati jesu master munyayi ni mbonile swo boha na mbona ni mbona kahle basa kona mani phosa ni mbona kahle na mani laya imama cancele n'wa holela ni cancele ni ebi maswanganyi la ka maswanganyi la va kona thavelo ya kumbela ka mapapila la va kona timi maluleke va kona no dabezita va kona mani roni manganyi ka bokisi ri keso swinene walter mukwati ni mbona kahle na mani maria rikhotso lava va kona suri mongwe xitwayimbi ni keso swinene va kona gian baloyi a ni ba mandlani vuyelele dini switlungana leswi va sonke va kona mani lan'wana ni ku thavakana kambela i tisela love more khotso sizeka ri jada rikhotso va kona kenneth kamana va kona malinda n'wa maluleke rikhotso nivonini na n'wina exikaa xa le ndleleni na mbona angeta baloyi na mbona mari ngaka dzingidzinga ni mbonile walter ngobeni ekusukana ka mavuzalana ni mbonini kheso swinene boti walter ka mavuzala va kona boti leyi ngobeni kusukana va yetlhela agnes va kona thomas mdungwa swivambu laka mswana va kona na vona ni vona solo iringani emani n'wana ngumana ngana kambela elizita ni vona kahle na andani madoba ni khe swinene hi kheni hlungwani rudzani wo rikhami nimbolodi phahlani rozi ni mbonini na n'wina kokwani xayina mbona lodi ku maluleke ni khesile ni bamandlani vuyele vona va hinkwavo lava nga tirhisa blue thumb ni vula leswia swa ku fika va reacta kunene ka post leyi fambelaka na nono kwamixa sero mhla na u nga swi kota ku endla tana mikiserome enkarhi wa tele ngopfu baya eka sebaya godu e kasika ifetele languta nje ikhala vanga kona vanga tsala kunene la ka Facebook la hi dlokodlo n'wina va kona vakumbe njhani muhaxi na vapfuxa mina ni kombela ku pfuxa sisigeni mathivula la hala graveyard ya ka maswanganyana swiva ra soli kona ka maswanganyi kona tshika ni filoma la ka nkuri zama ra vupfuxa kahle hi dlokodlo n'wina ni ri kona ka maswanganya tshika swidyoho ni khe swinoni ekusukela ka maswanganya tshika swidyoho la hi kona leyi ni ngonomile mavasa va kumbe morning tlevelo dj ni kombela ku pfuxa ma njeswi nhlungwana ka xiwosani labo ti then switlungwana swi va sonke na mulungu ntima ka mhlava velemu va pfuxa kahle hi leyi ni ngonomile mavasa kusukala plk lani khe swo swinene va kona richard bas va kurixile tlevelo dj ni kombela vanhu va rendzelaka vava mhlorisizaka ri xadiri khotsala robeni ka xihoko mdiwo wangu elisimilana la ka makoxelana fm ya ka mphambo lodi kuma luleke va pfuxa kahle ibra ra jerivisela luleke na matiko xikaya va kona folo ku risimati thomas va ku hleketa ku pfuxa vanhu va rendzelaka tlemeto j teka nhlatsweko la ka mapayendla khansani lorobela nkulu la ka mapayendla na tani beti maluleke kusukela ka mlamulo lava pfuxa kahle folo ku risimati thomas kusukela ka mswana vanhu va xikwembu hashtag wcw swi lovula ntsela ku woman crush wednesday ni khesa swinene ene ba mandlani vuyelela ka sike va kona sisila yin'we mavona va ka vaxomboti ni kombela ku pfuxa leti ngonomi ni mavasa kusukela pikk na ndlovukazi la zozwendeya entaitela lamana bumba losi tinyikolaka huma 14b ya pfuxa kahle yingoma vona ni ri laka siyandani inkomu bote ayeni va kona mani makhumele va duma lava ku rixile hi tlembe ni kombela ku pfuxa amukela xinangani la gandzana ni ka mavambela mr clean himself la ka jim la na mani lindi mana nqambe la ka nkurasi va sonke ni kombela ku tlhela ni vula ku felix compenos eka erol maluleke la ka homo 14b ni le ka hope ngobeni la green farm la dambudza na mikhenso engobeni la ka mapuvela va pfuxa kahle nonavelero kahle vanhu makhumele va duma kusukela giana section fm gangeni wa ri voningo ka sike i kona mani ngunu tlhavakana kambe iroli majosi va ku hi swin'we ni ri kwala harambani ndo livonga mandla ti locha va kona vanhu la nelson mabunda va kurixile tlemelo tijeni kombela ku pfuxa tshikani fana va laka nkora zamani but ni kholani xuma la ka mdavula na leyi ni ngonomile mabasa kusukela aprk la va pfuxa kahle milungu ntima kusukela mhlava velemu va kona lezizita va kurixile tlemelo tijeni na vaxuma a ku fiki vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa kona makapuleka xikukwa si sithavele ya kumbe hi la ka mapapila hona laburila hamfi xibodzela ka na mahali la va pfuxa kahle hi mani mihlote lezizita la ka ngobe jamela 1 gerin baloyi va kona na vona va kurixile tlemelo dj my lovely presenter ni kombela ku pfuxa maseve vachatibeti maluleke na ka mlamula la na fm ya ka xihoko a robeni papa mhlorisizaka richadiri khoso tatelela hi mama fikile magret cosala ka mingongoma lava pfuxa kahle gian balo kusukana va hehlela tshikani mfulama va kona na vona va kurixile tlembelo tijeni kombela ku pfuxa vanu lavanandzela ni kombela ku pfuxa thomas mdunga swivambula ka mswana la kenneth khambani la ka mbatlola leyi ni ngona mina mavasala plk la va pfuxa kahle tshikani mfulama la ka nkurasi zamana andani madoba va ku swin'we ni ri kwala tukuta block 4 good morning say good morning baba va kona dimo samahlawuli va kurixile tlembelo tijeni a ku fiki ehlerweni xanhla xikankuri ku pfuka na na vanhu va randla ka nkuri ka tomu tahitelela hi maboro eric maximze kusukala ka nkuri ka tomu lava pfuxa kahle hi dimo samahlawule la ka nkuri ka tomu ndyangu mahaxi ni khe swinene kusukela ka nkuri ka tomu lava ku ri mana i solo ri nga lava kumbe njhani mahaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va landzela ni kombela ku pfuxa mahlori mavasa amukela na maswanganyi ndza hetelela hi omtis ndlovu la 14 a pfuxa kahle hi soli ndyangu ni khe swinene bot soli ni ba mandlani vuyelela ka sika kona makamuleka xikona va kona na vona va kurixile ni kombela ku pfuxa mana makhumelela gandlana ni ka khani ni pfuxa na nelson mavundela ka mhlava vilemu la khona ni xuma la ka mdyavulela a pfuxa kahle kona makapula ni ri la ka xikokwana la man right bila va kona na vona mana right bila va kona na vona va ku a ku pfukitani beti maluleke tekela ka mlamulo la takarani wili makondo la chififi la ya ntetela hi Israel coach apulukwani amole amoleji la amoleji la avuja kahle hi mana right bill kusuka la kama vambe siya siya nko siya nyoka siya nyoka ivitina muganga siya nyoka hi mana right bill eka skebo kona mana fu mafosi for star shirini ndava kurixile tlabu ra dj and kombela ku pucha mama cancelar singa viola skim sam mana nsuku na tshembile ka mapupe and titele mana anakanyela ka huma 14 a pfuxa kahle for star shirini nda kwala ka huma 14 a kaske va kona mana hi nesikula lava kurixile tlabu ra dj kombela ku pucha sisilizi mhlotilizi tala ka nkombela masenya ronald maluleke la mawala na rodni mnyuku la ka ndindani lava pfuxa kahle hi mana nesikula ra ka dzingedzingi va ku inkoma vulavalo tsi asikuba kona mana imana makubele grace laba kurishile tlamelo dj ngobela kusha mana kenedi laka sianda la mana rbasile laka nahlulani laka mapubela malume vele vele laka ngobela mapupusha nomanla vanda baba pusha kahle hinwa zitha mana makubele kona kandlana ka khanen kesuzwan mana mahlangana kuhle kona bokurishile dj tlebe akupuke bote wili mkhatshani wili gate la ka mangile se block 3 ben nantumun kunika laka block 3 namkhatshani wili ya a lightning avu joga tle mani nwa zita mahlangana hleka start time rola driving akho pusha munhu ngwe kambe ri lava tani khomela swinene loko ri ku nhoka ninga swihlayanga kahle kambeke va kona mana ri basile va ku rixile tlhamelo dj ni kombela ku pfuxa kokwani dela wanga lava laka thovola kokwani ekwa the junior la jilongo lana kokwani gabeni laka makoxa pfuxa kahle mana ri basile ri sima na hlulani laka mapupela solimongo xitwaimbe va kona va ku rixile mavulavulo tlhavani tlhavani kombela ku pfuxa ro mr wisan j makamba laka ndambi la mathemathe tlotlokwe block 24 asika ntshava tipe john maxwell mashelela kusuka laka mapupela va pfuxa kahle solimongo ntukulwa ka xitwaimbe ni kwala xifundzeni xa Gauteng ka hele robeni ka xoko ebo kona tshitshara pondo menero mathebola laba go nfushan sati kensana mara masays marulekela basana ka tsanekela engwana nga advice mathebola la ka dzingidzingila na malume refus marulekela ka dzingidzingila wa pfusha ka hle pondo menero mathebola gaula gaula ngobeni simba boko zwingondela ka mabalana ke swina ne gaula simba ebo kona u sanje makamba go minjane dj na bashumi ene kombela ku pfusha lizizi tala ka ngobe jamela one ne skona la ka dzingidzingila na nelson mabondela ka mhlawa vhilima pfusha ka hle u sanje makamba la ka ndambila ebo kona mana mana kennedy laba go dj my dj tlhama ne tlhama mavula valo sham ba tlhama ngona madala ka mabela chavirwa mana ane ke mhlanga la ka siyana la mofaya wa grand formula ka mavuzala na ku kwandela wanga lava la ka thomola a pfuxa ka hle mani tsongo wandona braweni nkata tichara ra physical science la ka siyana na askar royal chairman kesa swinene va kona liki ngobeni va kova ku fambeni kun'wini khesile botele ngobeni kusuka lava yehlela xikaya xa le ndlela leni va kona va ku radio yi on morning birds a 36 ka gsrfm vaxumi tlemi ro dijeni kombela ku pfuxa tatibet malulekela ka mulambula la khensani xivambu ela ka mulambula la na khensani mathonsi la ka xikunda ntshaveni a pfuxa ka hle xikaya xa le ndleleni la ka mahlathi lani khesa swinene va heta va ku let's go bakurana kamela ibere namre mila bokuri sile tlemra dj ko bela ko pusha ko bela pusha ko nade khasha na mhlako ngola mana ti khokana la bolo be dula ena mana bumba lo stinyo kula 14 bia pusha ka hle ibere namre mina ri la garbala la soza isa ba koroba shumi ba ko bashumi tlemra dj ko bela ko pusha ko bela pusha mana felix ya kokono wa mbalela ka dzingidzingila mana nsuku na stimbelela ka mapubela baba mkulu wa mina e morris nkuna ela ka dzingidzingila ba pusha ka hle isa ya nkuna la ka dzingidzingila keso zwine ne time e ba koroma la engeta bolo la bokuri sile shingwe ne ri kwala giana section f keso zwine ne engeta bolo kusuka la giana section f keshini ba kona bona bago eba shumina muhashi wa mina nkombela kupusha dlori bela nkulu la ka mapayenda wisa njema kamela ka ndambela taitela sato mina lizi shikwini la ka ndambela ba pusha ka hle kitchen balo inri kula ka ndambe danko tlabo kona mala kesa dlori bela nkulu la ba kurishela tlamo la dzhen kombela kupusha bona bonzela ka fela kurisi mathomas la ka mswana la foster stole la ka ndindani la na mafosi foster shirinda la ka homo 14 a pusha ka hle dlori ya bela nkulu la ka mapayenda kesuna na runi mnyuka ndindani ba kona ba kurishela tlamo la dzhak fuke manes kona la ka dzingidzingila ba sarwana man posara ka ngobela man khulu kubana ma wai la ka mapobela ba pusha ka hle hi runi mnyuka la ka ndindani la ba kona man tisa la mar khotso ba go barbaranya la ka nkulu ka tomo ku pfukana fm ya be hlangela gen balo ini ku pfukana nwa zita e man makhobela grace la ka nka khana bo bujaka tsela love more khotso kusuka la nyegela ka shoko virginia ntovano wa masiro ba kona ba bo ke jamani tsa ba kutira apuke ku kwana wa mekhenso la ka mapo ba apuke ba ba ranyela ka nkuri ka toma ba apuke ba bujaka se ya no masiro virginia ntovano chamando ka mapo be hip hip hurri ene ba tipisa so pele ba kona ba ngona tshaka ka mala ma se ngona botonga mtoko ba ku forward shoka apuke ya nyan tomo msc vicente shoka apuke ta idela ma lele za ku baila ka toma la ke so tsana e ba kona ma la man maria khotso la ba ku sila ngona ngona ka mala ku tsha se swami na man makobele ka da bodiri tshila ka ndabela skolini ne ka madole ka la roben ka oko na buti gear balo ikusuka laba yehla ba pfuxa ka hle mani mari ari khotso kusuka la mugeba location no dwi kuma loleke ba kona ra ba pfuxa man sofi ka mapapela la fridge la mani mhlori i linda kuma loleke la robert ka shoko la nta itela la hinwa zitha mani mani makhubela grace la gadana ka khala ba pfuxa ka hle fm ya ka mpambo buti dwi kuma loleke ke swina buti lo dwi e ba kona no ndabisa the original kusuka la kamshane ba kona pfuxa man rozo bza nda ka kuzanda ya ene pfuxa mani nwa zitha ba tsanga hle ka starta maro drive ene pfuxa na mani na papakala shaka double manganyi la ka gongona ba pfuxa ka hle ya no ndabisa the dzidzaruwa kusukara kamuswana dei Thomas Mdungwa swivamba vakona vakona kombela kupfusha vana vana dzira kombela kupfusha etsikana fulo mala kankura zamanda eri kutarambe na bulweni papa mhlorisi zeka ri chadri khotola ro berika shoko vapfusha kahle Thomas Mdungwa swivamba kusukara kamuswana byeri botle mi vakona mala wo sam kwatshila vana vakona rishile tem ro dijer kombela kupfusha vana vana dzira kombela kupfusha mama kensi inwa holela ngwa montemo na larsinga view la khasi zeka ri chadri khotola ro berika shoko na richard matha tshoka block 24 wana tsaba vapfusha kahle wo sam kwatshi ndiri kwala nyagelana ka shoko ri kensi ndiri swihlungana swifasonke vakona na vona vakona lelingona mani mabasa kusukara kam dabula la chani beti madole kala kam dabula la mana sukuna sembele kama po ba fushaka hledena slungwana sfa sonke mancha bera ba kunkumbrin cha bera mazambala grand farm na kutajo na masetsoni ndoliba nga mandati ba nkuba kati bara la lu nongwela e ba kona mandri masonga nyi ba kona shiri ni kombela kupusha bana bana zira kana kombela kupusha e mana ma goda teretere ni kama po be mana ma hori la kama po ba ska sports center la ena e be masonga nyi la kama songa yo fushaka hleko kona wa ntoto man novela e kona kama po be ali pomba ke zwino ne man novela la kama po be ali pomba ba kona mana kheni hlungwana ba kona jan DJ Tlemi ena kombela kupusha bana bana zira kana liki ngobe ndaba yehlala mana khumalo ena mani ma goda ba bujoka hle ken hlungwane lamkete jaro duma iskanya kanya kanyane ke jaro duma iskanya kanya perici petrisha tibana ba kona na ba kuri shira tlemela tjen kombela kufisha man egnes ndukwana na binain laya ene pusha na ndlovukazi lazo zwenda ntaitela ma flora ema sebe tibeka flora ma tebula na bona ba pfuka pfusha kahle hi mana ma vela skwala ka makosha a binain kishlan ma kona manu tlhabakara ka bela e kenet kamba la ba kuri shira tlemela tja kufuki pes novela la kamba tla kharivi makana ne sechi move tsikana fela mara ka kura zamara pfusha kahle kenet kamba la kamba tla ba sancha mangoba komba ku lokufamba ku kusukaka nkomo 22b ba ku basa nchamango enkomo fresh timbebe ba khona bekomi njani mahashi ni kombela kufusha unit cha ukela ka mapubela hongwani ala ka mapubela na kokona makapela ka shikokona e fresh timbebe lo fama na France ka World Cup ni rila ka maswanganyela ni kesuna tsukara ka maswanganyela ba khona manla nungthaba ka swi iways meso cha bagurshile tlemro de jeno kombela kufusha bona bona zira kombela kufusha khalanga angulo vanessa la ka shikukwana la ni pfusha na minyikelo marima la ka mswana la yanta itelela hi dzuneko mkhachani la ka ngwa dzeku dzikela kufusha kahle iways meso cha ndiri kwala ka mswana ni khesa zwine la ka mswana la e kona manungu tlhokana kambela i fili jones machai ba ka fm dzika village ventari popo province ni kombela kufusha mazambala green farm peter rabambani na vele machai ndiri wanga manda rulancha bala la bakona boku mester tsiku rula akupuki my lovely husband morris guila ka mapubela enyele tingwa mkhachani ka mapayenda na sesitsa ka rose machimbe ka mapayenda u pfushaka hle hi rulancha balala la ka mapobela danko master tsi bakona na mathaba kana kambela i linda maluleke record laba e bakurisile mavulavaloni kombela kubusha sesidlori maluleke la kakhakhala la skon same e mani sibongile bakhubele nkata botirishila ka ndambela na ba na bakokwana wa kuhlula mani mashimbe e giana section a ya u pfushaka hle mama linda ngomaluleke e mama mhlori linda ngomaluleke la ruben ka shoko ni khesile amkela xinanga ri kona na yena e bakurisile tsamra di jerko bela kubusha lusha cha okela ka mphakati la thandi bit maluleke mlamula na kokona makapule ka shikokona u pfushaka hle amkelana xinangane ekusukela gandzana ni ka mapambela thabela vakona manungu tlhavakana kambela i thembi maluleke lava ko imixelo wunene DJ Tlema xitichini ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa rhandzeka Thomas Maluleke kusukela ka mavuza le choice wa le xawela ela xawela block 23 na chirizi mama kenso mambata u bva maronga sunset vida u pfuxa kahle thembi maluleke ni ri kwala ka nhlanekile khesa swinene la ka nhlanekila mukhari julia vakona na vona va ku ri xile tlhemelo tijeni kombela ni pfuxela vana va rhandzelaka mani gele mathebula laka maswanganyela mani sofi la 14a lava u pfuxa kahle mani advice laka n'wakhuwani vakona masengwana botonga mutuku va kusungwana ni ri kwala thembisa ka baba rudzana ri khamune mrodi vakuni kombela kuxero vo maxiyami ya vasitsana vo salfina ne mrodi na ninsininsin khesa swinene a ni vamandlani vuyelela ka skero ni ma nga nyika bokisi va ku DJ Tlemi ni pfuxhelidene swihlungwana swifa sonke a ni pfuxhela sidzeka ri xadi ri khota roberi ka xihoko na ganisto magudela robert nokeri va pfuxiwa kahle hi ro ni ma nga nyika bokisi ni tlhavakona mana maringa ka dzingedzingela va ku ni pfuxheli desmon des mabasa la ka bodela na n'wana wa mina blessing sambo la ka dzingedzingela yinhla sambo la ka dzingedzingela va pfuxa kahle hi maringa ni ri la ka dzingedzingela ka skero kenny dyson betsa va kurisiyele tlemiro dijeni kombela ku roma se vijin tlo vula kama popa chamando el simlanda kama kosha jwanini na dlori malo lekela ka kakala ba vushaka hle popola una ne ma cash bongani ila gosimbetsa wa shigubu kusukala ka shikuka stadium tlabani tlaba tsi bra kona aba kona manu tlaba kana kamela dlori malo lekela ba kurisela tlemela dijen kombela ku pushara bona bona ndzaka kombela ku pushara mama mhlori lenda kombela lekela ro bena ka shoko ko kana manyunyula ka kakala la e bongani betsa wa shigubu ka shikuka na kombela ku tlabona ka pepe de cameron malo leke kusukala 14 b sa gwadi mabonda la ka skunyala unique la kama popela ba vushaka hle hi dori maluleke kusukela ka khakhala la hi mina ni va pfurhaka nthini vona velela mavulavala va heta va ku tsika skam swi ri ta na mixer swi vekela ka awara ya nthini henhla ka nhloko ni kombela ku hetisa vambirhi lava nga sala lava ndo sala na vona vambirhi ntsena vamani lani n'wi tlhavaka kambirhi sweswi agnes va kumenjhani ni kombela ku pfuxa mani mahori la ka mapuvela na mani maria mana nhlamulo la ka mapuvela endla hetela mama advice la ka makhuwana va pfuxa kahle hi mama rito na mponisi agnes ndokwana mina la b9 la e ri kutarimbeni va kona va ku smart lexo tonga ri khotsa la ka sikhunyana la dinri swihlungwana swifa sonke na mazambala la green farm la va pfuxa kahle e ri kutarimbeni ni ri la bulwini khe swinene va kona nobel swivutiso ku nuku na wena mfunerela Jimiston ke swona ku sala Jimiston vanhu kuma audio streaming at www.jsrfm.co.za ka skebo ka rimana even na nompumelela vaku avuxeri muhaxi wa mina wa best ni kombela ku vapfuxa ni kombela ku pfuxa leyi ni ngona mina mavasa kusukela phel khayela ekokwana wa makapulela ka xikokwana laya ni ta yitela lelizi mhlote lezitha la ka nkombela a pfuxa kahle mana nhleko la ka mavalani lava nonyana ka vanhonyana vo saseka inkomu muhaxi jilo cause va ku swin'we ni ri kwala Belfast emakhazini danko eva kona vana tiselana makhuvele va ku gudlubeza akara gudlubeza gudlubeza ejila ku endleriwa phati vhele eka sikivo kona vana masini madzivandini va ku swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni ndo livuwa nga manda tree hamiswirita na mingiseri swi vekelaka minete yin'we yibele yi hundzela wa ralia ya ntlhanu lexi endlaka swo swimina na wena hikuva hi tsutsumela xikan'we eka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa WhatsApp kumbe va hoxa xandla eka nongonoko na le ka mixo siku namhla na u nga swi kota mingiseri wa mina ku va u endla tani ku va u nandzeka nambara i 060 AA 75942 kaske va kona vanhu va kandziyisilaka WhatsApp ya mina na wena nga swi kota ku endla tani mingisera hambi wa ku pfula lexi yani moya sweswo hayi a hi fambi kun'wene ni ku amukerile mina
1: muhaxi wa mina i xigodo xa mandomuila laha basani ka tlhaneki ni ta sungula hi information swiyo laha siku ni karhi ni pfukani mikulu ni tsutsumela le ka gongongo ni ku Phineas Paul pfukani na n'wina ni ya le amahwa ni ku Richard Maleke papa Rimos pfukani i xigodo xa mandomuila ni ri kona kwala basani ka tlhaneki bye bye
0: na wena u nga swi kota ku endla tani mingiseri vanhu rhumela nkandziyiso wa wena ka nambara 060 AA 75942 lava nga kona sweswi namuntlha va nga tirhisa WhatsApp hila
2: ni kombela ku va pfuxa vanharhu muhaxi wa mina ku na sesi Maria Maswanganyika Maswanganyi kwala pfukani Mphini pfukani Mayimele a vukatini bya n'wina Mbuya ku na mhani Maria va ka hayi sweswo kwala ka nhlaniki emugangeni wa ka N'waxisinti pfukani ku na mhani N'wankuna kwala ka nhlaniki emugangeni wa ka Mpenyisi pfukani na n'wina mi pfuxiwa hi mhani Maria va ka N'wadekeni va ri kwala ka nhlaniki i mhana mudonala minkomu
3: hani wa ndhave zita hlangana na RDB kuloko co pfukani mhani midhawu hlangana na RDB xitai RDP xitareka ehanyeka zala pfukani na n'wina mhani Maria wa James pfukani mabizeni vanhu va ka vana mhani Maria ka bela kuloka nsibulu 2 danke
4: se vula vala ni kombela ku va pfuxa imani ni ya ka mapuve ni ya pfuxa mhana ribasile na risima na hlulani pfukani ka mama mi hlantswetela swibye leswiya hi nga swi siyetolo loko hi dya khekhe ra mhani ri xiyile phela ivi ku pfuka malume i kokwana i bakaniya i Phineas Mayimele vinyi va swona va ri empheni ha pfukani pfukani pfukani Mayimele ri xiyile ni kombela ku hetelela hi xikwembu a xi dzahi mbangi hi hulela ta micindo to cata tana mi ta tiboha ti kona ha ende ti kahle ngopfu mi pfuxa hi kokwani gaveni me ni la ka makoxa landzani ku landza hi rirhandzo ra lavo hayi ra tankoba
5: Tlemi lowa DJ ku na MT Makhuvele laha ka xigamani laha na Joe Gift wa ka ku bayi laha ka Mswana laha ka tiva kona kokwani swa boha laha ka makoxa laya hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW Manganyi Mentsa Makati ku rileka ku ni khensile Tlemilo wa DJ wosi ya mina ne boboy
6: avuxeni Tlema DJ Mr. Pat mavulavala mipfukini na hambo hi va pfuxa pfuhatla ku ri koloko teka vanharhu ni ta pfuxa mhani mihlotlizi va ka zitha kusuka ka nkove a va pfuki kasi ku na mhani n'wazitha emahlangana ku hleka xitarati marila driver a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa n'wazitha i mhani Makhuvele kusuka gandlana ka khane a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani kani lowu pfampfu henhla ka madavulo mbuyi a mi hi navele na katsa
7: tijetlemi ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhani Milova leyi a ka Mphambo ku pfuka etlinki ngoveni avuyehli ni ta hetisela hi kokwana wa tichimi a Chilang a va pfuxa hi mama Xihluke Tinyiko Maleka la ka ngove a jamela tsinkomu
8: DJ Tlemi ku pfuki jaha ra mina i ri baloyi a pfuki kwala xivulani la ku ya pfuka a nga yi vona ka mukhomi a va pfuki ku ya pfuka dibudungwa jomo a bongisita dipfuki na dona hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri ka karo bava ri bava na marhanga ni MT Ndhambi ni la gongwa kwala xivulana la ku na gungu ra mali loko swi lava nsongasonga nchuri ni ya chela lwandle tanku
7: Betlemi ni kombela ku va pfuxa ni ni pfuxa sesi wa mehe mani Maria Rikhotso laha ka Mageva elokishini Pfukani n'wana Malani ni pfuxa vamhana Felicia lava va kokwa Mbali laha ka Dzingidzingi Pfukani sesi n'wana Malani ni hetisela boti xitereka le ka Makoxa ehansi ka vukosi bya ka Risinga Pfukani he boti xitereka ni vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxani
9: inkomu ni ta pfuxi lava landzelaku ni ta sungula hi Mamaxindzi na ti-A kokwana ku hlula a va pfuki va vona ku yini yini i kona ni va vona ka Siyandrani na nkuzani wa yena vona va fanele va pfuka va vona ku yini yini ni hetelela hi Frank Manganyi na ka Mavalana hinkwavo a va ni tibudunga dya paritan vurhongo byi dlaya mhaka ya bolo nga heleli mbilu ngo mi pfuxa ku boy boy
10: kombela ku pfuxa Lex Harare le babangu leyi ivi ni pfuxa MT Ndhambi i ri kaka ro bava leri na marhanga ya rona kwalaya xivulani kwalaya ivi ni pfuxa Magoda le ka mukhomi leyi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala manjhanjhani lava hlayisekani DJ Nkomu
11: ayi DJ Tlimi hawa ni kombela ku pfuxa vana vanharhu lava landzelaka ni ta ya le a Risinga View ku na mama Khesi va holela mhunti ya mona a va pfuki ni ku laka Makoxa ku na sesi xa laha ti-TikTok ya radio va vula nati vona loko tswari ku tswariwa handle ku rhandziwa na kuzondiwa a ka vona xilo xin'we a va pfuki ni heta le ka Siyandhani ku na sesi no ku na sesi ni vamisana wa mavona a va pfuki vanhu lava pfuxa va vona hi ti swa rivili nkomu diketlini
12: rexini mahaxi ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Morisi Goyo kwala ka Mapuve ni pfuxa Botpara va ka Mpambukwani kwala ka Mapuve ta hetelela hi mani Mahori a hasi ka Sports Center hinkwavo kwala ka Mapuve va pfuxiwa hi Khazamu na Mpambukwani kwala ka Mapuve a xumeni mihaxi tanku
13: i mixo lowunene na vaxumi DJ Tlemi ndzi kombela ku pfuxeriwa vanhu lava landzelaka ku na Papa Mhluri yena ku nga Sizeka Richard Rikhotso la Robin ka Xihoko ku na Gacheni i Richard Mathela a Thwathoga ahansi ka Ntshava ku na ntukulu wa ka Xithwayimbi yena ku nga Mukhomazi Solomongo la a Robin ka Xihoko vanhu lava pfuxelaka Mhlongori la Waterfall tanku
14: rixile DJ Tlemi wa DJ Mpfukini a hlangana ro dinimiwa kusuka kwala ka Ntendani a ku pfuku lava landzelaka Bo Foster Stall kusuka kwala ka Ntendani Pfukani Mukhaya ta pfuxa na mani Khulukubani Mawayi kusuka le etikweni ra ka Mapuve ni ri Pfukani Khulu ta hetelela hi mani Nes Nkuna kusuka le exitomanini aka Dzingidzingi ni ri Pfukani mani Nes vanhu lava a va pfuxiwa hi Rodney Mio kusuka kwala aka Ntendani a mpfumayelele DJ Tlemi hi ta va swin'wana thiso kusa Clock Brime radio se yi fikile ka Ntendani sure
15: Tlemi ni kombela ku pfuxa vanharhu mani Maria Magagani a Gumbani Pfukani mani Elisa Makamu a Basani ka Mcetweni Pfukani mani Jajani ka Mchipisi Pfukani va pfuxa hi manhlekani va manyoni rikola zone 4 ka Papazela hlayisekani Tlemi lwa DJ tanku
16: ahe ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mani Rozi n'wa Bvumani kwalaya tikweni ka Jema Pfukani mhana mina ni landza mani Sani n'wa Rivomba kona kwalaya ka Jema Pfukani mhani ni sela hi mancha oke bapfu na vona va kumeka kwalaya ka gym na vona a va pfuki vanhu lava nkwaka va va pfuxa mani mabundzu mina ni kwalaka ngodanga
17: vaxumi vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwa Gwevani aka Thomo ni pfuxa na Bankuzani kwalaka Siyandhani amugangeri wa Bohoyi ni hetelela hi kokwani Makapuli kwalaka Xikukwani vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani Magoda ka Mapuvi a tereterini i driver teretere yaleyo dangu
18: rixile DJ Tleme a ku pfuki mhana Fleshi ya kokwani wa mbha laha masiku lavi ka dzingidzingi ku pfuka mhani Nesenkona laha xitomanini ka dzingidzingi tatisela mukhaya wa mina ku nga mhani Ndlawu la ku tsaka malulekela ka sikhunyana lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma riyexe laha hansi ka muganga wa ndhuna elka na muxavi la block 20 ka sikhunyana ku na papa wa xivanafa ni va tete n'wana mukhalabya
19: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mangi ka Mukhomi mhani N'wadzita i mhani Grace mhani Makhuvela Gandlanani ka Khani sesi Gloria Kaxani amutlhakoni a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela ma wa block 9
20: rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa Msengi wa Jujubuka le aka xikwavava le ku na botkeni hlungwani le amuketsi le ku na scheme 16 common leg eka ngobe jamela 2 va lava hinkwavo va pfuxiliki ngobeni a vuhehli danke brahmin
21: ku rhula DJ wa mina ni hela ka homu 14 khalekele tibananini la ni ya kuma masewu wa mina mani anakanya i kokwani wa ntsumi lava pfukani masewu wa mina wa thawula ivi ni tshama ha ri kona kwalayani ni ku kokwani wa bebeza a va pfuki na vona ivi ni ya le ka ni ya vuhehli le ni ya kuma tatana le nguveni ni ku a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mani Ndlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka sikhunyani tanku muhaxi wa mina
22: ni pfuxa hahani layiza va ka Makhekhe kwale ka Hosi Ngove wa Ntlhanu ivi ni ya le block 3 ka Minginisi va kona Botnand Muni Ben Kwinika a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa mana Bumba Lusti Nyiko kwala ka Huma 14B a va ri na Gezan Class Maluleke kwala ka Huma 14B danke vulavala
23: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na sesi Jajeka Nyandza ya Tihunyi ka Small Chicken i phunyuka va mphethe zandleni pfukani ka sesi ku na tatana General Patson Khosa ka Mbatlo na n'wina pfukani ni ta hetelela hi hanhu wa vana va mina ku nga ha ntsarisa n'wamangayisi Maluleke ka bode ntombi ya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatso pfukani ka hani ni mi rhandza ngopfu ka vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Mariya Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala mina ni yasi ka vo bya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatso mina na ha ri vukatini bya mina mbuya danku
24: rixiri DJ ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa Holeni wa Nomeni Mahosi ka Mudavula pfuxa Masei Josephine Nhlungwani ka Xihosani ni hetele Botlas Gezan Maluleke a 14B lava pfuxaka Rain Man ka nkuri hlayisekani DJ
25: muhaxi ni kombela ku va pfuxa vanhu ni pfuxa mina ni langa jela mali ya kwala ka nhlaniki ni pfuxa ku va mina ka Zebalo yo kwala ka nhlaniki ni ta hetelele ku pfuxa mokoni wa mina nga na Rejibalo yo kwala ka nhlaniki vanhu lava hinkwavo a wu pfuxiwa hi tateko kusuka kwala ka nhlaniki
26: DJ Tleni kombela ku va teka ni ku mhana Mamasa kwale 14A pfukani ni ku mhani Rose N'wavhumani ka Jimngala lumi pfukani ni ku hahani Evelyn na N'watomi ka nkuri ka Tomi pfukani ni hetelela hi kokwa mina Donald Mabunda ka nkuri ka Tomi a va pfuxa hi Duty Mabunda kwala ka Jimngala lumi inkomu
27: ku na hahani Jaki aka Mininginisi a block 3 pfukani ka hahani wa mina ku na mhani Makhuvele loko duma misava hinkwayo a section F pfukani ka hahani wa mina Nda hetisela hi sesi wa mina ni vula mhani makhuvele le ka ndhambi wa Zimeri pfukani na n'wina laha mpfuxaka i mhana Felicia laha laha kokwana wa Mbali laha ka dzingidzingi laha Maskral danki a ni pfuxanga Marikhotsoni ntsena.
0: Ahe Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa hanu wa Ndavesitha ka Mswani ni pfuxa mhani Ana wa Zitha ni pfuxa buti wi leri gidi ka Minenginisi i mhani Rozobyani ka Kusandanki n'wananga.

0: njani state leni ni pfukini ni pfuxa mhani Sophie a tifirijini ni vuya ni pfuxa mhani Maria Magagana Gumbani ni hetisela ku pfuxa mhani Nhlekani wa Manyuka Phaphazela lava va pfuxaka lava i mhani Burisa va ri kwala ka mapayeni ta ka magezi wa njheni laha inkomu
1: tlhavelela
2: mohenyala ka ngove ni ku va kona se basani n'wana mhani Khosani va vapfuka ni laha kulehle ni ku va kona bosiliki ngoveni ni va vapfuki na vona eve ni hetelela hetelele ka vamaseve leswi kumbekara ni ku va kona maseve vuxokoxoko swiwena ni ku na vona va pfuka ni hinkwana va pfuxa hi jara mihlengo ta masi ya kulaka xikhumba ku na wun'wana dankini
1: tiso swi na hlayisekani
2: dankidankidankidanki
1: ama kuriseleni ka xiyenge xa ku va hi dyudza vanharhu ne
3: njhani DJ Tlemi ni pfuxa Sesi Gracious Mashudu Mphephu kwale a River Plus ni pfuxa Papa Mhluri Sizeka Richard Rikota a Rubin ka Xihoko ni hetelela hi kokwani Ngoveza ka Xikwembu ka Xifaxa ni mhani Khela kwala ka Mapayeni danku
1: JSRFM tlhavelela
4: vana swa vava tika ka makhathlele a va pfuki ntwana na ntumunu beni kwini ka va pfuki
1: yo
4: ta hetelela hi mukhacani we leri gidi a va pfuxa hi manchaki ku aka mnikilisa block 3
1: kese swi na le manchaki
4: aswa
1: tanku
5: afuxeni mohi ximinjhanini hi pfuki ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa mhana Albi va ri Rustenburg ni pfuxa Julia Chavalala Mapfumani ni pfuxa Cecily Zizithaka Ngoka hinkwavo va pfuxiwa hi mhana Nhloko ka Mavalani ka vanhu nya vusaseka ni misinya leri nga na yitswala tropalas tanku
1: JSRFM tlhavelela
6: hello
1: aye
6: nikombela ku va pfuxa
1: ala pfuxe
6: ni pfuxa kokwani Mahange ka Mukhomi ni pfuxa Gumbagumba ka Xihosana
1: ya
6: ni pfuxa Botniki a vuhehle va pfuxa hi msengo wa jijuvuka kwala ka xikwavava thank you
1: teswo swi na le ka xikwavava la
6: thank
7: you mhani va pfuxa Tleme ni ta sungula kwala ka Ngove loko ina loyi swilo swa nghala pfuka i jaro chava mati na vavasati na ku nyama pfuka swilo swa nghalo ni tsutsumani yale aka siyandani kuna makhelwani wa xitici ni ku pfukani ka mhani nga ku jeje nga ku nyama ni vuya la ka sikhunyani kuna mhani dlawuro ra ku tsaka i mhana Sintiya na Malaji ni ku pfukani nga ku nyama vanhu lava hinkwava a va pfuxa hi koko wa xivhixi kokwala ka sikhunyani nga ku jeje nga ku nyamo
1: mo hetelela ku va pfuxa la riqingweni la
8: vona hi leya swigumbagumba ka Xihosana ku na mxengo wa jejuvuka ka xikwavava ku na masendza ka Mdavula a va pfuxiwa xidyama lexi tshembaku tirha
1: xidyama lexi tshembeku swipana lexi
8: danki
1: khesa swi na nhlayisekani papa
9: hello moye va pfuxa a ku pfuki hahani hahani laiza aka Ngove le ka hosi ya vuntlhanu leyi pfukani ka hahani laiza ka hi famba hi yale a 14b ku birthday xanga ya masewa wa mina xanga ya masewa wa mafoto ya birthday ya namuntlha hahani laiza a hi fambeni ya a 14b ku pfuka xilahla zambukeri va ri a sadana lounge a kaya ku ri ka Nsawulani a mugangeni wa tala kahle a hi fambeni masiya wa mina i na xanga ya yena yi birthdayaku ku pfuka malume vele vele vele la ka Ngove pfukani malume uncle hi ya le ka Ngove hi ya le ka 14b leyi xanga ya masiya wa mafoto ya birthday ya namuntlha vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulela n'wamuti ya mona kusuka la ri singa
10: Felicia Mbesari oka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio Felicia

Are you ready?

Hey, everybody.

Yeah.

0: a DJ Kari kata kata cheese la ku dura Afrika Dzonga eka mixo sukana namuta notwa loko vula ntsena leswaku xipano xa represent eloku se xihlanganini that bonding unga itwa tolo na mponzi ibe fort eka mixo sukana namuta Afrika Dzonga makombe mbiri wa tibelatsi mixeni suka kahle ka wana ntsebu eka mixo sukana namuta kana ngona uko wa the big breakfast zone na komkela mixo sa family links la xitisha wa xekian community radio record eka mixo sukana namuta kunjani side ya re audio streaming at www.family.co.za ali mpopo nele mpumalanga nele northwest nele gauteng nele ntandzeni wa malandra Afrika Dzonga laka omkelaka eka mixo sukana namuta ngobe na pelas aka jara malandra intiko la makomoro mo le mandlanga mandla kama vuza kai mwana khaza mona xikochi wa mbalad mr x kunjani ri xile good morning
1: ya nfukile mfo vele karwa kona makume mbere ngwe tsena ke so kahle wa rantse bu bile bibi zeto ndo ngobe like ona vele beke tla kwisa isweso hina na nwina ka tase ya mbona kahle leka awara yanga hele ku mirile na fika kahle na swingolo ngo ntlwanswa yena loko nene ka rola swa hina beka ri huma so kasi mina vito inome njikijela tani tolobere ta va swingwe ka swiswani ka mini khoma le ka facebook mini khoma sa isweso o meko nome njikijela hi ndlela yona ya le ka sala handle la ku tikomenga ku hayi ma papa ku hava mara na pundu ha xibagdlaya man
0: ari ku mba papa ku hava ku tita eku kufumela ntsena
1: hayi ku kufumela ntsena se dambu ra fika xikarhi ha na mumu wako wa tolo loko ni yingisela wa twala ku ri hayi se ingaku i mumu wi halaka ximumu halaya se xixika xiya xika xilela phela
0: Eso soka Afrika Dzonga exactly 21 minutes after the hour 6 o'clock mara ku rena tlhaba tlhaba la ka wana naru ka fika le ka wana ntsebu ke so swinene ngopfu mlam ja ku va yisele nkarhi la ka ene ngono kwa kwe wa morning bends 3 to 6 ku twile kahle mingisere wa me eka mixo soka na monhla ku pusha ka vana ru ka na ba the birthday ba tlhaba ku akona mlanja futhi la ka wana ntsebu a ite salati maunga ku sungula siku mara ku na mlanja futhi ka ngono ku
1: ane pona dzaki linga pona
0: ka ngono ku bibizeta mixeri vanga kha kwa xala tiko la tindlinta yena ta muhashe ka mixo sukuna na muhla mixeri khensa swinene ngopfu mixeri bya n'wina ni na ni twa ku vava swinene ngopfu ni le ka madyambu ya sukuna tolo ka nongono kwa ndhawu ka ni ve ni swi kombisa leswi nga ku humeleleni tiko ra hina ra Afrika-Dzonga Mr X le ku mbombeleni swinene i le ku mbombomeleni swinene ngopfu mani ni te loko u nghena ka swiyenga swa mabulo everyday u hlanganisa hi mafu ya vana lavatsongo a ni ti kumbe xankova Facebook ya mina na
1: ko va ku lexi ni nga hetelela na xi realiza isi so karhi leswi endlekaka ngopfungopfu Afrika Dzonga kumbe xana la misaveni loko tshika ku va na xixo karhi lexi u nga ku hi kuma problem hi xona iveta hi famba hi xona loko ri ku dlayitela vanhu va xisati mi kumaka ku dlayitela vanhu va xisati loko ri ku vana va dlayana mi kumaka langusana swi swona ku endleka yini veta ni loko nga vula hi kona vana va le ku dlayaneni ngopfu kuna lomu ti-tavene van'wani va kuma ti-accident vana va tsanana a swi le ku sasekeni
0: ya so ni twa swi ni vavisa swinene ngopfu mani loko hi kuma ku munhu i nghena ka swiyenge swa mabulo mi kuma ku ri no vana lavatsongo va le ku hundzela misaveni hi xiyimo xe loko u nghena ka Facebook swi nga endleki u ta hlanganisa inkosi
1: swi nga endleki loko ku nga ri accident van'wani va tshweli ndlwini van'wani va kwazanini van'wani swi tele mani
0: so swi hetelela swi ni twisa ku vava swinene ngopfu ni tivutisa ku tanihi maAfrika-Dzonga ende vana lava nga kona va nga ku fambeni sweswo i vana lava nga hansi ka malembe ya 25
1: i vana va tsanana lava vatswari va vona va languteleke swo tala eka vona
0: hi ze hi vana ku ze ku va na nkarhi wun'wani Mr X a swi vava mani ku ze ku va na if it's not last year, I think it's last year. Because you can't make that. I want to go for Baba Sat. It's so every day, almost every day. I'll try to make that. Baba Sat, Baba Sat, like Baba Kaba, Baba take you up to Mzabo. Aswa, Baba.
1: Aswa, ndi vel. Hello, kuro kuban. Bese bate alaga. Tu skema ukuma karoko na ku skema kimo baba. No shule sunga hele. Sufika magum kuro loko shule zashi endlega shi endlega ngo.
0: Yeah, loko shule shule zashi trenda. Sufika kaba take you up mahongo ne. Continuously as much as humelela hi swo swin'wana swi hetelela swi ni vavisa swinene ngopfu na ku ri pfalo leri a hi ri na rona tanihi vanhu ri yekwile vutomi bya vanhu van'wana byi tekiwa simple swinene ngopfu ende ku va munhu a teka vutomi bya munhu un'wana i swilo leswi n'wi olovelaka swinene ngopfu xivutiso i ku ri pfalo leriya ra hina hi nga kula hi ri na rona ro munhu i munhu ri va ri yekwile
1: because last loko ri kha ni langutisaka swiyenge swa mabulo ni kumi ku ku na misa un'wana a nga vuya a kolomu ku hungaseni a ti dakwerile i va fika a kuma ku huma na yena a va n'wi prepare langso kuda swona madamu it's just because akuri hava gaze guess what etilela tsemelela mana yena vadlala
0: swona maka ngona
1: i maka sweso sweso tsena pela ni ku kuma loko vanga endlanga chumu ane hava ava rolanga mapoto va famba na wona helo no fika ndi endlela swa ku dyani ti dyela ndi tlelela
0: nako anga wana mali yo xava byala tshika loko ku rulele ku xavisiwa ko byala swakudya swa xavisiwa wa nga xavanga
1: wa swi vona mara a ti dyela ku hi lavuya ka ta tlela Ivana
0: Afrika Dzonga hi swo swo vhela swi nga ku humelela Mr. X ta langutisa swinene ngopfu na hlayo ya vanhu lava hundzaka misaveni eka a tingoma ya vaxitona leyi nga kona Eastern Cape yi tlakukile ku ya ka nkombo Mr. X ta va yi kha swi langutisa ende le ka mixo wa sukra namuhla i ta va yi kha yi langutisa na mhaka leyi nga ku humelela Zimbabwe swi vika swi kombisa timhaka ta ku President Emerson Mnangagwa u sayine a constitutional amendment ne nawu lowu kombisaka timhaka ta ku ngetelela the presidential term ku ya ka 7 wa malembe ku nga ri khano leyi vaka ku ta va kha ku hlawula leyi ku vaka kha ku hlawuliwa ku hlawula vanhu lava vaka va ri parlamente ku nga ri vaakatiko so swin'wana ni nga ta va kha swi langutisa ni le ka mixo wa sukana namuntlha hi ta langusa na timhaka ta the Minister of Public Works and Infrastructure then Macapherson says lava yaka kha kombisa timhaka ta and infrastructure then Macapherson says lava yaka kha kombisa timhaka ta ku more than 700 cases related

0: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nkombo. Va ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki va tivisa vachayeri leswaku gondzo ra 101 ri basisiwile endzhaku ka mhangu leyi nga va kona. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba a endzerile xibedhlele xa Maputo Malaji. Mahungu hi xitalo leka awara ya nkombo rixi.
1: Latumatwe gena malamlele yiri tsama ukufumerile shishika lexi hi mintsango ya bona yele hansi hansi tana u ta kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 watt mitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 tsena nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana.

0: Takala ku tlhelisela kahle ntshantshini wa malandle kare mixolo wolele Afrika-Dzonga hi ndlela yoleyo yi suka kahle ka loyiwani Beyonce loyiwani a fambisana kahle vele na Jay-Z ba ku drunk in love u tshame u va drunk in love mara hi takwa ndzeni ka rirhandzu vhele.
1: Ya, swi tala ku va tano vhele loko swilo kha swi famba kahle loko zo u twa u nga ha swi twi leswi a swa ku daka ri ndzeni ka rirhandzu ne ha u vheta u tshama phula byi hola a swi le ku fambeni kahle.
0: Pull-up byi hola, relaxa misisi boha pondo. And drunk in love yi sungula laha ko kuma kuma ku hlanganahlangana ne?
1: Ya. Swi endlangiwa ku hi swona so swi fambanyana swa ha ku sungula.
0: And loko wa ha ku hlangana na swi ndlingaku yo nyika hi xikwembu.
1: Mi tonga ku misava leyi ya n'wina swin'wana na swin'wana xa pfumela.
0: Mi vula ku loko va ha ku hlangana u tiva ku boti waloye sesi waloye yo nyika hi xikwembu kasi ha.
1: Kasi ha ku nomalamula chumu.
0: I masalelo ya Satana malama xikwembu xa vanhu vo xinghenisa ka swilo swa va you.
1: Ene ku loko u vona nkarhi wun'wana xikwembu xa swi kota ku xi ku hlanganisa na munhu kumbe ta kota ku pfuxana kahle swa vutomi na leswi na leswi ya n'wi fika mi endla swo huma ndlela leyi xi veka khoneni.
0: Va xi mi rejecta hi leswi mi lavaka swona.
1: Mi ta tivona.
0: I khome munhu wa tivona yitsa mikisena ku tshemba kahle awara ya nkombo yi le ka wona ku sungula na kona the big breakfast on can see leswinene mitiriki lo ririmi lambangomeni ku va yi nyikete kahle tihlokomhaka ta mahungu eka wona ku sungula ta kuma xitalo eka wona koma ka wara mbiri ekasalamanamana wa ku joyina ka R578R81R36 i magondzo mani lama ni vulavulavulaka eka nkarhi wa sweswiwa a hi hlayiseke swinene eka ri mixo vana va xikolo ka ha ri kahle ku tetaniwa nina a hi beneni kha ene mi nga va rhumarhumi ngopfu vanhu
1: lavawanikahle
0: ka le ku pfala ka xikolo ku wisa ka vana
1: va wisa vhele
0: va wisa kumbexana va nyangala tingomeni swi le ka voko lavo se valava
1: ene swi kahle kun'wana a nyanga hi yexe dani ku a nyangisiwa hi munhukulu
0: a barani ku hava kun'wana a nga nyanga hi yexe byi va byiri kona byi ku rhanga
1: ene loko ho swi lavisisa hi swi kuma i nandzu sweswo wa khomiwa
0: hayi fambini
1: ya kasi loko hi langusa nkarhi wa kona vhele 0647 3 minutes before 10 to 7 hi nkarhi wa kona vhele ivini va karhi hi langusa kahle ku ri eka maxelo eka siku ra namuntlha mayimayim siku ni yikelo kha hi langusa kahle maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla ivini va karhi hi langusa kahle sungula dorobeni ra Giyani laha swi vula tsele leswaku ri 0925 ka malamulele 0924 ntsutsuma kahle ni ya leyi old days 10 to 22 ni vuya kahle la avilavila la 0922 li phalale 0822 livubu 10 to 24 ni vuya kahle la alostrichard la 0822 ni kumtsutsuma kahle le mukopane le 0822 ntsutsuma kahle ni ya le amusina le 11 to 23 ni vuya kahle la phalaburwa 13 to 25 polokwane 0620 ni vuya kahle la thabazimbi la 09 to 22 toyandou 11 to 24 ntsutsuma kahle na tela kahle doroba ra mina tsanini 09 to 23 lawa ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka ka vaka byiro ya ta maxelo
0: khasa swinene ngopfu ti weather updates leta wi community economics xa kusuka kahle ka mahubo ya vupfhumbi ya vukorhokeri bya ta maxelo kumbexana va South African Weather Service it is exactly 13 before the hour 7 o'clock first hour the big breakfast ni kwalomu ka dzana na makume ntlhanu wa vanhu lava ehleketeleriwaka ku va vaceri va mugodi swi nga ri enawini va khomiwile emugodini wa Losberg eTlof eWestern area efundzeni ko xa Gauteng kambe ke va khomiwile andaka loko masocha na maphorisa ya tikorana ra Afrika-Dzonga kumbexana va South African National Defence Force xikan'we na va South African Police Service va ta va hlanganile kambe ke va khoma tshula vo ya to ringana 198 wa vanhu lava ehleketeleriwaka leswaku va nga va va tinghenelerisa ka migingiriko yo embula mugodi swi nga ri na wile etindhawini letiya ta le Western area kasi muchayeri u khomiwile hikwalaho ko chayela hi rivilo ra le henhla ku tlula mpimo Mr X egondzweni nkulu ra N1 ehandle ka Bilabila exifundzenikulu xa Limpopo.
1: Ya kasi loko bekari langutisa man'wana lama nga rhanga kahle emahlweni ka mixo wa siku ra namuntlha Zakaria Oliver loyi a hehliwa kahle ku dlaya vavasati vambirhi a teka mitsumbu ya vona ka a yi hoxa kahle exivaleni xa tinguluve eLimpopo u ti vonakarisile tolo ekhotonkulu ya Polokwane. Wanuna u byele khoto leswaku yena a khomiwa loko a khomiwa a nga byeriwanga timfanelo ta yena naswona xitatimende lexi a xi tsakelake kumbexana lexi a xi tsaleke a pfumela hakunene u dlayile u lo sindzisiwa hi maphorisa la hi nga ta va karhi hi vona ku ri u ta va kha tlhelela kahle khoto hi vona ku ri nandzu lowu u ta va ri karhi u fambisa ku yini.
0: Vanhu vanharhu Mr X na Mingiseri va hundze emisaveni ivi va khume mune va vaviseka swinene ngopfu eka nghozi yo tlumbana ka thekisi na movha lowutsongo epatwini ra N2 exikarhi ka Heidenberg na Sheldam etindhawini letiya ta ri Western Cape leyi nga vona MEC wa ndzawulo ya vutleketli kumbexana MEC of Transport etindhawini letiya nga va ya kha rhumela kahle marito ya ku chavelela ka lava va kha va hundze emisaveni ka mindyangu kasi tlha a navelela ku va va kuma vutshunguri hi ku hatlisa ka lava va va kha va vavisekile kumbexana lava nga khumeka va nga swinene ngopfu andaka ka nghozi leyi nga humelela eka gondzo ra N2 exikarhi ka Heidenberg na Sheldon exifundzenikulu lexiya xa Western Cape.
1: Yeah, kasi loko beke ra langutisa vaku umboni M eka madlanga commission ikombela leswaku xikandza xa yona xinga kombisiwe eka TV tani leswi umboni vumboni byakwe byinga ngozi swinene byinga ta katsa kahle na the president amatiko mali handle mimiti le endlaka vugevenga na vushaka na vanwa ti politiki a xiphoriseni lavulaka leswaku loko moni komba swinga endlaka ni ka survive umboni bya mina byita koxa vanhu botala
0: nhlayo ya vanwa nkwera lava banga hunda misabeni ta tsundzuka ka mixo sukura tole vulavule vanhu va mune vanwa nkwera lava vaka va hunda misabeni ifundzeni ku lexexela Eastern Cape ka ngoma ya vaxinuna ya xika linga ko kambe ke swiviko swikomisa timhaka ta ku eka sukura namuntlha nhlayo tlakukile ku ya eka nkombo kumbe xa tisabeni wa vanhu lava sweswi va vikiwaka ku va va hunde misabeni etindhawini letiya ta le Eastern Cape kambe ke vulavisisi bya maphorisa byi le ku yeni mahlweni laha hi nga vona ku nghenelela swinene ngopfu va ndzawulo ya rihanyo hi nga vona va MEC wa Cockstar na vo banga ku ngheneleleni ku va va kha langutisa ku xivoxo ku nga va ku ri yini leswi ndlaka ku ri nomu lembe na lembe ku va ku ri na tinhlayo ta vanhu lava va ka va hunde misaveni eka tingoma ta vaxinuna etindhawini letiya ta le Eastern Cape.
1: Ya kasi loko bekari langutisa ka vaondzi va ndlela va kuma kahle marirhambu ya munhu loyi a nga hundza emisaveni hi ra vumbirhi na mixo a ri kusuhani kahle na ndlela ya switimela eka gondzo ra le Pinewood eTwatwa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ntlawa wa RI kuxana ra RUSA Reaction Unit South Africa ku vikiwa leswaku va kume riqingho ra mhangu kusuka eka awara ya khume na awara ya khumen'we hi ra vumbirhi na mixo lava nga hlamula hi xihatla ku fika ka vona va fika va kuma leswaku xipalapala xa hloko ya munhu marambu man'wana mari kusuhani xikan'we na tsumbu wa yena laha swi kumbiwaka leswaku a bohiwi kahle hi ntambu swi kombe hi nga kumbexana nga va a yo sungiwa hi ndlela yona yeleyo
0: kasi swiviko swi kombisa timhaka ta ku khomixini ya madlanga yi twile swihehlo swa leswaku xandla xa nhloko ya vunhlori bya vugevenga loyi a yimisiweke nyana ku tirha Major General Feroz Khan u tirhise murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighter kumbexana EFF kombisa Julius Malema ku fikelela leswi a swi lavaka kumbexana leswi a swi lava hi kha ri langutisa eka National Assembly kumbexana eParliament.
1: Ya kasi loko ma ha vulavula hikwalaho ka milandzelo yo fana yaleyo ka kasi Vosmos Cat Matlala vumbhoni lebyi a fane a byi nyikile eka siku leri ra tolo byi tlheriseriwe endzhaku eka 15 July laha ku nga ta va ku languseriwa kahle hi ndlela leyi vumbhoni lebyi byi nga languseriwa xiswona hi rixaka na hi vuhleri eka nandzu wa Matlala hi leswi swi nga endla leswaku Matlala a humelela eka commission viral eka siku leri ra tola las vola ke leswa kuri swivula ku Cat Matlala u hunduki mboni ya fumo so ta vakhanika kahle mboni hi ti 15 ta nwe ti yona ya lengele ka yo.
0: Alright ke minse sa fambi ya mahlweni ikunika kahle swiviko swa mahungu leswi baka hi mkhomela swa vana bangiseri ba hina ba kusaseka eka mixo wa sukura na monthla kana ngonoko wa the big breakfast zone eka mixo wa sukura na monthla kasi madlanga commission chairperson justice Mbuyiseli Madlanga is expected to rule this morning on the application by witness to have their testimony heard in camera ta tsutsuka ka sukura na monthla nga ngusela kahle ku ya mahlweni ka commission la nga twa madlanga commission chairperson kumbe xa mtshama xitulu eka nawo Mbuyiseli Madlanga langa ba akha nangteliwa kuba akha arangela e commission eka sukura namuntla loko witness Mita ba kai nika bumboni eka sukura namuntla
1: ya kasi loko ha balabala kahle swingani swinga kona ka commission ya madlanga vele commission ya madlanga hi twe hila Julius Malema wa EFF na Major General Feroz Khan na Mosaid banga endla leswaku vandla ra EFF ri kuma mali ya ku ringana ku hala ka ba 650,000 ya ku registerwa kahle ka party naswona Mufi Kale Phillips unyike kahle Julius Malema mali leyi nga ringana kahle 1 million ku va hakela kahle swikweleti swa yena text ta yena kusuka eka SARS. Mosaid u rhumele kahle message eka Major General Khan leti suka kahle eka Julius Malema la ku vonakalaka na poster Operation Dudula ku tlhela ku humelela kahle na message lowu nga na mass arrested tonight message leti forwardeliwe kusuka kahle ka General Khan hi Mosaid. Vanhu lava hinkwavo Julius Malema u baleka na vona eka ti-message kumbexana u bula na vona eka ti-message leti hi hluwaka hikuva ti-protected ti-drugs na swin'wana laha tikweni swivulaka leswaku ri hayi mani lawani ku nga vi na ndzilo ku nga vi na musi.
0: Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has signed constitutional amendments that will extend his term of office to 2030. The legislation extends a presidential and parliamentary terms from 5 to 7 years. Hi leswi nga veanikani swi kombisa sunguleni ku president wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa u sayine nawu lowu kombisaka timhaka ta ku term ya yehe yi fanele ngeteleloko ya ka nkombo wa malembe kumbexana term ya president lava kombisa ku mangata ku i fane i ya ya hela elembelela 2030 kambe ke vongopo ku leswi swi va swi kha swi endiwa ntsena vanhu va parliament lava nga ta va kha ku ri bona va nga ta va kha va pfumelela no hlawula loko swi ta ka timangata ta xitulu xa president kambe ke va ngetelele time ku swa kahle eka 5 years ku ya le ka 7 years so swin'wana swi nga ku ndlekeni loko kha ri langutisa etikweni akelana Zimbabwe.
1: Ya akase lokho bekela ngisaka mtlangu ya World Cup vele the only 8 nation remain in the race to become the World Cup champion. Every match promises the drama, passion and the unforgettable moments. Leswi tendaka lokho xipanxa Argentina vele ka xihlulwa kahle the Bolton Breaker tanda tikulira ra Egypt kasulira ra tolo vele Argentina ingata ile ndhaku ifika iringanisa ibithe yeta ya xihlula the Bolton Naru eka timbiri. Leswi tswani swi teka ku swi veka ku tikulira ra France ra tlangana tikulira ra Morocco, Spain na Belgium and then Norway na England and then Argentina va tlanga kahle na tiko leri ra Switzerland la nga ta va eka ri vona ku ri xana ke ti final ta kona ku ta va ku ri va manike. Ya ti le ku vuyeni swinene
0: xipano xa Argentina i maxangu
1: hey xikwembu xa bolo a wu tlanga bolo mfana luya Messi ne a xa tlanga bolo loko xi ta yala ka 7 la ximatsini a xi endla swilo swi endleka
0: he leswi vula ta ku ka World Cup ti le ku vuyeni swinene ngopfu
1: ti le ku vuyeni swinene ngopfu because loko ma langusa swipano leswi nga sala kuxana matiko lama nga sala yi nga zangi hi va hleketelela ku hi ta hetelela hi vona France, Morocco, Spain, Belgium na vo Norway va kona kwalaya vo Switzerland a ya nga va
0: hleketelela xipano xi a hi ti byelaka ka nkarhi wa sweswo swi nga ha va swi va swi ri kona ka nxaxamelelwani
1: a hi swi teka kumbexani va Germany, va Cameroon va ta va ri kona eish ay man va Brazil va fambile ku tekeni swinene ku loko lomi phela swi endleka hetelela ya vona final mi kuma ku fika ku tlanga Morocco na Argentina kumbexana France na Switzerland a hi swi tivi hi ta vona hi swona ai mana
0: malaika mhlawuphela manda Mr. XD ya le ka ta kahle ka wara nkompo ne na mitirikulo ni rimba mangwabe rixile good morning.

0: kula leswa swo yini a ha ri tsanana
1: a ha ri tsanana
0: a ha ri tsanana
1: ya a ha ri tsanana mara hey
0: a endi swo tala msa
1: a ri karhi na xixima na munhu ku munhu wa 82 na munhu wa 94 you can see the difference of the years
0: yeah
1: ari nkulu so mara mapincha vele so u hundze misaveni angeza a kula swinene ngopfu hi ndlela yaleyo mix series so Africa Dzonga hi vuyisa sweswo vhele le ka second hour exactly 47 after 7 13 minutes before the hour at o'clock the dot Africa Dzonga ya kwini ya ka hi mina mani eka mixo wa siku ra namuntlha eka nokonoko wa the big breakfast zone la ta vona ku ri swiyimbeleri wa haya mahlweni u swi tiva na wa haya u swi tiva swiyimbeleri swa wena ke khe kona munhu loyi lava taka va ya kha yi n'wi langutisa is a better known as a DJ is a South African DJ and the code producer loyi lavaka ta vulavula hi yena eka siku ra namuntlha u tiveka swinene ngopfu dume ngopfu a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga munhu loyi lava ta vulavula hi yena u tlanga vunanga bya house amapiano Afro house, a house, yeah. A room. Ku hava music lowu nga nghena nga kona. Na le ka kwaito wa wena mixa lowana. So mixa lowana ibe ku kwala tikwena na Afrika-Dzonga kambe ke ubele ku 16 ta May lembe ra 1988 ina kolomia ka 38 wa malembe intlo le kambe ke ubele ku ndawu leti ta le First Loras ko kwala tikwena na ra Afrika-Dzonga xifundzeni ko le xa Gauteng. Genre ya yena like Afro house na house, it's a DJ, it's a record producer. Kambe ke lokho nangisa kahle ka swichayichayani leswi a swichaya swinene ngopfu i timhaka ta keyboards u sungule gondzo ra ku 2008 ku ta fika namuntlha. Loko hi nangisa record label ya ka yona i AMPM Productions. Yeah. So la ku tiva ka wena mingisele ka mixo siku namuntlha ku ri mijani loyi vulavulaka hi yena ku nga va ku ri mani
0: ya hi beleni kahle riqingho la ka nomboro 060-8875942 hi twa ku ri xanaka n'wina vanhu va n'wina tinhlambi ta n'wina van'wanatipolitiki vatlangi va bolo va tiva ku fika kwihi ke hi ndlela yeleyo
1: ya hi loyi mutlangi wa vunanga bya house and afro house mingisere eka hi mina mani eka siku namuntlha hi ku tikiselaka yena hi byele ku hi yena mani ka 060-8875942 hi kona mani loko hi lava ta vulavula hi khari ya yena u tirhe kahle swinene ngopfu mani ya u tirhe kahle swinene ngopfu na masagwadi u teketelini i ndlela yoleyo u tlhela nominatiwa u tlhela nominatiwa swinene ka tiawadi ta ku tala swinene ngopfu hi ndlela yaleyo 060-21st South African Music Awards laha nga vuya a wina kona mixeri nominated work hi ndlela yaleyo 060-8875942 va tivi nchumu lava lava ya zilutu u n'wani twala ku va rini ka nkandzi
2: ri xile DJ wa claim ni kombela ku va pfuna
0: hi
1: va kholelini yi va kholelini netiweke yi va kholelini nkarhi wa tlhava ni tlhava yi swisa hi ndlela leyi mingiseni i le ka nambara 060-8875942
0: ya a va hi foyeleli ka kumbexani loko va hi fonela va rhanga va langusa tiloko ku tiloko yi yimise ku yini kumbe nga
1: ta vona 060-8875942 hi la ku twa ku wena mingiseri ku angula ku yini right ni vona mingiseri lani va nga rhumela kandziyiso
3: i DJ Cleo a ni ri na ka pet
0: Cleo
1: ba DJ Cleo all right la ka 060-8875942 la ku twa wena ku u ri yini mingiseri eka mixo wa siku ra namuntlha right ku na mani Salfina la
2: jara va lambya mun'wana timpfukini na mani Salfina va pfukini hi yena DJ Clock
1: 060-8875942 ku na mingiseri laniwa
2: ahe vaxi vambirhi i DJ Toxin
1: ke se swinene ngopfu we LC laha tindhawini letiya talaka makoxa 060-8875942 n'wemba n'wani miri yini na hi beleni riqingho sweswi ka 060-8875942 hi mitwini eka sadleriya ra mikandziyiso mi kha mi angula hi ndlela yoleyo 060-8875
4: 942
1: mara ntai munhu wa xinuna mara
4: ntai munhu wa xinuna ne
0: ya swi jikiseni
4: ha na swi tiku mani
0: oh okay
1: a va se kumeka na
4: a nga se kumeka
1: okay
4: zama zama ne
0: hi ta zama
4: okay so
1: xi ta xi hela xirhami lexi vhele na
4: andi si xolela na
0: xirhami mi yo tlela kumbe mi le ku fambeni body strike mi yo tlela kumbe mi le ku fambeni
4: ni u tshama ku hundza hundza timovha la ni taku hi kotetle ku raseni
1: xapxap
0: i khesile
4: sure
0: ya vo tshama ku hindzeni timovha lava taku hi koho nkarhi wa kona 8 minutes before 8 o'clock 8 minutes to 8 0608875942 mo hi twa lava na kuxana vona va ri i manike hi mi tekile mi le moyeni ri xile ahe
5: epfukile
1: minjhani
5: DJ Tira endzhaku ka khona ta zona mangaka ahe
1: wa mi nga nghena nkhale mi hi byela ku DJ Tira
0: ina na
5: a na na tele na phela yena hi five
6: Ri sile majani pokele va pomba. Na pokele. Va ku kopa munhu alo i DJ maphoyisa ma. I DJ maphoyisa munhu alo. Danko, hamba vana bazi ta skupa.
1: E kesi la bazi ta ame media yena mpundo lo hambi ya hina tinyoka ti sepuka man ta hatlele man. Hello. Good morning.
7: How are you?
1: Good minjani.
7: Pila.
1: Okay, so it's nine.
7: DJ Maporis.
1: DJ Maporis. DJ Pori Pori.
7: Sure.
1: Bye-bye.
0: Sure.
1: Interasso. Kukwani gami nga makosh, Kesa Stein. Kukwami, Ligaleri ni, ka 060-875-942. Ming said?
0: Ahe. Rishi, Liga. Lago be miyela radio e miyela ene batla ku vakona.
1: Sa ba humesa. Wona ba humesa ba ku.
5: Hai humesa ina tweka babo.
0: Ai kha imi to ku mkona muka mungari ku vulavula.
5: Ina tweka kombela ku khomeriwa.
1: Ni mu humesa na.
5: Ni police, DJ ma police babo.
0: He nwe mani.
5: E mana ne hone ri kwala ka xikundu kwala South Africa.
1: A macha ku humesa wa moyeni.
5: Ee sho.
0: Thank
1: you. Ndi nga tova humesa no machavisa. A nda ta ku vulavula fa. Ba twina bala ku ningisela ba bvela ku gela. 060-875-942 kanzisa
8: shit. DJ Tlok loyi mo lavaku. E DJ Tlok amulavula na Rilani Makhuvelo kwala section A.
1: Kaso stone ngoba mana bafana
9: mireni njwa Mr X Smith amba hera DJ Maphorisa mo ijumbela kwa la mhanda loka thoma dango
1: mana ntala la ka thoma la mfukile mara na ka 060-875-942 man ke li la ka masanga man ke li mathebula mireni mina ka man
10: DJ Maphorisa man ke li mathebula ka mashanganye a yeneni
1: all right kaso snela rishile
11: ayo
0: Ahe.
1: Njani?
11: Ukuthi njani na?
0: Iko na manje.
11: Ah, mimi ngoba ngi DJ Mfundisi.
1: Oh, DJ Mfundisi. Ba, amani.
0: DJ Mfundisi uzi kutlanga mapiano ne.
1: Ba mapiano manwana DJ Mfundisi a tla ba na Afro House, a swi tivona Mr. X na. I'm from Namkar umwe.
0: Hey, le
1: sele la ka buma ku umba ka ngezimane.
0: Eh, uma ngezimane, hala ngezini hala. Hala ko bo xindende fitness mtileni.
1: Eh. 060-875-942 ni ngamteka nyana umwe nyana la.
0: Yeah.
1: Ya ne mitwa ku me minwe na mirini la. Andla ka swo. 060-875-942.
0: Vakwi.
1: Kotu.
0: Ito vaya.
1: Kotu mixer la.
0: Yeah.
1: Right ke emule blabla ka yena vele. E be ku kahle tani hi kholile. Elvin Gumede born 16 May 1988, better known as DJ Tlok. Is a South African DJ and record producer. Manny Salfina kahlaneke ile ka 060-875-942 mana mina. Me ti tlonya nyana na nwana hi semo yeri ni mara na. Yeri ni ka Manny Salfina mara na. Ni le gallery ni ka numeri ya 060-875-942.
0: Yeah, ba bula ku bala ba ri semra mana. Kari wa ri kona xikarani xa kona. Ba ibyela ku mishana voice note mi hatsanyana mi ku swi havava hi twa ku mi lava risimu ra mani mi tlangela rona xipidi
1: 060-875-942 ava vona
0: ava kona ne
1: a hi famba
0: hi to famba
1: a hi famba
0: loko ma vona nkarhi wu
1: ava vonaka
0: ku njhani
1: ava vonaka o i lava
0: kumbe hi lava ahi
12: mpfukeni mlandza
1: loko mi ti tiva ku n'wina mi fanele mi tshama mi ri yeri riqingho
12: a ni ri ku foyineni
1: mi ri yini n'wini
12: Dr. Sandlen Chabalala tsama ndavuya.
1: Ndzana ya ka maya ka zita. Ne.
12: A ndi nga hleketa ku ri mngaka ku ri mina ni nga vula swona.
0: Ku ri swona.

0: Missy Lara from San Carlos, na unari ne. Simara kona tuanza leswa kushihukwari. Exactly 41 minutes after the hour. Eta tlaka Africa Zonga heka mishosu kana namta. Last hour, the big breakfast zone. Duba na mabebo, kawe mashu, dundi mduru anga ne.
1: Yeah, Nikaraz.
0: Yes. Duba na mabebo, man. Ishupla indana shona, man.
1: Duba na mabebo. Bari, duba na mabebo, kakarazi anga. Ndivonyi.
0: Bomashudu.
1: Duwala mabebo ka bomashudu. Bomela duwala vudila mabebo man.
0: Yeah, happy birthday.
1: Duwala mashudu.
0: Happy birthday. Tukulu wa me, mwana sisu wa mena. Mashudu. Bana sukula kahle mzale. Kuranda shunene ngofu. Malume ba kuranda. Pini sukula wena nakubilikiwa ni. Ayo kumasuka tsamseka nga ito kutlabela susha.
1: Ayo kutlabela. Malume abalumi.
0: Enjoy your day, Mishana. We love you so much. 42 after the hour, 8 o'clock. Jara Balanza, Mr. X. Eka Mishosta Kana Muta. Yaka Saka Makasiku, ne?
1: Ya ya kahle kahle komakasiku hi vona ku risana hi va yimiseke yiniki muhandle ko daka rivela ni vatani va kha ni tivisa kahle nhlokomhaka kumbe ta mi kha mi sendela kahle ti-voice note na ku hi foyinela ka nomboro 060-8875-942 xana loko khale ka murhandziwa wa wena o lova naswona a mi ri na vana swin'we swa fanela leswaku vatswari va loyi a nga lova a ya ka khale ka murhandziwa wa n'wana wa vona ku ya vika kosi ke kumbe a swi bohi hi ku a va nga ri swin'we. Yeah. Hey. Makanyana di. That's
0: why makanyana di maga di. Yeah. Vaka ina vana pumelelo wa kuwa vali ka khala ka nsatu wa mina. Vaka mjolo kwa amelamza. Ira ye pagit.
1: Kumeshani hai.
0: Asunankoka.
1: Jehova yo si su indini su indini. Ile zwi lavaka ku tiva swo kahle kahle.
0: Ile ka nambara 060-8875-942. Mi ngisela ila ku twa ku ri no. From Sakuin, Shoko Magasiku, Alaming said, Shabo, and Shakuno, and Miss Emia Lega, Kabalaka, Kalagasa, Dawaland, Ramukai,
1: eh,
2: La tati shoko la shisungula ku umesa mshote. Nesha kushkume vangu mbubu seketele. Mara loko kuru kukuru yende ke makaya loyo kwa abani wa kure ahmano.
1: As boy.
2: Nastalange kukura yiyo.
1: Oh.
2: Bana hivu anava enda kukuri. Singe hili.
1: I know. Him tu ingo wanpasan.
2: Yebo.
1: Yebo.
0: Kasa shten. Bari loko rina bana Mr. Exeter.
1: Yeah, hi nga haya ya vika kuri hayi papa bana se ba hendile misavena bile ku kuri ka banga ri swinwe na mana vo.
0: Sena se mana loko se mfane ba ba hlangana kwi loko se nuna sato nwa ba hlangana ke deni ri manlo vini.
1: La tsama ko la bana.
0: Ari shile.
3: Boti mlanza na boti kwala.
0: Ai.
3: Mpukeni mara.
0: E kana njani?
3: Pukina, yo hlwele ka ndi ku tlhaveteleni rero ri nga vuli ba phahlane ro. Leri ra ku loko ba hambane ku ri na vana, kwa ya munhu a ya vula ku mukon'wana wa n'wana i hisi yini. Va ta a va ti mi ta va mi vabyirini mara vana loko vo va va ri vakulukumba va tata va ta lahla papa vo.
0: Se lowu wa n'wansati
3: se loko va ri vanhu lava va nga na milawu va rhuma munhu loko vona luya wa n'wansati va ku a nga ti ku swa endleka kumbe a tekiwini hambi a nga tekiwangi a ku a ni yi a ni. Va swi kota ku rhuma munhu a famba na vana va va heleketa va ya lahla papa vo.
0: Se loko n'wansati a la ku ya swi endlisaku wa zila na wa zilela munhu loyi nga na vana na yena a hi nga a nga tekiwangi n'wansati loyi
3: loko a nga tekiwangi va hambanini
0: ey
3: hayi a swi na guarantee ya sweswo swa ku va zila mi kuma ku vanhu va masiku lava va zila loko a na timali ta vuya ta zila ni ndlela ku dya mahla
0: n'wina n'wina swi yo yinga swinene
3: a ni mi xisi boti mi landzo hi swona loko munhu n'wanuna olova n'wansati a ri ka vona mi ta vona ya zila a ndla swilo hinkwaswo hi mhaka ya ku a ni ri i na mali mara loko o tivaka ku na mali ya nga ta xa yi kuma nge zili
0: a ta ndzeka ku n'wi ongola a ta a hi ku zila
3: a ta hi ku zila ku ongola ni va swi twisisa a nge yi ku ongoleni mhaka ya ku a ni ri va hambanini mara loko a lovini tanihiloko va ri na vana swin'we wa vuya mara mho ni mi byela ku loko a nga ri na mali a ri mahlalele a kota mina a nge ti
1: kambe swa endleka leswaku swo kuma ku munhu a zilela xihundleni
3: loko ku ri hi ku le ka vona le wa swi lava ku kombiwa milawu ku nuna wa yeni lovini va ta n'wi komba milawu ku le ka vona mara loko a tiva kun'wana na loyi a nge sala kuma mali hikuva a lovini a nge za a tata zili
0: namitweli
3: hi swona boti milandzu hi swona
0: mi le kwini n'wini sweswi
3: mina ni kwala kaya ka nhlaniki kwala muganga wa ka n'wa hi sindzila tlhelo ka pavement mhani mariya va kaya hi sweswo hi
1: mina mhani mariya
3: ene ba hi sweswo loko mu ku heyi ni n'wana xikochi mbalati swi ku mi ta yimi n'wana mani
0: ni n'wana khazamula wa xikochi wa mbalati
3: phela n'wa mbalati ntukulu wa ka xirhuva ma swi tivi
0: ma swi tivi me ni n'wana mugiyo mina swo yini no
1: bye bye mi ta bula foyini
3: bye bye hi ta bula ni ha nambara ya n'wina ni ta ni mi fonele khale
0: ni ta mi kuma na yo ya n'wina
3: mina yona mini sendela ya n'wina va ta vulavula na n'wina bava
0: ni ta mi tsapulela ma tsapulatsapula
3: na tsapula swinene
0: nkomo ya
1: tsapulela nani
0: va ri hayi loko i kuma ku financial va swi vona ka disa letiwa swa timalimali Mr. X va swi kha swi pfumela ha
1: wa ya munhu ya zila
0: va ri va swi kota ku ri munhu a ya ti zilela swela 060-875-942 ku ndleka yini kwalawani
1: ya hi foyineleni ka kumbexana mi hi sendela kahle voice note va mikarhi mi hi byela ku ri xana ke n'wina hi miri hi swi endlisa ku yini good morning ri xile
4: njhani
1: hi kona minjhani
4: hi pfukile
1: yebo
4: ha munhu wa tivisiwa ni loko va ka va tivisa va ndlela ku ri vana va swi tiva ku ri mutswari wa vona a nga ha ri kona
1: ma swi vona
4: mara masiku lama leswi ni swi vonaku ni vona loko ku ri ku kumbe mukon'wana i lovile ku va na mikosi mimbirhi luya wun'wana a endleriwa nkosi hala ka vona ku ri vakhegulu va ta n'wi laya loko ku ri na wanuna na yena a ku love wansati na yena va n'wi endlela nkosi halaya kun'wana ku ri a ta layiwa va nga hlanganisi a ni va kumbexani va twisisa ku ri a va nga ri ku twananeni mara va ya va ya tivisa
0: mi swi kuma ku sweswo
4: n'wini
0: vulako malembe lami nga ka wona mi tiva sweswo n'wini
4: mme na swi vona ni swi ka swi endleka matikweni va endla ku va ku ri mikosi mimbirhi ku va ku ri mikosi loyi u nga ta vuyeliwa hi bokisi
0: se ku le ku rindzeriwa yini le kun'wana ku ku hana bokisi
4: a ku rindzeriwi nchumu mara na mpundzu lavaya va huma hi timovha ta vona va ya hlangana kwale mikosini ka family liya yin'wani va loko va huma van'wani va family liya va ya laya van'wani va ya laya ku va ku ri mikosi mimbirhi mara ku love munhu wun'we
0: ni mi twinikesile leswa mikosini
1: ni kombela huku ni yi twini kwalano
0: hayi vula yo khomela va yena hayi kiyoki
1: hey 08:50 before 9 o'clock ta kahle tiqingho ta n'wina 060-875-942 ka bula na n'wina ka ku ri loko se hi loyi munhu u lovini mavika ku ri ku a va nga tshami swin'we kumbexana hi ku vana vana mi fanele mi vika ku vana va ta kota ku endleka yini ke hi ma hi byela
0: va va masiku lava swo zilazila mesex va va ka mhani va masiku lava va rhandza ngopfu ku bomba
1: ne
0: swo mi ta va zilisazirisa no tsakisa hi mazilelo ya hina va xinuna ma ku ba xidloko 6 months hluvurini
1: 6 months that's why mikarhi wo tala hina va xinuna kun'wana hi nga hanyi ngopfu
0: a va swi no ku va ku nga ri wena hi leswi va vaka ku lehisa ka n'wanuna mazilelo ya wanuna na n'waxisati mesex
1: a ma fani
0: a mi nge vi mawe va n'wheta va ku chucha wena nakoho va langusa age leyi nga ka yona
1: oh
0: a ri so va ku tshamisela lembe ra yini na watsa kama hi torha
1: ahe
5: vanhu vambirhi
1: ahani
0: ifukana minjhani la ka dzingidzingi la khoneni mandai
5: va khoneni ku pfukiwile
0: imamukeriemana mina
5: swa ku mhaka ya twa a ku na nandzu phela munhu wa byeriwa ku nuna we lovini
1: hambi ku nga ri na vana va byeriwa
5: kahle mina ta pimanze mina. Nina nne ilo zinga rising. Mara nje hinkwaso vana va mbeka thava xava na rombo va n'wi lahla.
6: Ni rombini.
5: A ni ta tshamela yini hikuna un'wanuna.
1: Mara swa twala i timhaka ta ka ku ri na vana.
5: Ka milandzu a ni wata kwalawa ni vona ku a ni na nuna.
6: A milanuna.
1: Kasi wa ya.
6: Mi nga byela vanhu lava ka milanuna heyi va ta ta.
5: Na ku n'wi lava na ha n'wi lava. A ni ta va ni tlhatlamete kahle.
1: Ai no matwala
6: mana. Ke
5: ane na bana ba mbili.
1: Ba ba buri kwa ya.
6: Ba re men ta kwala ka ngwe la ho ntle.
1: Ba se it u ye fela go chesa la u ya nande. Ba go bitala.
6: E ko u la konene.
5: Ya konene mala ma ho go ya.
1: Men ta ta ka makhelo. Ke se le manda ye.
6: Kaza stere go vula ka dzikizikila. Ya ine ngwa tpina itse mixer ka go ba kahle ka wana ya nkaye ka bisha sukuna mo tlhoko maka ku saseka swinene. I gana donzo ndzeni ka yo. Ya ka ha donda swinene na ye. 0608875942 being said ndlala leyo etwa leswaku wena u angula ku yini. Kambe ke le kuri ba kona vanhu lava vaka vakha va hilandeleleni Mr. Isika swenga swa mabulo. Na vo hinga va ikha ya vakhumba e khari koko tsela. Nongonoko eka mixo wa sukuna namuhla hi vona va mani vhele va kombisa timhaka ta ku vele ku yingiseleni endlele ka mixo wa sukuna namuhla ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone.
1: Ya munhu tsutsuma hi xipidi nyana ni va ni kha ni langutisa ku i va mani ke lava nga na hina kahle kahle because kahle ku hi va hi karhi hi va recognize masiku hikwavo va karhi va yingisela si ni lavalongisa nyana vambirhi vanharhu lava ni nga na vona laha ni ku tsutsuma kahle ni yaka sweswiwani ya ka GCR Space FM lani ya ku ni ya langutisa kona ku ri i va mani lava ngo va na hina kahle loko ni va ni kha ni langutisa lexa mhantsongo wa kona laha ni ku vona kahle web chavalala ni vona kahle mani makhuve laba duma tandi beti maluleke ni kese swinene Johnson Tobias kese ni ngwamavona imbonile ndine kuvana mazamba na Grand Farm ni vonile Gian Balo yena na mane emaswanganye na Rulani Laina na Dennis Lungwane Sfasonke DJ Tian Katomu Sizeka Fumani bigare imbona kahle na mana risana rinoko na ringane engeta Balo ikhanyisa xiseke chavalala Oscar Njombo Bianca Zwane Bianca bigare imbona kahle ka na vanwanani vakutala swinene okani nge mhla hikweni vele mara hi vika ri himbona swinene hindlela leyo ka kasi mina sweswiwani mod vetani vani ka ri ni milela hindlela leyo ka mina fambisa xileswiwani hlangana na mina kahle mdziko leri xaka same time same place kambe tsena loko hosi ya swi rhandza hi ta va hi ri vambirhi kwala na jara valambya
6: hayi i vula swona Mr. X mara Mr. X ku va munhu phela ku zila swo kombisa ku xixima munhu la nga hundza misaveni it's not all about ku ri somehow loko ku ri ku a wu tekiwangi mani a hi vuli ku swa boyile mali loko ku ri a wu tekiwangi ende ku na vana Mr. X
1: yeah
6: wa ngishishima nyana man
1: eh ungizilela nyana ne
6: ngizilela nyana
1: swinga yi hiku munhu una mali kumbe njani
6: because vanhu va kutala vhele va kombisa sweswo ku no timhaka ta ku loko munhu ari na mali hayi vhele ani va lava ti shares ene kuma ku nkarhi wun'wani phela mali u yi lava loko kuma ku kuna laha mi nga tsarisiwa kona i ta ku lava mali kuma ku hava na n'wana wa wena
1: ene sweswiwani va ri ku na nawu luwa wo loko milandzu sweswiwani a kha tirha a ri na girlfriend yo karhi a hi nyika every month allowance yo karhi ivi wena u heta u hundza misaveni timali ta wena loko ti huma ve ri wa n'wi sherela na yena because ani every month a n'wi nyika mali
6: hamba nga hundza misaveni futhi va ta na huma masiku lawa ni tsakisa loko ku ri ku ni hamba ni ku nyika mali i kuma ku hi tshama swin'we wa ni pfulela case ku ni ku deal-i nkarhi
1: hi swoo sweswo
6: a ni fanele ni ri kula
1: hi nga vatsundzuxi hi ta khomiwa ngopfu
6: hi ku ni dyele nkarhi se leswi va nga ni dyele nkarhi na n'wi khomisa vanhu
1: kumbexana ni ta ni ku munhu la nga ta ni teka se a tlanga hi mina mi karhi va ritolo hi mi byerini ku hi lovoleni mani hayi a swi lava ku lovoriwa ka titimela
6: Afrika-Dzonga yi humisa sweswo na Mr. X leyi nga nghena hi kona eka mixo wa sukuna namuntlha hi ndlela leyo eka mixo wa sukuna namuntlha loko na ko vhele o mirisiwe kahle khasana swo xaroro ka chaka tirhela Miss KSX swo kamela ngobe happiness aka jara va landza peace and love in happiness umqwa hlangana kahle mintsuku Mr. X huma lenga nghena hi kona ya va ri eka siku ra namuhla ku velekiwa munhu wo fana n'wa dumbuza sweya va ri hi kona mali siku ra bonana ku velekiwa kokwanti peace siku ra n'wana ra ku velekiwa eka siku ra namuhla kambe ke ile risimo swo kahle eka Zusa the proper ku xiendlekile featuring Oscar Makom bye bye mintsuku ra vumune siku ra swikhongelo
1: bye bye
6: thank you.

0: kwa technology sekutsinda ekusina hina misaba hinkwayo jikelela ejiseleka ojosumi ya www.gcrfm.co.za tcrfa hito rishya
1: eka gcrfm na rinomba ngubu
2: Nikhensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ Mahungu ya awara ya nkaye ka GCR FM rito ra rixaka bayingiseri rixile ku languteka ungunkuleka awara leyi. Vandyangu kusuka emugangeni wa le Phebane lava va kombeleke swinene ka vaaki ku va va ri karhi va kuma n'wana wa vona wa malembe ya 21 vukhale Chauke Whitney Nyikane loyi a nga vikiwa ku va nyamalarile siku ra 28 eka n'hweti ya Khotavuxika. Whitney hi loyi a tiyisisiweke ku va a ri mudyondzi wa 12 exikolweni xa le handle xa Mahlane. Ku ya hi swiviko kusuka eka vandyangu va vika leswaku hi loyi a nga tiviweki swiambalo leswi swa ambarile nkarhi wa ku nyamalala ka yena. Naswona vandyangu va kombela un'wana na un'wana loyi a tivaka Whitney laha nga kona ku va a ri karhi a va letela kumbe a bela riqingho eka nomboro ya 063-876-2564 ku yisa mahlweni na mahungu ya awara ya kaya ka GCR FM. Maphorisa ya Giyani ya khomile miehleketeleriwa endzhaku ka mangu yo tlhaviwa ka jara 18 wa malembe vukhale endhawini ya vuhungaselo emugangeni wa Nkuritomu hi sonto hi siku ra vuntlhanu eka n'hweti leyi. Maphorisa a hlamurile hi ku hatlisa endzhaku ka lemukisiwa ya mhangu emugangeni wa Nkuritomu laha va nga kuma ntsumbu pavalarile ehansi na timbanga to hlaya swinene. Swiviko swi kombisa leswaku ntsumbu wu kumekile exidziveni xa ngati kun'we na timbanga to tlhaviwa. Miehleketeleriwa loyi a nga muaki emugangeni wa Nkuritomu wu khomiwile naswona languteriwa ku humelela emahlweni ka court ya majistrati ya Giyani ku nga ri khale muvulavuleri wa maphorisa Mahalisela Lidwaba wa hlamusela.
3: Xa miehleketo swi tiviwa hi vadokodela hina ka nkarhi wa sweswi hi khome miehleketeleriwa i wa vabya kumbe a nga vabyi hi ta nyikiwa xileriso hi tikhoto loko a karhi a humelela a khoto. So hi ta yi teka ku sungula ni nga tiyisisa ku khomile miehleketeleriwa ka nkarhi wa sweswi kambe mafokisi ya humini ku ya lava ku ya tisi ku ya lavana na vanhu lava va nga na vuxokoxoko lebyintshwa bya ku n'wina maphorisa ya ntiyiso munhu wu khomile munhu yaloye kambe ku na loyi a nga sala aka tona.

0: wa xinuna wa malembe ya makume mbirhi ntlhanu hi vukhale u khombile ndzhaka loko a kumekele na fole leri nga riki enawini va ndyangu wa ka Chauke va vika leswaku va le ku laveni ka n'wana wa vona wa malembe ya makume mbirhi n'we hi vukhale. Mahungu hi xitalo le ka awara ya khume rixi.
1: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka.

0: a kha a vuyela court ya magistrata eka siku ra namuntlha laha a nga ta va a kha a arrange kahle timhaka ta trial date ya yena vona vayingiseri va mina va ku rhandeka etindhawini letiya ta Johannesburg a hineni mahlweni hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka Huwa leti nga le ku beni ka Bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hi lwa mavhiki vanhu va le ku aletiwe va mbala timela tanihileswi ku nga swi nga endleka ku va na cold front n'wina va va ku risa sweswo mahlweni khi languta kahle leti ti va ku tikheti baka eka siku vayingiseri va mina va ku rhandeka Swaziland yi fika yi ba Colombia eka ti-penalty n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke endzhaku ka loko game ya vona yi va hise kahle ka draw mara then ke a ko va na yin'we layi fane yi famba va khi va kombisa timhaka ta ku ri i matimu va kombe timhaka ta ku ri bolo yi tlangi 120 minutes n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka lava nga kombisa timhaka ta ku ri after loko va ya va reche ti-quarter finals ta ka World Cup i siku ra vona ro sungula andzhaku ka 1954 ku va va tikuma va tlhela va mitana na ku va va kumbexana va tikuma va tikuma va kota ku ya va holder against Argentina na vayingiseri va hina va ku rhandeka a va ri ku swibeleni kahle mavoko i khale hayi impela se a hineni mahlweni ya languta ku ri ku humelela yini na vayingiseri va hina va Human Rights Commissioner va kombisa timhaka ta ku ri va ta va va khi va languta kahle timhaka ta ku gonyisiwa ka swakudya ti-price ta swakudya va ri a ti tshamisekangi so vanhu vo tala va ri ku swibeleni van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri hayi ha mitwa loko hi ku mi busy no chekacheka timhaka ta ta swakudya kumbe ti-price ta swakudya hi kombela mi pfa mi chekela na ti-price ta gezi because wow vanhu vo tala va le ku rileni swinene hi timhaka ta ti-price ta gezi ku na photo kumbe nkandziyiso lowu nge le ku beni ka Bembele ka swiyenge swa mabulo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka laha n'wansa ta kombisa timhaka ta ku ri u xave gezi ra 1000 n'wina vayingiseri ku lo kuma ntsene 225 units yes se va khi va kombisa timhaka ta ku ri no electricity is very expensive and wetu mina yisa kahle mahlweni hi va hi khe hi kuma kahle leti ti baka Huwa kasi ke ku na mhangu leyi nga humelela exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal ri nga tikuma ri dlaye mhana rona kumbexani a ve na tihanyi ehenhleni ka mhana yena va kombisa timhaka ta ku rest in peace to a 64-year-old mother who was burned as son n'wina vayingiseri va ta va khi va yisa kahle va languta kahle ku ri vuxokoxoko kumbe ku landzelerisa ku ri ku nga va ku endleke yini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hi yisa mahlweni hi langutana kahle na leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka kombisa timhaka in south a chilowu nga laha va ri nga koho ya unemployment laha tikweni ra hina si ke leti ti va ku ti khe ti baka Huwa n'wina vayingiseri va hina tiko leriya ra DRC va ya mahlweni va kombela mpfuno kusuka ka matiko ya ku hambanahambana tanihileswi hi nga hlamuseta ku ri va tikume kumbexana va le ku hlaseriweni hi xitsongwatsongwana lexiya xa ebola n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka kasi ka siku ra tolo again Argentina yi fike hlula Egypt n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka otherwise ke letiwa hi leti mina a ni mi khomele tona va ri tingani 3-2 game liyani a yi ri nzima swinene lava nga yi vona swivonini a ti bohanile it's only 10 minutes to 10 n'wina vayingiseri va mina joyina wa siku ku rhandeka a yo jika mavhengeleni loko hi vuya hi mina na n'wina na tinsimu timbirhi leti nga ta heleketa kahle ku ya kuma kahle mahungu ya awara ya khume hi ndlela leyiwa
1: va u khomele swilo swa makoya hi ntsengo ya le hansi kuma 1/5 HP compressor Siberia hi 750 kasi R680.

0: ya shikuma kuma nire simura kahle kusuka kahle ka sinombelane sisters ngena wengiseriwa mina va gora ndzeka izimsozo swa ngena kahle la ya ka nhloko maka it's 16 minutes past ngame min khomela kuna swinga swinga fika swingenelela mara a hene ni ya kuma kahle nhloko maka enwina va ndeka kuna leswiya swa ku loko emuna a rhandza nsati wa yena leswa swa ku a n'wi damara mi kuma ku loko nsati wa yena a ku nkato ku ndliwa leswiwa ivi va tshama hansi va discusa va endla swi saseka muti wu khanya ivi then loko wehe sesi wa nuna luya kumbe wehe mhana nuna luya i ku a ni hleketa swona so ivi a ku hayi hi xitalo va na leswa swa se loko hi wa swi vona ku na wehe i disiwile kumbe i disiwile i wa n'wi n'wana ngo i nga kumbe bote i nga swiendlisa kwini kwalano because vanhu vo tala mi kuma ku ku fika ku va na ti-conflicts of interest ka ti-families hi mhaka ku hahani va ri nkata boti i dise n'wana mhana voo kumbe mhani va ku ha makoti i dise n'wananga mi n'wi byerisa ku yini boti ku i disiwini mi n'wi pfuna njhani boti kumbe sesi na vamakoti va disiwa mi n'wi pfuna njhani mi ku ha sestere boti si va ra hi mi disini mi va pfunisa ku yini vanhu lavambirhi lava mi ngiseriwa mina mi le moyeni
1: ni pfukile
0: mi njhani
1: hi pfukile ya ku na swilo swin'wanyani a swi endleki kahle phela loko ku va ndzisani ya mina ni ni vona a endla sweswo ku zela ku ta miehleketo yo i dyisiwile ka mina a ni na chance ngopfu a ni i muti wa vona ene ni ta va ni pumba makoti phela
0: ni mi kuma kahle
1: hi ku a ni loko ku ri ku vabya ho fanele hi famba na yena swaku wa yena se laya hi nga ta n'wi siya ma swi vona ku ri se hi layitha ndzilo
0: mi layitha ndzilo impela
1: wa ku ri why hi teka nuna wa yena hi ri hi n'wi yisa kwihi se kwalaya hikoho ku nga na mhaka leriya ra ku swi na vitswakanyana me a ni tivi ku ri hi ku

0: a swi tsandzi ku hi nga swi endla ene a nge hi endli nchumu makosi mara a hi titoveni hi tiyingisela ku ri loko a ku hina muti wa vona hi ku phela ku n'wi teka hi first swi komba ku ri se na makoti a n'wi hlamula wo fika kandzekandze emovheni hi famba a ku hi ya kwini na hina tsandzeka a wu swi voni ku njhani ma swi vona sweswiya swo tanisa ya hi laya swi nga yendleki kahle ma swi va kona taku ma loko a suka laya na ye i ya kaya kaya swona so hi sweswiya swi talaku ku hangalasa miti ya vanhu se mi kuma ku ri ya loyi a i ya pfuneka ka sweswiya kumbe a sala a ri hava emuti hi laya va vulaku ku ri muti na muti wu na swiendlo swa yona ene hina vavanuna hi na xithawulani xa hina lexi hi biwaku hi xona hi sati wa mina leriya ra ku a swo vuriwa ku xithawulankovo vo peta matini va ba munhu ku na maendlelo lama ni overpoweriwaku hi n'wansati hi swin'wana na swin'wana swa muti wa hina swi vuriwaku hi xo xithawulani xa kona se na hi yaloye i yo hlangana na xithawulani a ri i tavela pulani
1: ni yi vona kamuinkomakahle
0: hayi no a hi tsemini kwala hi dedela
1: van'wanyana allright 060-802 va ku ku ha munhu wo disiwa munhu u ti rhandzela munhu wakwe hi leswi mingiseri mi le moyeni ahe GSRFM hallo
2: makwavo
1: ahe
2: hallo
1: ahe
2: wa pfuka makwenu wa mina
1: ni pfukile minjhani
2: ni twe hi risimu ra kona loko ku xa landzelela joni ku leti swi langutasa ku na n'wamahoma na mikhigari swi tatika hero nghoma ya loko mhakeni hi matimba man'wana makulukumba ngopfu
1: yi ve yi heleketa nhloko mhakeni
2: na wa swi tiva ku ni ku yingiseni
1: byela mukumabudisini n'wana mhani
2: i swi vulavula kahle hi ku kongoma makwavo loko hi xitalo n'wanuna o va kha tirha na nsati a endla swilo hinkwaswo swa kahle emutini hani na nsati wa yena vanhu va tala ku vona ku dyisiwa ka makoni wa vona mara loko a ndla leswa swo huma ndleleni lomuya handle a famba a ti rhambela nsati nga ngheni hambi ra xinyori hambi ri vhingini ku no va mutini wa botikanyi loya wo saseka vandla hi xifananisi xa ku kombisa ku saseka ka le mutini ma loko vo ya yenaa ka boti wa xalati luya wo hlomahloma a miswongu swi ni yisa hansi swin'wana hi fanele hi swi langutisa kahle hi nga swi langutisi hi tihlu ra ngani loko munhu o rhandza nsati vucatinani hi xipaleta xangeriwa ka swi ntsene e khadi ku khoma yena nsati wa yena a nga ha ri kahle mana loko a famba thevuka va vuli ku a nga kahle so ni ku na leswi ni n'wi byerisaku swo loko ni langutisa swi swa le mutini wa boti wa mini vo swi ri kahle ni na swi bela nkulungwana a ni ku na ku munhu ni nga n'wi koti loko se va endla swati wa yena hi mhaka ku huwa n'wi nyenya munhu loyi pisuni kona ni ta swi nge ngheni nana ende swi ri i lava leswi swinene leswi na mi swi ni komba ku ku ha laha na vana mi va ta ku ha ya ka malume va vula mutini hayi a taleni ma swi twisisa ei swan'wana veriveri vana va buti hi ku tsakisa hi vana va buti buti wa vona kahle a nga tisongo loko a kha a hloma va kha a rhurhela swiganga se ku tlhariha sweswo hayi ku ha loko a ri ku ndleli ka leswi swinene ni n'wi byele nchumu munhu khetile khetile a ni vete na n'wansati n'wanuna i ta hambana na vatswari a ya namarhela nsati se ni ta pfumela kukhuku hi ku ku namarhela nsati wa kokoko se n'wi namarhelile ke makwavumani ku khensa hi ta twa van'wanyana ku va ri yini
1: ni khensa swinene
2: a timayinini laha ni nga kona n'wana hani
1: danke
2: i sweswo
1: 060-875-942 va ku mavonela mingiseri GSRFM yi na xiavengu na vayingiseri va mina va ku rhaneka ntsongo leyi 26 minutes past 10 loko hi kumaka ni joyina mi endle swona nhlokomhaka hi yaleyo boti wa n'wina loko a ri na swikoweto leswi ya n'wina mi nge i lo disiwa loko se a rhandza nsati kumbe sesi wa n'wina a ri na swikoweto leswesweswo i lo disiwa loko se mi n'wi vona kha rhandza nuna wa yehe n'wina tanihi sesi wa yena kumbe mi ri boti wa yena kumbe mi ri mhana yena mi n'wi pfunisa ku yini 060 vuya ni mkhuhlu xihloko xa

0: Manasses. Ana Manasses in South Owen.
1: Bagalum se ba tsara ba bu ba kombe ka ka swara abang ya bu na dela. Wo ta ka ba ni. Ba so ba di.
0: Eh, ba ni no ga ze. Yo. Ni kenze sne. 060-887-5942. Bakura, don't accuse anyone of anything. Ija or traditional. Ilo we. Hey, timagata kwa. 060-887-5942. Kuma kahle.
2: Ashtichin magar masa iseka mishulu.
0: Imkhangele ya wosi akha ahla iseka bishop ka ngwa matatani ngwena ke.
2: Isa iseke utlwa nna re tu sa iseka mpela. Eh, hayi loko ni swibonisa sweswo a ndzini n'wi vuti ni nga ta kota ku n'wi nyika a dya. Eh, oro a nwa leswi nga ta kota ku n'wi pfuna hi ku loko nga ku mi dyisiwile i ta mi karhela swin'wana na mi dlanga mi dlaya hi n'wi handle ka mina.
0: Se a nga mi karhela.
2: Swi endliwile phela ku wena i languta mina i nga va languti hinkwavo. Lero loko n'wi mi zama ku no ma zama ku i nga ku mina ku ta n'wi pfuna ku boti i nga ka swa ha ri kahle. Mi nge he nghenelani vutomi bya n'wina hinkwabyo.
0: Munhu
2: wo tani ya mi ya vulavula na munhu loyi a kotaka ku pfuna mi ku hi nga n'wi endlisa ku yini i ta mi nyika pulani ya ku n'wi endliseni leswi ha makumu se munhu yaloye i ta kumeka a pfuneka mara hi ku n'wi teka kunene mi ku a hi fambi hi ku yisa hala hi ku jikajikisa a nge pfumeli phela hi a nga swi voni ku dyisiwile ku na rirhandzu rin'wana ma ta ku ri byi ri vona ku ro hindzeleta leriwani munhu i vuya na swigangu mahlweni ka nuna wa yena a nga vileli hi swona i kona n'wanuna a nga vileleki hikuva n'wansati wa yena a ndla swi swa vuosi se ma swi vona ku i ku dyisiwa se swo va rivaleni ame ku hava rito leri nga tshama ri vuriwa hi vanhu va khale va ku ku na ku dyisiwa swi nga humeleleki swa humelela ko va na madyisiwele ma mpimo ku na leswiya swo va vhe va nyanya va chela swo swa ku nona ku munhu wa kona hambi ku fika mumu a nga yi ndhutini i fanele yalaka n'wi dyisa ta zarisa ndhutini ingaku se hi ndlela yo fana na yaleyo mina ni na tindlela to n'wi pfuna ene ku munhu wa dyisiwa na swi tiva vo tala ni lava hayi a nga beburisiwangi swona u ta a cinca ane a tlha cinca swo nga pfuka lave na munhu na wun'we ka vona loko mi fika ka yena hambi mi nga landzi nchumu mi problem ku ndhawini mutini wa yena a nga ha mi lavi no mi vona
0: ya ni mi kuma kahle
2: a mi holovangi na yena i n'wana mhana n'wina loyi a mi hanya na yena mara mi swi vona ku a nga ha lavi muhusa loyi no ni vona kusuhi na yena loko mi nghena n'wina ya suka loko nghena lavi va ka vansati ku huma na swipikara ka ciniwa n'wina a mi nghene ni chumu ku pfuxela n'wana mhana n'wina ha i lava yini hinwe mi onhaku swa muti wa mina mi vi mi swi vona ku leswiwani
0: a swa
2: ha ri swinene ntsene ene n'wina mi nga pfuki mi n'wi tekile mi ku niya kumbe hi ya lavisisa ku mi ndlisiwe ku yini n'wina humani hi ku mbile n'wi ya vava mi lava ku mi nga n'wi pfuna njhani n'wana mhana n'wina ene mi ta n'wi pfuna hi ndlela yaleyo ku vanhu vo pfuna vanhu va ha tele na namuntlha na sweswi hlayisekani mi xuma kahle kwala xiticini
0: danke 060-887-5942 va ku hayi va ri vanhu lava va karisa swin'wana lavaya leswi va hlamusetaka swoho bishop laha ka n'wamatatani laya 060-875-942 mina n'wina va khayisa sweswo mahlweni mi ngiseri milemo yeni
3: mayimeri wa mina hinkwawo
0: mayisenyi
3: mi pfukile mara mayimeri
0: is good is nice
3: and me as good is nice
0: mi n'wi pfunisa ku yini munhu loyi mi
3: ya leyiwani yona mpelampela ya hisa ya hisa mayimeri leyiwani and sweswo kwalaha bishop va ka kandziya kona ni murhi lweyi loko cheriwa midiya munhu ya loye na xikwembu loko mo vulavula sweswo ene a nga binyana swinunana hala byaleni wa bamba loko ya fika kaya wa himeteriwa lende ka yindlu loko wa himeteriwa swinene xin'wana na xin'wana wa pfumelela mara laha handle loko wo bayizivuloko n'we nga na xikwembu a ku hala swi nga wu se tigembeni papa mani i ta yima lero ku ze ku nghena ku ze ku nghena leya ariana se murhi luwa ene impela ene a nga lavi na ku twa na kan'we ene a ku na ku mi ta n'wi teka mi ku mi ta n'wi yisa kwini mi nge swi koti se layani ku na laya se wa ku se wu hindle xikalwa ni ya loyi a vuri wu hindle xikalwa wu le ku swi le ku ni vaviseni na namuntlha leswiwani loko ni kha swi languta kun'wanyana leswaku i nga ku wu hindile lero ni loko a tshamile leswo va nga vhe mi tlakula mi kuma ku munhu wa ku loko a tshamile na vata ri fala mati mawa munhu a tshami leswiya na mpundu loko se manjheni riaxa manjheni se va fanele va kha va humesa mikumba manjheni ha layani lero se wu hindle xikalwa ku mi vona i thona ri hla kahle loko mina mi languta mi kava ku nghamula leya kahle

0: Pelepele xipompi xa n'wanuna munhu wo tlhariha munhu wa pulani akile kahle loko mi langutana muti wa kona ku akiwile ku kahle ku sasekile karheta hinkwako na le ndyangu a wu kandzi misava yi kandziya semente ku heta tisa rirhani ivi ku andzadi lebyikulu ku ya hindza haki manjhelo se swi ya hindza hikwalaya ka ku na loko se a tshamini manjheni kwala risanini mata vhata ri fala hi malama ma suka 1, 2, 3 loko ri va ku ri munhu wo kokakokanyana swo koka loko a nwa glazi yin'we se swa ka tshamisa se swiya manjheni mi ta kuma swa ku se yi tsaka mimpfula yi nga nangi ene kwalano manjheni ke a nga ha ri na vutihlamuleri leswaku se yi rhombile mavona yi fana na nhlayo loko se yi mitini yo rhwe hambi wo fika yi tshama henhla ka yona a yi ku lomi yi xurhini ene loko mo mi ya ku tingheneli n'wina va ka family manjheni hi ko se mi yaya ku kusukeni na mhani luya manjheni luwa wa mhantsongo se ya suka leyi ya ri na xikwembu ku nga ze mi ya ndleriwa na protection order manjheni kumbe nga kandzi hi lava mi lava ta holovisa e mkhalabya leyiwa na nghama ya yena ma swi vona loko va ku a va cheli murhi walowa rhandza a va cheli walowa ku ntsungununi mara loko vo ze va tata ngopfu eyi swi onheke ku onheka
1: ni mi kuma kahle
0: swi nika swona namuntlha ni kha ni swi langutisa leswo ene i nga ku kahlekahle a wa ha lunghiseki loko ze swi vuya kwalano hiri hambi to number i se i fa i ri tani wey i fa se yi rhombise swiyani kha yi thona ri hlakahla himpela loko se yi tshamile loko va ku nyika tiya loko u heta ku nwanyana 1, 2, 3 va ta ri fala nhlokomhaka leyo hi ku exi hi leswi ni nga ku swi voneni
1: i khense swinene ba masinya
0: rona mayimeri
1: 060-887-5942 loko ko tshuka mi vete kumbe sesi wa ka n'wihi u dyisiwini mani mi n'wi pfunisa ku yini mo n'wi landza mo n'wi byela ku hi mfowethu i nga ku makoti hayi kumbe mi ku hayi sesitere hayi swi va ri hayi khona mi va pfuna njhani mi yingise ri mile moyeni ni pfukile minjhani
2: pfukile ma loko ni fiki rhanga munhu ku rhanga va pfuisa wa va ku hasi ndhove yi dyisiwini na tibiya ya ha yi xavini leswi tibiya a ni xavisa swona ha ha ri vafana mi nge njhana mana ndyangu swi ta yicica tlhela loko se ni ri na mbali
1: ni mi kuma kahle
2: a ni ni fanake ni tirha ka ndyangu tafularini yo tala fe ni fanele xava fokhoto ntsene ni hleketela loko na va faneke va dya kaya
1: ya
2: se vafowethu ni sungula ha ndzova ri dyisini na tibiyara hi xaveni kumbe mara ma kona vanhu va xinuna kumbe wa yipasi a lava mali ni seve ni kombela ni a na mali loko ni kombela va yi dyisiwini hi rhanga yi byela nsati mhani le ku tirheni kumbe ni tirha a ta ka hina a ni kombela ka nsati ni teka mali ya mina n'winyika mara ku ni nga ri na
1: mali
2: mfowethu swi ri ku hava xevo laa ka voho la ku xaa xevo mazama voho se vanhu swi jika ku hiisiwini ku mali yi hava saka hi kombela ka nsati yandleta ku yini mintanga ku loko munhu a swi va rhandza mafemeli ko vuleswi bya mhuna ku a ni bisa mbita loko a swi vona yimani swi ra tivaa ku mbuni ku a swi hanyi wo ti chela mafurha a hi hlayisekeni ku kaeni van'wana
1: a hi hlayisekeni ne 060-887-5942
3: xile miri lene ri xile ntombi wa bava nhlokomhaka na yi twa miri lene kahle-kahle ne vanhu lavo dyisiwa va kona laha misaveni leri mara va nga dyisiwa ku fana juwelo loko a landzelela hinkwako hambi hi le tihunyini le tikhobeni no i ta swi vona hi maendlelo ya kona ku ri hayi lo wa mfowethu hayiyayaya va n'wi le mazini ma swi twisisa se mara ne a mi nge n'wi byeli ku ri mfowo phela mhani leyi leswaku ndzisaku swona i ku dyisini a wu vuli leswiyana ne mafanata leswaku loko u vula ne miri lenene i ta hahla muti wa mfowethu loko mfowethu se sata wena famba i ta blame wena ku hi wena i nga mi byela ku ri i ni dyisingizani muhlongola a va dyisiwi kahle mara swi nga fani na leswiya swo ka juwela landzelela a tikhobeni na le tihunyeni no miri lena sweswo a ni pfumeli a va dyisani kahle va aka muti hi swi vona ku i dyisiwini misele mara ne i le ku akeka muti miri na ntombi ya bava ne lama i mavonelo ya munhu wun'we lowu duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna eri ka namuxavi laha mugangeni wa ndhuna eri ka namuxavi ku na papa ya xiluvana afana hlayiseka ntombi ya le kahle
4: rixile miri leyi nhlokomhakani le ku yi tweni hi ku ya hi mina lexi ni nga xi ndlaka ni nga tshama hansi na n'wana mhani ni n'wi byela loko a nga swi twisisi ta va nga swi twisisi mara ni ta zama tindlela ta ku a fanekele a pfuneka a vuyelela a ka vuyena ene loko se swi herina ni ta biwa ngopfu squeeze phela ni swa phupha ya i mavonelo ya tinyoko maleka kwala ka
5: hi loko

0: sata kwe inga va endlela tswa va wena hikuva khola inga va endlela va makono wo soka loko na yena o switekela hlokwena vho va makono wa yena avandlela va vanhu na va bona lowo a rhandzisa to yena ngo endlela xinwana xinwana ku jisiwa kwalaka ene rantsule ringa kona loko hina vatswa loko jisiwini n'wana wa n'wana a nge pfukateki hi munhu un'wanyana yi ta tshamisa sweswi a nga tekangi hi ku lowu a gina tekaka khumi vavasati hi ku va dyisiwini vana lava hina lava va nga dyisiwangi i rirhandzu leri nga kona a va khomani kahle va rhandzana xikombi xi va katekisa va vana lava hi swona i mavonelo ya mina veleni va mi nga lo dyisiwa vandla
1: mavonelo ya mina Registrar FM a hi na xiave 5942 mi yingiseri n'wina mi le moyeni sweswi
2: mpfukini Marilyn
1: ni pfukile minjhani mandladiso
2: i pfukini ya twala nhlokomhaka a ku na lexi ni nga ta n'wi pfuna hi xona a ni nsati wa yena a nge le ku a nge leni wa mina a ngo biwa hi nsati a ngo phoma ri hlakahla phela ku na ku vulavula na eka xilodelo xo karhi xa ku loko munhu a dyisiwini khoma rihlakahla i n'wanuna wa mukama hi nga tshama hi va vona hambi ya dya ni nge ku n'wanuna ri khomeka rihlakahla and a swi vuli ku a va kona lava nga dya murhi phela murhi na wona wa tirha i swi wu kahle wa tirha murhi mara ku hava n'wanuna loyi a vonaku luya luyi lo dyisiwa luya manitwisanyana munhu wu voni n'wana mhani vavanuna vo tala ni loko ku ri va dyisiwini ku dyisa ngopfu a handle a handle hi ku munhu i la ku wina ni ku hava munhu wo phoma rihlakahla loko i fana wa mina laha mo ni kombisa hi yena ku na makoti laha ni swi vona ku vona swiso n'wana wa mina swa saseka mani swilo swa vona swi kahle mani hambiloko ku ri i lo n'wi dyisa a la ku dyisa ma loko a rhanga dyisa hi yena a nga sati wa yena a nge se dyisa hi swigangu leswa le handle swi right ku a nge le ku beni ka n'wana wa mina a nge le ku n'wi hileswo swilo swi famba kahle n'wana wa mina yi ta nsati wa yena sweswo swona na loko ku ri murhi hi mpela wa tirha mara munhu wo a dyise n'wana mhani va ku veve phoma rihlakahla famba benstor i nge hlangana na n'wana lowo phoma rihlakahla and hayi ka va kona lava nga wu dya murhi va kona ku na leswiwa swo ku dyisa n'wanuna ku hi la ku aka muti ku na ku dyisa n'wanuna ku yini ni lava ku loko ni huma ni famba ni ndla swa vugangu a nga vulavuli nchumu n'wana loyi hambi no famba namuntlha a ri kona ni ya vuya mindlwani hi loko ni vuya u ba mavoko kwaleni mi kota ku swi vona ku na problemnyana papa loyiwani mantwisanyana mara ku ri leswi swo mi kuma ku loyi wa papa na mali loko a horini ni famba kule ni ya ka swigangu hi ni fambile hambi ku va makoti wa mina ni nga ze ni vutisa ku loko ku ri na laha a swi kotaku ni ku tshamisisa n'wana wa mina yima ni mi byele ku ni nga huma hi nexe ni famba ni ya ka n'wanga yo karhi n'wana wa mina a ta tshama na nsati wa yena a wisa ku dyiwa vanhu va le handle ni nga swi endla ku ri ni vo va kona no vo endla sweswo hi ku lava va le handle n'wana mhani loko se vo va yime kahle hi milenge i ta tshika muti munhu i ta tshika ndyangu wa yena munhu a hlayisa n'wansati wa le handle na magoya ya yena na mo tala a sukela lama ka yena mambirhi ma ni twisisa wu kona murhi mara lowo muti a vona munhu a phoma ri hlakahle hoko mhani ka swiwini no kula ni fika laha ni swi n'wi vona n'wana loyi phoma rihlakahla va ku luya ve ri dye murhi yo dyisiwa se yi phoma rihlakahla rihlakahla a va phomi mara wa twa leyi a nga dyisiwa kona a twa loko a ku lexi mi kahle ka ya laha hambi ku va makoti wa mina loko nima ni nga vutisela lava vakulu ka mina ni va hamiseka kun'wana ni ndlaku a swi ha sukela nsati loko a horini a nga vuyika nsati na mali yima ni mi byela ku ni nga ze ni teka na passport ni huma ni ya mizambi kwa ni lunghiza n'wana wa mina a ta tshama na nsati wa yena murhi a wu bihangi swi hi ku mi wu dyisela yini ene ku hava munhu dyisa munhu a nga ku swi hi na yena a lava ku dyisa nina wa mani a wu dyisi a wu dyisi va nge se wu dyisela le handle loko a swi kota loko a nga ndli swona loko a nga ndli swona ni a dyisiwi loko ku ri yi ta phunti ta phuta kwala kaya xi ta va xibuva xa mina
1: ni 060 ku dyisiwa ka we lahla signal a twa hi ndleve yin'we loko mi ku heye marileno a hi hlekete kuni ku a ni mi twi yimanihala mi ta ka ndleve leyin'wana mi ku na mi twa mara ni mi twi kahle mo ni vutisa papa fana hi twa ku va ri yini mi ku hayi sesi dyisiwini sesi sesitere hayi ha twi nchu a ya ha lavi no twa otherwise 060 887 5942 hi 4 minutes leyi nga sala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi yeneni mahlweni hi ya hi ya twa

0: kuri n'wina miri mi swi vonisa ku yini kumbe mi va pfunisa ku yini kwala kaya loko mi va vona va sungula ku endla swikoweto-koweto sweswiya swa ku hanya ingaku va lo dyisiwa kwala ndzeni ka muti mana swimbirhi va ku ku na ku dyisiwa Marilyn na rirhandzu ko va ku ani loko vhele u kuma ku i tolovele ku kholeriwa kumbe i kule hi ku kholeriwa loko i vona vanhu van'wani va kha va rhandzana i twa hi nga ku a hi swona ku xota swin'wana laya ku xota ku va banana kumbe ku xota ku va kholelana hi ndlela leyo 060 voni kuma lava wa
1: mipfana u ta kota ku reke xikwembu xi ta swi hanyisa swilo leswiya xi ta swi phalazisa hi leswi ni nga ta swi endlisa swona mi nge n'wi byeli munhu ku loko mo n'wi byela i ta mi zonda ngopfu a swi kahle swilo leswiya swi endla ku u zonda maxaka u zonda na vamaku swi endlisa sweswiya ni ku hayi a hi yeni kerekeni a hi yeni kerekeni ni vona timhaka ta n'wina mi ta tikuma kerekeni himpela halo ko pfumelana swi tiva ku swi herile leswi ni nga ta swi endlisa swona i manjhanjhana ka muchipisi hlayisekani sesi Marilyn inkomu
0: 060 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka muni kuma lava
2: ayinga va nga twanana swona na nsati na swakudya hambi u xava xavela mukon'wana wa yena le kaya ka nsati a swi bihanga na mina minkarhi yin'wanyana i ta ni nyika ni nge rileli swilo swa n'wana wa mina danke xilungu wa miri na kokwani ngunyula kwala ka thoma
0: khenso swinene kokwani ngunyula laha ka thomo laya 060-887-5942 ndzi teka kahle miyingiseriwa ku hetelela hetelelo and then mina n'wina yi hambana faya u kuma tinsimu letiya tiyingiseri va mina va ku rhandzeka 060 miyingiseriwa hi yeni n'wina
3: tovela la kaya
0: ni pfukile minjhani
3: a u na na vuthata danke taba ya olisana taba ya olisana siyelo ri ka yi tsenelela ka ku ri motho yo mongwe le ni mani ha theleji nna u theleje musali wa too much or u theleja batho ba a na problem a wu na funeral mo ivile so elori lerato la u vona le khwathisa ke mori and then so be it a wu na le problem danke
0: ni khense swinene papa ni mi kuma kahle
3: ke leboa ka mara
0: danke
3: danke
0: 060-875-942 va ku hayi problem ani hileswa swo i la ku twiwa ivi i rivala ku a hi munhu wa wena munhu un'wana na un'wana i yingisela munhu wa yena va ra ku diswangi buni va ku ri xiyile hi ngo mahumani D-Lux a ku ahi khensi ku va mi yi joyinile ka siku ra namuendla 060-875-942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khensi swinene ku va mi fambe kahle na mina ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ndzi tsutsuma kahle ni ya jika kahle mavhengeleni loko ni vuya hi mina n'wina risimu loko mi ni vona ni loza signali hayi a ni diswangi hayi ni lo khomeka kahle va ri e signali ya tshika se na mi loko mi tshuka siku rin'wanyana mi ni vona signali yi tshikini hayi mi nga ku ni disiwini mi vhe mi ku hayi swiri sister yi khomeke kahle hikuva ni mi ta ni rhamba mi ku ku na trip hala ni ku ixi va ta sala na mani mi ku ku na yiniyiniyini hala ni ku ixi na ha taranga ni va vutisa vhetani mi swi ta ku signal yi tshikini 060-875-942 mani ku inwa
4: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito Marumela Funeral Service Tambuti Plan A we join at 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ibi utsarisa 1300 handle ko longa malembe 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku inga 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku inga tona ATM ya 150 rand hey this society yi nga ku inga ka mali handle ko longa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele vukwakwayina salema tlandlamuka siku na siku hi na rhavirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra ari

0: right leri ya risimu ra papa xilivo na vafana ngina va yingiseriwa mina va ku rhandzeka leri va nga ti bebula ra rona hi ndlela yeleyo otherwise ke hi ri teka kwala ka jisara hi ri tsutsumisa hi ri yisa ka sikhunyani va ri lenge va ri voxe i risimu ra kahle kusuka kahle ka timbori sisters ngina va yingiseriwa mina va ku rhandzeka va ku va ta laya hi mani a hi ra swo tanihileswi loko ni vuya and va nkheni vuya kahle na va social development i awara ya ku hetela sweswiwa social development va yi vhakile nakambe kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi lava ta kota va ta yi dyondzisa ka vutomi bya siku na siku na ku n'wina tanihi vaakatiko va nga kota ku va va kha va mi pfuna njhani hi ndlela yaleyo va tele hina va tele n'wina a hini ni ya dyondza eka siku ra namuntlha ri xile na ku mamukela
1: ni khensile muhaxi na ku xota vayingiseri hinkwavo va jisara fm kusuka ka ndhawu ta ku hambanahambana
0: mi yi khomele hi namuntlha
1: Namuntlha ni lava ku hi ya vulavula swintsongo hi child care and safety. Lexi xi endlaka ku ni vulavula hi child care and safety ni kaya kaya ngopfu ma swi tivisi ri ku mahlayiselo ma vana na vuhlayiseki bya vana. Lexi ni lavaka ku vulavula hi xona loko hi vulavula hi child care and safety ho vula ntsena ku tiyisisa ku n'wana i kula aka ndhawu leyi nga hlayiseka rihanyo na rona ri nga lerinene. Na mbangu uba uri lo wa kahle leswi swi endla ku leswaku moya wa bona kumbe their emotions na makulelo leswi swi vonisa ku swona na ku kula hindlela inwana inwanyana swa fikeleleka le one a imhaka ntsena ya mutswari mara i responsibility ya mutswari muhlayisi mfumo community na xikolo kuva hi bona kunwana lowa uva a hlayisekini hina swiphemu swa ku hambana hambana leswi hi swivula ku kunwana u hlayisekini kumbe nwana u hlayiseka kahle andawini leyi avaku a ri ka yona hikuva hi n'wi nyika swakudya leswi nga swi aka ku miri hi n'wi nyika mati lama nga basa hi n'wi nyika swiambalo leswi nga swona swo n'wi ringana tsongo hi n'wi nyika ndhawu leyi a tshamaka ka yona leyi nga hlayiseka hi tlhela hi n'wi nyika na swa vutshunguri hi vonisisa leswaku n'wana wa voniwa hi minkarhi hinkwayo aka age yin'wana na yin'wana ni vurile emasungulweni loko a ndhakunyana ku loko ni vulavula hi n'wana hi vulavula hi munhu loyi a nga na malembe ma 0 ku fika aka 18 years se hi fanele hi va langutisa vana lavawa sweswi ku busy ha kha ha lemukisiwa hi masiku hinkwawo ku ku na timovha ti tlakula ku vana swi endlisa ku yini hi nga ti byela ku luya i nkulu hi ku n'wi vona a ri na 18 years va nge n'wi tlakuli mara va ya va ya tlakula yena i responsibility ya hina kumbe i vutihlamuleri bya hina tanihi vatswari ku n'wana ha n'wi langutisa n'wana leyi ni lavaka ku hi vulavula ngopfu hi yona i ku va a hanya aka environment leyi nga safe sweswiwani xikolo xi pfarile muhaxi vana va siyiwa va ri voxe vana va siyiwa na vana kuloni ku ze ni ku vana va siyiwa va ri voxe vatswari va va kha va ya emitirhweni swi kahle sesi i sala a vona vamakoni wa yena ku va dya va mbala hi ku yena i kulunyana i na 18 years i na 17 years mara sweswi ku na tinghozi to talo ta ku vana vatshwa

batshwala ndeni ka tiyindlu se I challenge na yona le hlangana ku na yona ku tiyindlu ti le ku tshweni nkarhi wun'wanyana mi kuma ku inwana nyana kumbe a nga se za a fika ka malembe ma 18 nga ti byela ku va 18 kun'wanyana I vana lava se va sungula ku kuya a tertiary van'wani va le ka matric ti byela ku va responsible na vona mara mi kuma kun'wana I siyiwe na n'wana kuloni wa vo ma 10, 11, 12 a nga se kota ngopfu ku sweka a nga se kota ngopfu nchumu swi nga ri khathaleki ku hi n'wi siya hi nkarhi muntshwa ndla hi n'wi siya na nhlikani ku ri ku ti byela ku na madyambu na vuya ivi ku sala ku va na ndzilo vana vantshwa na nhlikani va tshwela ndzeni ka yindlu hi va siya vana na makoni wa vona kumbe na sesi wa vona ku ri na madyambu ka titimela sweswi va pfulela swo kufumeta ndzeni ka yindlu mi kuma ku nkarhi wun'wanyana va pfulela hitara va pfulela xitofu ku kufumela laha va va ku va ri kona swi ya hi ndhawu leyi va va ku va ri ka yona mi kuma ku nakona vana vantshwa andzeni ka yindlu se I timhangu leti hi hlanganaka na tona teto ku loko hi fanele hi siya vana va hina aka tindhawu ta ku hambanahambana a hi vonisiseni ku hi kuma munhu lonkulu loyi a nga ta va a karhi a va languta a karhi a va vona hi mhaka ku swa vava mi kuma ku n'wana I tshwile beyond recognition a nga ha tiveki a boheka ku loko a fanele a lahliwa ku tekiwa nkarhi wo leha ka ha endliwa ti-DNA swi kha swi tivaka ku I Marilyn loyi a nga laya mara hi mhaka ku hi nge teki marhambu lamaya hi ku hi ya ku ma lahleni ma nga tiyisisiwangi ku hi mpelampela hi yena Marilyn loyi a nga laha ndzeni se swi endla ku vana va hina va tikuma va nga hlayisekangi nkarhi wun'wanyana vana va siyiwa na madyambu va kha va orha swisweswo yindlu yi tshwa phepha ri tshwa ri khoma ndzilo ku va na ndzilo lowukulu tolweni loko ni ya ntirhweni a ni ri ku chargeni foni ya mina yi loko ni ya khixini kuma ku chajara yi le ku humeni ka ndzilo yi le ku tshweni I don't know ku yi endliwe hi yini se ni ti vutisa ku loko a ku ri ku ku na n'wana lontsongo a nga vona leswiya swa endleka a ti byela ku na ha teka phepha ni timela ndzilo a nga swi tivi yena ku fana ndla yini loko a teka phepha ri va rona phepha ri khoma ku ri sungula ku hisa se I tinghozi leti hi hlanganaka na tona a hi vonisiseni hi masiku hinkwawo hi minkarhi hinkwayo ku vana va hina va hlayiseka yin'wanyana ndlela leyi hi faneleke ku hi hlayisa vana hi yona I mhaka ya dyondzo tanihi vana a hi tiyisiseni leswaku tanihi vahlayisi a hi tiyisiseni leswaku vana va hina va ya exikolweni hi ndlela leyi nga fanela va va va kota ku kuma nkarhi wo ya va ya dyondza va dyondzela ku tihluvukisa hi ku munhu un'wana na un'wanyana a ku na loyi a lava ku dyondza a nga ri na ku navela ku loko mina ni kurile ni lava ku va yini un'wana na un'wana u na ku navela ku loko ni dyondza xikolo ni kula ni lava ku va leswi na leswi a hi nyikeni vana va hina nkarhi wa ku ya exikolweni hi va seketela sweswiwani xikolo xi pfarile tirhipoto ti humile swa endleka n'wana wa n'wina a nga pasi kumbe a pasile mara a pasile a hansi matshan'wini yo hi n'wi khovolela tiva yena a hi n'wi seketeleni laha ku hi vonaku a ri na ku tikeriwa a hi tshineleni vatswari loko hi tivula ku hi ta va hi ri vahlayisi lavanene aka vana va hina a hi yeneni nakona kwale xikolweni hi nga yi loko n'wana a feri ntsena a hi yeneni hi ya hi on regular basis ni ti byela ku mina ni lava ku va na vuxaka na vadyondzisi va vana va n'wana wa mina ni kota ku vona ku n'wana I tikeriwa kwihi nkarhi wun'wanyana mi ta kuma ku n'wana a ngo tikeriwa ko karhi swa endleka mi kuma ku I n'wana loyi a nga ka grade 1 no nyika xikombiso a tsandzekaku ku wa swi kota ku tsala mara a nga swi koti ku tsala hi ku hatlisa ku fana na vana lavan'wanyana atlasini wa a nga nyikiwa wona ku va a dyondza swa n'wi tikela hi mhaka yini kumba a tsala swa n'wi tikela hi ku yena I tsala swintsongo loko van'wani va heta ku tsala yena I va a nga se za a heta se swi endla ku a tikeleka swinene mi kuma ku loko se va ya maka phepha ra yena kumbe tibuku ta yena a kumaka a nga pasangi mara loko tanihi mutswari ni tshinelela exikolweni ni va na vuxaka na vadyondzisi va n'wana wa mina na swi kota ku vona ku ho n'wana wa mina wa swi kota leswi challenge leyi a nga na yona kumbe ntlhontlho lowu a nga na wona I ku a nga koti ku tsala hi ku hatlisa na fika akaya se hi sungula ku vona ku loko hi tsala a hatlisa loko hi tsala a hatlisa hi ku a ni I vana hi nge vuli ku a va hatlisi a hatlisi a tsala a ndlisi ku yini mara ho fanele hi n'wi seketela tanihi vatswari vana hi fanele hi va rhandza hi tlhela hi va

0: kayisa hikuva hi va komba rirhandzu hi va hlohlotela ku endla swo ka mbulavulo kumbe hi kota ku vulavurisana na vona ku nga ri ku mina tanihi mutswari hi mina nyikaka milawu swa endleka ku ni nyika milawu mara ku ri na mavonelo lama n'wana loko a ta na wona hi tshama hansi hi vulavula kumbe ku ri ku tikeriwa ko karhi exikolweni a ta kombisa ku mhani na swi lava ku tsala ni hatlisa ni na ntlhontlho lowu wa so na so na so na n'wana lonkulu swa endleka a ta na mavonelo mo karhi ku loko ho swi endlisa leswi la kaya ni nga va na nkarhi wo tala ku va ni kha ni tikuma ni kha ni hlaya tibuku leraro a tanihi vatswari kumbe tanihi vahlayisi va vana a hi hlohloteleni ku a hi nyiki milawu ha vulavurisana na vana va hina xin'wanyana loko hi karhi hi ri vahlayisi va vana ehenhleni ka vana va hina ku tiyisisa leswaku vana va hina va hlayisekile a hi vonisiseni ku hi minkarhi hinkwayo vana va tshama va hlamba mavoko swi na nkoka ngopfu hi nga swi teka hi nga ku a swi bohi a lo khomanyana mati mara swi na nkoka ku hi tiyisisa ku n'wana loko a ri ku hanyeni a hlambi mavoko n'wana loko a ri ku hanyeni a yisiwi exikalwini a ya tlhaviwa ti-vaccine leti nga kona n'wana loko a ri ku hanyeni a nyikiwi swakudya leswi swi nga na rihanyo lerinene n'wana a vi na yona nkarhi wo hi ku sweswi hi na mhaka liya yo tanihi vatswari swi ni nga ku hi va rhandza ngopfu vana va hina hi va nyika tifoni va va va kha va vona tipopayi ta ku hambanahambana a hi ku rhandza ngopfungopfu vana leswiya a hi veni na nkarhi hi teka ku tona tifoni hi huma na vana va hina hambi no huma hi xitrata lexi ni jika hi lexin'wana ni ta ni vuyile un'wana a nga tlakuriwangi a nga beburiwangi a famba hi milenge ya yena a exercise a tilola a vona swi swa ku hambanahambana na le handle loko ku ri un'wana un'wana na un'wana hi minkarhi leyi va ta ku a hi yiseni vana va ya tlhaveriwa mikhuhlwana mi kuma ku n'wana wa mina a nga yi a ni le ku n'wi hlayiseni swa endleka loko a ya aka madokodela ku ya kamberiwa kumbe a tliliniki ku ya kamberiwa u va a kha kumbe ku kumeka mavabyi man'wanyana lama hi nga ri ku awe leswaku u na wona tanihi n'wana se a hi vonisiseni ku vana va hina va hlayiseka hikuva hi kha hi endla sweswo tanihi vahlayisi va vona xa ku hetelela muhaxi i ku ri tanihi mutswari loko ni fanele ku ni tshinya n'wana wa mina a ni n'wi tshinyeni hi ndlela yo n'wi komba nseketelo kumbe ni n'wi komba ndlela hi ndlela ya positive loko ku ri ku ni ku leswi wa a wu endli loko mo tsundzuka kahle ni tshame ni vula hi vutswari ni vulavula hi vutswari byo hambanahambana ni vutisa na xivutiso aka vayingiseri ku loko u ri mutswari xana i nga swi navela ku n'wana wa wena a hanya ku fana na wena na a ya kuma munhu loyi a nga landzelelaka yena voni hina vahlayisi va vona hi ri ti-role model ta vona kumbe hi ri vanhu lava va nga va landzelelaka i nga vutisi n'wana ku wena role model ya wena i mani a ya vula mhani va ka makhelwana loko u lava ku tiva reason u kuma ku nyika reason leyi nga yi hanyaka ku hi mhaka playeni kumbe a wu le ku endleni ka vutswari bya wena hi ndlela leyi yi nga fanela tanihi miganga swikolo na hina tanihi ma-social worker a hi tirheni hi vonisisa na mitlhontlho leyi vana va hlanganaka na yona nkarhi wun'wani hi nga tibyela ku na n'wana wo a nga twi ku nga ri timhaka to a nge le ku tweni ku ri ku ku na ntlhontlho na wona lowu lavaka ku a kumbe ku voniweni kumbe a nge le ku seketeriweni hi tibyela ku i n'wana wo phungela hi mahanyelo lama a nge le ka wona se swi na nkoka ku loko hi hlangana na swona sweswo a hi tshineleleni lava va faneleke va hi pfuna nkarhi wun'wani na tsandzeka ku ni tshinya n'wana wa mina a ni twa mara loko ni n'wi teka ni n'wi yisa ka munhu un'wanyana wa swi kota ku va a swi yingisela inkomu
1: ya namuntlha edyondzo namuntlha a yi ri simple and straightforward mara I've picked up ku ri swilo swo tala hi tibyela ku it's a norm kumbe i maendlelo ma kona mara loko se ni swi languta hi li side leri mi swi hlamusetaka hi swo na swi vona ku swi fika swi va wrong site lera ra ku mi kuma ku ni siya n'wana na sesi la ma n'wi vona ku u le ka age leya ku i fane a enjoya her own childhood mara mina ni fika ni

0: endla a wall between a childhood na ku va ningu hoxa ku ava 18 mom a teke ni ku hayi sala na xona ni ku tenswisi sala na xona mi kuma ku n'wana u dlina a rhandza ku ti pfalela because i wa hava vanghana loko a ri free yena i va ti pfalerini leswiwani swi va swi kha swi vangiwa na hi ku mi kuma ku hi mhaka ku most of the time nkarhi wa yena mina ni n'wi siya na n'wana ande vatswari ku hayi i kurile loyi no sala na ndzisani ya yena se i sala na ndzisani ya yena swi fika swi va rhongo laya hi ndlela yaleyo so vanhu va pfuna njhani kumbe mi tshame mba na ti-case ta ku n'wana a tata complaina hi mhaka ku va a yisiwa ka xiteji xo karhi forcefully so mara va nga ri awe vatswari va yena ku ri kumbe mutswari wa yena va nga ri awe ku ri va le ku n'wi fosteleni ka ku va a va mutswari hi ndlela yaleyo
1: swona ha hlangana na swona ene na vatswari va ta hi fika hi va pfuna nkarhi wun'wani mi kuma ku hetelela ku va ku rhanga ku va mutswari a taka a ku n'wana wa mina i na mahanyelo ma so a nga pfumeli ku rhumiwa a nga pfumeli ku endla yini hi nge so a hi koti ku solva problem n'wana a nga ri kona ha n'wi vitana hi tshama hansi na yena mi kuma ku loko a hlamusela a ku a ni koti kumbe sweswi no va ni titwa loko mhani va ri kona ni va free ku vo a va sali na n'wana wa vona mi ni kota ku ni famba kumbe ni jikajika kumbe ni ya jika aka va munghana wa mina hi ku mina hi mina ni tshamaka na n'wana nampundzu loko hi ya xikolweni ni kumbe va suka mhani va swi kotini ku hlambisa n'wana mara hi mina ni fanele ku ni rhanga ni cinca ndlela ya mina yo ya xikolweni ni rhanga ni heleketa n'wana crash loko ni vuya ni fane ni landa n'wana crash ni vona ku n'wana wa hlayiseka ni va ni tshame na yena kwala ndhawini yin'we se mara ha va tsundzuxa vatswari ku endlani ku n'wana a va n'wana a hi ali ku a voni makwenu wa yena kumbe a hlayisi makwenu wa yena swin'wanyana swi heta swi endla ku nkarhi wun'wani n'wana loko ku fika kwalani wa karhala na yena ku kasi mina a ni fani na va ri na tintangha ta mina na hi ku mina ni tshama ni tlakule n'wana mina ni tshama ni endle yini mi kuma ku nkarhi wun'wani ko va swi swa simple na swi swo ya a fane a ya exikolweni kumbe ku ri nkarhi wa ti maybe the extra lesson a nga koti ku va a ya explore exikolweni hi mhaka ku endla yini u fane a vona n'wana vanghana va yena nkarhi wun'wani loko mi vutisa ku swimanimani i kwihi va ku ha luya a nge yi u fane a vona ku i tshama na n'wana ka vona se tanihi vatswari kumbe tanihi vahlayisi a hi vonisiseni ku n'wana wun'wana na wun'wanyana a kuli a ri n'wana ku fikelela laha yena a nga ta va malembe ma yena ma nga ha pfumeli ku i n'wana mara a hi pfumeleleni ku

0: mi sungula ku ngu chingela kumbe ku ngu khahla hiku na yena inwana nkarhi unwana mukuma ku ile ka age yona ngwe mfanele mi bona ku u hlambile na yena na mara nwina loko mi vuya kwala mingata va mi vuya kona hambi ile ntirhweni mi vuya mi tikisa voko ku na va makweni a va se hlamba a va se endla yini ku ve na yena wa hi lava that care and guidance yo suka aka nwina
1: ni mukoma kahle tanihileswi nkarhi wa ko u nga wintsongo loko va mi lava va mi kumisa kwini
0: tihofisi ta hina ta social work services hi kona sweswi ni tshamaku ni karhi ni vula ku atindhawini hinkwato a Greater Giyani loko hi ri Greater Giyani loko ho ya aka ti-tribal hi ya a titliniki hi va hi ri kona aka aka ti aswitandini swa ku hambanahambana loko ku ri na leswi swi nga kumi hi seni mi lavaka ku swi report-a ma fowunela a ofisini ta hina letikulu aka Mopani district ya hina va kota ku hi allocatela nakona ti-case ta hina va ta mi byela ku leyi wa case ya le ndhawini yini va hi fikisela mi nga hi kuma aka nambara ya 015-811-4300 015-811-4300 loko mi mangala mhangu yo karhi va kota ku hi allocate ku va swi tiva ku leyiwa i case ya le tikweni ri va yi fikisela aka munhu loyi a fanela ku a yi tirha
1: okay right khensa swinene ku va mi vhakeri namuntlha etindlwini ta hina ta vuhaxi na ku tshama na ku pfumela ku ri vhiki leri taka hi ta tlheni va ni kheni famba kahle na n'wina mi va na siku ra kahle
0: inkomu khensile
1: danke 060 875 942 baleki sweswi swi nghena kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu.

0: n'wina 060 887 5942 bani baleka futhi mani kuma kahle laba wani mingiseri wa mina milemo yena
1: ahe
0: ahe
1: ah moya bani naveleleni na vala ka malamuleni
0: bani naveleleni
1: na hope ngoveni a green farm na kokwani dabuza ka mapuve leni ka mapuve na unique manganyi tokulwa mani magoda lo ka mapuve na ndlala mavunda tokulwa papa xiluwana vafana ka sikhonyana vana va xikomba xi va endlete tswala mikateka tele ya vanheli ni ri ka vona ni ri hepi
0: magod
1: mi nga ni hembeli ka mhani
0: ni zero days ta vona mi ri hepi birthday ka mani n'wina miyingiseri wa mina mi lemo yeni
2: ahe mama zalo
0: ni koko
2: ni pfukile moya hi va navelela
0: ahe va naveleleni
2: hepi birthday ka hope ngoveni a green farm agwadi mavunda ka nyani nkhenso ngoveni ka mapuve na hinkwavo lava birthday yaku ni ri suka ri ve kahle ka vona inkomu kokwana wa daka
0: nkhenso swinene 060 87 5942
3: mingiseri ahe ahe minjhani tagwadi mavunda kunyani mani a green farm ivi ni ku nona khensa ngoveni ngoveni thoma xila kwala ka mapuve lanuwana ivi ni unique manganyi kwala ka mapuve lanuwana ni hetelela xibya xin'wana xi rhandza kereke mani n'wa dambuza mana ya vakulu swinene mana va rhandza mani ni hikwala beda ku na vona ana va va fanaka swa mapuve dani sesi wa mina
0: ni khenso swinene 060 87 5942 nkarhi wa kona ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahuma ni ya languta kahle le ka WhatsApp ku ri ti humesa yini n'wina vayingiseri wa mina va ku ri xile sesi Marilyne ni ri happy birthday ka mani thavisile ni le ka majamali me tinyiko ka nkomo 22b vanhu lava wa va navuleriwa kahle birthday mana masungulo na anhlulo kwala ka nkomo 22b 060 87 5942 va ku ri happy birthday eka nyeleti mathebula wa ka mavalani u navuleriwa kahle hi reason phahlele ka ngove ni khenso swinene 060 87 5942 ndzumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani va ku tsi let's pop mabodlela pop champagnes hi ndlela leyiwani endzela mamavundha ntukulu wa papa xiluwana vafana eka sikhunyani unique manganyi erol maluleke eka 14b kokwani wa dabuza esiweya ka mapuve hope ngovena green farm hip hip uri vanhu lava wa va tlangela kahle siku ra vana ra ku velekiwani va navelela kahle tinjombo ni khe ni ku makeke makeke va naveleriwa kahle hi basani n'wana maniphosa laha ka ngove mugangeni wa nduna efrem makamo ni khenisa swinene 060 87 5942 mumina na n'wina hi hambana hi so
4: happy happy happy happy makeke makeke aka ntukulu wa mina sagwati mabunda laha aka sikhonyani ni ku makeke makeke na le ka mapuve na lava hinkwavo mavito ya vona ni nga va tiveki ni nga lo va rivala va navuleriwa hi munhu wo duma a ri yexe laha mugangeni wa ndhuna erikana muchavi laha blocktweni ka sikhonyani ku na papa ya xiluvana fana ni ku ntombi ya bava famba ni ya wisa danko
5: happy birthday eka nhlamulo xiluvani ka nkura yi fasonke navelela hi mhana nhlamulo hi timihlanga ka makondzo ni kha ni ri kwala ka xifasonke
6: ahe sesi mirino happy birthday ka kokwani mabamuleyi ka thota ka mapuva khani ku happy birthday ka unit manganyi kona kwale ka mapuva na lowa un'wanyana rivela vitiwaka siweya kona kwale ka mapuva na samavuwa hope ngoveni le green farm na le 14b ka homu makona makheke na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona a va naveleliwa hi manjhanjhani laya ka muchipisi hlayisekani sesi
7: ejetlini a ku pfuki manamka hipi ka sagwadi mavundha mahuphi ngoveni na va kula namuntlha ni le ka mabuvula na va kula namuntlha hinkwavo va navelela rikaka vubavari bava na marhanga emtindhambi ni kona kuvangwangula xikulaa marhangu
8: happy happy happy happy birthday ka mhani wa dambuza aka mapuve erol maluleka a 14b unique manganyi ka mapuve sagwadi mavundha ka sikhunyana hope ngoveni a green farm a va navelela hi mhani leswaka dzingdzing ni khensile ntswalo ya papa
9: happy birthday ka kokwani wa dambuzo ka mapuve happy birthday ka nhlamulo rikhotsa mountain view happy birthday ni le ka hinkwavo lava birthday ya ku mhani kheyila kwala ka mapayenta
10: sesi Marilyne na minjhani na hi pfukini kombela ku navela ti-birthday ti-birthday ka nhlamulo

0: ngingendi birthday nale ka hope ngingendi birthday nale ka mhani lava nga va hlaya loko ni nga ha swi twangi va ri i mani ni ku hendi birthday na le ka Sagwati Mabunda kwala ka Sikunyani kwala ni ku hepi hepi hepi hepi ku ra Sagwati i vona ri mutala malembe a ku rhandza i karhi ni navelela hi va mhana a xikhongelelo wa jaha kwala ka Sikunyani inkomu
1: va rekhode se va nga ha vuli leswi a va lava ku vula swona so otherwise ke kumbe va ta tlhela va hi rekhodela futhi 060-875-942 teka kahle miyingiseri wa ku hetelela miyingiseri mi le moyeni ni vhikini minjhani a ni yi twa mabantini kholo leyiwani ku ri hayi khola minjhani mamo
2: nga ri bile ka mundebile ku kala kala masikhulweni ke hekile khekhe a ku ta ri makhekhe a ta jide kibebe vele ka muka vu vone va vawulawu a vawule vawulele murimini murimi a vakiye ka vutlu ndi a levuwa n'wana wa ka
1: ni can see and mi nga ha fambi welcome back mi nga ha fambi welcome back
2: a ke do uro va u ri kari lan jidrene
1: alright ni khensa swinene malivia
2: Thank you.
1: 060-887-5942 number le mina nwe nga famba kahle yo eka www.djsrfm.co.za that's our audio streaming bank se ba mina ba kurandeka and then ke mina na nwe na hi ba hi ke ya hamba nyisa sweso Facebook page ya xitichi yona hi liya le ka @djsrfm bank se ba mina ba kurandeka ni ba mani landbelela ka mana mahla nga kota ku ba ka famba kahle na mina eka siku ra namuntlha nongonoko mid morning life umelesiwe kahle hi the real miss ksa nkhise swinene se sikhensani Sharon Chauke enongonoko wo xongaxongasi hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka kasi n'wina a mi khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza ntombi liya ya ka mahomani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitaci mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni hi languta kahle ti-hashtags hi ku ri hi nghene kahle na vomani eka nongonoko eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke ni tsutsumisa sweswo ni nghene kahle ka Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri ni languta ku ri ni nghene kahle na vomani eka siku ra namuntlha ni va mani la ni belela eka munhu wa ku fana na honorable Humphrey hashtag eka n'wina tiva ra nhova na mbona kwalano ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr Judgment avanyisi siku ra saseki Mr Timan Martin ambona kwalano hi leswi ni vona kahle munhu wa ku fana na mboniseni Stuward Mkhone le Pretoria ni khense swinene kaya ku ri le etindhawini letiya ta le malonga 060-875-942 mana kati munhu wa ku fana na gian baloyi hashtag eka n'wina amukelani xinangani na mbona kwalani vincent n'wayila hashtag eka n'wina wise man masocha kumbe socha na mbona kwalano ni vona kahle munhu wa ku fana na engeta baloyi hashtag eka n'wina ni ba manda ni belela ni vona kahle munhu wa ku fana na patricia tivani takalani ne guda hashtag eka munhu wa ku fana na ntombi ya ka mapindani nsovo basani chamango na mbona kwalano 060 ni yisa sweswo mahlweni ni vona kahle munhu wa ku fana na Jostar Maringa zava papa maria legi jamandeni leyi mbana siku ra kahle kokwani shayi na mbona kwalano hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na raina na mbona kwalano kokwani wa favor hashtag eka n'wina mhana vana na mbona kwalano ni tsutsuma kahle na languta kahle le ka sitleriya ra TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi va hi kha hi hambanyisa leswiwa mana kahle munhu wa ku fana na Jonathan Mabalani wa guyu nghene na yena ka nongonoko mana swimbirhi ni khense swinene hi fambe kahle swin'we na n'wina na vo nghene ka na vona na nongonoko FK Phahlele hashtag eka n'wina na vona yi nghene kahle na vona ka nongonoko Carol Chisikule sisini na vo yi nghene kahle ka nongonoko kusuka kahle le Gauteng ni khense swinene kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Saint nghene kahle ka awara leyiwani ya ku hetelela Saint Ramurifo ni khense swinene ku va mi yi joyinile ka siku ra namuntlha Shimani Peggy ni khense swinene sesi va nghene ka awara leyo hetelela Jester Mulaudzi na vona va nghene kahle ka wara leyi ya ku hetelela hi khense swinene ku va hi khe hi fambe kahle na n'wina tlakusani Vince hashtag eka n'wina ni sungula ku mi vona na mamukela kambe ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Elenobela mativa na vito ra n'wina mi ri tsarise swin'wanyana mara otherwise ke ni khense swinene 060-875-942 mina n'wina hi va hi khe hi hambanyisa xisweswo xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla tiphineni.

Ntikani ni mamkere 22 wa timinetse kube aware ya kumembe rino ngonoko IGCR talk ile ubzeni la timakati tengwa kako hila wakuri problemi hii na hii itama hansi hihlela hetela kuma shintusho tunzu kare shwa ka Facebook ile ka GCR FM ina ka Facebook don uka atlema tebula WhatsApp na tingkingo ile ka 060-88-75942 kensa shunenika tindawin kwa takwa ambana ambana na miningisela ka mirko.

Abishiritano lega shondo 106.0 audio streaming at www.gcrfm.co.zn kensa snene bangi ser kumtsana ba xin kwa laba bangansela nkari kusuka kwale ga morning beds na claimi itaka bbz big breakfast zone na mando kungari balambza na Mr. X kambe tle suka ko itaka 6 to 9 eka nangona ko mid morning life with Marlene Sherinda loko me ensuka la 3 o'clock tawa ka ringena nangona ko bambare loaded with Matonsi na Ntsaki nwa hongwana batava ka ri ba yisa ntamba ama hleni ka sma ongvele singena na wona leka uri ya ntsebu na remember ngobeni ka ske uri ya yanwe taba ari ko man loko kungari lungile malepfana utava ri ko ani ba bona ti colleagues ti tele na vatirhi kulobye vo tala swinene va kahle va timbilu ta kahle a redzi nga tivi loko veni va pfa va mi tshova kwahalani mara a ni ku tshovana i vutomi bya masiku hinkwawo leswi hanyaka vanhwini hi vanhu na hina a redzi na mehe swa ndla ni ri ku tshoveni ka van'wana kumbeni ka ni vavisa van'wana mbirhi mara i sorry I khomeleni mara hambiswiritano ke va taka va pfuxa nongonoko vhele na lunghile malepfana ka va ka a hi nyika mahungu le ka ri le ya ntsevu until 7 ta va karhi a hi nyiketa ta muganga sports vis kona ntombi yo zenya andzhaku ka sweswo vhele minongonoko yi ta va karhi yi landzelelana hi ndlela yaleyo minongonoko ya tidyondzo swi tele leswi va ku swi karhi swi humela ku na minongonoko ya tidyondzo leyi va ku yi karhi yi dyondzisa ya ku yi khutaza minongonoko leyi enkarhi wun'wani mi kumaka ku yi kota ku vuyelerisana mindyangu leyi nga hambana yi nga tshoveka nga va ku ri maxaka ku nga va ku ri nsati na nuna ku nga va ku ri vana na vatswari kambe va kota ku va va mi vuyiselela mi va nchumu wun'we nakambe laha hi rhambaka na ti-social worker nkarhi wun'wanyana hi rhambaku kun'we na tiloyara va xiphorisa sweswa kutani ku na minongonoko hinkwayo leyi va ku yi karhi yi mi nyanyula asikwini na ku mi nyika tidyondzo na ku mi nyika vutivi byo karhi kambe lowu nongonoko hi laha hi tekaka timhaka hi tiveka atafuleni se hi sungula ku va hi va hi karhi hi ti chukachuka kambe hambiswiritano ti koho nhlikani lowu timhaka leti hi fanela ku va hi karhi hi burisana hi toho kumbe ku languta eka toho i timhaka leti nga le ku humeleleni hi masiku hinkwayo kumbexana mikarhi hinkwayo hi languta eka mhaka ya ku va vahlampfa va fambini hi famberiwe hi vahlampfa vo ringana ma-1000 kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga siku na siku hi va hi kha hi twaka ha namuntlha ku fambe vangani mindzuku famba vangani sweswa ku taniya ku fambe vangani ku na vangani va nga yimakwinikwini va nga tekiwi va fambini already thousands of people those who are from other countries ba sukini la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga a va ha ri kona loko swi ri hi ndlela leyi tiko leri ra South Africa mi ri twa se ri rhurilini ke vugevenga byi hungutekini ke swivandla swa mintirho swi pfulekini ke kwala tikweni ra Afrika-Dzonga hi ku famba ka vahlampfa lava nga famba so far lava nga famba thousands ya vanhu lava va nga vahlampfa va fambini 060-88-7594 tuma ke leyi navaka leswaku hi langutaka yo i xivutiso eka n'wehe leswaku mi vona se swivandla swa mintirho swi pfulekini mi vona vugevenga byi hungutekini ke kwala tikweni na Afrika-Dzonga eka 060-88-7594 ndaka mavhengele na tinhlokomhaka ta mahungu ni ta vuya ni sungula ku teka tinqingho voice note ni rhumeleni nhlikani

0: Corona Complex kunautana na Tepawe ungawufonela ka 0792923334. Sky Tents e company yosungula kubayita egiani ita shavisa matende na ti mobile freezer. Sky Tents.
1: Ni khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya khume ni nga kuta awara yan'we vaaki etindzawini ita Zebadiel ni nga kuva aki etindzawini ta Tsanene kun'we na meyara va yise emahlweni na ku va va ri karhi va languteka swiphaza leswi nga kona leswaku swi na maphepha muakatiko wa tiko ra Zimbabwe wa malembe ya 25 hi vukhale u humelerile mahlweni ka khoti ya majistarati ya Polokwane mahungu hi xitalo le ka awara yan'we enhle.

hi vo va nga na vutsotsi byikulukumba lebyiya byo fana na nyoka yo tumbelela ku vuma va tsutsukeza. Phela swo tala leswi swi endlekaka hi swihlamala hi vona va va ku va ri ndzeni ka swona vona va lavaya. Va nga ri hi vona hi voxe hi ku rhumela va tirhisa timali leti va nga na tona va va va dyaka timali ta mfumo. Ivi va kuma munhu va ku kuma vanhu va nga ningani mi endla leswi. Wena hi ta ku nyika mali we i va endla valungu va vona i va holela. Ivi swi endlisa sweswo swi pfalela leswi a swi fanele swi pfuleka. Kwalomu ya timayinini hi rilaku hi kona hi vona. Kwalomu hi ngo mapatu mati yiniyini hi vona. A hi khale ka ha ku huma mali ya ti-disaster timpfula leti. Yi tirhe kwihi? Mara leyi sukaku kona yi humile yi helele kwihi? Ku endliwe patu ra le kwihi? Ku endliwe eswiphayiphani xa le kwihi? Hi hindza kwalano ku ri ku khale ku kha ku riliwa hi mana. Yaleya lava vo va fambisiwaku lava swi ta endla ingaku vo va nga va fambisa ku ri ku hi varhangeli va vona. Phela a vulovula hinkwavo kumbe swi mi nga nghenisa swona mi ta vuyisa swona. Se i ku tumbelelana laya a ku na xa vugevenga hi nga ta swi vona xi hungutanini. Ene a ku na xa ntirho hi nga ta swi vona xi pfulekile. Swi fana na munhu loyo dzaha fole budona kumbe wo nwa byala ngopfu we ni heka mali hi byala na fole. Hambi o tshika u n'wi pimela 6 years hi ku hi kombe mali leyi a wu yi tirhisa ku xava fole na byala. Yikwini i ta kuma a kha a rilisa sweswiya ana a kha a rilisa swona na sweswiya a kha a na byala ku ri ku se i tshikile. Se na kwala hi swona sweswi nga ta endlisa xiswona. Hambi vo famba va helela vanhu lava a ku na xa ntirho hi nga ta swi vona xi pfulekile la a ko va hina hi swi teka tani hi ku kuma tindhawu leta ku fanele ku tirhiwa tona. Kona ku kutele vona vanhu lava hikuva va nga khatali hi mali leyi va nyikiwaku yona. Phela a swi vuli ku loko va fambile hi ta sala hi endliwa leswiya a va endlisiwa xiswona swo lerisiwa ku ri tingani la hi ta mi nyika mali munhu kumbe la hi holela mali munhu. Ku ta tirhiwa ku holelelaniwa ene swi ti ku holiwaku va holeli va va lava va tirhaku swi tlhe swi va vavanyana hikuva mali yi huma yi holela vatirhi ku ri ku vatirhi hi vo va nga endla

0: kuda a hi tshumu ka bona timali a hi tshumu ka bona ku totwani cheka ye hina hiku a hina tlhelo a hina xitayele se a handle ka ku cinca ho mfumo wa lowu a no vona ku ri na nchumu lexi xi nga ta kota ku va xi hi endla ku ri hi tsaka kumbe na loko hi fa hi swi tiva ku vatukulu va hina vana va hina hayi va ta kota ku sala va tihlayisa hi ku hi swi vonile ku ingaku swilo swi tulekile ni ngo hi tshikanyana kwala bodona hi ku loyi a nga landzhaka mina i le ku ni phuxeni i na swin'wana ya a lavaku ku swi veka hambi sweswi swi ni nga veka na ma-security yo tiva ku hi foyinisa ku yini ku ri ku hi huma kule na yo jesu arat a rezi swi ta tikoma yevo bodona
1: inkomu
0: thank you.

0: Enchegan Ming said.
1: Hello.
0: Aye, look at me, Tata.
1: No, I'm going to go to the phone.
0: Hey.
1: So, it's my talker.
0: Okay.
1: Are you talking about? Kuya hi mina no bona ku swi nge hatli swi tikomba ka ha ri eliyani and then xin'wanyani mi nga kuma swa ku lava va nga famba hi lava a vo lo tshama kumbe va tshamele vanhu vambirhi vanharhu va karhi va tirha mi kuma swa ku ri vona a va le ku tirheni. Xin'wanyani mi kuma swa ku lava nga famba hi valava va xavisa timanga va xavisa tichichisa va risa na tihomu swi swa ku fanisana na sweswo se swi nge hatli swi tikomba hi ku hatlisa ku ri no impela swivandla swa mitirho swi pfulekini na ku sweswi madala yaloyo a nga huma swo tala i swipakapaki kahle ku ri mitirho sisi ku va na mfumulo wa hina ku hava mitirho ma swi vona se ku hava vanhu lava tachiwaku hi ku hambanahambana ka swo swa ku fanisa na sweswo se na byo vugevenga vugevenga sweswi a nga swi vekisa swona swa ku a byi endliwi hi lavaya ntsena na va kwale ka hina va byi endla vugevenga mara hi karhi hi langutisa ku lexi endlaku va ze va endla vugevenga vanhu lavawani i timhaka ta ndlala loko nga ri na mitirho na swin'wana na swin'wana va swi twisa maxi se leya ku swivandla swi nga swi pfulekini na vugevenga yi nge hatli yi tikomba yi nga tekanyana malembenyana mo hlaya na ku swin'wana hi loko a ku endliwa research ya ku ri no vanhu lava va nga famba a va tirhaka purasi re kumbe a va tirhaka tifeme tihi impela va sukile ku sele vangani swi swa ku fanisana na sweswo maxi inkomu mo hi twa van'wana ku vo va yi vonisa ku yini
0: inkomu you can see.

0: Enhlekani.
1: Hey, khalangu, minjani?
0: Itshama yifikini ngowe na kokwane.
1: Ah, kare a hlayisiwa ba.
0: Mm.
1: Hey, hloko maka ya twala.
0: Okay.
1: Hey, and isimutisi xa kahle ngopfu ku mi vona ku ri na ku cinca leswi vanhu lavaya a va ri la South Africa va nga famba na. Ye khalanga, mina leswi sweswi ni disturbaku ngopfu emihleketweni ya mina, vanhu lava nhoka mi nga tivi ku leswi mfumo wu nga endleki nchuma vanhwini a va disturba hi vona na. Hi ku swilo leswiwani swa vanhu lava hanga ka hina ku ka va nga ri na mitirho swi le ka mfumo. Vanhu lavaya a va disturba kumbe kwalomu mapurasini kumbe ku mara aka mfumo

0: a ku na vanhu lavaya a va tirha ndzeni ka mfumo. Vanhu lavaya a vo ti tirha hi ku mitirho va yi tiva. Kumbe kwalomu timayini kumbe ku na va tirha, mara mhani voni ku ta va na ku hatla ku cinca hambiloko va fambile. Loko mfumo ka wona wu nga cincangi wu humesa mitirho swi ta tama swa ha ri tani ku fana na vanhu va lavaya sweswi a va ri kona. Vanhu lava a vo ti tirha vona. Vanhu lavaya a va tlhela va thola na vanhu lava kwalomu va lavo hlupheka-hlupheka va hanyisa hi vona. Tanihiloko ku nga ri tiku ra ka vona vhele a va fambi ene va fambile. Mara ni ya kalanga mina ku cinca a ni ku voni ku vana va ta swona va kuma mitirho loko vanhu lava va fambile a ni voni. Se hi ta vona hi swona kwahalaya hi ya ku kona. Ku swi ta va kahle na vana va ta yi kuma mitirho na vanhu va South Africa va ta yi kuma mitirho na. Hikuva vanhu lava va fambinike se a ye kananga a ni dzindzaku leyihisa mara mena problema ya leyo ku xana vanhu lavaya va nga famba hi vona a va disturb-a mfumo ku yi nga humesi mitirho vanhu va tirha na hi no va na question ya leyi ntsena mara aya a swi nga hatli swi endli na hi nga voni ku cinca a ni voni ku nga ri na ku ri na ku cinca a ku cinci mfumo swilo swi ta cinca vanhu va kuma mitirho vanhu lava a vo ti tirha a vo famba va ti tirhela hikuva vona va tiva mitirho a ndzeni ka mfumo va nga disturb-i nchumu hi ta vona hi swona inkomu
1: inkomu Khensi.

0: Nhlikani.
1: Nhlikani Mr. Dondo, na basho.
0: Aye mvukini.
1: Tsama ipukile ngona ke.
0: Ina tsama ipukile.
1: Hayi ke se.
0: Mm.
1: Eh ninga hethi nkari. Labayani abazanzi batakana mthevu na unwe. Eh abade endela swa bona. Duma kona no sitiba. Lesi sindwa ku sifaisa. Kumu awu niki vanhu mthevu. Vasongola ti vanhu lava tiva ku tsungulusa mthevula. Baba fambisa la. Ah, xa na hi xivona a mi swi tiva leswaku ku na vanhu lava va datisiwe sweswiwani vete un'wana na un'wana laa tirhaka lomu ya makaya ku na timali leti nga vekiwa hambi yile kwihi na kwihi ve le kuholeni namuntlha ve le ku kumeni namuntlha timali teta hinkwato a va kumi tuku wet cost va teka vanhu va vona lava loko mina ni fanele hi awara ni rheta 120 yeni ya rheta mali muni ya rheta 20 rand mintini munhu ku na atizini lava a va fanekele va rheta timali to karhi kwihi na kwihi a va rheti tona wet cost va teka lavayani va va hoxa la hi vona lava khulukumba i ti-president i tihosi hinkwavo va va pfalerini sweswi va kona na karhi na va vona sweswi seni a ni va hlongoli mina ni ri loyi a nga sungula swona a xikarile na ka xiketelele we ni nga xixi kunene xinjani hikuva mina xixe khale na khensa namuntlha ni se dondzana
0: Inkomo.
1: Thank you.

0: right, Cancer Snane, 12:40 minutes ago, be our young way. Sweswi ta va karhi hi languta vhele eka swirilo swa vaaki laha hi langutaka timhaka leti ti mi vavisaka swinene emugangeni kumbe ka timasipala ta hina kumbe ka tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga hi ku angarhela swirilo swa vaaki eka 060-8875942 leswi mi karhataka swinene eka tiko leri mi tshamaka ka rona kumbe masipala kumbe mfumo lowu nge le ku hi rhangeleni eka tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga kumbe amintirhweni leswi va ku swi karhi swi humelela mi swi twa ku leswi mi vavisa swinene enhlikani
1: kuto
0: ahe
1: sase nawe baba
0: se ya ku amukela
1: budona mina hi ku vona ka mina leswi xi va ku xa hane ka rhadi mapatu budona a ma se fambeka ene mati butona ni swivula amukarhini yo tala ni ku a swi vuli ku mina laha ma huma mara kwala tikweni ku na lava mati va nga ma kumeki se i mati i mapatu swilo sweswo butona swa ha ri na problem hi ku van'wanyana mapatu se no rhurha ka wona ku ku famba timovha a ta ha fambi to fostela vo vanhu hi mhaka yo munhu wa swi kota ku papalata laha ku nga na goji a checeleta mara movha wu ngehi ene mi kuma ku ri wu ya jika a kule hi mhaka yo ku ri hava ndlela ku ri ku wu ta ku hala kusuhana kun'wanyani ku va ku ri na mukosi swi va swi hlupha vanhu va fanele va ta deliveriwa swin'wana swo phalela amukosini na swikunene ra ku heleketa mufi mi kuma ku a ku fambeki amapatwini se hi yin'wanyani mhaka leyi yi va ku yi vava hi mhaka yo hi twile ku mali ya kona yo lunghisa swilo sweswo yi humile yi ye kwihi hi leswi mina ni vonaku swona swa ha ni karhata budon a hi penini van'wani hi yeno
0: inkove kensi
1: tange budon
0: komu 060-8875942 hi twa van'wani ku en'we mi ri yini a hi languteni ka swirho swa vaaki leswi mi swi twaku leswi loko mi languta swi mi vavisa swinene nga va ku ri ka mfumo ku nga va ku ri ka muganga lowu mi tshamaka ka woho masipala enhlikani enhlikani
2: hello
0: ahe
2: enhlikani
0: ahe
2: hello
0: ahe ni le ku mitweni
2: oho a ni nga ri ku mitweni enhlikani budon
0: ahe minjhani
2: hi pfukile hi ngo n'wini
0: hi pfukile
2: ingaku matiko lamani hi rila hi swo fana himpela mati budon mati ku hava misava hinkwawo mati hi rila hi wona na mapatu a swa vava budon loko ku ri hala river plus swi vava ku tlurisa na mpimo hi mhaka yo sweswana ni bridge a ri werile ku lo endliwa xipatwaninyana hala idinkova hala idinkova lero sweswana loko ko august ku september ku sungula ku nwa ku na timpfula na xexiya xi ya ku hetisekeni xexiya hi faku hi nga ku fambeni ka xona hi ku xi le xikarhi ka nkova na nkova a swa vava budon ene loko ku ri munhu a ka ta hi nge hi n'wina mi ta hala vo river plus a mi ku tivi mi nga fika mi nghena mi nga swi vonangi ku ri ku na nkova ma swi twisisa budono swi vava njhani ka tika budono kwala ka mati na mapatu a swi vava ku vava hi mpela na lava va nge va na swikontiri swa fana i tipothole swi celekile swo ti fanela budono swo ti fanela na hambi ku ri na xikontiri swo fana a ku fambeki mapatu budono na mati hi yo problem yikulu hi nga na yona laha misaveni hinkwayo budono
0: ya lero kahlekahle problem ya mati hi yo leyi nge le ku karhateni swinene
2: problem ya mati hi yo yi nga ku karhateni swinene futhi loko ku ri hala river plus ri ni ri na ku vulavuriwile ku ri ditiraka ledi ya dya mati dyi ta hamba dyi ka dyi hi tisela mati se swi ferile dyi ta ta hi ku swi ferile a ha ha makumanga va lo fika le ka mbokota hi ku ka mbokota ni mati ya huma va fika va halata mati lamaya va swi vona ku ri yi nge hindi tiraka laya Ni yo problem engana yona budon.
0: Nkomi Kensi.
2: Kasa mina.

0: ntsena ene la kutala ku famba famba timovha mavona kwala switambini sika na hoyo yinwa ikulu ngopfu a ku fanele ku endla pavement ndhawu liya a swi le ku tsakiseni swi nga ku endleke swa mapatu hikuva loko movha wu nghena ku na madyambu laya va nga swi tivi vinyi wa movha movha wu fika wu nghena wu tlhela wu nghena ndzeyi ka goji swinene wu ya hansi hi ku na loko mi hindza na tibaga ti hunyi mikhambi ya tihunyeni laya ku endla nga ku xipoci ko futumela hi ku loko mo fika mibaza laya mi ku i mi nghenisa nenge wa n'wina a ma humangi bodo swi ta tika ku huma laya se timhaka leti ta masipala hexi ti le ku tikeni mani a va fa va vona timhaka ta switavata ku switavata swi tshama swi basini hi ku a ni vanhu va lava fambaka kona mi ku tiku va famba ndhawini ya njhani ani mi kumaku na vusiku ku vete magayisa mi kumaku magayisa malama movha wa ko loko u famba laya wu fika wu nghena kwalaya ndhawini yaliya ni vulavulaka yona loko mo ku vona kwalaya ni tshamaka kona loko mo tshika mi tini hala ka mukhomi mi nge ku tsakeli mi nge ku tsakeli na switsanana hambi na n'wini wa xitichi wa ku tiva ndhawu yaleyo a ku kahle a ku kahle bodoni mapatu ma onhekini ma onhekini swinene swa matana a valavuli mati ma kona mara mapatu mapatu hi ma vavaku hikuva a wu swi tiku nghozi leyi yi humelaka hi kona a wu swi tiku yi ya va njhani ma vona a yi le ku tikeni mhaka ya mapatu badon
1: ya
0: a yi le ku wumiswani ntsena tindhawu hinkwato va vila hi mapatu vanhu na mati xikulu i mati hi ku loko mati nga huma nga ri kona ku hava ku dya ku hava ku hlamba ku hava ku hlantswa ma swi vona
1: ya
0: se masipala leyi ya hina leyiwani a yi fanele yi tlhogomela swilo leswiwani ku hi swo swi nga phambeni ngopfu swi nga saleli ndzhaku hi ku mati mo xava madurha phe sweswi xigubu kha xi endla 2 rand mi ma yi kuma ku mali ya kona hlayisekani bodoni twa mo hi twa van'wana
1: inkomi can see
0: daki
1: alright 0608875942 a hi kumeni van'wana hi twa leswaku va va swi vonisa kwini a ni tivi ka WhatsApp ku ko nga ri na vanhu lava hanyaku a ni le ku kumeni okay hayi se ni makumeni marungula ke eka WhatsApp mambirhi enhlikani
2: mamukerinixalamukani vatukulu mpfukeni na vaxomi
1: hina hi tshama hi pfukini engon'wini
2: hi pfukini vatukulu na milandzu ya twala laha hundzeni leti va ri na ku hi twa hinkwato eka tiko hinkwaro ni la ku ta twa na timhaka hi ku ti tele timhaka leti nga kona laha tikweni
1: okay
2: mina ni vavuwa ngopfu hi mhaka leyi ya vugevenga vugevenga lebyi nga tata tiko leri hinkwaro namuntlha ku yiviwa na vanhu swihlangi swa yiviwa u hetela mi twa swihlanganyana swi yiviwile mi nga tivisi i va mani va swi yivaka va swi yisa kwini vanhu va yiviwile mi nga tivi va yisiwa kwini i mhaka leyi ni vavaka ngopfu yaleyo loko a ku ri ku hi na vurhangeri lebyi byi rhandzaka vanhu lava byi nga va rhangela i nga ti a byi ta rhandza yi languta hi matihlo yo tshuka yaleyo mhaka kambe hi ku a i nga ku ya va khata a ku endliwi nchumu ko ririwa hi yoho ku vulavuriwa hi yoho ku ta vulavisisi ku tirha vulavisisi byo ka byi nga heli hi mhaka leyi ni karataku ngopfu loko mo languta tiyindlu ta vanhu ti vekeriwe na tidarata a vo sasekisa tidarata leya va tlhava ku yiviwa kuma va ngheneriwa vanhu kwala tindlwini va tekiwa va endliwa leswi va endliwaka swoho van'wani muti wa ku ya ya kumiwa ekwinikwini se a hundzi na misaveni van'wani va hetela va nga ha kumiwangi se hi yo yini dyangu vusiku na nhlekani yi ni tsona na vurhongo yaleyo vatukulu xin'wani kahle na swi vona na nkarhi wa tinhlokomhaka ta mahungu fikini ta twa van'wana
1: inkomi can see

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

thiwa mrabaraba bodon ku thiwa mrabaraba ti pothole ntsena mara ve ku na xikontiri ka muchipisi ende xikona mara xikontiri xa kona xi fana na le graveleni xi fana na mpatiriro ya swilahlweni hi magojigoji ha swa vava bodono a hi swi tivi ku hambi swi ta ncica hambi swi ta hela hambi hi tolovisa swi kahle kahle loko ha ha ri na mfumo lowu ku hava nchumu xi nga ta hi lunghela hi leswi ni nga ta mi byela swo bodono hi ku na mati hi gcine hi mfumo walowa ku nwa mati switarateni lowu nga nghe sweswi a yi se tshama hi nwa mati na tiko hinkwaro la ka muchipisi xirilo i nghoma ya chela bodono hlayisekani xiticini ku thiwa mirhavarhava swikontirini inkomu kwala ka muchipisi kwala.

0: godon a ala ka yena le go tsaka ka maka ya bokorokere the problem le tikulu go ba sesimbere patu na mate a e bodon a e ku hava sesweso loko no mbyela loko swi ta ka mate antivi kumbe sini nga va kumbe itlule na lembe ku ya aka lembe ra mbiri spipane a se tshama so huma mate kopa ku vana va lava va ti tiraka tetiya ta ku pfa ti phakela nakona yi ta kan'we andhaku ka tin'hweti andhaku ka nkarhi wo leha swinene so swilo swimbirhi leswiwani loko swi ta ka mapatu mapatu ya kona hayi a ku fambeki na swintsanana a ku fambeki and then na mati hayi ri ra ku loko u nga ri na mati ya ku xava ka lavo borha ani swi ta ku tikela swinene swi ta ku tikela swinene hayi i ti-problem leti kulukumba swinene ene mati i basic need mati a hi xi lexi a hi fane hi xi pfumala hi ndlela leyi hi xi pfumalisaku xiswona ene u ta gina u hetelela u ti vutisaku problem hi le kwihi va tsandziwa hi yini va tikeriwa hi yini because mfumo ti-budget nkarhi wun'wanyana ti va ti nyikiwa tin'wani ti tlhela ti tlhela so hi swona sweswo
1: Nzenga mathebula mpukile mathebula hawe bodon amtwa le kumtweni amitwa shinene le kumtweni swile swi endlaka ku ri tshamaka hi miseketela reason ya ku mingensa nongonoko wa ku pfuna community luna loko henga dzweli vona mara vambiri vanharhu va tsava va kha va swita va yingisela va dzwelana ku phela hi dume ngopfu ku hayi kahle kumbe hi phela swi twakaleni ku na 1, 2, 3 so i mhaka ya kahle ngopfu ya leyi na ni tsaka ngopfu hi bodon se mo ni nghena mhakeni handleni ka ku dya nkarhi he bodon mapati yo tala ni mapati yo tala since ku nenyana mpfulanyana liya yi nga na nkarhi wo leha a ku se tshama ku va na gredara yi nghena yi lunghisa mapatu a yi se tshama ku nghena gredara yi lunghisa mapatu loko mi suka la kaya la a hi ngo mi suka giyani mina ku nghena hala ni nga vulavula le ka xikukwani loko mi fika laha mahlanguli laya mi jika mi thena mo ku xikukwani laha mo nenga laha movha ya kona mo famba switsongo kahle kahle ma ni twisisa ya mi boheka ku famba hi 1 na 2 1 na 2 mi nge ngheni ka gere number 3 mi fake mi ku 1 na 2 1 na 2 mi kha mi nenga hi ku a ku fambeki loko hi suka kwalaha mahlangulo hi tlhelela giyana benstolo ku sukerisa laha ti-efe laya a ku fambeki ti-efe leta hinkwato ze ya nghena xikontirini mara va kona vanhu lava va kona vanhu valava va faneke va langutele va swilo leswi va kona se a mi nge swi twisisi ebodon ku ri ku endleka yini ku famba yini loko mi ya ka loyi a ku ha department ya mina loko mi ya ka loyi a ku ha department ya mina ya manimani loko mi ya ka manimani a ka nisi kuma report ya ku lunghisiwa mapatu nakona hina a hi byeriwi hi vanhu ku lunghisa mapatu hina ha lunghisa mapatu hikuva hi ya hi schedule ku schedule xa hina se hi khejula ku ri hi ya kwini hexi mi karhala hi bodon mi karhala swinene so ma ni ta ku swi kahle leswi nga ku endlekeni hi le ku swi voneni loko munhu a teka ntlhara titlhava hi yexe mi nga ri susi mi tshikela titlhava loko a titlhava hi yexe swi ta option yi ta va yi ri ka yena ku ri tlhari leri a nga titlhava ra n'wi hanyisa kumbe wa fa mi nga n'wi susi a titlhavi ni ringeta ku vula leswiwani ni xure ku vatswatsi va le ku ntweni ku ni ri yini hi ku mfumo lowu namuntlha hi wu foda hi wu vhotelaku hi wona u nga ku trendeni swinene ngopfu hi wona day and night hi vulavula hi wona hi vulavula hi bumabuma hi wona hi ndlayini hinkwaswo hi vulavula hi wona ene loko mo ta xiya kahle a wu swi tshama wu endla swilo swa kahle namuntlha a wu faneke u swi prove ngopfu ku okay sweswiwani hina sweswi a hi dumanga kahle mo hi va pfala matihlo hi va blinda hi lunghisalunghisa mapatu lamawani hi endlaendla yiniyini va ta hi mikosi ntsena vanhu lava se hi ku laha ti-efe lani a ku na mikosi wu nga ta va wu ri kona laha mpatwini va tata kwihi laha benstolo lani loko mi suka kwalaha matshamikanu layani mi ehla mi ya benstolo mi kha mi famba hi nana a ku fambeki ebodon a ku fambeki na switsonga ku fambeki a ya ko ntsena ku tele mara ni va taka ku ni nga byi dyi nkarhi ni mi komba ti-sample ti-examples ta leswi ni swi tivaka Manchester Mr. Mathebula. So areze bodone areze mfumo wa hina hi vota mara a hi veni na vuxiyaxiya ka rin'wana ra masiku hi swi tiva ku ri mfumo lowu wa hina va tshamini a va nge he suki va tlhela va vula va ku ha hina hi ta fuma ku zidonki yimila timhondo so that's why va nga ri na busy hi swona va swi tiva ku mi nge pfuki va humesiwini kumbe ku huma hikuva ze va swi hlamusela siku rin'wanyana va ku hina hi ta fuma edonki ze yimila timhondo so areze bodon i nkoma hi xumaxumeni hi le ku mi yingiseleni bodon epapa zita ka xikokwana danko.

ni bodon kalanga u kahle mathevula a swi ni bodon hloko mhaka yi twala swinene bodon swi nga leswaku ni bodon tiko hinkwaro hi ri laha xilo xin'we hi mati ntsena last time loko ku va na project leyi hamba yi nghenisa swiphayiphani lomu amakaya a hi ku hi vuyeriweni kati hey swiphayiphani leswi a swi endla nga ri etierian ta leswa swa ti Wi-Fi muti un'wana na un'wana xi kona xiphayiphani lexiwani na loko a vulo nghenisela vanhu ti Wi-Fi teto va ta va wisa ku hlupheka ku xava ti-data na yini na vona nga ka swantswa se swiphayiphani leswiya swo rhosa lomu mitini ya vanhu ka ha ri ku ri hayi hi le ka mfumo wa xidemokirasi loko ebodon hi vulavula hi timhaka ta mapatu na a ku na xitandzi na xin'we lexi mapatu ya kona va nga ta vulavula ku hayi ya famba kahle ni ri mina ni vulavula hi mina laha ni tshamaku laha ka sikhinyani mpfula leyi nga na yi cele switarati leswi hinkwaswo ni vula hambi ku ri switarati leswi timovha a tiyisa vana a crash a ta ha koti ku famba mi nga ha swi twisisi ku swi ta endla hi mara tikhanselara ti kona tihosi ti kona na to tihosi tiwana hayi ku leti tshamaka kona ni mapatu ya tona ya lungheni a ya lunghanga swa fana na kona va tshama kona mara vona hi voxe a fanele ku va vona va yima hi milenge tihosi na tindhuna va yima hi milenge va vona ku tiko ra vona ni ri fambisaka yini mara hayi vona ezilongo va kuma mali va yi bela xikhwameni ka vona swi rati se ebodeni mapatu ku vula ni vula ntiyiso ni nga tipfunini mapatu kun'wana na kun'wanyana tiko rin'wana na rin'wanyana ku ta khuleriwa patu loko ri na nkosi ku ku ta kota ku hundza xidungu lama emavonelo ya munhu wo n'we bodoni laha emugangeni wa ndhuna eka nomtshwa laha blokton ka sikhinyani ku na papa xiluvana afana hi bodon tekani lwa nga laha ndzhaka mina hi twa yena ku u ri ntango xilungu

0: Alright, tlhene ma mkena kambe ka awara mbiri. E awara ya kwe telela kume mbiri, what minutes kube awara li ya mbiri. Ya kwe telele ka nongono kwa GCR Talk. Tikora Ghana ri baganyela tlhele xikombelo xa president Cyril Ramaphosa xo lava ku endzela tiko ra Ghana ka n'hweti leyi landzelaka ya August. Mfumo wa Ghana wu tlhe wu paluxa leswaku va baganyela kule xikombelo hikokwalaho ka madzolonga ya ku hlasela vanhu va le handle kwala tikweni ra Afrika-Dzonga. Va ri Afrika-Dzonga yi fanele ku ololoxa madzolonga lawa ya nga koho kwala atikweni. Hiko se ku nga ta sungula ku va na vuxaka bya kahle. Hi ndlela leyi ya ku fambisa vahlampfa la tikweni a mboni ku onge matiko laman'wanyana ma hlundzuka kumbe ma hlundzukile a va ha lavi ku va na vuxaka bya kahle na tiko ra Afrika-Dzonga. Leswi swi nge tshuki swi hi pfuxele tinyimpi ke. President wa hina wa tiko a va lava ku endzela tiko leriya ra Ghana ka n'hweti leyi landzelaka ya August. So a va lava ku ya vulavula kumbexana ku adirese swin'wana kwala tikweni kambe e-e va aleriwa leswaku a swi nge endli va ri va le ku aleni. So swi nge tshuki swi hi pfuxela madzolonga leswi ke swi nge pfuxi mpfilumpfilu ke na matiko laman'wanyana enhlikarhi mamukerini
1: eputon
0: ahe kokwani
1: me pfukile
0: tshama hi pfukini ngon'we
1: okay ya ene no hi tirhisa hi matiko lama ma le handle swi nga fikelela kwalano phela matiko lama swilo swo fana na timali mo pfunana ku va na vuxaka lebyi byi nga kahle. Ni hleketa wun'wanyana wa artist i vhele a lava ku ya perfoma a la azimla va vuya va fika va ku no trele ra n'wina ra le kumbe mbalele ra wena ra halaya eka ku i huma kona a yi nga ta kota ku ku pfumelela hi mhaka ya ku i tata i ta dyondzisa vanhu va la mambalele malama hi kombela i tlhelela endzhaku se hambi swi ri sweswi xo fana na sweswi vanhu va hlongoriwaku swi ta phutisa presidenti ya hina ka matiko mambe va n'wi teka a nga ha tlharihangi ku ri phela wena i hlula hi vanhu va wena va dlaya vanhu va hina va haraza vanhu va hina why swi va so atikweni ra wena. Swilo leswi hambiloko ku ri ku a wu lo twa vanhu va tiko ra wena va ku rhasela hi vanhu vo tala lava va humaku hi ku hambana ka matiko a wu fanele wena i swi nghenise kahle ku ri hi kota ku tshama a hasi hi vulavula hi swona i ta kota no loko ku ri ku a hi pfumeli and swi teka nkarhi a wu ta kota no tibeyilela wena eku i khale ni kharhi ni vula ku ku na huyi huyi hala tikweni ra mina ra vanhu lava va n'wina va nga nghena hi ku fohla a handleni ko nghena hi nawu ni xoku vanhu va mina loko va nghena ematikweni ya n'wina va nghena hi nawu lowu i lavaku ku tiva ku va lava yini va fikele kwini va ya tshama malani se hinkwaswo swi sweswo swi ya ku feyileni swa lowu ku ri vo fohla va nghena swi ya tekeka ku ri hi hlongola hinkwavo hambi va ri lava va nga na maphepha ya mpfumelelo hi mhaka yo vanhu va tiko ra yena nkulukumba lowu a va khontroleki phela loko mo swi langutisa swo endliwanyana hi tinxaka tin'we leti ti cacaku vanhu a ko va tinxaka hinkwato ti nga la South Africa se hi nga ke hi swi jika hi endli ngaku kumbe vo lo n'wi nyika swin'wana ku hi kombela i endli ngaku a wu swi voni hi kota ku hlongola vanhu lava hi ku alright loko ku ri ku va hlongoriwa hinkwavo i strike xa tiko hinkwavo ra South Africa phela sweswi va le ku vitananini vanhu vo tala va lava va humaku kwale ku hayi hala giyani ka ha tirheka tanani mi ta tumbela kona hina no xavisa hi le ku xaviseni sweswi ni vulavulaku kwala xopeni ya mina ni pfurile ene himpela a ku na nchumu se president a yile na vitlhari hi ku ku ta fikelela la yi lavaka ku pfuniwa hi timali to karhi to lava ku sivela ti-disaster to karhi ri kuma va n'wi tsona va ku wena a swi pfuni nchumu ku ri hi ku lomba mali ka tiko ra wena hi mhaka yo a mi koti ku va na vuxaka na vanhu va matiko man'wanyana se swi ta n'wi hlupha mara na yo nyimpi loko swi fika laha unless va lerisiwa kahle va fambisiwa kahle mara loko o fika lava biwaka va dlayiwa a hi fili hinkwenu hikuva a ku na lexi hi nga tshemba xona phela masocha ma hina malawa ma fana na ma-security a ku na lexi va tivaka xona swibamu ko va ku khavisa lomu tinyongeni ta vona kumbe ku khoma va tiva yini loko mo languta lomu ka ti-TikTok swi leswi swi tirhiwaka hi matiko lama ma le handle loko ku nwiwa ri ta swi vona ku rhumeriwa swilo swi ta deliver ti-billions swi ta dlayisa vanhu va hlangana tinhloko va fa mara hi ta ku hi tshembe yini kwala phela hina nyimpi ya hina hi yaliya ya intata hi yaliya yo hala ku nga ngheniwi ntsena nyimpi ya misava ya mpela a hi yi tivi hina laha hambi va ri vona va lava va hi va hlongolaku a ko va laki hi mhaka yo kumbe vo va chava va vona crowd va lwa vanhu lavaya va kulele tinyimpini se swi ta hi siya hi ri ka problem swilo leswi hambi a ri yena epresidente swi ta n'wi hlekisa matiko man'wanyana se a rebyi hi ta twa kona ku swi helela kwihi a ho khongela ku ri yi nga ngheni nyimpi a va hlongoriwi ku miyeliwa ku endliwa sweswesho ku tsonaniwa to timali teti etiko ra hina ri nga kombelaku ku pfuniwa hi tona a hi tenini van'wanyana budon wa mi susumeta lowu hi landzhaku laha yevo
2: inkomo yi can see
1: thank you.

0: Enhlekana we mam kiri.
1: Ya enhlekana lo ne.
0: Aye.
1: President Alwea alela go lwa ka hena go anga ile masha. Ne bona mina a endla kahle sine ba switsa masha. Ku hava munna onwe anga tsakaka ku ri no ehlongola vanhu va yena mara wa hala ku ya le ka yena i endla vuxaka. Wa tibutisa ku i vuxaka bya njhani hi ku vana va mina i wa va hlongola le maxi a ne? Na helo wa ka hina epresidente no vona ku ri a hi maendlele ma kahle lamaya ma ku ri no. Yena a hala ku kambela ku leswi ni hlongolaku vanhu lavawani va ya makaya ka vona na ha kambela ku loko mina no ni la ku ya le ka vona va ta ku yini na va switwisisa maxi se a hi maendlele ma kahle na hi u swi vona swi rivaleni ku a swi basanga loko ku karhi ku hlongoriwa vanhu lava a fanele a nga ri na ndhawu leyi a vhakelaku ka yona ka matiko lama ku nga na vanhu lava nga la va switwisisa maxi se a ni tivi ku u va secha kumbe u la ku twa ku ri va ta ku yini loko ni ku ni la ku ya le ka vona na yena na khabinete ya yena a nga ta pfumela loko a ku hlongoriwa vanhu va yena le matikweni ma le handle a va ta ku n'wi pfumelela njhani luya a ta ku ri ku vanhu va hina a va laveki le ka yena se i ta tandla yini swi swa ku fanisa na sweswo maxi se president liya ya le Ghana ya vulavula swona leswi yi alelaku lowa ka hina ku a nga i ya a ya endla yena a tshika ku tshama la kaya la a lunghisa leta la kaya ti n'wi tsandzaka va swi twisisa maxi inkomu mo hi twa van'wanyana
0: inkomu hi Kansas man.

0: Elsie Kane, ma mkere na we.
1: Aye.
0: Aye.
1: Mija.
0: Evgrem jani.
1: Ebegi.
0: Hmm.
1: I don't know if you can hear one day I'm new now. It's my other president. I don't know if you can hear I can.
0: Hmm.
1: I'm not going to be able to do this. Kira bana rita bu yar la ban shaka manitan
0: ne mingi sere
1: eh ida anda ka 5 years ya le ya ma fini kita bana bana ta bar ko ne la bana ta bar na bisane mare le bu yeso kira a chawa bana ta bu ni nda ile la ne ta chama ni ga ti de de ti ni La sona re dumirna yin dumirna kamuri ngo di taban wa tin wa kana wa kela kwa dami wa kela ku ngi ni ni ai. Ni kana mu ka sina mhaka kwa na mathandani si right thing ndi a sina mhaka hi ni mathandani na a hi. Ina hi ri ava all right ava vu va tatata na dziamba. Ta sana le si sende ka ku na rinkin da. Bagwana la rende ni nanga la hande kule kutshele rini ka ti pheli la ke ndiwa ndawe te shakela ndinto le kwenda nwana wa la ka ta ta ta sirra ta su ikene la ka la ti mandi ka la ti nanga pana na na na na na na ha ka ti brazi kuli ni ni la shakela ko ko nwana wa la vuto ta ta ra khila la ka masala ta su ba re zwe ni le Ah, you did one wrong. I don't like that in the car.
0: In come, it can just ne. In come, 0608875942. Yeah, I'm a train. Tikura Ganner Baganish Combesha President, Tikura and Africa Zong, Baba Enzela, Tikoleria, Emakama Zolonga, Lama Mangako, Kuala Tikunda and Africa Zonga, Yaku Songo Lava Samfa. Bononga Shai, Nika, Ushaka Zakatlama Tikian 1K, Kumbele Suvetas Vashkarshi, Onela, Kubakuru Famsunika Samfa Latikuin. Ra Afrika Dzonga swinga tshika swi selana ti nyimpike kuma madzonga ku zondana ka matiko nhlekani imam kere
1: ikugwele bare
0: etsa ma fikini ngonwe
1: ikugwele e bona ku ha ku tshikole swi ma leti ka kunwana kunwana swi khavara vana hinkwavo swo boha leswi hi nga swi endla etikweni van'wani va hi kwatele mara hi ku vona ka mina laniwa a ni vuli madzolonga laniwa hina hi ku vanhu lava nga hava mama timfanelo ka maphepha a va hi vava mateka a hi le ku nweni na munhu ndzi va ku ri sweswo na mukhalabya nkarhi luwa a ha kun'wa mtiko mandela leti a hi le ni xiyin'we mara hi right to comment hi nge ngheni tiko ra vanhu ku nga ri na phepha elawe hi teka kahle valoyi tolo tolweni ndzi ka mahungu ka ku Tuwala kwa harika hasi mbile na kare kare ala kibadze Tiko mbwende Awa mbwende kwa harika ina Tako wakata china kwa wamele mbwa kwa kwa wala ala Waloi Tiko mbwende nke kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Banga chaji Na tiko la ina Lungu chika kwa kwa kwa kwa kwa Ya ichari kwa ina waka kwa Na banga awa mbwende kwa Enge Wini wini wini wini Munuku Nalikumbo Anivo Nilikona ya Kufa Makamba Kavani Munuku Tese Kwa Kunani Kama Tungu Nibu Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa mara la baka pa pa ta yin ni ni ngawu ni tsuna rai an na ka la ba bar ni tsuna ta to ni ba ta ni ku ara pe da na ba ta ku ni ni ba ba ski ba ya ba ma pe ba lo se la no ni a yin ni na ni na je ye ni la ka pu anga va ti fanele ka leswi loko ku huwa hi ku ri bolo ku asukeli matama tsayini bona ti president to vana ti ndzi ta tona ti nga matimela ku swi swi ndza ku swi rhayi moyo ku tsala ka tsangwa pamba ka matimela handle ti nga nghena rhapo ku matimela nwana ndzi ri ku jamu ku ri handle irapa pepa what about hina la kaya namukani kwa ka tsinani hi ku hi mapati why we hi ta hi hanyi rapa hi pula la sona bolo hi kutana ku harika hina munhu ku tindhuna ti hosi va tikoli ngopfu mina hi mei a fanele va bekisindi va vitana hina va ka tiko kana tlanga ku hei masiya mina a fana hard pepa a ya ku va vuma hi va hi ku va kaya ini berani kontrabo benar buat banding tunggu kalau hukum ada bule itu benturan tadi ini ina ini apa cekak pepa ah kamu ini dia nak kita kira nama pep lo ko deso bare itu kita enda gunda muina buat cekak kita print bai cekak umat dan bai cuma buat ini ya apa pep itu dia mara ina apa kala kaya isi boa o sair uma parte como a coisa boa sair comum pelo menos na parte comum valeu mas a boa boa daí rara na parte isso não é boa parte era na casa do povo ainda aí ele é ruim ele é na mar valeu mulher aí na parte de aí ele é bem bonito ele é mais alto por outro lado aí a parte da frente o aí para pelo na boa não só que lá no fundo na parte é necessário a bale fa mina ku nhalo ku ri nyimpi loko ndzi ku ku ana vona vana va le handle na hi lembe na vona hi a va hi va teka maphepha wa vana nona mina kwala kaya ni nga yima loko ba dzi ndzi loko a hi tiya dzoti dzoti hi ka swi marhayi a hi tiya dzoti dzoti hi ri tele hi ri tele dzoti kuwa prasana mi hi ri tele kaya mi ta vaya mirina maphepha no swi a hi tiya kwala hi tiya vana a hi swi tiya vana hi va tana hi ri hi ri kani ni hi balo la dzoti Mula rancur tu, he, rupa ini macam ada Taiwan. Mula tu jaga orang sama pun tak. Sesuatu, agak lagi Taiwan awak apa pun tak, apa pun juga ni kalau. Jadi, bukan apa pun tak, kalau itu dia orang ni, pada ada makai tak sama nak bolu, bapu, suhu ini tu ini tu. Kalau dua hari tak sama nak bolu, bapu, suhu ini tu ini tu.

0: kuboneka awara yanar.
1: Ngomo. All right, Mr. Ndoba, I hate saying.
2: Eh, pale pale ko. Mimi to hosta ina na bigula ka ite ite ko pale.
1: Mm.
2: Wono ko bo na ka ko bigula ko bala ko ite ya wole mo ti ena. Ina ba ite ite.
1: Mm.
2: Ma se ma ti ite ite 15 tam tam be ko ala wa ko ko la ko. Ite ite ite ko no ra ho ra ko ba ba pa ni na ti ite ma ra ke ni. An ka mo du nai ba ko ni ti ho ti ite ka ko du nai ko ba na ti ti ni gan di.
1: Mm.
2: Ko
1: ngoma ikhensisi ne
2: ayi thank you
1: ngomu

0: Ahee, Budon, na vaxumi xitichini ni xota na vayingiseri kuloni. Budon, ahi twa nhlokomhaka i nhlokomhaka ya kahle swinene. Ku va ku ni kombela ku rhanga ni basisa la ku mfumo wa hina kumbe ofisi liya ya presidente yi vuye yi kaneta maveriveri lama ma nga tshuka ma humesiwa hi van'wana va maphephahungu ya ku presidente va rejectiwile ku va va fanele va vhakela tiko leriya. Mara kambe hi ku ya emahlweni na topic Budon, mina a ni nga ta vona nandzu hambi Ghana kumbe matiko hinkwawo ma kwala a Afrika a mo ala ku president a ta, mina a ni nga ta ti vona nandzu tanihi muAfrika-Dzonga Budon, hi ku loko swi languta kahle Budon ku hava na tiko na rin'we la Afrika Budon ku vulavula ntiyiso leri nga na vanhu vo tala vo huma matikweni yo hambanahambana ku fana na leswi nga kona la South Africa. Hi ku la South Africa Budon hambi u ya ka xithelani u ta u vuya u ya Soweto Budon hi wena luya u ya lavo kwa maxo ku ri hinkwako laha u fambaka kona la South Africa Budon ku na vanhu vo huma ematikweni ma le handle lava vo ka va nga ri ku enaweni Budon, lero leswi humelelaka la South Africa swi ngopfu. Ende loko ha ha va twela vusiwana Budon hi mhaka ku a ha kolotisiwa swiphazeni na swiyi na swiyini, siku rin'wana hi ta vaviseka Budon hi ku xo sungula vanhu lava loko va ta la a va na vo titivisi, lero xin'wana na xin'wana lexi vanhu lava va nga tshukaka va xi endla la a ku na laha hi nga lava lavaka kona hi ku xo sungula a hi xi tivi no va nghenise ku yini. Ende xin'wana xa kona tiko ra hina a ri hlayisekanga hi ku hina va kwala kaya hi khe hi famba hi vandlela mapasi ya vuxisi hi khe hi teka timali ta vona hi va tumbeta etindlwini ta hina. Mara leswi a ku heteleleni siku rin'wana hi ta tisola Budon hi ku hava tiko na rin'we Budon ha mo jikajika misava hinkwayo lava nga pfumelaka ku vanhu va ta, hambiloko mo languta vo Spain mi languta vo Cape Verde hambi mo languta vo Mali kunene mi le ku tlheriseteleni ka vanhu phela swihi leswo fambisa ti-illegal immigrant Budon a swi va timhaka ta la South Africa ntsena. Loko mo languta hala vo Cape Verde mi languta ti-immigration processes ta vona mi le ku xanisekeni ngopfu va hlamva Budon ku ve le ku tlherisiwini. Mi famba mi ya mi languta hala vo Europe Budon mi languta vo Cape Verde mi languta matiko lama ma nga le kusuhi na swihlala leswiya swo ya hala vo Europe Budon ku hava lava pfumelaka va hlamva va ta va nghena va tindlela ku rhandza va va na swiphaza Budon va xavetela timovha va xavetela tiyindlu. Hayi Budon sweswo hi fanele hi swi vona tanihi vayingiseri tanihi vaakatiko ku a swi tshamisekanga hambi vo kwata matiko laman'wana ma Afrika school i ku vanhu va vona a va tlhelele kaya a hi ri va nga vuyi Budon a ku vuyi vanhu lava nga na maphepha a hi vuli vanhu va laka ntsena va Afrika ntsena hambi makula lama na maetopia lama munhu un'wana na un'wana hi ku naswona maetopia lama phela Budon a vo va na maphepha vanhu lava hi xaviselaka swiphazeni a va na maphepha vanhu lava Budon va ta hi ti-container vanhu lava ta hi swikepe va fika va xavisiwa la South Africa. Loko mo tshama na vona kahle hansi Budon va nga mi byelela swi va nga tisa swona swi va va ngo Budon mara hi ri munhu un'wana na un'wana a tlhele Budon a ya laha a humaka kona mi ta swi vona vugevenga a byi ngo ti hunguta na hinkwabyo mitirho ku nge vi na liya mara yitsongo Budon yi ta vuya ka vanhu va laha Afrika-Dzonga Budon ti ta phamiwa tiyindlu Budon ma ta ceriwa magoji Budon ti ta pendiwa tiyindlu ti-buildara ta hina a ta ha ri kona ta la kaya Budon ku vulavula ntiyiso no a hi swi languteni kahle hambi mo kwata matiko ma Afrika Budon as long as ne hi endle swihi leswi nga ta tlhela siku rin'wana hi tsaka hi vona tiko ra hina ri hlayisekile Budon. Mara leya president no office ya president yi humesile xiviko lexiya xa ku hayi president va tlherisiwile leyo no president a va kona ka makungu yo ya a Ghana kumbe ku vhakela matiko ma la Afrika ka sweswi ka nkarhi wa sweswi.
1: Njhani mahaxi minjhani tewe njhani khalanga va yingiseli loko yingiseni munhu ku lowu a yingiseleni kahle tinhlokomhaka nangeni hi vulavula swilo njhe Ramaphosa a nga rhambiwangi i u byile loko a nga tele a Ghana se mara va yingiseli va nghena se va swi cince va ri Ramaphosa vitaniwini a Ghana a hi swona sweswo a hi yingiseleni xihana ma hi ndlela ya kahle loko hi nghena hi vulavula mhaka yo khomeka.

0: bari pula rivala se va fikiri vinyi va ntlangu ti championi
1: ti championi ta
0: Araba
1: e ditu noko dibu dimiela nyana diku fa ai khona impela loko ti champion ti fikili ai ke am sara mina am gerisim ra kahle swinene DJ Mfundisi tsama homesa swi swingabi a score
0: ai ikala kahle moni ka gaza ne ku hava ximbeleri sho humesa dingabi
1: dinga inkwatu taba
0: ya
1: masiku na siku na siku tsama ikha itina
0: ai akuna siku ra mahala ra gaza va jem ku hava jem sike swa mabulu va kha va tirhisa nchumo lowa AI lwa va kha hey se mindlise ku yini minga yiva ji kwala giyani ku sala iyani
1: ni hlambala se va nwana va ku he
0: ku keke yini la
1: hey
0: va tirhisa kwini vele kwini se me yise ku ji va kona ku hey hina tsemba ku i greater i gagasha nga sosa ji va kona ku i ji man va kona ku i gabaza so
1: a veta ta ka ji liya hi ku yisimula
0: hey bas bo se va sungula ku vona ka sikele ku ni hunda ni languta kahle ni kuma swa
1: ka xa
0: xa ri kona
1: ende impela e
0: ku saseke swinene ngo huma tiva ku kahle vanhu van'wani va sungule ku vhakachela ndhawu liya va teka swithombe
1: vagoyane phela hi le henhla mari kuma se vanhu va va kha va fikela henhla va municipality kombela mi vekela swilight down
0: ya
1: loko hi hundza hi swivona ku impela
0: ku
1: vai hile giyani kahle kahle vengiseriwa yina amukele ka nhlekani wa sikra na munhu hlamba ku vembi ringiwa timile se ku bi kahle awari ya nari vakhazi mi pfukile
0: hlayisekeni khazi nandi nga lokunene
1: mi pfukile swinene namuntlha hlayi wa vunharhu ti 8 ta July vengiseriwa yina nakona ku fikini kahle swinene bambarile out there awari ka ta ti nga tinharhu live va ku hi kha hi tisa swihleko hi tisa kontsako hi hungasaka hi tlhela ku hi dyondza swin'we eka ti hour late one.
0: It's just gaming 0G75 because endla kahle kolomo 189 days ku sikela kahle vele ka 20 January ka lembra 2026 fikela kahle vele ke eka sikura na muhla ka sikela kunga Wednesday ne
1: eh
0: sikura kwa gaming 0G75 ka 8 ka sikura na muhla ka gaming sire mina na wana geta ba ikhaya famba kahle ka nongonoko bamba reloaded ku fikela kahle ka hour liya yantsebo eka madambu ya sikura na muhla ka sikela tikolet bakuwa eka nongonoko tikolet bakuwa ta vanhu lava nduma eka nongonoko ka sikena kambe tikoti simuti mbiri eka sikura namuntla ungara vunharhu ta vakha ku nyiketa kahle vhele ka tinsimule dia ta malembe nda ku dia kumbe xa nyiketa tinsimule dia ta xikhale ti le dia hile tinga ta kha ku nyiketa tona la we ming zero ta ibzera so ku simura number 1 ri simura mana sona ke vitara sim iman ri simura number 2 ri simura mana sona ke vitara sim ri simura mani
1: ya sirtani ba ingiser ba ne mgarba le so ku leka awri le ya ku hetsela ena swiphem le xa xa ku va kha ikuma kahle nhlokomaka ya siku le ingata hi kha hi chuka chuka swing kambe ingarba le so ku na swiphem le xa xa ku va kha hi tlangela skrongo ra ku velekiwa na xa xa kona swiphem swa mina bulu hi kona u fika eku gisark space ka FM lava kahle hi Facebook hi va hi ri kona tshame ive kha hi famba na yena kahle nga ri vana leswaku na ka TikTok u fika ku gisar FM i vona kahle vuhaxi va n'wina na mina ngonoko hinkwayo ku hambana na hambana ka yona loko ri ku ri ha ku sungula ku yingisela ngonoko ra ku sungula ka rena namuntlha siku ha ku amukela mixer wa hina hi va hi kha hi ri kona ku va hi muhungasa ti awara tinharhu
0: hi sweswo ke mixer wa gisar FM hi va kha hi famba kahle veleke eka nhlikani wa sukura na muntlha ka sike va kha hi langutana kahle veleke na sungwangwani kumbe xani ke mahungu lama nga endleka eka tin'wani ta tindhawu kumbe xani ke ka matiko man'wani eka siku ra namuntlha mingiseriwa gisar sikola sungwangwani la kumbe xani ke makona mahungu hi ku today in history kahle kahle mova khela languta kahle veleke leswaku endlekeni veleke eka matiko me le handle xikan'we ke ka na la ka tiko ra hina ra

0: Afrika-Dzonga eka siku ra muthaka ska hala ulukala ngata kathe chikoma ka streaming seri e 23 wa diminati ngeni kahle velekele ka awara liya nar ngomi kuma kahle audio streaming ai khona ka Kansas nene ngopfu ipa mandla vuyela kahle veleke eka vuyingi seri byanwe a dzau ta khamba namba na kwala mingi sela kahle veleke mi kona kaske hi languta kahle veleke 19 lembra 1968 ka sungiri faneke vakomisani magenda wa ngurisiku ra kwa kupula music kumbe xa kupulwa kahle ndhawu yin'wana ya ku endlelwa music tweke video leswaku i Harry e Broadway eka sungiri faneke kaske na kambe nje lembra 2004 ko tukura hina ke ra South Africa kumbe xani ke tukura hina ra Afrika-Dzonga hi va hi lahlekela kahle veleke xiyimbeleri xa ndhuma swinene ngopfu Brenda Fassie Queen of African Pop loko a hundza kahle amisaveni a ri na kwalomu yani keke ka 20 ka 39 wa malembe u hundze ka siku leri faneke wena mingiseri wa Jesus FM kona ka lembe leriya kumbe xani ke a ri na 39 wa malembe loko a ta hundza amisaveni lembe ra 1992 nakambe ke Riot began kumbe xani ke yi sungula kahle a Los Angeles andzhaku ka loko Rodney King a va kumbisani magenta ku a yi khona leyiwani yi fanekele ku va ndhawu ya hina kumbe xani ke xindhawana xa hina lexi yi fanekelaka xi va kona velekela ndhawini leya Los Angeles
1: loko hatlhe hi languta nakambe mikisame hi va hi kha hi kuma ku tanihiloko namuntlha ku ti siku leri ra ti-8 July 2026 namuntlha hi tlangela International Paramedics Day ku na vanhu lava lavaku va kha va kota ku mi pfuna muntu wa mi kombisa xikombiso matwa ku va va na kwala na vusiku u kuma ku himpela tiambulense ti fika va ta va ta mi pfuna hi va hi kha hi va tlangela eka ra namuntlha siku tingo zi bona ba kwa kha ba susa ku chaba hinkwako vata vata mpfuna so ku fika e pfuna munhu langa hlangana na ngozi karhi unwani nengu yi hala yi xikanda yi kumbexani enhloko yi hala
0: swa chavisa swi swa kona
1: swi kahle ku va hi va onara hi siku na siku hi va tsundzuxa hi va ndunduzela hi va kombe mikhenso leyi nga na yona hiku ntirho wa vona a wu ve vukangi kambe ke va va kha va tirha hi matimba ku va va kha va kota ku kha va tlangela na hina kumbexani ku va va kha va kota ku hi pfuna hi hanya hi siku na siku kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisareko hi loko se hi fikela ha tshemba ku mi ta mi kha mi tiphina na ku va mi kha mi hungaseka kahle eka nongonoko eka siku ra namuntlha
0: i sweswo ke mingiseri wa GCR FM loko a langute kahle veleke mhaka tipharamedic xana ngo swi tiva leswaku evulavisisisi wa mine va ku vanhu lava tirhaka epharamedic xikan'we ke na vanhu lavayani va tirhaka aswibedhlele ngopfungopfu hi nga vulavula kahle veleke na vanhu lava tirhaka admoshara veri hi xitalo loko va ri karhi va khalabya i vanhu lava hi ngo lava mihleketo ya vona yi va yi kha yi tshika ku ya i swilo leswi va nga swi vona amintirhweni ya vona enkarhi lowu se swi leswiya swi vuyaka amiehleketweni
1: ku ze loko mi ta ni khome mugheno n'wini ku ze loko va kha ha kula va ku vanhu lava va tirhaka timeshari va nwa maphilisi ku va
0: ai
1: e kombela mingera mintse
0: ai aso aso
1: vana maphilisi ku swi nga vuyi mani ta tsutsuma ngo
0: yene wa swi vona mara ikazi kere sufra kona mingiseri wa GCRFM Russian Army va ku swiyela swa nandzika kasi ka mingiseri ndzaka leswi ta va khalata kahle lunghile va le pfana mahungu tinhlokomhaka ta mahungu ya awara leya mune switirhisile gigile

0: show majosi arisimbra kura tweke vitu kuchale refikiri chumeta kathlika 38 minute mixeri nkene kathle mna na wana keika awara liya ya naro shimbele rishala Afrika zonga hile ilim
1: hile ilim hile ilim kathle
0: hile ilim
1: What? Very, there's no stop for now.
0: Yeah, and look at you guys.
1: Elim,
0: Elim, you was a song.
1: I call that. And got a one means, I mean, okay. I simply sign. No one was Saseka, man.
0: Yeah, sure.
1: One song go bassa. Sessio Saseka. Come be by Kakuma Castle go for me. Some of answer. Look, I did with Sakuri. Are pregnant? 25 Lember August. Yes, sange ngubule kure.
0: Sesikurini, kasi ubuntse dhani dzisukela kama siku mangani, kumbe hey kama siku mangani, zwela kama mangani. Imaveki mangani, imalembe mangani, vako hayi la baba ri ntse dhani.
1: Hey inge sibule kuswahela, kumbe loko se ba ku 3 years ka hayi ku ya hisa. E loko se inga ta vula ku hasi lu angari ntse dhani. Kambe ikha ba kuma kuri eh ta ba kha tivisa kahle August kuri se na xinwanani ateka isithombe sa loko a ri pregnant. Ateka xithombe xa xivokwani xa n'wanani vavasati hindla
0: swonaxinkondwaninyana laya
1: axiveka ka social media aku eyi mikhongelo ya mina ya ku va mhani se yi va yi kha yi heta yi va yi kha yi fika hi laha hi nga heta hi va hi kha yi swi kuma ku okay se swi vula ku ri ku ze a nyamalelenyana ka music industry a nga ri kona a va a kha a heta a nga humesi nyana kumbe a va ka break nyana ka nkarhi luwa kambe yi va yi kha yi kuma ku kana ka lembe ra 2025 yi heta va kha a kota ku va kha humesa risimu leriya ya va kundirini akha famba kahle na makhazi na gacheni
0: kavali
1: na risimuleria va ku akha famba na kahle ngopfu na double zuch a famba kahle ngopfu aku zamaleki va kha hanyike kahle tisimuleti kambe swi komba kahle ku sesi wa urhandza swinene music wa yena
0: se ingari vali kahle mingiseriwa jisel musaku na kona ke ximbeleri lexo xa ximbeleri xo sungula xa xisati ka tikura yena ra ka matsonga machangani kahle wa xitirha kahle na vanhu kumbe xani ke vanhu mahlongele ya ku basa liya a producer kumbe mumelerisi wa yena munhu loyi a kumeka kahle mfelekete ndhawini ta le USA van'wani va kona nakona ke a ri un'wana a nga tirha kahle mfelekete ra swiyimbeleri swo hlaya swinene ngopfu kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga loko va yi kha yi languta kahle mingiseriwa GSFM nakambe ke swin'wana swi nga fika swi n'wi veka kahle amepeni i ku va ntombi leyiwani yi fika yi endla risimu ri karhi that song ya John Cena ni xoko wa yi tsundzuka liya a nga vuya ri n'wiyisa na le America a heta a ya vona John Cena
1: matevo va tlhela va teka kahle na swithombe swin'we na tivhidiyo swin'we swi ti komba kahle ku himpela vo tala va heta vana swi vulavula ku hayi khona sesi i nga ku a wa hale
0: kumbexani yena John Cena se swa nga leni swi nga ta John Cena ku ri ku ri mikon'wana a hi ta va hi kateke ngopfu hi va hi ri na mikon'wana wa ka wrestling
1: ingaku hi katekile ya okay va khe kuma ku ri himpela sesi swi swa yena swi famba kahle swinene se to vula ku international a wa hale ntsena a nga perfume a ili ntsena kumbe gyantsena kumbe
0: wa huma wa hafamba ya le kule
1: ya kambe ke va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku sitakisa njhani ku loko munhu se a heta a va kha a wisenyana kumbe a va ka breaking nyana loko a vuya a hi vuyisela tihit mana a hi vuyisela

0: Hlekwe va hina torha loko xiyimbeleri inga tshami nkarhi wo leha loko swi vona ku wisinyana wuyanyana yin'we hambi singile
1: bana
0: hi va hi ku yimeleaswitano
1: kasike mingiseri rafam hambu ya ngwana risimu ra kahle mingiseri wa gisi rafam lekere stylist rafam sa ri kahle xa makhombo ndhaka leswi leti bakiwaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we nghenele ka matiko mambi i nhlikani.

0: Isizwe mingizero nje SFM lekere stylist from sana kahle na Shama Combo bakuna yo mali lobo la ke au bege
1: ingani mali so wa hleketa kahle nkaru la wa COVID-19
0: yeah
1: lekere stylist yena ga tata na xitela ngopfu xa TikTok loko ka hi boraka ka loko ngena ya social media body steka ti video man steka kahle mkanzi swona ku ya la swinga heta swa swa swi trenda swinene
0: se
1: vanhu va sungula ku va kha va teka ti video va teka kahle eka TikTok kambe ke
0: and the show na elegere ne xi sele xwani xi hi ku tsela risimu
1: xi
0: good ebi xi tsela risimu ne ebi xi lava na producer ebi xi lava lava nga ta yimbelela risimu ebi va hi koko ira lekere stylist loko la u ta kahle kuna risimu leyi ra ni kombela u choose ri nga fika ri yimbelela kahle
1: vhele
0: ka
1: DJ
0: John
1: hi rinwa kahle swingongwani leri wa swiswani kambe loko va hi kha hi languta kahle va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisame ku maphorisa kumbexana va xiphorisa kusi kahle ngopfu ethindhawini tela Eastern Cape va va kha va tiyisele swa

0: eba ehleketela wa vambiri ba ba makume mbiri nwe wa malembe ebukhale e khomwile mayelana na nanandzudla hi wa ka councilor wa vandla ra ANC sicelo mleve e khomwile ya ikumwi
1: yena mdlai
0: mhm eloi a eba nguhleketelela
1: kusandeka ku ehleketeleriwa
0: yes ene natsemba ku amanga tangulandzela kwa kungari na bombonzo kare swivula ku xikole si linka ku nyana yena bu yena anzeni
1: u yena aze aba mu ehleketeleriwa
0: phemi ngari ba leswa ku botala laba nga makhoseni hela ba ngolo rumiwa the mastermind at
1: ko a bonaki va thelo ko khomiwa eba ku loko loko wo bula loko wo bula swingandla loko u huma ndyangu wa wena hinkwawo inga ha wukumi
0: na timaleta msandisanini kuma ku mukati
1: kuma swa wifika ebantita nkarhi lowo leha lwa
0: ya swa leswi nga swi endlaka ku papalata i nga pfumeli ku ndlisiwa swo biha
1: Right, ya bahlweni mi 0GSFM ka xondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka kasike ku ncinca hi swa tipolitiki tikweni ra Zimbabwe kasike ku mswani makenta ku ri President Emmerson Mnangagwa u ta va exitulwini ku ya fika lembe ra 2030 kasike ku nga se va na nhlawulo ku pasisiwe vumbiwa wa Amendment Act number 3 lowu langutelanaka na xiyimo xa tipolitiki etikweni ra Zimbabwe leswi swi faneleka ku swi va swi tiviwa kumbexani ke vaakatiko va nge vhoteli president vaakatiko va nge vhoteli president endhawini ta Zimbabwe leswi a swo vote leswi a swo vhotela president hi vaaki swi herisiwile president loyi a nga kona eka nkarhi wa sweswiwa u ta hlawuriwa hi parliament akari a swa ha ri kona Zimbabwe swaku hi na hela ku vhotela mani kumbe mani kumbe mani very
0: lava nga
1: parliament hi vona va nga ta vona swaku president wa tiko loko huma munangwakwa ku ta va ku ri mani kasi ka va komisani makenta ku ri ke sevanhu malembe vheleke president a ri exitulwini kasi ka va komisani makenta ku tshama ka president exitulwini swi engeteleriwe kusukela kahle kusuka ka 5 years ku ya ka 7 wa malembe leswi swi vula leswaku ri enhlawulo lowu taka etikweni ra Zimbabwe wu ta va hi lembe ra 2030 matimba eka vulawuri hi president swirho swa senate swi engeterile ku fika ka 90 masiku kumbexana 80 laha president a nga ta hlawula 10 wa ti-senator hi yexe evulawuri byo titsarisela ku vota na ku fambisa mihlawulo byi tekiwile eka Zimbabwe Electoral Commission leyi ZEC bya lawuriwa hi registrar general hawu madoda van'wani va vona ku ncinca lokuwani ku ri kahle kasike van'wani vona ku ncinca lokuwa ku nga ri kahle eku tiyiseni ka tipolitiki ta tiko na ku tiyisisa swa ikhonomi loko van'wana va vona ku ncinca loko ku ri na ku hlaseriwa ka vumbiwa bya tiko leri yanike ra Zimbabwe xana ke homingseri u vona swi ri kahle swo va ku president a ya vhoteriwi vaakatiko yo vekiwa kunene ke kwale parliament swaku xin'wana na xin'wana sweswiwa xi ya ndliwa hi tipresidente kumbe xa vekiwa a parliament vaakatiko a va ha ri na rito
0: vaakatiko a va ha ri na rito vo byeriwa ku swi ku humelela
1: a va ha ri na xiboho na vona leswaku va va vanhu
0: tihanyela swa vava swinene kambe loko a languta kahle eka mahungu lama nga kona va kha yi kuma ku ri MEC wa mfumo ya muganga ku nga suka kahle ngopfu ya Eastern Cape Zolele William swi vula leswaku va lava ku herisa matirhelo ya vusompfa ya swa timali eka masipala wa nkulukumba nkulu wa Nelson Mandela Bay hey va ta yi kota corruption va ta yi kota na
1: corruption kahlekahle ku hava loyi a nga ta ku ta yi kota xem
0: se xivusiku va ta swi sungula kwihi tani loko va kha va languta matirhiselo ya vusompfa ya timali vo ta nanguta ku ri loyi a va ku a kha va khome ti-tender yiniyini phe yi nga ri va leswaku va vula ku ku na mali yo karhi leyi fanele ku tirha kuma ku ri i swi vona ku ka timiliyoni leta to tala ku na hafu ya yona a yi tirhangi swilo leswi humelelaka xivuso xesweyi va ku kha yi languta na xona ku ri MEC va ta swi sungula xinjhani vo ta tirha ntirho lowuwani hinkwavo va ri voxeki kumbexani vo to nanguta xin'wana na xin'wana cinci yin'wana na yin'wana leyi nga ta eka yi huma
1: mi ta ndlisa ku yini MEC a yi vaka ku olova kasika bigzeri ya mahlweni vumbhoni lebyi byi nga huma eka madlanga khomixini byi humese vuseve bya xiseveseve eka xikarhini ka loyi a nga suspendiwa major general Farose ekhani na murhangeri wa vandla ra economic freedom fighter Julius Malema na n'wamabindzu wa ti-cigarete Mohamed Sayed latiwe kahle veleke vito ra Mosaide loyi a ri yena a fambisa mahungu exikarhi ka vuseve lebyiwani kasike ku pfuta ka timeseji ta ka WhatsApp meseji leti nga downloadiwa etifonini ta fa broadcast ti humesile leswaku ri ke khani loko a vulavula na Malema u rhumela Mosaide mahungu ivi Sayed a wa forwardela ka Malema se a va burisa sweswo hi ti-WhatsApp kasike Sayed u na khampani khampani leyi va ngo i Cornflakes Tobacco Company se Sayed u tirhisa vanhu lavambirhi ku vuyeriwa hi swa mabindzu rakwe asike xikan'we ke kumbe xanike xin'wana hi Sayed i munhu loyi a nga hakela na tax na ku pfuna vandla lera Economic Freedom Fighter hi swa timali tsundzuka kahle loko ku rejisteriwa Economic Freedom Fighter kuve na mahevevio ku na munhu loyi a nga va nyiketa hi timali se hi loyi ekumekini hi yena Sayed va kombisa makenda ku ri hi June 11 2021 kani itsalele kahle vandla ra Economic Freedom Fighter esitiviso leswaku ke ava fanele ku swi vutisa eParliament va vutisa Inspector General of Elegance IGE Dr. Sithoma Tsomaru Isaac Dintwe kasi ke hi kuya hi commission esivutiso leswiwani akuri ku endla kuri Dr. Dintwe ati phasa ku konza vukona ku vakota ku n'wi vona nandru kasi ke khani a tlhela a tsalalela tin'wani etiquestion hi ku tirhisa side tiya eka Malema ku phasa General kele hi drug dealer yin'wana kasi ke commission yi tlhelela yi kuma leswaku le ka WhatsApp leyi nakona ke tin'wani leti a ti discussiwa hi swa titendara ta timovha ta maphorisa na titendara ta ti-COVID-19 na hi laha titenda tin'wani a ti applyiwa ti suka eka Malema loyi a vitaniwaka tani hi Jojo swi ti kombisa nga ra yi khona mani ku na mahungu ka ku na swo tala ngopfu leswi nga kona le ka matlanga commission leswiwani ke swi ta hetelela kahle faneke swiya president wa Economic Freedom Fighter Martin Maguhisa kumbexani ke amakaleni kasi ka kombisa ni meketa ku Malema yena ke u submitile updavid eka matlanga commission a kaneta leswaku Raiko i nghenelerile ekususiweni ka Dr. Dintwe u pfumerile leswaku u tiva khani tani hi comrade kusuka nkarhi lowa a ri eka vandla ra ANC a tlhela a ku yena na EFF loko va vulavula na maphorisa na vurhangeri van'wana va swi endla hi vurhon'wana kambe ke ku nga ri hi ku vuyeriwa hi swo karhi General Khan u le xibedhlele a nga koti ku tihlamulela eka nkarhi wa sweswiwani kasi ke hikokwalaho ka yini hikwalaho ka nghozi liya ya ku baliseriwa mingiseri ya swi ti kombisa nga ri
0: General, why impela me
1: hospital?
0: Yeah, why na fuki?
1: Abata tihlamulela general esa ku ndleke yini. Mara veri va kote ku buyisela message liya aba communicator yona.
0: And abata mingarivali ku va xiphorisana sukulerea se general va swivurini kuri na mom deleting message va swikota ku va khoba ti buyisisa. Yeah, loko va khana ku tana kambe mingisera me swivula ku vutomi bya ngudzulo ngosini. Na hambi mola ku ringeta ku pfala storm isirwa handle. Hi va khe ku va kahle mingisera ku mahungula famba ka mahlweni kara namutlhasika ka nangana ka bahamba reloaded va kha va tirhisa kahle ngoku president wa ra America ku nga vona malume Donald Trump va vula leswaku ntwanano yo yimisiwanyana ka nyempi eka exikarhi ka matiko ma mambirhi ku nga tiko ra kona kwale America xikan'we na Iran a wa ha ri ku landzeleriweni leswi swi landza ku hlaselana hi vuntshwa eka matiko lamambirhi nyimpi yi nge heli a ku vulavuriwa ku ri ya yimisiwanyana kota ku vulavuriwa kambe va hlamusela ku ri ntwanano lowu a wa ha ri ku landzeriweni loko va ku ku ve na ku hlasela kuntshwa a hi vona malume Trump va nga yi sungula
1: malume Trump va na vona nkarhi wolowo a va busy hi bolo kasi
0: malume Trump i munhu wa lava nga va swi kota ku multitasker anything is possible
1: malume kahle swi kombisa hi nga ri kahle na vanhu va le ku ri leni mani tiko ra America i tiko ra ku sungula ku hosta a World Cup yi fika yi va na swivulavula swinene
0: ya kanele moyo
1: ku ti-team ta Africa va le ku sunguleni ka ku endla ku xopaxopela ku kahlekahle ku ndleke yini loko wo languta n'wana kasi wa hikokwala ka yini ki ti dyiwa loko se ti ku 90 plus
0: malume ku nga ku na leswi va vaku
1: vani bolo liya ya chargisiwa liya so what if loko ku ri keni ya charger yi va yi ri na GPS ko kwalayani ivi u kuma ku xikarhi wun'wani va kota ku yi control ko kwalaya yi va ku yi ri kona kumbexana swin'wana na swin'wana swi ta njhani bolo yi fanekele yi kumeka yi va yi chargiwa he swi ta njhani bolo yi fanekele kumbe xa yi vaka ku na swo tala mani leswi hi nga fanekela ku va hi hleketa hi nchumu wo walwa wa bolo va kombisa timhakeni ta ku Raiko a yi tshamangi kahle
0: malume
1: a yi tshamangi kahle loko yi vona loko swin'wana ka tiko ra America yi vone swi nga tshamangi kahle mutlangi a tlhelela a ya tlanga hala ka hina hala yi swi vone swi nga ri nandzu
0: Ay malume malume vana tinwani timhaka kambe sitani bengisele vana va kha ikuma kahle ku hayi sweswo ku ri swingongwalisa hi mikhomele swona kana namuntlha siku mahonga maheli kambe ku hela nkarhi hi ta tlhela hi mavonana kambe ka siku ra mundzuku nga ri va leswaku awara vumbirhi hi ta hi ku tisela kahle ti-entertainment stories kambe switani hi na ha tsutsuma.
1: All right, sweswo gaming sero achisa fm loko tivukeleni kahle kumbexani ke u famba hi ndlela leyi hi ya le ka mahungu ya awara leya mune na Lunghile Malefane kasi ka nongonoko i bamba rilotele vakhazi wa game va kona ka radio ya wena ya xirhandwa eka grand form ya wena eka wireless ya wena ku fikela kahle fele ke le ka awara liya ya ntsevu kona fele ke munhu wo fana na Janesha ri sambela ku ringa thwaviri wa kun'wanaka kasi ka ndhaka leswi mi ngiseri mahungu ya awara liya ya mune malandza kahle na Lunghile Malefane a yi fambi.

0: Nkwembu fa mosene kahle feleke na yese wathi ku generali ikona feleke ndzeni ka risumuleri wa risumula ku ri thweke vitwa ku xivandza nyongeni va ri na ya makhelwani
1: swi lava mi va na vuxaka
0: nyana hayi ku lava makhelwani ya waloye makhelwani ku lava waloye
1: hayi khona swi vitana va yingisela va hina hi va hi kha hi kuma ku loko va hi kha yingisela kahle tinsimu ta vaboti leti wana wa swi twa ku hayi ku fana mani loko va kha va kula kumbexana role model ya vona eka muzika swa endleka ku kuma ku a ku ri vo general nyana so wa
0: switwisisanyana wamawa twa mayimbelelo ma Teddy Mkwembu mayimbelelo ma Sergeant Dikidana swa ku kaisi la ku yimbelela ka Sergeant Dikidana nkarhi wun'wana u nga twa i nga ri ku yimbelela general Muska kahlekahle ya risimu ra kahle mingiseri a fika va cukumeta le ka 12-40 minute yi nghene kahle ka aura liya ya mune hi ya ka tinsimu leti ya mingiseri
1: ya namuntlha yi kuma letiya ta xikhalenyana ya ta malembe ndzhaku okay yi nga rivali mingiserome ku va ku tinsimu timbirhi leti va ku yi kha yi ku tisela tona loko va yi kha yi twa kahle wa fikulanga ku hayi khona ni lara number 1 kumbe ra number 2 u vula ku i ra mani naswona loko ri ku yini ta ndzhaka sweswi heta hi titlonya hi tona hi vumbirhi ta tona hi va hi kha hi kota ku tiphina hi na ku va hi kha hi titwa ka lamoyeni risimu ro sungula nina rona la alright
0: ende xa kona i risimu rin'wana na rin'wana ku nga va ku ri ra xigaza ra ye mara ku loko ri ra khale ta hi byela mingisela swaku leri risimu i ra mani naswona ke vita ra risimu i mani hi leriwa risimu ra number 1 sis
1: hlayiseka

0: Right, sweswo ke mingisi ra GSR FM ra simra kahle Ben Mayengani the president ra simra ko ri tweke vito wa ku go Ben go kasi ke mingisi ra 13 wa timinete yingene kahle fele ke mena wena eka awara liya ya ntlhanu mena wena mingisi ra khensini ka lunghile wa ka malepani eka mahungu a ku hetele ya siku ka awara liya ntlhanu ka sweswo wo famba na khazi wa mina laha ya ka nhlokomhaka
1: swi ri tani vayingisi ri va yini hi famba nanguna kahle eka ra namuntlha siku ha tshemba ku ma ri right ma ha pfukile na ku ma ku yi kumaka miyingiseri wa mina ha mi amukela we are the voice of the nation ya fika hinkwako laha mi va ku mi khamiri kona kambe swi tani se nkarhi wa ku va hi kha yi kuma kahle nhlokomhaka ya siku hi twa ku timhaka ti tshamise ku yini kambe ke nhlokomhaka va khazi yi tshame kahle hi ndlela leyi vakhazi va game va ta heta va mativile maviti ya yini
0: ya ingari la hi ta va na nkinganyana laha va nyika nhlokomhaka ivi tanga risimu hi vuya hi ta solva nhlokomhaka
1: ya okay nhlokomhaka miyingiseri mina yi tshame kahle hi ndlela va kusana i vona onge i yini swi endlaka va ka mhani va nga swi rhandzi leswaku vana va vona va vhaka ka sayiti ra ka va papa loko swikolo swi pfarile
0: ya
1: i tshama na yena lembe leyi na lembe siku na siku n'wana woloye mara a wu swi lava loko xikolo xi pfarile n'wana a vhaka eka sayiti ra ka papa
0: se i fane a vhaka kan'we ntsena
1: ikuva a nga hlayiseka na
0: eka skevingsi hi rhumela kahle nkandziso wa rito ka nambara 060 875 942 mese crown fambisela kahle na yo maps ra simbri ka 12 don't go away ndaka leswi vuya kahle ya teka tinqingho ka nambara 060 875 942 ri perile

0: kona va yingiseri va hina vingiseri xi zarafu ya mama amukela kambe ka awara ya ku hetisela 10 minutes kumbe kahle awara liya ya ntlhanu n'wina ma ha ku yi kumaka hi chayeleni kahle magondzweni hi landzelela kahle milawu hinkwayo va hi vekeleke yona na n'wina ma ha ku yi kumaka mingiseri mina le ka xihondzo xa wena 6.0 megahertz FM GSRFM we are the voice of the nation ifambala vakhazi wa game nkarhi wa leswaku ya i ntsaki ngon'wana xikan'we na MK na vikeng
1: what va ri twala kahle vitileri khazi loko ri vula hi wena
0: hayi khazi ni
1: what va ri twala kahle njhani leswa vukhazi swi nge fi mara loko ri vula hi wena hayi khona
0: okay va yingiseri va hina mingari va leswaku nhlokomhaka a yi taka yina kahle yi tshama hi ndlela va kuxana i vona onge yini xi endlaka va ka mhani va nga swi rhandzi leswiya swa ku vana va vona va vhaka eka seitiraka va papa vona loko swikolo swi pfarile swi endliwa yini kasi
1: 0608 7 5942 mingiseri hi laha ku twa hi n'wina leswaku swi vangiwa yini swiya swo mungalaku va vana va vhaka laha ka seitira va papa vona va vhaka ka n'we ntsena 106 kasi
2: yebo
0: Yebo.
2: Yebo mathuni.
1: He go kwani phatlane?
2: Wa vhaka ka le.
0: A vha ka
2: le. A ri ri enda hi. Hi la ya swi komba ku ku le ku tirheni ka xithawulana a ta nganu.
1: Mi vula njhani?
2: Ya, muti na muti wu na xithawulana xa wona.
1: Na kwala ni xi kona xithawulana.
2: Ko hava muti wo pfumala xithawulana. I ku swilo sweswo swi ringetiwe swi kuma ku kumeka swi pfumeleleka. Mhani va ringetile. Eka n'wanuna a rhombelela va ze va ku hayi ka fambeka. Vana lavaya. Vana va kokwani va mune ku nga na kokwani dala va hala ku huma ku mhani na kokwani dala va hala ka vapapa na kokwani mukhegula hala ka va mhani na kokwani mukhegula hala ka vapapa se va fanele va ya hinkwako a ku khataleki as long vona vana va vula ku sweswi hi ya kwini na loko vo hambana a hi ngo swin'wana swi ku ni ya le ka vakokwani hi ri yini ka manimani leswin'wana swi ku mheni lava ku ya kwihikwihi a swi fambi kumbe hi swi tlangisa xitokofela xo sweswi xikolo xi pfarile ni ya le ku huma ku mhani wa n'wina loko xi tlhela xi pfala ni ya le ka vakokwani le ku huma ku papa wa n'wina ku endlela ku vana lavaya va rhandza vakokwana va vona hi ku ringana phela ku na swilo swin'wanyana leswi swi tirhipotaku hi swoxe munhu a ngo lo swi twa ku ri ku na laha ku vulavuriwaku ku hala ku nga yini swi tikomba ku ri yala hileswaku vona swi ngo na swa va ku a hi yi hala mi vutisa mi ta ze mi yi tshumba mhaka yo wayi va ku hala a va ku lani mara ku nga ri hi ku vono byeleterile a ni swi nga endleka kokwani mukhegulu leyi ya leyi hlupha ngopfu yi tirhisa ngopfu halaya yi xava swiganomi ku dyiwa kahle hi sweswiya swo danyaka vana yebo
0: thank you 0608 7 5 9 4 2
1: hi mi twini Kensile
2: yebo
0: alright
1: 060
0: ra n'wini na vonelo ri tshamiseku yini mingiseri mi yi vonisa ku yini mhaka leyi
1: 060 7 5 9 4 2 kona mingiseri laha mo yi twa yi lava kazi
2: allo mapfuka ma vakhazi
0: i pfukile minjhani vakhazi
2: hi mukhongele n'wina hi vhinya valava
0: amen
1: twa kazi
2: loko vatswari va xisati va nga swi lavi ku vana va hina va vhaka le ka hina le va lava va vhaka le ka vona ntsena ni i ku va swi tiva ku voho hi voxe va dyise papa voho se va hleketaku na kwale mutini va swi tiva ku voho hi vo va nga dyisa papa in'wana wa vona
1: se bana bangena bana bangena ku ikata ku dhisana ka vatswari ka mhana papa he so so yini
3: bana le mdzela ani i mhani loyi a lava ku vana va ya ka vakokwani wa vo tsala papa eh i ku ye yeso wa swi tiva ku ye i dhisene no wa yeso i hleketa ku na le ka va nuno wa yena va swi tiva ku ye i dhisene no bana risa ka vana bana risa ka vana ta nga pfumeli
1: va dhisa vana
3: se vanga fika vantu va kholela vana lavana va va byela ku ya mhana wa yena wo dyisa n'wana wa hina
0: hi ndlela yin'wani va nga va khomi kahle
3: va swi tiva ku vo a va khomangi kahle n'wana wa kwele mutini va twa onge na vana fana na munhu wo yiva a nga swi lava ku yiveliwa se va swi tiva mhani lava ku va va onhini va onhe n'wana wa vatswari lavaya se na vatswari lavaya va dyina ku vo va swi tiva va nga ri hisa ka vana va kholela vana va vona hi mhaka ku vo va kholele n'wana wa vona ma ntwisisa se loko munhu a za a pfuma a swi tiva ku onhini kun'wana a nge pfumeli n'wana wa a ya hi ku tiva ku swa ndleka va ya va ya risa ka n'wana
0: hi twi
1: hi mtwini
3: ematosi wa yinga wo hlamala u kuna ku dyisa ku kono
1: hi mitwini ku kuna ku dyisa dyisa se
0: makoti kombela mi ya dyisa loyi
1: jabujab
0: ri nga heli lembe va nga ku dyisa nkhasi
1: a swi nge tshami a swi nge tshami
0: vayingiseri va hina ya le nhlokomhaka swi va nga yini ku n'wi va ka mhani mi nga swi lavi ku n'wana wun'wina a vhaka eka tlhelo ra ka vapapa kumbe maxaka yena ya ka vapapa
4: swiyiniyipfukile
0: minjhani vakhazi
1: makhamanyanganyeriwa la zozweni khazi
4: mipumaitekmina
1: khazi
0: lava swandleka vapa va phuza
1: lale man'wambe krale ku na leswi ndliwaka swa swihundlahundla
4: mina ni nyenya ku vana va mina loko va ya leka n'wana ma swi pfuxiwa na mpundzu swi rhumiwa mapatu xihizo xi taku mati a va ha tirhi nchuma va kumbe va tirhi phela leyi va yixee va pfuxela kokwani dala na kokwani phegula leyi
1: ya
4: mara hihi va hundzuriwa vatirhi vananga mumulu ya xitiva na bara ha
1: kwala kaya a va aki mati
4: wani no xava la ku na mati makiwa kule
1: se va fanekele na leyi va vhaka kona ma fika ma xaviwa
0: mo va fambisa
1: mo famba na mali yo xava a va vhaki va vhaka na mali leyo xava mati
0: lava va tshika ku hlupha van'wani
4: hayi a va xavi swo savakisa ku swovo a vati
1: kumbe swo olove endlovukazi loko vana va vhaka le ka papa vana mi famba na vona homi ta kota ku vakela mati
4: ta swi kota mina va swikuda va vuya va ta hlamba hi mati lama ni nga ni ngaka ni ku ku va tekela ni vaku ku hlata va hlamba va tiphoda va nghena ka ti-WhatsApp kumbe ni kha ni fana mapoto
1: swiswitisa ku yini a na homi ta hlamba mi nghena ka WhatsApp
4: ni ta nghena nkarhi muni na haka mati ni vuya mati ma heri ni fanele ni yaka ni vuya ni ku sweka va dyini vuswa va cheke na wuti wo dropeni mhe ni ta teleka
1: n'wi nga ri va sikhuza hambi va twisise ndlovukazi hi khenzile
0: va na purifya
1: i sikhuza va xikripoto
0: lava va ku hi tsutsumisa lava
1: zeroa
0: va tshama kwele zozweni
1: lava vo kupa lahi
0: nge mabyeni
1: laleka botwa haleka papa wena lawa swithwa ta papa hallo
5: hayi mpfukini vakhazi
0: i pfukile minjhani vakhazi
5: epukini
0: ina
5: ani ikuna ani swivutisi xa n'wina i ku why hina eka mhani hi xitalo hi rhandza ku vhakisa vana le hina hi humaku kona
0: le kun'wani va nga
5: i ku na swi tiva ku leri hi le ka mhani wa mina hambi o famba a nga khomangi nchumu loko ri se na mpundzu ve nge teki xilo va hoxa enon'wini wa vona va nga lava nkulu a ta tiva kun'wana wa dledisidini na matwisisi mara leni loko o ka a nga fambangi a khome nchumu swi nga ndleka a ri na ku vulavuleriwa ku laha tshama mina na nsati leri ta dya yini n'wana swi ku yini swi ku yini mara mutswari wa mina la nga ni bebula ve nge vulavuli nchumu hambi n'wana wa mina u vhaka ka vona a nga khomangi nchumu ene va ta neka xoku ve nge dyi n'wana wa dledisa nga byangi Hey, it's one of the one Christo, I'm no bab and chum. Look where I come and I'm in the air place again. But I know why I may. You can end up to plant a good if I'm not from the Cominico. No go on Navanga, Nanga Bissandali, Mamma, and white and Yan, who wanna go, you come as a coma, Mantisanian,
1: a meat.
0: Oh, Savile, Cassacas.
5: Ina, Ina, it's also a pale.
1: In between.
5: But you want to say that, and you, Madame Toro and Angabul.
1: So, like our Coquanco, Wago Papa, Baba, Baba, call and the lame one.
5: Wako na wako na mara yupo na kuna kuna mtumbulu kuingwanya na inge puki hirabin.
1: Yeah, okay.
5: Mantisis. Mtumbulu kuingwanya. Nani sasa? Ani masoso sasa kwa hi. Eri mani wa randa wana wapa na wasisati. Lo wasi nuna alangu randi ngopu. Ii na mtumbulu kuinge urabi. Ii mwana wami na nasiti wako. Mwana wami na nia umaku na kuri. Nia mwana wamase. Sina sasa ifanye kota kusisi saku. Sifana nani sasa mkumago okay. Fana wa mina lanua ihlayisa imamazana wa yena ivi mina ni ta kunina na tsina kuno no anakanya hlayisa mina ho hlayiselana andile ta ipumela vana ba diwa kona ba diwa kona na wona wa masebe ta diwa kona muti wa misikurwa
1: ya emtwini
5: eh ifresh amke
1: yizeso very high. Hlayisa wa mamazala
0: hlayisa
1: wa mamazala ko hlayisaniwa hey leso so mukupa mwana
0: so andleka loko ya ahete kansati loko swa ku 5 years no swa muganga sha
1: hello kazi ipukela mjani swa ro wa mina
6: kubiho wan ba right
0: ipukela mjani
6: e pudi mun pambala mana ka kana kaya ba pamba ko hun tumbulu ko ngi rabi
0: ya
6: ka saka se malume na mzai bi chomi bi kulu ala ka mana iko na shakara ne ru kulu
1: okay
6: e ma ka bi cha sa ko mana ba ngaba mana mina tila asu lo mara ala ka papa ko bi cha sa ko ba mina bi tike lengu ko la san da ga bi wo bu mbar sa ba ji papa wa nun ngar ga ko mara ala ka maan haathe se ka di tala lo guys bajla banna mri mistake ban cha bana
1: so mani samar mani
6: eh tware lo ngar se chhe le magain ja di ala ka ka lo mun ngra mangu bala kala kala start to di sak la ni sho gu ha lo mi na wana kana baji na
1: mara guna khlekatela la baji
6: tware
1: ya
6: baji mi bala lo ku
1: je mtle mbeni je butso le sibar
6: Eu vou dar um beijo de amém, mas vou.
1: Eh.
6: Eu vou papão lá de mano, e na aí, mas bagulho não tá matéria sua.
1: Ah, vamos andar na TV, moça.
6: Se você não ganhar, vou tomar uma hora, eu não sei se você vai amar isso, vó.
1: Ai? Que sense vai, mas vai.
6: Ai,
1: tá isso aqui.
0: Impela sucala. Eh,
1: logo bagu wena mathosi, yiwe.
0: Eh,
1: bagu hlungwa nenwina lo. Ambone loko niku hlungwa xa tshokonyoka. 0608754 ta ka tlhaka tsiso wa rito la. 106 mira ka grand four. Ka radio.
7: Ke nna ngwana mme tswa mpula.
1: Buti shtereka.
7: A swira tsatu wa mme ku mngwana una ngwana la ngwhlaisa ku nga pfuma le ke ntshumo.
1: Mm.
7: Loka shota sungwana tawa vakisa vana kunta wa angela sungwana.
1: Oh, se aba hati kwalano hiku aba lavi nchumu ka nwina.
7: Lava xavele nchumu ka mina.
1: Oh,
0: se mapa mi va foinela yana mara.

0: 그래야 봐. 아니 스보라 따름니 소불라.
1: 괜세네 보디스테레가 괜세네 가마코샤 사이세카니.
0: 땡큐.
1: 이제서 right. 티야마슈엔 가 0608875. 삼세카니.
2: 아,
1: 삼세카. sabanisakisela ku a va tirhisi ngopfu vi rito ra ex body xitereka e va ri loko mina nsati wa mina hambi na nhlokomhaka leyi a tikolweni e va ku loko nsati wa mina
2: ka ha ri
1: nsati wa mina
2: loko zi u wa swi tshukile swa vo
1: a rifi 060 875 94 ku rhumela kahle ra nkandziyiso wa rito mingiseriwa GCFM ka nambara 060 875 94 nito leswaku vona mingiseri erini ka nhlokomhaka va kona va nga rhumela kahle mikandziyiso ya vona mari okay ya mikandziyiso laniwa ni nga ri pfumalekini network a yi le ku yi tirheni swona right ya swin'wana swi le ku fambeni la 060 875 94 2 eka xondo 1 6.0 riqingho mingiseri wa GCFM ka sikeke ku na xitiviso laniwani va kombisani magenta ku ri 89 ta July ka lembe ra 2026 ndhavuko ka nghunghunyani va tivisa xitiviso ku ta ku na ndhavuko eka nghunghunyani i nkarhi awara leya 10 namixo va tivisa kokwani Ngulele na kokwani Mlambo tinganga ta Greater Giyani a hi humeni hi xitalo Thokozani nakambe Vermita kanete ku na ndlela yin'wana leyi xitiviso lexi va nyika tshama
2: okay sitshame hi ndlela leyi ve ri ku rhambiwa tinganga hinkwato ku va kona eka ngungunyana
1: hi pfukile njhani
3: hi pfukile ma kwala ka ku nhlokomhaka ya leya ntiyiso i ku lava khale a va tiva ngopfu hundla leswi a swi endleka ka vindzi va vona ya that's why va nga oloveliku n'wana wa n'wana wa xiluna va n'wi tsakela hi ndlela ya ku va va swi tiva ku a ku ri na xihundla xitsikumhaku ka va xi endla ku na nuna wa n'wasati loyi a nga swi tivi ku endleka yini u vona vana yena ntsene va ri kona
2: okay swa twala ku nga ku ri swihundla swo fana na swihi papa
3: hello
2: ku nga ku ri ku ri swihundla
1: muni
3: mhaka nhlokomhaka leyiwani a yo lava dyambu ri to kutinyana
1: mina so hundla mina so hundla hundla nyana ne
3: swi bumbuli ngopfu
1: loko mi ku loko mi te hi lava khale mi vula ku n'wina mi a mi fikelelanga vukhale lebyiya
2: va vula ku ka nkarhi wa sweswiwani hi ku ha ri Caesar Pela a swi vuleki khensile
1: he va ri vombo hlayisekani ka mukhomi hi xotela magoda na
3: okay thank you magoda
1: thank you jam jam eka mukhomi vingiseri byi kona
2: ha byi tele swinene ina ha khensa
1: mi hi xotela na bacha vanhu
2: mingiseri wa mina mi nga rivala leswaku nhlokomhaka a yi ha ta ka hina kahle ka n'wimaku hi kumaka hi ku xana u vona onge i yini xi endlaka va ka mhani va nga swi rhandzi leswaku vana va vona va vhaka eka sayiti ra ka va papa loko swikolo swi pfarini
1: why hikokwalaho ka yini mi nga la ku va vhakachala ka vo papa
2: swi vanga hi yini
1: nkarhi wun'wana ni le ka hani va ala ku xiya ka va papa tsongo yandlayini kwaleyi yandlayini kwaleyi hehe hahani wa wena a nga ti papa wena va nga ti hayi vana va alright 060 875 942 bala kahle riqingho mingiseri twa wena leswaku rini ka enhleni ka nhlokomhaka laha hello hi mingiserito 106 hamperisa khazi wa mina
4: Hey vo khaze minjani?
2: Pfukile minjani va khaze?
4: Hayi pfukile vo khaze wa game.
2: Ina.
4: Hayi twana hloko mhaka ya n'wina la.
1: That's right.
4: Hey hayi mati va kuri dasa henga va vhakisile ka vo papa wa bona. Hi chava kuri vana va ta dzumba va vaka va karhata vanhu. Ma swi vona swi tiva ku ri vana va hina va na mikhwa ya kahle. Loko va rhumiwa yi ta kuma va cinca swikata va endlisa swin'wana va famba va kha va ba swigingi. Se swa nyumisa mitini ya vanhu. I kuma loko ku swekiwe swixevo vona a va ha lavi leswiya swi nga swekiwa va lava matandza. Ma switisa mara a mitini ya vanhu. Hala loko va huwa vo puluvundza i vangela na vanhu ntirho wa yi sala yi relaxile laha kaya i vhakisa vana eka swi tiva ku ri vana va wena va hina a va hanyeki. A hi chava swona ku ri hi ta hi ya poyileka mani.
2: Ya yi twa rile ma hi khensile
4: vo khazeni
2: thank you va khazini
4: thank you
1: Cheers.

0: pele loko iku famba hlantswa switswi swi bona ku xi kwatile sesi mingiselo wa mina van'wina mi swi vonisa ku na n'wina van'wani mingiselo wa mina mi yi vonisa ku yini nhlokomhaka swi va nga yini ku n'wina va mani mani mi nga swi lavi ku a ya le ka maxaka ya yena ya ka vapapa swi va swi kha swi va nga yini loko ni kha ni languta kahlelani kumba van'wani va ku rixile vakhazi mina ni va ni kha ni vona hi nga ku i ku loko i ri kha yi n'wi vakisa ka n'wina i wena wa yisati mani va swi tiva ku vhele i wa wena kambe le va va kha va ri na doubt hi kulukumba ku ri swandleka n'wana loyi a nga ri wa kona ye
1: mara va nga mara va hleketelela sweswo hi number mani
0: hey
1: va hleketela ku n'wana loyi swi nga ndla a nga ri wa kona la
0: swandleka swi nga ri swa kona
1: vana va mani halala mara yi ka swi wa tindleveto ta kokwana wa xona I swi vona ku nhompfu hi yona liya
0: ivona
1: ku lexiwani xi famba ku fana kokwa kokwa kokwa u bebula kokwa kokwa kokwa u bebula kokwa wena mara mi kha mi dombe na doubt njhani 0608 75942 mingiseri a 106 hallo
2: minjhani
1: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile
0: ina
2: mina mavonelo i ku n'wana loko i n'wi teka i n'wi vhakisa le kaya ka yena ka va ka kokwana wa yena wo bebula papa i ya fika a kotana na vana va vahahani ivi se a tikuma va kha va n'wi hlawula va n'wi folela va kokwana wo bebula papa na kokwana wo bebula mhani a va fani kokwana wa ku bebula papa i rhandza vana va vana va yena va xisati kokwana wa ku bebula mhani i rhandza vana va yena va xisati se loko vana va mina ni teka vana va mina ni va hisaka kokwana wo bebula papa vona va fika va nga khomeki kahle ene n'wana phela i ta tshama thothovalini hikuva kha swi vona ku kokwana va ti rhandzela vatukulu va vona lavaya va vana va ha mavonelo ma mina mala
0: ya twala swinene
1: sweswo
0: ya himpela swi vona ku ingaku lo lahleka
1: alright i sweswo
0: ya
1: yi swa humelela mpela swa humelela xem swa humelela hi kahle ka riqingho leriwani eka scaping 0GSFM hi va kha hi sumela kahle ka xiyenge lexiya xa ku yena vela kahle vanhu lavabeburiweke eka siku leri faneleke siku ra vona ra ku velekiwa eka scan number ya kona ke yaleya nduma ya 060 87 5942 yime kulunga wizi masuka risimu ri nga thiwa vito va ku chava ku veleka a ndzhaka leswi mingi 0GSFM na vela kahle birthdays nga rhumela kahle na nkandziyiso wa rito ka nambara 060 87 5942 madyambu lamanene ka wena

0: Zero six zero double eight seven five nine four two.
1: Kuna mani ngambuza suwe ya kusuka la tukwele kama poge na nchamu le rikoto la manken viofu. Kuna sekwati mabunda la Brooklyn aga skunyani na mkese ngoveni kusuka la tukwele kama poge. Kuna ere na umaluleke ikumeka laka homo a 14 days. Kuna hopu ngoveni ikumeka la a grain farm. Na hiko abu na wa pekeze na wanda wa nshiko mba shiwa niki mkateko shiwa nika na maali wata ishavela ketita maama. Hapo na ya puma kwa itip tujo kupa yiku chuka na tuku yendra ka mtswani. Kita bu wataka sati hirini mbukoza na kusisi sa kuma wanga ni nuku. Hei, toba na waba.
2: Iken sila wana baba, chai se gang.
1: No, shiwa.
0: Alright.
2: 0608 75942 famba na nguna mengi sami tlangela skroma manikira kubelekio
0: 0608 75942 ingo hii tuwa mengi siri iri happy birthday come on hello
3: ntombi ntombi mwa onwan
2: kukwan gav
3: shosho
2: makotu waka ina
0: ee manafana
3: aa mwena
0: matiba hii
3: tamukumu
2: makoti
0: matiba loko loko waku wanuna ibe wan sata dlayani hii lesu katanleka
3: I can't say. Vari kuna manu wa jara kutichukumeta. Wende kabona lele rara kunotichukumeta. Ibiri kubaya. Aba kuli mani kabafu. Ibi nukukuna opu. Wakangoveni. Ile halaka green farm kaya kaba mani kabuke. Akuli opu ngoveni kula. Ibi lanu wanika ala 14B. Kuna wana wama mafoto. Asho ketelisho ibitira ye.
0: Alright,
3: maluleke.
0: Okay.
3: Akule akula guhiwa malenga. Se ivi ni kula vana nga vasiyani ku happy fanvisary na hi tiva fanvisary ke fanvisary yo komba hi ku escopio fanvisary yo aka mana machala hoshi Ninge seli. Akamana matsala hosi.
0: Amitwa.
3: Nibula man vakisa chavalala. Imana the late nduna makoso. Akulani ka mama ka xikwembu ximingeteli masiku ya ku hanya. Mihlayisa vana van'wina, mihlayisa vatukulu van'wina lava mi nga sala na vona. Vana van'wa xihleke. Kulani mhani wa hina. Miya.
2: Oh, that time is a hela. Hey, Makoti, hey, waka ina.
0: Man, waka ina, shem. Baje, lawa ya. 060-875-942. 106. Hello. Hello. Mowi?
2: Uwe, kune.
0: Wamiere. Wamiere, wamiere.
2: Hello.
0: Hello.
4: Aye.
2: Aye.
0: Makoti, asu ina.
4: Aye.
0: Aye.
4: Mkombo, unavele.
0: Navele, Makoti?
4: Sa dima bunda ka skunyane na opungo vena green farm na kwa kwani dabuza kama pove na mkhese ngovenga mapove yini
0: ya the attempt ago
2: yani
0: 0608 7594 2 rumela kahle na nkandziyiso wona ri doyi twa leswaku i mali wa birthday yaka eka madyambu masiku ra namuntlha kumbe xanike eka siku ra namuntlha na munhu wa ndhuma yi kona lowa birthday yaka eka siku leri faneke
2: va kona himpela
5: njhani leyi na hi pfukile kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka mhana ya boti lava vo bomba hi ku ticukumeto ni ku happy happy happy happy ku happy birthday na le ka hope ni ku happy happy happy happy happy na le ka tukulu wa mhani rikhotso na yena ni ku makeke makeke makeke ivi ni hetelela hi sagwati mabunda kwala ka sikhunyani ku happy happy happy makeke makeke va karhi va navelela hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani ku
0: alright hi sweswo khensi ndzi nda ka sikhunyani laha kasi ke hi kona un'wana wa mingiseri nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito mhoitwa leswaku mingiseri miri
6: ni kombela ku navela birthday eka lava landzelaka ku na n'wana wa mina Errol Maluleke hi ntirho a ri Mpumalanga ni ri happy birthday eka yena na le ka Hope Ngoveni a Green Farm happy birthday ni le ka hinkwavo lava birthdayaka ka siku ra namuntlha Xikwembu a xi va endle hi tintswalo xi va hlayisa mikateko ya tilo a yi vanele a va naveleriwa hi Gezant Last Maluleke hikwalaho ka Huma 14B danke
0: right moiteka loyi 106 mile ka radio 106 hallo
7: swiperile na vaxumi vo khasi mo hi hatla hi va navelela hi ta siyela van'wana happy birthday ka mhani matakanyani hi kweleta na basili hi mhana jaro ticukumeta kwele ka mbokota na vo hope na vo mani hinkwavo lava va nga hlayiwa na vo siku a ri va khome kahle a na vhele xikwembu a xi va endli hi titswala a va naveleriwa hi maxudu gracious pupu kusuka kwala ri va pulasansi ka vukosi bya ka kupa danke vo khazi ta hlangana
0: mundukuhlayisekana nakambe ke ku na munhu wa ndhuma la tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka siku leri fana ra namuntlha kumbe xani ke eka siku leri fanake Jaden Smith loyi i n'wana wa Will Smith loyi wani xi fanyetani kahle njhe emucini i muyimbeleri yala tlhelo ke i mutlangi kumbe xani ke muact wa story swi kahle leswaku un'wana nga wona kahle award ka MTV award la a ri karhi a performa kahle feleke performance ya NFK va kahle swinene ngopfu ka sika wa kumisani makenta ku ri un'wana loyi a nga acta kahle tifilimi a ri karhi a hlangana kahle feleke kena papa wa yena ka film leyi nga thiwa vito ka the pursuit of happiness ka sikele ni lembe ra 2013 nakambe ke eka yin'wana ya filimu ya science fiction film and then ka sike of the earth andzhaku ka sweswo a tlhela a hlangana kahle feleke na munhu wa ku fana Jackie Chan hi lembe ra 2010 va endla kahle feleke movie ya The Karate Kid ka sike va kombisani makenta ku handle ka sweswo ku na swin'wana leswi a nga fikelela ka swona feleke a nga ze a va munhu wa ndhuma lowa mfowethu lowa va ri i pfune kahle project yin'wana a yi ri kona ndhawini ya tele Zambia laha ri karhi a pfuna kahle feleke munhu wo fana na Hasbro va teka care eka vana lava nga hundzela kahle vatswari va vona amisaveni lava vatswari va vona va nga hlaseriwa kahle feleke vuvabyi lebyiyani ke bya AIDS hi nge lembe ra nomboro 2006 nakambe ke wa kombisa leswaku hikho hi wun'wani ke loyi a nga tirha kahle swinene ngopfu eka Netflix eka series leyi nga thiwa vitiwaka The Get Down as Makers a ku ri na munhu wo fana Disney na Kipling andzeni ka risimu roro andzeni ka movie yeleyo nakambe ndyangu wa yena i va act va story papa yena na mhani wa yena papa yena na ku va tlhela va va ntlambi
2: ya mitlangelo na siku na vanhu va ntiyiso loko va hi kha hi languta kahle mingisi ra mina hi khensile ha vula nakambe kha hi ku happy happy birthday eka n'wina hinkwenu ku nga ku na van'wani va ku hetiselengisisa hi tsutsuma
0: alright ni teka kahle riqingho 060 8 7 5 9 4 2 hallo
8: no tsema hi network iyini kumangani lavan'wana ka mapfuvi na ndzala mavundla tikulu va papa swiliwana vafana leka sikhunyana leyi na valava le ka va papa lava Gezant Class Maluleke ni ri ka vona ni ri hepi xikwembu xi va endle titswalo xi va hlayisa xi va ngetela masiku ya ku hanya i kome ta vona na mundzuku
0: ikhensini magoda a hi tlhangela ni mundzuku ka wayelensa ne
8: swa boha
0: i xapixap magoda i khensini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla a hi languteni kahle feleke lava nga rhumela kahle marungula le ka Facebook ya xitichi laha no va ni nga tivisisi wa mehe kumbexani khazi wa mehe kwalani ku semi right
2: ya va kona hi kuma kahle lava hi va ku hi khefama na vona va ka mibyana vaxumi MK na Ndzaki i yingisele hi WCN J Makamu eka Ndambi Village khensi lava ku hi sungunela kwalaho ka mapuve mfana wa goxa ya khensa swinene hi sungunela kwala mugangeni wa ndhuna Afrem Makamu kwalaho ka Ngove basani n'wana mani phosa hi khensile hi sungunela kwala sendopakaya ku ri ka loko sounds ka kosi dzakandi na mgoni e mana triple a prior case sine ba ko isunel kwala tutuka block 4 good afternoon andani madoba e case sine ba ko my best presenters na munhla isinwe ri a northwest beautiful Wednesday to all hlaisani for stage course a case sine isunel kwala abo yehle link ngobena case sine but iningisele ne ri kandengeza rini judi magoda a case ba ko rina nwana jaram sa kusuka e krulen mission emgangeni wa ka manantsano ka ka kanyenyani kwala tikura mgaya emenku ana mkoma jisara famile so ludwig rakozi kensis nene kuba kahle ba ku etsela ba ku isinwe ne ri kwala a green farm mazambala green farm ikensile ne le ka nwana nkweni ba ku ikha famba singwe na nwina mba ku khami ingisela na hambi minga ngeni ka siyani moya switivela swa ku mikona aba mandla hi vuyelela eka bengisela dza nwina dza makoye.
0: Alright, it's so gaming so right here from give me that kahle nongonoko endlela lo yone eka madambu ya sikura na motho e hlangana kambe ka sikuri landzela ka nongonoko bamba reloaded bokazi wa game bokazi wa wireless bokazi wa grand form ho famba hamuka lungile male pano nongonoko ta muganga ta wakhalamba
2: bye
0: siya kahle wa tiva ri sim ra jo sherman farm sarkana 11.

Nokusasa saming serwamino na mina tombeze nyantombile sikundisa maleza wazinjimi tsatsora kahlongwana neri ntukulo mamjaji ngwa smart na sira mamjaji ngwa mathole kamavuza kaya mbuya bapfukile bani no bani ntsemba nakupumela swa ku bani bapfuki ni sheweta bani kwaku lo meaning sira kamiri kona tindawu nda ku hambana hambana kuri ra vunharo ra kahle mingiserwa mina ka sika majama sikura na munhla karwa hina uibe kola ka 8 past 7. Lavalawa ku yingisela ka audio streaming manga tsutsumela ka audio streaming xa ina xa www.gcrfm.co.za. Kasi ka majama siku ra namuntlha mitlangu leya ya World Cup ya mahlweni mingiseriwa mi ta ku byela kahle leswaku ku va kha ku endleka yini ku nyika na mimbuyelo yin'wani kasi hi ta tlhela hi vulavula hi GGM Mayor's Cup 2026 ta ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya last 32 leswaku yi tshamise ku yini miyingiseriwa mina ta va ni kha ni ku hlamusela leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya ka mitlangu leya Mayor's Cup miyingiseriwa mina ta va tlhela hi burisana kahlekahle ni ta va ni kha ni sungula na nkulukumba Steven Mabunda kusuka le ka Greater Giyani Municipality va hi byela kahlekahle leswaku thosi ya vona yi fambe njhani ka majaha masiku ra kahlekani wa siku ra namuntlha miyingiseriwa mina so ni ta va ni ri na vona ku nga ri khale nkulukumba Steven Mabunda ni va byerini leswaku taba hi ri na n'wina hikokwala ka ku va va tshama va ri busy so swi vula ku taba hi hatla kumbexana hi sungula hi vona miyingiseriwa mina leswaku hi ta va chucha va kota ku va va khomakhoma swin'wana na swin'wana kusuka kwale ka masipala wa hina miyingiseriwa mina hambiswiritano vana ntshembo na ku pfumela leswaku hayi pfukeli miyingiseriwa mina i ri xikan'wekan'we hi tsutsumela ka nkulukumba Mabunda hi ya twisisa kahle leswaku mitlangu liya ya Mayor's Cup leyi nga vuya nakambe ku endleka yini hi yona a ni ri kona ka thosi ya kona miyingiseriwa mina mara ni lava leswaku we u swi twa kusuka ka vona va Greater Giyani Municipality leswaku ku va kha ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta Mayor's Cup ni twe kahle miyingiseriwa mina hi tsutsumela ka nkulukumba Steven ya twa kahle kusuka ka vona leswaku ku va kha ku endleka yini ka Mayor's Cup miyingiseriwa mina i ri hindla leswi hi tsutsumela ka vona hi twa leswaku va angula va ku yini.

0: Yuri Lapaleni efoyini yankulukumba Steven. Kulukumba Steven amamkela ka JSR FM.
1: Hello, hello, hello, sisi minjani?
0: Ipukile minjani?
1: Ipukile.
0: Aka majama sikura namuntla ibone swifanerini andaka thosle inga va endliwa ka nhlekani wa sikura namuntla. Kusika ka Greater Giyani Municipality Mayor's Cup yiwe na kambe leswiya swa ku ndla ku vanhu va tshama va kavara henhla nele hansi. Swiwe na kambe minga hi katsakatsela leswa ku kuva ku ndleka yini ka thosi ya sikura namuntla.
1: Ina ina hikukatsakanya entiyiso ku namuntlha hi ve na thosi leswa swa malembe swa ku yimayima swi tele ku ya emahlweni a hi karhi hi thosa ha sungula ku tlanga hi Saturday Mayor's Cup hi langutele ku
0: migqivela wolowo
1: ya ku kava va ti 11 ya ku sunguleni ka ku tlanga thosi yi fambe kahle matlhelo hinkwawo netballs ladies soccer na vavanuna ti ta va ti ri karhi ti tshemberisana kwale stadium na le ka tigrawundi hinkwato leti hi nga ti identifya ku ti ta tirhisiwa le stadium hambi ku ri le va tlangelaka ko netball hi nge hi le GP Nkhuvutlo hi kona lava nga ta va ku ti-team ti ri karhi ti tlanga kona ti ta va ti humesana ka last 31.
0: Okay. All right.
1: Yeah. Ti ta va ti ri karhi ti humesana ku ri first round ka last 31 hi ta tsundzuka ku hinkwato ti-team leti ti taka ti huma hi le tiwadini va rhange hi ku banana kwale tiwadini va eliminatana ivi wadi yin'wana na yin'wana sweswiwa
0: yi
1: representiwile xa kahle hi Mayor's Cup xa kahle hi Mayor's Cup i mhaka ku xipano xin'wana na xin'wana lexi xi taka xi suka hi le wadini leyi xi ta already xi ti winele JC kit ya ku kota ku ta tlanga hi yona loko a hi kota ku endla swi va swi helerini a hi va nyika swoho va ta va ta tlanga hi tona so unfortunately hi ta va nyika loko va heta tournament yi hela.
0: Kulukumba Steven aka leswi ni nga va ni karhi ni xi kuma loko hi karhi ku kha ku ri ku endliwa a thosi hileswaku swipanu leswi nga va tingwenya aka lembe leri nga hundza kumbe ka Mayor's Cup leyi nga hundza swi ta va swi ri ka ti-standby leswi vulaka leswaku swi na advantage nyana swaku ya ku va swi ve tingwenya se leswi vulaka leswaku leswin'wana swi ta va swi kha swi banana leswi swi nga tingwenya swi ta va swi kha swi yimela lava va nga ta va karhi va wina leswaku swi ta kota ku famba na vona mahlweni mi nga ku yini sweswo hiswaku man'wani mahungu lama ma nga va ma karhi ma ni tsakisa leswaku swi vula ku Mayor's Cup ya kha ya kula
1: i khethesinyana masi twisisa ku hava xixima hi ku tani hi tinghwazi ta hina loko ku ri na opportunity ya ku va kota ku hundzela mahlweni va nga khumbangi xikhumba a swi vetano i ku xixima ntirho lowukulukumba lowu va nga wu endla aka tournament leyi nga hundza ta vatano na le ka malembe lama ma landzelaka loko van'wana lava va nga ta ta va ta va tinghwazi loko ku tshuka ku ri na leswi swi nga immediate beneficiary hi ta va hi languta voho hi ndlela yaleyo.
0: Nkulukumba Steven mi nga ku yini mhaka yo songasonga mi nga ku yini aka varhandzi na vaseketeri va Mayor's Cup loko va lava van'wani va lava ti-direction van'wani va lava ku tiva ku mafambelo ma kona ku ta stadium ma tisa ku yini mi nga ku yini mi nga songasonga mi ku yini
1: mo hi songasonga hi ku vula ku Mayor's Cup ya leyi yi fikile ku va yi famba kahle swi le mavokweni ya hina hinkwenu hi ri masipala na valandzeri na vatlangi va swipano se haya mahlweni hi vula ku discipline ya laveka swinene mhaka ya security yi ta va yi ri tight a hi nge malavi mabodlela andzeni ka stadiyamu swikotikoti ku vanhu va xurha va cukumeta na swikotikoti va cukumetela a state andzeni ka rivala kumbe ku hoxa vanhu van'wanyana swi ri na nchumu ndzeni a hi nge swi lavi hinkwaswo sweswo ma security ya hina ta va karhi ya tirha hi ku tiyimisela so vanhu a va ti va karhi va swi tiva ku mabyala ya nge ngheni andzeni ka rivala ende a va hi va cooperate swinene na ma security ya hina hi kota ku tlanga Mayor's Cup ku sukela ku sunguleni za yi ya hela na swipano a swi amukeli lexi xi luzaku hinkwenu hi tlangela ku lusa kumbe ku wina. A hi lavi ku vona vanhu va ri karhi ku lwiwa kumberiwa ku hina hi dyiwile kumbe xani hina va claim ku va disiwile hambi ku ri referee. I ku navela ka hina ku mitlangu leyi ya tlangiwa yi va fair hi ndlela leyi yi nga va ku fair hi kona.
0: Kulukumba Stephen Kensile ku va na n'wina ka majaha masiku ra namuntlha, ho va na ntshembo na ku pfumela leswaku mi ta advertiser na hina for Mayor's Cup, please.
1: Yawa,
0: no gangisa.
1: Ah, mi nga vile se mi humelerile.
0: Na ni dankise swinene. Okay.
1: Inkomu.
0: All right. Valava a hi vulavula na vona miyingiseri wa mina ku ri nkulukumba Stephen hi va karhi hi burisana na vona hi timhaka ta Mayor's Cup leyi va ku yi kha yi sungula hi migqivela wo walowu hi ya ka wona miyingiseri wa mina. Ni ri swo tala swi ta va swi kha swi endleka le timbaleni ta Giyani Stadium miyingiseri wa mina. Mitlangu yi ta va yi karhi yi sungula ti-ward ta 31 hi leti nga ta va ti kha ti sungula ti tshimbirisana kwale Giyani Stadium. Va vurini ku hayi loko xipano xi buwini xi buwini a xi huma timbaleni ta mitlangu a hi yenene a hi ya hi ya tlanga Mayor's Cup tlhela hi swi tiva leswaku van'wani va wina van'wani va biwa. Ku na swi swimbirhi loko va ka va tlanga timhaka leta mitlangu ya bolo u va karhi u swi tiva leswaku ka biwa vanhu va biwa van'wani va wina. So loko mi biwini mi hatla mi huma mi kota ku vona lava va nga sala. No vona ntshembo na ku pfumela leswaku Mayor's Cup yi ta famba kahle miyingiseri wa mina. Nkarhi wa hina wu vekela ka 7:17 nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya. Kasi a hi tsumeli ka Red Cup leyi kahle kahleni hi ku ya hi mina ni twa ku nga ku ku na ku favela ti highlight leti ni nga ti langutisa ka xipano xa Egypt na xipano xa Argentina swi hi komba kahle leswaku ti-team ta la Afrika kahlekahleni ka ha ri na ntirho lowu faneleke wu tirhiwa kusuka ka ti-team ta la Afrika hi ti-team ta le Europe kumbexani hi vayimeri lava nga kona ka timhaka ta bolo leswaku loko ku biwa xipano xo fana na Argentina, Germany kumbe Spain kumbe xin'wana na xin'wana xi biwa hi xipano xa la Afrika swi endla hi nga ku hi loko va be hi vanhu vo ka va nga exist. So like a swi exist ku biwa hi vanhu va le Afrika, ku fanele ku ndliwa vukungundzwani leswaku ti-team ta le Afrika ti ze ti huma. Mara hambiswiritano ri ni tshika swicele ni vuya ka timhaka ta bolo ri ni ku byela leswaku ka siku leri tolo hi vone mitlangu mimbirhi va karhi hi tlanga vone xipano xa Argentina na xipano xa Egypt swi va swi tlanga ka mitlangu ya round of 16 ri ni ku tiyisisela kahle leswaku Argentina va kota ku va va hlula xipano xa yona Egypt hi tibolo tinharhu eka tandza. Kasi ka xipano xa Egypt hi vone jala ra va ri tlanga Zico ri va ri kora kasi Ibrahim a va kora. Kasi ka xipano xa yona Argentina hi vone jala ra va ri tlanga Romero a va karhi a kora bolo ya ku sungula. Kasi ya vumbirhi Lionel Messi a va kora. Fernandes a va karhi tiyisisela leswaku xipano xa Argentina xi macha xi ya ka ti-quarter final ka last 80. Kasi yin'wana ya mitlangu loko hi suka ka ntlangu wa xipano xa yona Argentina leri va leri ra mitlangu ra Atlanta hi tsutsumela aka ntlangu lowu a wu ri kona wa Switzerland na Colombia. I ntlangu a wu ri ntlangu kulukumba lowu wani miyingiseri wa mina. Erivaleni ra mitlangu ra Venakova hi vone xipano xa yona Switzerland na xipano xa Colombia va va karhi va tlanga mitlangu miyingiseri wa mina ya FIFA World Cup round of 16. Ntlangu wa kona wu hume hi tandza eka tandza ka 90 minutes va ka extra time ku nga korhelani nchumu. Kasi ka ti-penalty hi vone xipano xa yona Switzerland hi vone jala leri va ri tirhaka Shaka hi tlhela hi vona jala leri va ri tirhaka Modin hi tlhela hi vona jala leri va ri tirhaka Eton na Vegas va va karhi va kora ti-penalty ta ku tiyisisa leswaku xipano xa Switzerland va va karhi va tsutsumela ka ti-quarter final. Kasi le ka xipano xa Colombia hi vone jala leri va ritanaka Quintero a va karhi a kora. Kasi jala leri va ritanaka Sanchez i va karhi a hupa. Jala leri va ritanaka Campaz i va karhi a kora ka xipano xa yona Colombia. Kasi jala leri va ritanaka Hernandez i va karhi a khomiwa bolo. Kasi jala leri va ritanaka Diaz i va karhi a kora na yena va va karhi va tiyisisa va hisa lavawa leswaku hayi na loko va buba va kha va huma ka mitlangu leyi va huma ku ri ku va ringeteni ku va va kora tibolo tin'wana. Hi ri ni ku tiyisisela leswaku xipano xa yona Switzerland va va ka huma aka ti-penalty hi tibolo ta mune eka tinharhu eka xipano lexa xa Colombia xi ya xi kha xi hlantswa jesi xi tlhelela kaya. Kasi Switzerland va ta va karhi va hlangana na xipano xa Argentina aka ri quarter final. A ku olovanga nchumu miyingiseri wa mina loko langutisa leswi swi nga tshamisa swona timhaka ta Red Cup leyiwani miyingiseri wa mina. I loko i langutisa u ta kota ku swi vona leswaku ti-quarter final a ku na xipano lexi nga ta ku xi kona ka ti-quarter final. Ni ngo hlaya leswaku swipano leswi nga ka ti-quarter final hinkwaswo miyingiseri wa mina i swipano swa ku tiya swinene. Ri ni ku tiyisisela swona leswaku swi tiye swinene. vanga vutisa vanwani vaku aka di kwara final ku ya tlanga vamana vamana irini ku tisisela kahle leswaku furwa aka sukela munduku vata vaka rina barina Morocco kasi Spain vata barina ta tlhela hi ram mgcibela hi bona Norway na Spanish England aka mitlangu ya FIFA World Cup mingiseriwa mina 2026 leswi nga tshamisa swona kasi hi nsoto itava ikari bona Argentina va tlanga na Switzerland aka di kwara final niku byele kahle leswaku furwa vana Morocco Spain vana Belgium kasi Norway vana Ngilandi Argentina vana Switzerland ni mitlangu leya ya FIFA World Cup 2026 leyi nga kona leya USA Canada na Mexico mingiseriwa mina sweswa ko swi tele ngopfu leswi vaku swa swiendleka aka World Cup leyi one mingiseriwa mina loko i ku languta tlhelo swin'wana swi va swi kha swi endleka kwala ka World Cup so hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku mitlangu leyi ya World Cup yi va yi karhi yi nandziha nkarhi na nkarhi u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle kasi loko ha languteka World Cup mingiseriwa mina hi langutisa leswaku yi famba njhani World Cup hi kuma leswaku ku na swo tala leswi swi va ku swi kha swi vuravuriwa hi World Cup leyiwani mingiseriwa mina u ta yima na mina leswaku World Cup leyi yi ve na swo tala leswi swi nga va swi kha swi hlamarisa vanhu kusukela ka milagu leyi nga va kona ka World Cup leyiwani yintshwa leyi va nga va karhi va vulavula hi yona leswaku yi ta va yi karhi endleka aka World Cup leyiwani hi vone nawu wo sungula lowu nga va karhi wu introduciwa ka World Cup leyiwani mingiseriwa mina i nawu wa ku va u vulavula u pfale nomo aka World Cup leswi swi endlaka leswaku u kuma karata ro thuka handle ka ku va u kume karata ra xitshopani ku sunguleni u kuma it's a straight red card i nawu wo sungula lowu hi nga wu vona wu kha wu tirha aka World Cup leyi mara wu kha wu hlawula vanhu va kona lava va karhi va kuma ti-red card ku na vanhu va ku tala lava nga pfala milomo lava nga vutisiwa ku ha wo tani wa wun'wani wa voho i Jude Bellingham loyi a nga va karhi a pfala nomo aka ti-group stages va vutisa vanhu ku ha wa yi nga kumanga nkarhata ro tshuka na van'wa timpepe lava va karhi va rivala ku hi yin'wani ya milawu leyi va ku ri tirha ya loko u ti pfala nomo miyingiseriwa mina u kuma straight red card loko u karhi u vulavula na mitlangu wun'wana wa team yin'wana va hleketa leswaku swi vula ku u le ku rhukaneni ka mitlangu luyani hina hi nga swi voni so va ku nyika karata ro thuka yin'wana ya milawu i ku va mitlangi a wile kumbexana a vavisekile a ndle ka ground loko a vavisekile timinetse leti a va ku a ti tlele laya girawundini hi leti a faku a ya ya ti tshama a handle until n'wa tipempe a n'wi byelaku a vuyi loko ti herile miyingiseriwa mina unless if mutlangi wa ko u yo tshoveka nenge swi vula ku va ta treat-a nenge luwani va tlhela va n'wi yisa xibedhlele mara loko ku ri ku a nga tshovekanga timinetse leti u va ku karhi u ti hetile hi tin'wani ta toho ti va kha ti tirha kasi yin'wana ya milawu leyi nga va yi vona yi introduciwa ka World Cup leyiwani miyingiseriwa mina i nawu wa ku national anthem hi tiva yi va yi ka yi loko vanhu va karhi va yimbelela ti-national anthem tinsimu ta le matikweni ya ka vona loko mitlangu leyi nge se sungula hi va vona va minkarhi yo tala va yime kusuhi na layeni so ku nga ri kule ngopfu na layeni hambiswiritani this year hi vone ti-national anthem ti yimbeleriwa aka center circle swi vula ku mibaxirhendevutani ivi ku sungula ku yimbeleriwa national anthem ya n'wini yin'wana ya milawu leyi nga yi vona va yi karhi introduciwa aka World Cup yoyo leyiwani miyingiseriwa mina so u ta kota ku swi vona leswaku swilo swa ncica swin'wana leswi hi nga va yi karhi hi swi vona ka World Cup leyiwani i ku va red card yi ncinciwa yi nga vi this is my first time ku va ni vona red card aka World Cup yi ncinciwa va vula leswaku red card liya hayi munhu loyi a nga nyikiwa red card a nga tiyimiselanga ku va a tshova munhu un'wana nenge it's my first time ka World Cup ya 2026 ku vona swilo swi endleka hi ndlela yaleyo so u ta kota ku swi vona leswaku World Cup leyi loko wa ha hlamele swin'wana swa ndlula swin'wana swa vuriwa it's my first time ku vona president ya tiko yi vulavula leswaku World Cup red card yo ta mi fanele mi yi cheka so swin'wana hi va hi karhi swi dyondza nkarhi na nkarhi miyingiseriwa mina loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ya misava hinkwayo a hi sukile swa swa miyingiseriwa mina hi languta mama nga koho aka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga loko u langutisini ku na swo tala swi va ku swa swi endleka la Afrika-Dzonga leswi minkarhi yin'wani u nga ta va karhi u ti vutisa we n'winyi leswaku a ku va kha ku endleka yini swipano ku endleka yini hi swona ri ni tsutsumela ka xipano xa Orlando Pirates ni ya ku tiyisisela leswaku ku sukisa hi ti-15 ta July ku ya fika ti-24 ta July Orlando Pirates va ta va reka Spain Pretoria va ta va ri Spain va karhi va endla vutiolori bya vona vengeza va sungula league ya vona swi tola swa Orlando Pirates va sungula hi mitlangu ya MTN 8 wafa wafa so aka karhi leswi wa Orlando Pirates va ta va karhi va tsutsumela le a Spain xipano xo sungula lexi va nga ta va karhi va tlanga na xona i xipano lexi va xi vitanaka Cordoba va ta va karhi va tlanga na xona hi ti 15 July 2026 kasi xipano xa vumbirhi i Cadiz va ta va karhi va tlanga na xona hi ti 18 July xipano xa vumbirhi hi xipano lexi a xi kumekaka le a South Arabia lexi va xi vitanaka Al Ittihad va ta va karhi va tlanga na xona hi ti 21 July 2026 kasi xipano lexi xa Las Palmas lexi kumeka kwale Spain va ta va karhi va tlanga na xona hi ti 22 ta July kasi ntlangu wa ku hetelela hetelela wa xipano xa Orlando Pirates ka Pretoria ya vona leyi nga ta va yi ri ale a Spain i ntlangu lowu va nga ta va karhi va tlanga na xipano lexi xa ku huma le a South Arabia va xi vitana Nemom va ta va karhi va tlanga na xona hi ti 24 ta July 2026 so Orlando Pirates hayi va pake ngopfu pre-season ya vona yi na swipano swa ku hlaya ngopfu va ta va karhi va tsutsuma va ya hala va tsutsuma va ya hala va ri karhi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kasi na xipano xa Kaizer Chiefs a hi xi see handle na vona va ta va ri na Spain Pretor xipano xa Kaizer Chiefs kwa halaya ta va karhi vona xipano xa Kaizer Chiefs ku sesa hi ti 12 ta July va ri kwale a Spain mingiseri wa mina va ta va karhi va tlanga na xipano xa Glasgow Rangers ntlangu wo sungula-sungula wa vona hi ti 12 ta July 2026 kasi ntlangu wa vumbirhi va ta va karhi va tlanga na xipano lexi xa ku huma le a South Arabia va xi vitana Lord hi ti 15 ta July 2026 kasi ntlangu wa ku hetelela hetelela wa xipano xa Kaizer Chiefs wa pre-season tour va ta va karhi va tlanga na xipano lexi xa Elch hi ta va karhi hi langutisa leswaku va va karhi va performa njhani makhosi kwale ka mitlangu leyi va nga ta va karhi va tlanga le a Spain na vona mingiseri wa mina kasi kusuka kwalaho ka xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Orlando Pirates a hi tsumeli ka xipano xa Swelele hi ya langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ka xipano xa Swelele ri ni ku byela leswaku loko van'wani va karhi va sayiniwa van'wani va karhi va va diliziwa xipano xa yona Swelele xi ve xi tiyisisa leswaku xi ve xi hambana na vatlangi vo ringana 23 aka xipano xa Swelele jala lera va ri vitanaka Laila K i va karhi a suka la ka xipano xa Swelele kasi jala lera va ri vitanaka Gaugelo Sekota na yena va ka suka Ricardo Goss u sukeni Nyiko Mobe u sukeni Muloisana Mukhele u sukeni Thabo Mukhole u

kina yena koketso sikhodiso na yena uba kasuka kasi kuna jalera vatana ka buhle mkhonazi na yena usukini kasi kuna Samuel Nukovic usukini mahlatsi makhudubela na yena uba karasuka na vanwana batlangi ku endla leswaku va karhi va ya kwala ka 23 wa batlangi na va karhi va kasuka aka xipancha swele loko u nangutisa nda kota ku swivona leswaku ti team lead ti bat khati ya makete mingisiri wa mina ku xava batlangi ivi ti tlhela ti deliver batlangi swi tikomba kahle leswaku xipanxa siwelele aka nguva ya 2026-2027 xi la ku vuya xi tiyini ho ka hi nga tivi leswaku ku tiya ka kona ku tiya loko ya ka ku kumbexani va ta hetelela va relegatiwa kumbe va ta tiya leswiya swa ku hi va vona va tshama aka mitlangu ya top 8 kumbe xani ku tiva mani ku tiva ku taka na league cause loko league ya sungula mingisiri wa mina xin'wana na xin'wana wa xivula cause yin'wana na yin'wana team yi va na tanda ku va ku nga ri na mukutlunya se swi vula ku league i ya un'wana na un'wana that's why yi vitaniwa Premier Soccer League i ya un'wana na un'wana mingisiri wa mina laha un'wana na un'wana a va ka karhi a ti hungutela mukutlunya kumbe a ti tekela mukutlunya so hi ta va hi karhi hi langutisa hi ndlela yaleyo leswaku ku va kha ku endleka yini hi ri ni ku tiyisisela leswaku kusuka aka xipani xa yona Orlando Pirates va va tiyisisa Orlando Pirates leswaku kabelo ka Ndlamini u sayine 2-year contract na xipani xa Orlando Pirates ya ku ngetelela laha ka xipani xa Orlando Pirates ha ta va ha n'wi vona aka xipani xa Orlando Pirates a va karhi a tlanga mitlangu kwalaya so hi ri huyehuye ka yena loko va va karhi va n'wi sayine ni xipani xa Orlando Pirates u va na ntshembo na ku pfumela leswaku ta pfuna xipani xa Orlando Pirates ku va va tlanga hi ndlela leyi nga fanela miyingiseri wa mina kasi loko ha ha ri ka ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina ti-team tin'wani ta sayina tin'wani ti va ti kha ti tshika vatlangi va famba this time ku na vatlangi lava va karhi va sayiniwa loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina hi ri ni nge za ni nghenanghena ngopfu aka yona mitlangu leyiwani ni va ni ku hlamusela leswaku swo tala leswi va ku swa swi endleka aka mitlangu ya Betway Premiership miyingiseri wa mina hi leswi kahlekahleni loko team ya n'wehe yo sungula yi karhi yi sayina vatlangi lava nga tiya hi leswi hi va ka hi karhi hi swi languterini leswaku xipani xexo swi vula ku hi van'wani va nga ta va karhi va lwela league miyingiseri wa mina loko vo va karhi va nga sayini swi vula ku va titshembini vatlangi va lavaya va nga va na vona ka nguva yi nga hela so ta va hi karhi hi jaja kusuka kwalani ku va sayine vatlangi va nga ringani va fambise vatlangi va nga ringani so loko vo fambisa u nga xavi swi vula ku hi ta va hi karhi hi swi tiva leswaku hayi swi vula ku we u swi tsakela ngopfu ku va karhi u xupuriwa hi ri ni ku tiyisisela leswaku xipani xa swikhukhuni va tiyisisini leswaku va sayine vatlangi jaleri ya va ri vitanaka Gang Phiri u kona aka xipani xa yena sikhukhune u ta va karhi a tlanga la xipani xa sikhukhune ya ka nguva leyi taka kasi jaleri ya vitanaka Thabang Mahlangu na yena hi un'wana wa majaha lava nga va karhi ma sayiniwa aka xipani xa yena sikhukhune kasi jaha ra ku hetelela i jaleri ya vitanaka Kazem u ta va karhi a ri kona aka xipani xa sikhukhune so xipani xa sikhukhune hi xin'wana xona xikaxika xi tiyisisa leswaku hayi va kona va hisala vona va ta va karhi va pfuna xipani xa sikhukhune ku va va tirha hi matimba ku va va hlula aka mitlangu ya kuxani Betway Premiership miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona loko ha ri ka timhaka ta ku langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kusuka ka vatlangi Mamelodi Sundowns teenager Siyabonga Mabena ku vuriwa leswaku u ta va karhi a loniwa kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns a ya ka xipani lexiya xa yona Amatux kumbe Amatax miyingiseri wa mina aka nguva leya 2026-2027 so ka nkarhi wa sweswiwani ka ha langutisiwe leswaku va fikelela ntwanano wa leswaku jale riwani ra fanela ku va ri karhi ri tsutsumela kwale phela ku na ku va pfumela ku ya kwale mara leswi swi va ku swi ri le u va u karhi u nga swi tsakeli wena u lombisiwaka kwale so ta va karhi hi twa leswaku jale ri pfumelana na vona leswaku ri va ri karhi ri lombisiwaka Amatax eka nguva leya 2026-2027 kasi xin'wana lexi nga khomela xona i ku lava ku tiyisisa leswaku Bafana Mthethwa u sayine contract na xipani xa yona Stellenbosch andaka loko xipani xa Richards Bay xi va xi n'wi cukumetini se hi ta va hi karhi hi langutisa ka nguva leyi taka u va karhi ambala mpahla kumbexani ambala jesi ra xipani xa Stellenbosch aka nguva leya 2026-2027 miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wu yi vekola ka 27:28 loko yi ku 8 o'clock ta va ni kha ni huma laha tindlwini ta hina ta vuhaxi miyingiseri wa mina mahungu ma tele miyingiseri wa mina a hi languti man'wani mahungu loko ha ri ka timhaka ta bolo ya milenge.

0: eka va yingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiseliwa wona emoyeni hi Jara Valandzwa.
1: Hayi phela a ku nga ri ku ndliweni ka nchumu la leraro a mo tirha ro tshama mi tigedla mi tsaka hi ku mi le ofisini mi hlamula kholo swi herile
2: mi to ti-email ti-game leyi hlamulani heto hayi mina swa ti-ms a ni swi vonangi ti-ms i yini a ni i ri a ku
3: na
2: ti-mspepha loko hi ku ku vulavula
3: i te ku te ti-ms ti-ms ma tinghenangi a ni ti vonangi a ni ti vonangi
2: maphepha mina ni vutise a mi ni vutise ku ni na lama njhani
1: kasi ma nga mina va kona ka mhaneki mi veke hi mani la
3: hi xinyeketi
1: xinyeketi loyi a nuna wan'wina muka hayi bebi ntani ya tshama le tafuleni ni tlanga tikholo ni tlanga ti
3: mara swa ti-ms a nga ni byelangi sweswo hi ku i te ni hlamula tifoni ni rinda
2: ofisi leya khale fomu wani leya khale ni yi pasini mina ni ta swi hlamurile leswi
1: mihambamiala mi nga ha pfumeli a ni ma swi ta ku a mi swi koti leswi xi nga ta mi tsandza loko va ku endlani mi ku e-e ni nge swi koti
2: a va lani hi hlongola makatla ya herini
4: mani wa bei hayi man'wina ya khale mi nga ri kona mani
3: a wu layini ka swarini
4: a ku va hi mixava ta kuma ni ta mi dyondzonyana swo khalenyana sweswi
3: o timhaka teto ntsena
4: mama
3: a ku na vanhu vo dyondzisa ku hala ka n'wana
4: a hala ka yena va khegula nhunyana
3: o se mina ni mukhegula wa khoma nhonga
4: a hi tshikeni teto mara wasati lawa va swi kota ku tirha mara
3: lava ni swi vonini a nghena ku a titwali
4: phela mina since movha ya mina yi wo yima ni fanele swi swangeya ka xihundla ni ya valwa la timhaka ta movha ku vhilo ra mina leriwani hayi a ri fambi kahle ni fanele ri lunghisiwa
3: ka swarini
4: mani
3: ni twa i vulavula hi mavhilo ku ri lo tshwa kumbe ri lo ndzisa kwini
4: ha ri yo bvochokanyana switsongo loko kha ni ta side ra hala loko ni vuya cddp
3: sweswo na pompo ya basikiri a wu ta mpompela ni ri ndle switsanana
4: ha ni vula ku sweswo phela ri yo vhojo ni mina ni
3: se wena na n'wanuna teka vhilwa leriya a ni u na lexiya xa xo xa jeke i tlakusa vhilo wo ni ku byela tlakusa vhilwa leriya hi jeke hi swa ivi i chucha mabawuti vhilwa ro suka laya u vula u ri suka wena i teka vhilwa i khungulusha i yisa le garaji va phechaku kona ivi u ta hoxa vhilwa
4: mara ekuni tirhisi mali ya mina ni fanele ni report ofisini wa nika mali ya
3: a se swa twala ku i lava mali ka xihundla yo i heleketa vhilwa ri ya phechiwa
4: kakakaisa
3: vavasati lavaya va swi tivi swa timovha lava
4: ku na loyi a ri ofisini phela
3: ofisi a yi vuli nchumu va nga va va tlula na hi mina ni nga ka ni nga yangi ni le xikweleni na le ka ana ena u a ni yi tivi
4: loko a tirha ta ofisi i fanele a tirha ta khampani hinkwayo mina ni
3: ngebakholo
4: nia
3: va swi tivi loko a va swi tiva va ta va endle swo hokwele ofisini va va humesile sweswi hi mhaka ku ka va nga swi tivi swa ofisi.

0: Baba.
1: Eh, Queen.
0: Naka baba.
1: Eh.
0: Kasumu na baba mwe chaba kujela I Joyce ku avasala la nuanke.
1: Kasi wimo tumu kutsila shubuti sishi masuku mkwa u.
0: Ay, ka baba. Hakona. Mara baba na mtla uifane itu umesanya na iya lume tinta wenu kuni lume I ayikona tol.
1: Daulinga kule tilweni.
0: Eh, senge fambisi ya swilish.
1: Enge fambisi ya swilish.
0: No, baba.
1: Mara atama na mali buku ya fika kaya mara.
0: Eta sungula ku xavisa futhi baba. Ani menta hola ka yena. Ani menta hola ka leya Joyce. Ya le ntirhweni. Ivi loko ni heta ni tlha ni pfula bonchara. Ende bonchara sweswo swi nga engetelanga ti-fridge baba ku mali yi ta kota ku tlakuka swinene hayi leswi a
1: swiaroti-customs a ni ti-customs ti tava swi ti chavini.
0: Ti tava ti chavini ti ya kwini baba ma swi tiva ku laha ku rhandza hi vanhu. Sweswiwa va fanele va tshama va kha va kamba ku ku na munhu sweswiya.
1: Nimike tibanana nyana leyi a ni pfani dya nyana
0: banana chika baba
1: no twa ni navela banana
0: baetleli
1: ni nga dyanga tibanano or twa risimuraku ni nge tleli ni nga dyanga
0: banano ka bava mi sweswini swi lavi sweswi la a ni na swi twa na mina swa tibanana mina dya ni ntirhweni
1: ni nga dyana kwalano ka ta mina
0: na ku tibanana to ti kahle a ni ti na ti-vitamin tin'wana se ka bava miri hi swi endlisa ku yini sweswiya kasi loko Joyce a ku ku na munhu a lavaka ku tisa mali u vula mali.

0: Ey, na xirilo man.
1: I xirilo xa?
0: Movha ya mina yi pfucile.
1: Se?
0: A ni kombela ni vula movha ya mina yi pfucile.
1: Se ni ta ndlaya loko movha ya wena yi pfucile.
0: Oh, a ni swi vekangi kahle. Ni vula movha ya khampani ya wanga waxo. Yi pfucile, so ni kombela mali ya ku ni ya yi phecisa.
1: Wo sungula ku va driver namuntlha?
0: Kwala wanga waxo no sungula.
1: Se leswo yi ta ta kombela mali a ofisini yo ya phencisa movha i swi kuma kwini?
0: Ni fane ni humesa mali lama a xikhwameni xa mina.
1: E-e, a wu kombe a wu humesi mali a xikhwameni xa wena swa rila. I ta kombela requisition. I ya endlisa thayele le loko i heta then va ta ku sala va lava mali bag. Swa ku mina ni teka mali xikhwameni ni ku nyika i ya endlisa thayele a swi huma kwini?
0: Kasi a swiendlisiwa swona na? Ni ngi ni swiendlisiwa swona.
1: Ya swa rila hayi khona va veke mihlolo impela. Leyi nga laha i mihlolo. Va veke mihlolo na siku na rin'we hambi ko yiwa kwini na le ku ni nge pfuki ndle driver. Nda ya kurhela nhova. Ndlela leswi ni ku byelaka u huma ka mina ni na ntirho wo tala ngopfu handle ka ku nganisana na wena. Wa nyangwa.
2: A ku yini?
3: A ni vula mina ku a mi lava ku ni lowu wa rambirhi. Phenga ku nhona swi tiva
2: no lowu.
3: I la ku lovola ka papa.
2: I fanele a tlhalovola futhi nga va ni chajangi kahle mfanelo.
3: Papa phe mizengerele na n'wana Joyce nga ka va a ka ha ri nchumu na nchumu the way swi nga xiswona. Se a nga vuya tata lovola. Ha bava ni byeleni loko ku ri na swin'wana ka.
2: A ka ha ri nchumu na nchumu
3: nchumu. Ka ha ri nchumu va tshama va ni byele n'wana Joyce va ku a mizengerele. Vuya se ha ingaka nga ha ri timhakeni se na ku ti navela munhu.
2: E a ni swi tivi sweswo.
3: Ha bava ni byeleni hi xihundla.
2: A ni swi tivi.
3: N'wina bava hayi khona.
2: Mina ni tiva ku ni dzengelela ka hi mikun'wana.
3: Se leswi va ngo va sala laha n'wina n'wina bava a mi lava mina
2: ni lavo. Sala na hi swa mabindzu phela matikulama yo fuma. Va swi tiva loko ebibeleni va ku na leyi va kanana tiko ra ntswamba na vulombe va vula tindhawu teti.
3: Se na hina ntswamba na vulombe a wu lava na hina hi ta sala ka bava.
2: I ta khoma mitwini na ti-businessman wena ni business woman na ti-businessman wu nga ri business minded
3: na. Ni ta famba na vona n'wana Joyce. Mimi ta sala mi tele bava, a mi swi vona?
2: Ni ta swi kota sweswo mara.
3: A ni lomi n'wana Joyce va ya ku kona phela ni swi tiva mi va ku
2: Joyce swi ta famba na mina.
3: Mina ni sala.
2: So on we or business minded.
3: Oh no, bava mi mina business minded. Ai, kasi a hi tirhi swin'we le businessen.
2: Laha wo tirha swin'we ku thorile mara ndhondo ya wehe a yi na bindzu la ndzeni.
3: A ko bava mi nge famba mi ni siya bava hayi ko swi nge endleki mara bava. Swi lava mi n'wi byela phela.
2: Nkasi ni n'wi byela yini?
3: Ka bava.

0: kakatirheka hi mhani wa gija
1: hayi ku kakatirheka na swi vona ku se ku sungule ku vonikela
0: phela loko mi lava ku vonikela n'wina mi fane mo hi komba leswi ya mi nge te hi khizama hi ku swi mi tlhava ra n'wutsolo mi ku mi to vo hindla swona
1: a na vhela mhiya swi lolohweni na kwalava swi tiva loko ni swi langutisa ku thailese ya rhomba leyi no khizama ni ku sunlight ni ku switiliwuli ni ku lomuya mitsalwini liya yo brown liya endla ku nyika ku brown okay ha tima yi pfuka endla yo basa
0: hayi se ku ta tirheka
1: ha swa ni tsakisa loko swi va so na vanhu loko va fika va ta tlhela va vuya futhi va ku hihi yaleyi wa nga waxa ku basini va fika va tlela kahle ku basini hayi va fika va tlela nga ku ko tlela tidonki
0: se mhani egi va ha ri la ncini na sweswo
1: a va swi vuya
0: swa va vona mina hi mpfhuka va huma nga ri ofisi yi va leyi mini lava
1: hayi va tolovele ku tshama ka xitulu lexo jikajika loko va zava ku twisa xitulu lexo jikajika ku suku yi miyimayima swa ha pfumeli
2: va xumi
1: inkomu mhani egi mi byela hi ntsena mi ngo vuya la ncini se yi karhi hi ku half pass
2: hayi mi twa ku egi egi kwa
1: hayi ni vuyile mina ni mi twile phela a hi nga hlevi a hi vula swona ku lanci loko yi fika munhu u tlhela laha ntirhweni
2: mara loko munhu a nga ri kona i ku hleva swi vula ku hleva
0: se loko munhu
2: ende swi na n'wina manhlawu swi na n'wina manhlawu

0: Comment on what the music said, Pilaga Lawaranong, Gamatambia Sukra Namukla Mixers of Fam, Jisara Fam, the voice of the nation, Ekaritala Shaka Mixers of Fam, Nam Kresa Shokanagonok, Wanzima Tom, Gamatambia Sukra Namukla, Lakam Kalak, and Gobinapinas, aka Nijarabalan, Tikolo Commodore, Melan Langaman, Lakamavuzaka, and Kazamashko, Chambala, Sakana Shingwe, Ekamatambia Sukra Namukla, Lakawaranung, Kafikawara, Yakume, Tabaka, Tangatam Triclone, Shubamabu, Tamasangane, and Tabaka from Bashingwe, Ekamadambu, Yasukra, Kabake, Kobakornami. Kabeke nako nako uchichanga utsamsa sekshona tani masiko mingiseri neka madambu ya sikura na muntla abara kusungula mingiseri tabai kumile kahle banao batabarkona advocate mabasa kabeke lika wara yombiri batabarkona doctor chauke lawe katai kai nangu tsa sarhani kabeke abara kusungula lawe kai nangu sati makanta nawe kamadambu ya sikura na muntla kesa sana ngofu kusua kahle ndileka mtrikuro ndombi wa zenya kana kuna kuwa kwa kusaseka shunene mingiseri laka Sportville ebe kone laka wara nkombu kia fika laka wara nungangan siela nkari kesa sana ngofu my sister langana na ena eka sikura minzugu la kawaran combo ke afika le kawara ya nungu kana ngonoko elo fala ka big sauce fm enda le kasa sana ngofu ngomnga kuchayelene kama gonzo ka hambana hambana kama dyambi ya sokana na muntla swinga khathale kuri mfama gonzo ra r578 r81 r36 amkuri gonzo ra r529 kama dyambi ya sokana na muntla e boyeni kahle mabandi a hlayiseke fika lomo hakona ha hlayiseke swinene eka madambu ya sokana na muntla jisa space fm le ka facebook na balaqingo 0608 75942 advocate peril
1: emuhashi xeweta na vayingiseri lava hi yingiselaka va ri kona namuntlha i siku rin'wana ra swa nawu laha hi tshamaka karhi hi vula hi ku nawu i nawu hi wu kume wu ri nawu hi ta wu siya wu ri nawu se na namuntlha muhaxi hi nghene futi hi timhaka le ta nawu se namuntlha hi lava ku vhela hi tsutsuma eka nhlokomhaka leya hina ya ku vulavula ku namuntlha hi vulavula ngopfu hi yini ka swa mhaka leya swa nawu so muhaxi yi khumba vayingiseri hi tindlela hinkwato hi tlhela yi khumbana vanhu va ku tala lava nga ku yingiseleni ka xifundzantsongo xa hina xa giya na ku angarhela hinkwako lava yingiselaka va ri kona hi vulavula hi timhaka ta ku hlayisiwa ka vana na ku hlayisiwa ka vanhu lava va nga tekana spousal maintenance na child maintenance hi rito ra vadyahlapfi so muhaxi hi ta vhela hi khavangela hi ndlela leyi ku kahlekahle child maintenance i na wa hina muhaxi wu na ntila lowu nga wu endla leswaku vaakatiko va fane va hlayisa vana va vona hi swa le mandleni ka swilo leswi swi nga ta kota ku va kota ku hanya hi ta va hi karhi hi swi ntlhantlha ku i yi na yini leswi fikaka swi endla leswaku ku hetelela ku va ku ri na mhaka leyi ya spousal maintenance hi minkarhi yo tala loko hi vulavula hi spousal maintenance i mhaka leyi se vanhu va nga jikisana lomu ya tihubyeni muhaxi ni ta swi twa munhu va ku no hayi i n'wi yise ka maintenance ande a ko va na ndhawu leyo ngo hi le ka maintenance specifically hi le court laha se munhu a koketeriwaka ku no lexi lavekaka i ku n'wana loyi i nga n'wi tisa misaveni kumbe n'wana loyi hi nga na yena swin'we a nga ha koti ku a nga pfuneka kumbe i xoteriwa hi swilo swo karhi so wena yi nga mutswari wa yena na wena hi lava leswaku i hoxa xandla ku n'wana loyi a kota ku kula hi ndlela yo yaleyo muhaxi so mhaka leyiwani leyi ni lavaka ku lemukisa vayingiseri va hina hileswaku vanhu vo tala va tshembaku mhaka ya maintenance i mhaka leyi yi nga langusana na vanhu va xinuna vanhu lava xinuna hi vo va tekiwaka a ya hakela maintenance which a hi swona ngopfu muhaxi mhaka leyi nga kona hi leyi i ku loko mi va na n'wana mi va mi ri na vutihlamuleri bya ku ringana ehenhleni ka n'wana luya ku n'wi kurisa so kokwalano ka n'wi na mi ri vatswari mi ri vambirhi swi nga endleka mi kuma ku mutswari lowu wa xinuna a nge le ku tirheni mutswari lowu wa xisati ya nga ku tirheni va kova vatswari wa xisati laha mi kumaka nkarhi wun'wanyana va ti kumela vana va tlhela va ya tirhela amakule na le makaya mi kuma ku ku i na n'wana a swa ha gongondi ngopfu na laha a hlokweni so kokwalani mi kuma ku wa hetelela loyi a nga va ka sele na n'wana ku ri wa lowu wa xinuna se mi kuma ku wa hetela a ya kombela ku hlayiseriwa n'wana hi ndlela yaleyo kumbe xana mi kuma i vanhu lava nga hambana mara vana for ti-reason to karhi va sale na mutswari wa xinuna kumbe na mutswari wa xisati so lowu mutswari loyi a nga sala mi kuma ku a nga koti ku fikelela swilaveko swa n'wana hinkwaswo wa swi kota yesu ku tshama na yena ku n'wi pfuna ka ku hlamba ka swakudya na yini hinkwaswo mara wa tsandzeka ku n'wi pfuna hi sayiti ra swilo leswi swi lavaka hi n'wana hinkwaswo so kwalano endiwa xikombelo aka maintenance officers lava fika ku va ta cheka ku ka vatswari lava swi laveko swa n'wana hi swihi. Procedure leyi nga kona maxi i ku loko ku fikiwa lomu ya ti-officini ku na tifomo leti tatiwaka ku kweleyi laha ku tsalatsariwaka swilo hinkwaswo leswi swi n'wana a xoteriwaka hi swona ivi ku hetelela ku fikeleleriwa timhaka ta nxaxameto wa ku helela ku n'wana loyi i lava ku maintain-iwa hi ntsengo wo karhi hi mhaka ya swilaveko swa yena. So va langutisa ku mutswari loko kombeliwa ka yena maintenance kumbe ku a hlayisa i wa tirha kumbexana ma nghenisele ma yena mali hi wahi ene na yena i fanele a fika a kombisa vutihlamuleri byin'wana bya yena mara ku na vutihlamuleri byin'wana lebyi vanhu mi kumaku va yisiwa ka ti-maintenance a fika ku no phela mina ni nge swi koti ku hakela mali leyi va yi lavaka n'wansati loyi i lava mali yo tala i lava ku n'wana loyi n'wi maintaina hi vo ma 2000 ni nge swi koti mina ni hakela movha ni hakela yini. So kokwalano ka vatswari lava kumbexana nkarhi wun'wani va le ku yisaneni kumbe van'wana na sweswi maxi hi nga ku vulavuleni mindzuku va le ku longeni va le ku yisaneni kokweleyi a va swi tivi leswi ku a va vhele va swi tsala hansi ku loko yisiwa le ku na swikweleti leswi hi nga fikaku hi swi ka court leswi hi nga vulaku a swi nge teki preference kumbe swi nge vi swi tekeliwa nhlokweni ku tlula malunghelo ya n'wana ya ku kurisiwa kahle i nge fiki i vulavula hi swilo leswi hi swi vonaku ku swilo leswiwani ni hakela DSTV ni nge koti ku ni hakela maintenance maswona hi lexi munhu a nga kota ku hanya a nga ri ki na xona. So swi hi nge substitute kumbe hi nge fiki hi teka timfanelo ta n'wana ti tshikeleriwa hi swilo leswi munhu a ngo fika a swi endla a tlhelo swi n'wi tekela mali mara swi nga vuyeriseki ngopfu nchumu so hi ndlela yo yaleyo ku va kha ku fika le ku xaxametiwa ni ze ni va na case yin'wana hala Joni maxi swo va na lucky ku a va hingiseli loko le Joni va nga va hingisela hi swa ti-audio
0: streaming
1: mara na ku i rixaka rin'wanyana hi rona le ra ka hina ra Xitsonga kokwaleni a hi va kha hi pfuna van'wanyana ku a ku ngeteliwa a maintaina lowa client ya hina so lavaya a va n'wi maintainisa va lembe na lembe ka maintenance code va pfumela ku mi nga fika mi tlakusa xikalo naswo swi ya swi kha swi durha. So loko va ya va endla xikombelo xa ku tlakusa timhaka ta ku maintaina laya heyi va yi tlakula hi ndlela ya le henhla ngopfu yi tikomba nga ku se yi hundza na 100% eka mangetelelo ma vona ku veke na hi munhu loyi a maintainaku a ngo lowu ngeteleliwa muholo ku fika kwalano laha muhaxi ku veke na timhaka ta ku yini ku court yi ku hi ku ya hi ku koxometa ka n'wina swilo leswi mi swi lavaku a swi koteki ku va fika va ku listani leswin'wana kumbexana a dyaku swona mi swi vona ku laha muhaxi ku nghena ti-5 kg timbirhi ta ti-bri pack va lavula hi n'wana wa less than 5 years hi vulavula ku nghena ti-testing ma swi vona ku ti-10 kg se mi se ma swi anakanya ku no swi leswiwani swi ya tirhisiwa hi n'wana so court yi va yi teka xiboho xa ku no swi leswi mi nga xaxameta swi tikomba kahle ku a swo va swi leswi tirhisiwaka hi n'wana se a swi nge koteki ku hi tlakusa mali leyi ntsengo loyi mi wu lavaku hi ndlela yo yaleyo because a hi na ku pfumela ku swi leswi mi swi xavaku swi va swi karhi swi tirhisiwa hi n'wana hi yena hi yexe so hi leswi minkarhi yo tala mi kumaka ku mahaxi loko karhi ku endliwa timhaka ta ti maintenance ku va kha ku langutisiwa tona. So xin'wana lexi hi faneleke xi tekela ngopfu nhlokweni maintenance liya yi fanele yi cover leswi landzelaka mahaxi swakudya leswi ni nga swi nyika xikombiso hi swona swiambalo hi hetelela ku na timhaka ta accommodation n'wana yi fanele a va a ri ndhawini leyi a nga hlayiseka ku na ti-education yi wela ka swilaveko leswi nga kona ka vumbiwa bya hina ku n'wana un'wana na un'wana i na lunghelo ra kuka a va a ri na na mpfumelelo wa ku yisiwa xikolweni na ku pfuniwa hi vatswari va ngetelela na timhaka ta ti-medical aid naswo swi na loko ku ri mutswari lowu wa swi kota ku fikelela timhaka ta medical aid medical aid na yona yi fanele yi khavhara n'wana even na timhaka ta transport loko rin'wana i ya xikolweni hi ndlela yaleyo swin'wana na swin'wana leswi hi nga vulaka ku i swi leswi swi fikaka loko swi langutiwa ematihlweni ma khona swi swa khomeka a hi swi leswi hi nga vulaka ku na van'wani vatswari lava ku hi swi tekela ngopfu nhlokweni loko hi karhi hi yisana aka ti maintenance court hi fika hi xaxameta na mavito n'wana wa mina a nge mbali ka vhengele ro karhi mina n'wana wa mina yi tolele ku mbala ka vhengele leyiwani ma swi vona that's why ni nge niki na mavito ya mavhengele hi ku sweswo swi tava
0: sehi
1: va xavisa na ku hi tsan'wa van'wanyana so mara lexi ni xi ni lava ku xitsundzuxa khoto loko hi ri hala khoto a hi langutisi vito ra vhengele hi langutisa ku loko hi vulavula hi ku n'wana i na lunghelo ra ku mbexiwa i va ambarini kahle ke whether leswiwani swi na value kumbe hi nkarhi wolowo hi swo swi durhaka swi nga fexhinini n'wana a ta kota ku tekeliwa nhlokweni no hi langutisa ku n'wana i fanele a va a ambarini a languseka so loko mutswari lowun'wana o prove ku no mina na kota ku hlayisa hi leswi ni hlayisisaka hi swona mara hi ku ya hi nkoxometo lowu taka laha swi tikomba ingaku ni khayimeriwa leswaku ni va ni karhi ni xava nhundzu leyi ku kumekaka ndhawu leyi ene a swi koteki hi ndlela yaleyo so a ni ta ku loko hi karhi hi yisa swikombelo swa ti-maintenance a hi vekeleni ngopfu mihleketweni leswaku a hi yisi ngopfu swi swa ku durha kumbexana n'wana wa mina a ni fanele ni teka a suka ka xikolo lexiwani ni kuma ku na nkarhi wolowo a ma ha tshama swin'we a nga ngheni ka xona xikolo xo xexo mara hi mhaka ku se mi hambani mi lava ku lwa wun'wanyana a sala a hlupheka nyana swa timali mi va teka mi va nghenisa ka xikolo xa ku durha mi ku no i ta swo boha a va maintenance ni ta n'wi yisa le ka maintenance swa ku fanisa na sweswo a nga ha fika a la ku no na loko a ha tshama swin'we na vana lava a ni nga swi koti ku fikelela swilo hinkwaswo va nga ri ka xikolo xa leswi sweswi va nga tekiwa va ya ka xona so ene loko tekiwa ti-decision leti khumbanaka na swakudya swa xikolo swa yinini swa vana ma vulavurisana a mi mi ya fika mi mi teka mpahla hi tiakhawunti le maxopeni ivi mi ya mi nyika lowun'wana i fanele a hakela exikweleti lexiya so mi swi pimanyeta mi nge se za mi ya kwini mi swi pimanyeta mi nge se ya a tikhoto sweswo kumbe mi nge se za mi teka decision ya ku teka n'wana wolowo mi n'wi yisa ka xikolo xo karhi kumbe ku xavela mpahla hi yoyaleyo so hi sweswo mina
0: okay advocate na in'wana wo sukela ka malembe wa ku ya fikela ka malembe 1 loyi a nga za a byalaka vutihlamuleri byo yes a nga ta maintain kumbe xana so munhu loyi wa ha fita ku a nga maintain a hi langutiseni malembe
1: okay se lexi xi nga kona muhaxi mi vutise xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu va kona vanhu laha mi kumaka ku i na vo ma 30
0: something
1: so n'wana kusukisa ka malembe malama ya mavundumulo kumbe loko n'wana a ri le hansi leyi ku fika ka malembe kahlekahle hi ku ya hi nawu wa hina munhu i va se a kurini loko a khome malembe ya 10 mara hi ku ya hi nawu wa maintenance a wu na cut off age a ku na laha ku tsemiwa kona wu ri until munhu a va self sufficient a kota ku ti endlela swilo hi yexe mantwisisi na wu vula sweswo a wu vi specific hi malembe
0: leswo hi nga hi nga hlamala loko hi vona munhu a ri se a hundzenele ka muntshwa a ri na more than 35 a yimela ku maintain-iwa
1: ni ve na yona case ya ku fana yaleyo a ri na 34 wa malembe a ri ku maintain-iweni so loyi a ri ku n'wi maintain-ini a lava ku n'wi tsema ku no eyi munhu loyi se i kulu mani ku na vana lavatsongo va nga ku teni hi le hansi ni fanele ku ni langutisana na vona se ku loko ku langutiwa swi kumeka ku munhu luya impela a nga va ri nkulu mara a nga se tshama a tirha a nga koti ku yena hi yexe a kota ku tindla yini ku ti hlayisa ma swi vona so hi ndlela yaleyo swi endla leswaku ku va na ku a maintain-iwa ku ya mahlweni ma swi vona so nkarhi wun'wanyana hi fika tanihi maloyara kumbe hi vayimeri wa vanhu a va advisa ku loko xiyimo xi te tani ku munhu himpela i le ku apulayeni mintirho a nga le ku yi kumeni lexi nga koho hi nge ku munhu waloyi a n'wi blema ku va nga ri ku kumeni ka ntirho a kota ku tihlayisa ene mutswari wa yena wa hanya wa ha ri na lunghelo ra ku a hlayisiwa hi yena lexi mina ni tsundzuxaku vanyiki va nhlayiso lowu kumbe lava maintain-aka loko se va karhi va rila ku munhu loyi se yinkulu ene a nga koti ku kuma ntirho kumbe ku titirhela a masiku lama ma ka xavisiwa matamatisi lomu a ti-band store ni advisor ti-client ta mi ku a n'wi stokeleni a va na
0: xitatiximaketaninyana
1: andla ximaketani a nge hi vi na ti-reason ta ku
0: a xaveliwa flower a baka magwinya emagedeni hi le xikolweni
1: yes munhu loyi i na vutihlamuleri o xota ku thoriwa se ene hi nge n'wi blame ku munhu loyi a nge le ku thoriweni so loko munhu waloye mo va mi n'wi pfune ku n'wi sungulela swa mabindzu ku a kota ku tihanyisa hi ku se matikeriwa na court yi va reasonable that's why court va lava ngopfu ku munhu loko a hlayisa i fanele a hlayisa va swi vula hi rito ra vadyanhlampfi hi ti-available means hi leswi a kotisaka xiswona a va ri xikolokolo hambiloko yi nga ri hava i fanele se ya nghena ka lava va ku lomba mali ku kota ku maintain va lava leswi wena i kotaka ku swi nghenisa i kota ku hlayisa himpela so loko i kombisa ku eyi se na tikeriwa munhu lowani i na malembe mo karhi ene swilaveko swa yena swi ya swi kha swi kula ku fana na malembe ma yena so a na ha koti ku n'wi fikelela so mara a ni ri na kungu ra ku no hi ku na n'wi maintaina ni n'wi nyika mali yo karhi once off ni n'wi sungulela business ku ni kota ku ni tshwutshwanyana ka yena hi ku hambi ku ri mina ni tsandzeka na ku tihlayisa a ri mina na ha koti na ku endla leswi na leswi hi ku na wona hi woxe to be specific a swi kona ku loko ku fika 18 wa malembe a hi makumu a nga ha fanelanga maintainiwa hi ku va kona vanhu lava nga varsity mi kuma ku loko mo hlayela kahle muhaxo mun'wana loko a tala ku pasa matric ya yena vo tala mi kuma ku i va a ri kwala ka malembe ya 18-17 so loko a ya varsity mi kuma ku swi ya hi ku malembe ku ya teka course ya ku tanihi kwihi lero i va kha hondzini ka 18 liya lera ra ku vatswari vo tala van'wanyana lava va lava ku khayimiwa ku hlayisa vana vona a va ta va va tshikini mi kuma ku vana i ti-drop out swa ku fana na sweswiya so nawu wu swi veke hi ndlela ya ku protect-a na vana ku va nga fiki va tshikiwa amoyeni na ku va munhu a fikaku no hi mhaka ku i kulini a ku nga langutisiwi ku munhu waloo wa swi kota ku ti endlela yena hi yexe na
0: alright gaming sense of it is exactly 32 minutes after the hour 8 o'clock burisana kahle na advocate Mabasa hi va hi kha ri langusa nawu loko swi ta ka timhaka ta maintenance kumbexani ku supporta na xivutiso tanihi vayimeri loko se munhu hi loyi ma n'wi maintainisa tanihi vayimeri tanihi khoto ma landzelerisa na ku xana sweswi mulambya hi nge ti i fane a maintain-a n'wana wa yena munhu loyi a nyikiwaka mali xana mali liya ya tirha leswi mutswari loyi a nga ta a demanda swona loko a za a lava maintenance kondza hina se hi n'wi maintenance ma swi kota ku landzelerisa na hi ku mi nga n'wi nyika munhu 2000 kuma ku ya tindlela swa yena tanihi n'wana ni miyela a na vutihlamuleri ka mhana mina mali yi ku fikela ka vona mi endla ma landzelerisa
1: aiko ntirho wa hina muhaxi i ku loko va ku hi kombela mi ya hi pfuna hi endla xikoxo xa ku mutswari wo karhi a maintaina loko khoti yo za yi humesa order ya ku a n'wana a hlayisiwi hi mali yo nghena hi va hi hetini wa hina ntirho mara lexi nga kona vamakhelwani vanhu un'wana na un'wana loyi a nga va ku a karhi a witness-a n'wana loyi a hlayisiwa vanhu un'wana na un'wana loyi a nga va ku a karhi a witness-a n'wana loyi a hlayisiwaka mara a swi

0: ni mi ya reporter aka lava the social services, the social work. Ku mina a ni lavi ku boxiwa mara leswi ni swi vonaku aka makhelwani. N'wana wa tlela nkarhi wun'wani hi hina hi n'wi pfunaku wa tlela masiku mo karhi a nga dyangi. So lexi a hi xi kombela a ku ri ku vhakela ni munhu wa so va swi kota ku endzela va social worker. Loko vo fika va hlangana xiyimo xexo na n'wana va nga n'wi hetelela, loko ku ri mutswari lowun'wanyana a nga kona va nga ha n'wi teka n'wana loyi a hetelela a ya ka ti-foster parents kumbe a hetelela mi kuma ku laha a adoptiwaka hikuva a nga hlayisiwanga. Va mfumo va nga hetelela va n'wi hlayisa ku fika laha nkarhi wun'wani va nga n'wi vekaka for adoption ka vanhu lava nga n'wi hlayisaka. Na ku langutisa ku swi nga va ku ri yini leswi endlaku ku mutswari loyi a hetelela nga hlayisi n'wana. Vatswari van'wanyana va nghene ka timhaka ta ti-gambling. Mi kuma loko u langutisa kolomu emadorobeni ma hina vanhu va fola tilayini va endla timhaka ta ti-gambling, kasi van'wana na kolomu emakaya i mhaka ya makariti. Mi kuma ku va hanya ka machonisi, makhadi ya vana hi woho ma nga tshama le ka vamachonisi. Vana va le ku hluphekeni. Swi sweswo mi swi vulaka muhaxi swi kona ngopfu ku hi ku ya hi ya laha xinawini n'wana order yi humini ku n'wana yi fanele maintain-iwa, mara loyi a nga nyikiwa vutihlamuleri bya ku hlayisa n'wana loyi a nga le ku endleni swona. So xin'wana i ku mu maintain kumbe let's say a hi tshami swin'we na mhana vana ene mina se ni hlayisa vana lavaya hi sayiti ra swa timali ni humesa mali, mara ni kuma vumbhoni bya ku vana a ve le ku hlayisiweni. Mina hi nexe ni nga ha vuya aka maintenance court na le ka children's court. More special ka children's court ni lwela ku teka vana lava va va under care ya mina, ni kombisa ku na humesa na mali ya maintenance ni na vumbhoni hi lebyi vana va mina a ve le ku hlayisekeni. Kumbexani munhu a nyikiwa mpfumelelo ra ku loko ku ri ku nga ri ku nyika mali loko ku ri mali hi yo problem ku xaviwa swilo leswi fanaka swi ya kongomana na n'wana hi nkarhi wo wolowo. Na sweswo as long n'wana a hetelela a mahetiseleni a hlayisekini hi ndlela leyi swi nawu wu kongomisaka xiswona. So xin'wanyana muhaxi loko a ha ri mhaka ka mhaka leyi ya vana hi ku hi ta jumpa hi ya ka liya ya spousal maintenance. Loko munhu hi nga vutisa ku maintenance order kumbe loko va ku Maluleke maintain ku yize yi veta yi va permanent na hi leswi loko mo va mi yisiwe ka ti-maintenance court mi kuma ku xiyimo xa n'wina xa ku tirha kumbe xa ku nghenisa mali swi cincile kumbexana mi helele hi ntirho, mina lunghelo ra ku mi nga tshami nkarhi yana leyi mi ya kombisa ku mina a na ha ri ku tirheni ku hi nkarhi wolowo va nga yi suspenda for xinkarhani until n'wina mi ta tlhela mi kuma ntirho, mi nga ha tlhela mi va tivisa kumbexana luya un'wanyana a nga mi report a nga ha fika a ya tlhela a kombisa ku munhu luya se wa
1: tirhi.
0: Hi ku loko mo ka mi nga endli nchumu va ta ku mi le ku defaulting ka court order, mi ta khomiwa hi ku va mi ri in contempt of court order. Mi ta khomiwa hikuva mi ri in contempt kumbe lera mi nyaje huvo n'wini ma swi vona. Se khoto yi na lunghelo ra ku va mi vitana mi ya vitaniwa hi lava xiphorisa hi nkarhi wolowo mi tata mi suka le hansi le mi karhi mi nghena ka leswi vongo i section 31 inquiry laya hi laha se mi ya vutisiwaka ku why mi nga ri ku landzeleriseni ka court order. Mi kombisa ku mi nga tirhi va ku no loko munhu a nga tirhi why nga yangi ya report. So ku avoid-a swa ku fanisana na sweswo i ku loko munhu a swi vona ku xiyimo xa yena ku nga ha va kumbexana na ha ri ku tirheni mara muholo ni demotiwini entirhweni kumbe a na ha tirhi ntirho wona se ni kuma muholo wa le hansi na ya ni ya kombisa ku no muholo lowa mali liyani hi maintain ni nge swi koti ku fikelela laya ni ta kota ku fikelela laha ku hi nga kumeki hi tsan'wa xiboho xa huvo. Se hi ta tlulela ka mhaka liya yin'wanyana ya spousal leyi yi na swi celenyana mara hi ta yi nghena na le ka yona. Se loko ni la ku basisa xin'wana mina a ni ta ku a ri mina ni ri muyimeri wa vanhu mina muhaxi loko hi karhi hi va pfuna vanhu ha yimela hi ku hambanahambana a hi encourage vatswari ku va nga hlayisi vana va vona va ta vanhu ya mina ni nge swi koti ku n'wi hlayisa because ya dya mali liya na n'wana na n'wana layani mi hlayisa n'wana wa n'wina.
1: Doesn't matter ku yena ku ndla yini hi mali
0: vutomi bya munhu loyi wan'wanyana byi fa byi ya mahlweni ende loko byi ya mahlweni swi kombaka u fanele a kuma un'wanyana

0: mara n'wana wa n'wina a ni i kona and i tshama na mali luya eyi na papa wa luya swi komba ku na swi papa luya a swi tisaka n'wana wa n'wina i ta swi dya eyi se mi nga chavi ku mali ya n'wina yi nga pfa yi thotiwa hi nkulukumba luya n'wana a nga sala se i ti-consequences ta ku va mi kuma ku ku nga ha ri na stability ka family vanhu se va
1: hangalakile
0: so hi ndlela yo yaleyo mi kuma ku ti-reason tin'wana leti maybe vanhu hi va ku na tona vanhu va yisati kumbe vanhu va xinuna i ku a nga ha ri na mina loko ni n'wi nyika mali liya i ya dya na manimani mali liya yi nge dyi hi vana va mina ntsena mara mi kuma ku vana a hi va hleketeleli hi rhangisa hina hi vatswari ku loko no endla leswiwa ku ya benefita loyiwani hi nga langutisi ku n'wana wa mina loko no va ni kha ni n'wi maintaina whether ku dya mani loyi a nga va ka a ri kusuhani na yena as long mina ni endla timfanelo ta yena tanihi mutswari na ku xin'wana ku tshame ku ku na una risimu rin'wana ta ri tsundzuka ra Xitsonga mara va kombisa ku vana lava a va hi fonelangi ku va lava ku va vatswari ku hi va vatswari va vona hina hi yo kumeka hi va tisa misaveni so hi fanele hi tlhela hi endla timhaka ta ku endla ku
1: responsibility
0: hi va hlayisa so hi kanyingi kumbexana loko munhu u lava ku fona loko hi huma laha ku no mavasa heyi va ni yisa ka maintenance a ni lava ku a mi ni pfuna ku ni nga maintain no sweswo hi nge swi endli loko ho va hi leswi hi swi vutisaka na hina i ku n'wana mina mi ya tiyisiseka ku n'wana luwa i wa n'wina ke loko va ku ha na tiyisiseka se hi langusa ku i ncini lexi tikelaka ku mi nga kota ku maintain va ku no mali ni yi kumaka yintsongo ni nga kota ku fika la se haya leyi hi ya fika hi kota ku negotiata ku no mutswari lava veri vana vona va nga kota ku fika la not ku hi fika hi ku client ya hina yi nge maintain a hi swi endli swa ku fanisa na sweswo a ni tivi na loyera leri nga va ku ri karhi swi endla so hi ku vana i lunghelo ra vona ra ku va fika va hlayisiwa na ku loko hi ya leyi a hi vika hi ya ku holoveni vatswari va na leswiya swa ku muhaxi mi kuma ku va hambanini a va hambanani kahle se loko va yisana leyi a va yisani ngopfu mhaka ku ri mhaka ya maintenance i mhaka ku ka ha ri na xikwinci lexiya xa ku munhu lowani no lava ku n'wi twisa ku vava
1: se hi hambanini se hi hanya na vamani hanya vutomi bya njhani
0: mi kuma ku a ni lava ku n'wi ni ta ngetela lembe na lembe i ta sala nga ri na nchumu ni lava ku vona hi yena ma swivo kumbexana mi kuma ku lowun'wanyana na yena a nga lava ku endla ku lowun'wana a va na peace so a hi swi endleni hi ma ene hi fanele hi tsundzuka maintenance a yi langutananga na mutswari wun'we van'wani vatswari va rivala loko ya leyi a ku ni lava ku n'wi maintenisa mi kuma ku na hi wa tirha mutswari loyi wan'wanyana se va ya fika va vutisa ku wena i contributa mali muni ka ku maintaina n'wana lowu ha mina a ni ni tshama na yena no ku tshama na yena hi swin'wanyana hi vulavula hi mhaka ya leswi mi ku i na swidingo swa swona mi fike mi humesa yini ku endlela ku n'wana loyi na yena a kumeka kha hlayisekile hi nga langutisika loyi mi nga n'wi tiyisa ntsena so loko ku ri matirha hinkwenu vana mi kha mi swi tiva i vutihlamuleri bya n'wini van'wani va ri hi fanele hi hlayisa 50-50 na no a hi hlayisi 50-50 hlayisa hi ku ya hi ti-means ta hina loko lowun'wana mi kuma ku i na income ya yi le henhla leyin'wani yi le hansi hi nge vuli ku vanhu lava hinkwavo a va hlangani xikarhi swi ya hi ku luya n'wana loko se swilaveko leswi a swi endlaka swi nga swa nkoka swi helerini i sala na mali yo tanihi kwihi na luya un'wanyana so hi nkarhi wolowo khoti ya ya langutisa ku swilaveko swa n'wana okay i 20 rand then mutswari lowun'wana wa xinuna i kuma 50 rand mara loko a hakele swilo leswi swi bohaka i sala na mali leyi a nga kotaka ku maintaina maybe hi 10 rand so ka mutswari lowun'wana wa xisati mi kuma ku wa swi kota ku a nga sala a maintaina hi 15 rand ku nga va na order yaleyo ya ku mutswari lowun'wana a nga maintaina 10 rand lowun'wana a maintaina 10 rand yes so a ni ta ku vatswari a hi tshikeni timhaka ta ku hi ya lwa Xitsonga xi tlhela xi vula kahle ku loko tindlopfu timbirhi ti va ti karhi ti holo kumbe ti lwa i byasi byi twa ku va se yin'wana hi leyiwani minkarhi yo tala hi kotisa vanhu vo tala ya spousal maintenance mi kuma ku laha hi laha mi kumaka ku un'wana ka lava nga tekana a nga ha ri pfuneni lowun'wana hi swa timali hi nkarhi wolowo va nga va ku va tekanini ku na ku vanhu mi kuma ku va tekanini muhaxi mara mi kuma ku leya boat loko yi hohola hi yoho yi tlhela ku yi koka troli hi yoxe
1: yo hlamala mhani se fridge se yi tele
0: yi koka troli hi yoxe kale mi kuma xiyisa xi tiva na ti-price ta ti-cooking oil na yini hinkwaswo leriaku munhu wa yisati ku mali maybe 50 rand se yi nga cinca a yi nga ha ri xiswona phe sweswo se yi na yi fanisiwe xiharhi xin'wana yi fanisiwe munhu gine ya fancy xiharhi xo karhi maswo so mukuma ku swo tala swa swisalele ndhaku so xin'wana mukuma ku ku na swin'wana leswi mi kumaku hambiloko hi tshama na hi munhu ye hi yexe fane a ti pfuna ka swona swa ku hlamba swa ku yini mi kumaku hi tshama na yena a nga koti ku fikelela sweswo ene wena wa tirha se swi leswi a hi swi vuleli ngopfu ka ku munhu wa xinuna hi ya nikaku lowa xisati mara mi kumaku nkarhi wun'wani lowa xinuna a nga tirhi ey ku tirha munhu wa xisati mi kumaku loko o fika lowa xinuna ku no nsati wa mina ey a nge le ku mpfuneni laha a ni tikeriwa hi leswi na leswi leswi swi ngo va swidingo khoto ya teka xiboho xa ku munhu loyiwani a n'wi pfuni hi swa timali ya huma e spousal maintenance order yi kongomana na le ka lowa un'wanyana hi ve na tona ti-case ta ku munhu wa xinuna a ya maintenance
1: mi va mi langute yini ka vutekani bya vona
0: no laya
1: kumbe ko va phela ku na leswi swo mi kuma ku ha hi hlangane patwini hi fika hi tshama swin'we hi vana vanhu wo tshama swin'we se yimeloni ta court a nga nhla mi languta yini ka leswi vaka xi ri kona ka relationship
0: xi vutisa kahle ku na ku ku na leswi va veri va mafatenset na leswi va Boko Haram leswi va swi vulaka leswaku munhu vo tlhakisana ya so well muhaxi ku na ku hambana ka leswi ni nga swi kombisa leswiya swa swa ku mi kuma ku munhu va lovolani ku lovolana i vukati
1: exactly
0: kwalano a hi negotiate i nuna na nsati vanhu valava kasi ku na ku vanhu lava vo tshama swin'we a ku zangi ku va na lavelana haleni mara hi ku hlamusela hi vumbhoni i swi fana kwatsa na loko munhu va tekanini munhu loyi mi kuma ku va na 5 years va tshama swin'we va na n'wana swin'we luya u pfuka ya ntirhweni luya a sala a tlina jarata i endla leswi nsati loko a tekwini a endlaka swona hambiloko a nga ri sati loko wo kota ku swi prove ku munhu lowani i va tshama swin'we ko xota laya ka ku va va lovolanani kumbe swilo swa vona a swi mara hi nga fika hi kota ku humesela rivaleni ku i na lunghelo ra ku n'wi maintaina munhu ngo va high court ya swi kota na ku swi endosa hi ndlela ya ku munhu lowani hi ku ya hi setting hinkwayo hi ya nuna na sati ko xota mhaka ya ku lovolana se munhu loyi a nge fika a va discourage kumbe nawu wu fika wu discriminate ka yena hi mhaka a ku yisiwa ku malovolo kumbe xana va sayinanga hansi so a swo va ka mani na mani leswiwani swi vulaku hi veri ku na loko hi karhi hi ko ni ta tirhisa ngopfu mariti ya va dya nhlapfu kun'wanyana ku endla leswaku vanhu va kota ku swi twisisa ku na leswi va ngo it's a general rule leswi hi leswi swi nga yi swona vanhu loko ku ri va yisana ka spousal maintenance hi laha va nga tekana va nga lovolana va nga sayina hansi walowo i nawu lowu tirhaka mara ku na leswi va ngo exception loko ni ku general rule ntolovelo kumbe leswi nawu tirhisaka xona wu ri vanhu lava nga tekana lava nga lovolana na lava nga sayina hansi va nga yisana ka for spousal maintenance ivi loko hi ya ka leswa ti-exception kumbe xihlawulekisi kumbe lowu humaka nyana ka leswiya hi loko swi vuya ka xiyimo lexi a ni nga xi kombisa leswaku vanhu lava va tshama lembe swin'we va na vana swin'we hinkwaswo leswi swi nga ku fambiseni swona swi fana na loko nunasati o ka a nga loveliwanga se u nge vi na discrimination ya ku munhu loyi a nga hlayisiwi loko a endla mhaka ya spousal maintenance hi mhaka ya ku a va lovolana even though a ku na union leyi hi nga vulaka ku hi side ra xinawu a hi recognize ku so vanhu lavo tekana a patwini ku ya hi xivutiso xa n'wina va ya tshama swin'we chances i ku va nga tala ku va nga vi successful ka spousal maintenance yi lava ku tlhotlhiwa swinene ka tikhoto leti nga va ku ti ri kona hale kaya hi nga tala ku va hi nga vuyi na yona maintenance order yeleyo mara loko va ya ti-high court hi va hi xaxameta kahle va nga yi endosa ku fana na no lava ku kombisanyana munhu wa lova a ri hava wili mi kuma ku a tsale kun'wana a xiphephanini and a hi leswi wili yi tsarisiwaku swona a yi kota ku yisa high court va yi endosa phepha lera ri tirha as a wili leswi mi kumaku a nga va ka a suke a swi tsarise swona
1: mara mi kota ku yi prove njhani ku yi nga va yi tsala hi yena
0: hi ku ti-signature na yini hinkwaswo mi kumaku a ku na laha ku anetiwaku kona and a ku teki hina ku teka maybe vanhu lava nga ti-interest party loko ku ri hava laha opposaka va kombisa ku no munhu loyi va hi tsale swi leswi hi lembe ro kahle ka ku ti-expect ti kona ta ku fanisela na ti-signature va nga ha cheka swisweswo loko ku ri na lava va yi dispute-aku hi ndlela leyi So manori ringeta kombisa ku swi kona ku high court yi fika yi endorse swo karhi ivi swi hetelela swi va hi ndlela leyi munhu a lavaka ku pfuneka hi yona. So spousal maintenance yi tirha hi ndlela yaleyo muhaxi. Lexi xi endlekaka ka spousal maintenance yin'wana va faneleke va xi tiva, vanhu mi kuma ku loko va ri va munhu mi nga yisana ka a court for maintenance mi kha mi tshama swin'we. Vanhu va hleketa ku loko vanhu va fanele va hlayisana kumbe va maintainana hi loko se va hambanile, a swi tani. Hikanyingi loko ko za ku va na divorce swo fanele swi tlhokovetseriwa ku fana sweswi nga swi vula, swi nga endleka court yi nga mi nga yi kumi order ya ku mi maintainiwa hi ku a mo ho va tshama swin'we a ka ha ri na liability ka loyi wun'wanyana.
1: Mara hi minkarhi ya ku tala leyi mi yaku heta ku yi kombisa advocate, a yi result na ti-break up according to experience leyi mi na yona ku ri hayi kona se u sungula ku ni maintainisa lowuwani mi se ni teka xiboho xa ku a na ha n'wi lavi, yi hetelela yi faka un'wana ka danger ku swa ndzaka ni dyele nkarhi na mehe se ni sungula ku n'wi maintainisa se i ri no a nga ha ni lavi, yi result-a njhani eminkarhini ya ku tala leyi hi ku ya hi experience ya n'wina?
0: Mi beke wona maxi vanhu vo tala lava taka va ta endleriwa ti-sponsor hi lava va nga ku undergoing ka divorce proceeding because mi kuma that process yi leyini ya divorce. So during that time mi kuma ku na divorce yi va yi fayiliwini, yi va se yi sungurini divorce ko va a na mi nga yi sungula process ya divorce hi January mi ya heta hi January liya yin'wana. So la xikarhi mi kuma ku se ku endliwa na sweswo swa spousal maintenance ku a kota ku a hlayisa.
1: Right, guy, I'm in source of MS 060-8875-942, exactly 9 minutes before the hour, 9 o'clock. Give me the cash like I want to na advocate, I'm a damn best sukala na muntla. Like when I should be so, it's my kata maintenance, commission, spouse maintenance, unga ibella, rintingo, sweswe, bangeza ba chucha eka advocate, eka ma dambu ya sukala na muntla. Ile sumula ta wukasle kase, loko munu oza asumula di maka, ta ku va a sa a maintainisa murhandzi wa yena hi laha swi swa ku tala se sungula ku cinca mutini kahle kahle
0: mati va rirhandzu maxa xi sungula hi ndlela yin'wana xi sungula ku ri ku nyanganyeni swinene
1: a hi khomeni kwalani hi teka miyingiselo riperile
2: hayi
1: hey, minjhani
2: njhani
1: pfukele lava advocate
2: mina ni na n'wana mina na ku vona n'wana lo mhana n'wana a tala ku tala ku ni vona n'wana ni ndlisa ku yini.
0: Okay, hi ta mi hlamula moyeni hambileswi swi
1: yo ka yi nga vulavuleki hi yona mara va ta ringeta ku mi basisa ka yona hi le ka timhaka ta maintenance kumbexana ku supportana.
2: Okay.
1: Right, 060-8875-942. Loko rona xivutiso mingisela mayelana na mhaka leyi hi burisana yona eka matiyambu ya siku ra namuntlha na advocate u nga hi bela riqingho sweswi eka 060-8875-942. Hi minkarhi ya ku tala ku tlhelelanyana endzhaku advocate ni swi twini leswi mi nga swi hlamusela ku ri hi minkarhini ya ku tala ku vanhu va ze hi nkarhi wun'wani munhu a tsan'wa kumbexana a za a yisiwa khoto timhaka to i fanele a maintaina n'wana a mi hlangana na yona mhaka leyi ya ku va munhu a mi nyika ti-reason ta ku phela no va xoku n'wana wa mina
0: yaleyo maxi ka ti-case leti hi va ku ti endla ta maintenance to it's 50-50 to tala ta kona mi kuma ku munhu a mani xoko ku ku hetelela kwalaho loko munhu a ku a nga sure court yi nga ha fika yi ku yi humesa leswi va ngo interim order order ya xinkarhanyana ku ngopfu i humesa nyana mali loko ha ha lava ti-result
1: a yi ku tshiki
0: hikanyingi a yi ku tshiki because n'wana a nge yimi ku yimela ku
1: i papa mina
0: a nge yimi mi kuma ku a yimela ku vuya ti-result ku a kota ku hanya vutomi bya n'wana byi va byi kha byi ya mahlweni hi nkarhi wolowo. So loko munhu a ha fika a dispute ku no exi mi a ni tshembi ku yin'wana court yi ta ku no it's fine i lunghelo ra wena ra ku tiva ku himpela i maintaina n'wana wa wena lera ra ku loko swi ri hi ndlela yaleyo court ya kota ku mi teka tingati ku na kwalaha court ku na masiku lama ku tekiwaka swa tingati swi famba ivi swi vuya loko yi ze yi vuya ku 99.9999% hi wena.
1: Mara khota yi va yi kha yi va yi kha yi swi tekela nhlokweni ku swandleka vhele misa wa vano biswa penalty
3: eh va ko la mkuma ku vanga biswa penalty for 17 years vanga biswa penalty and aka har penalty loko semi bafo 17
1: so u robwe ngo
3: so loko ku ri mtswari lo ya nwanyana ina vumbhoni bya ku a swi tiva ku nwana lo ya a hi wa wena inga institute na tikona ti criminal proceedings leti tinga endiwa ku munhu nga hang pfulela case ya ku maybe ya fraud ku va a produce na maphepha ya ku komisa nwana lo yawe kumbe extortion ti tele ti case leti maybe loko hi ku ya va chuchisi loko va yi va twa vumbhoni va vona ku munhu i fanele ku a vuela ka joko ro karhi site ra swa nawu so kumbe xana i kombela timali ti ya hinkwato ta malembe lama i ti calculator ku loko ku ri 17 years ani i claim mali liya ka munhu loyi a n'wi rhumela letter of demand loyi a wu rhumela ka yena nga mutswari wa n'wana ku ni kombela mali yiwa i nga tlhela ngetelela na ti-interest hi ku ya hi leswi khoto yi pfumelaka swona hi ti-interest ta le khoto ku i vavisekini malembenyana mo hlaya
1: so loko munhu a fanele a divorce murhandziwa wa yena ku ri timhaka ngopfu ta maintenance loyi a fanele a divorce hi timhaka ku se i sungula ku maintenisa ye i va n'wi faka ka xiyimo xa njhani
3: loyi a hi ngo sweswi hi ku ya loyi ka spousal maintenance mi kuma ku mina ni mavasa mani mavasa va sungula ku demanda spousal se ivi ni decide ku no ey loyi nga ku se i ta ni hlupha ni hambana na yena kokwalano swi komba ku va ta hambana ene loko se va hambana ku ta fika laha spousal maintenance na xona xi nga ta fika xi tsemiwa hi ku i ta endla application ya ku a ka ha ri sati wa mina na ha ri na legal obligation ya ku
1: loko xi nga se sungula swi komba ku a ta nga dlina a nga kuma
3: loko ku ri xo spousal maintenance yo hlwela divorce yi ze yela swi nga ha endleka ngetelela nga kuma nchumu
1: kahlekale swi vula ku kahlekale ti-divorce leti ti vonaka to tala nkarhi wun'wani wo vona ku ri ti-divorce ku va ku ri na mhaka kahlekahle ya serious ngopfu xikarhi
3: ti-divorce maxi ti-divorce ti na timhaka to tala lexi nga fika ku sweswi ho share nyana hi hambukanyana laya lexi nga common kumbexana xi endlaka leswaku ti-divorce to tala ti va koho i ku miroho a ya xirhapa a xa ha ri ku tirheni kahle miroho ya khiwi leyi a kaya ku ri na swivangelo swa ku hambanahambana hi swin'wana so swa timali naswona swa nghenelela minkarhini yo tala ti-maintenance leti hi va ku hi ka hi ti vulavula namuntlha
1: advocate yo salela hi timinete tinharhu ntsena mi nga tsundzuxa yini ka vanhu lava mi kumaku hi ve le ku tsandzekeni ka ku va ma ta nkarhi wun'wani nga ta ti vutisa ku kahlekale wa yi munhu a za a yisiwa khoti timhaka ta n'wana wa yena
3: no mina topic leyi swi nga endleka yi vuya laha amoyeni hi sungule ku va amoyeni hi tsundzuxa vanhu hi swa nawu 2020 ku ta fika sweswi I think lembe rin'wana na rin'wana ni make sure ku ni yi vuyelerisa more than twice ku vanhu a hi hlayiseni vana va hina vana a hi swiharhi leswi swa ku hi to va tisa misaveni hi va tshikisa tano vana a va na nandzu mi nga va mi holovile sweswi mi nga holovisa hi swona na mhana vana vana a va tivi nchumu vana a va mbexiwi vana a va dyi a va yi xikolweni va kula kahle vana va nga khomeli swidyoho swa mutswari lowu wan'wanyana so ene hi nga khayimiweni ku hlayisa vana va hina swi mi kuma njhinga ya kahle loko mo ya tindhawini leti vanhu va hungasaka tona mo kuma misa a hakelelini loko mo n'wi kokisa sweswiya a nga mbarisa hi swona mo ku a hi fambeni hi ya vona n'wana wa yena mi nga fika mi khomiwa hi tingana so swi nga ha antswa munhu a jikajika hi ma-worksuit n'wana a ri kuleni kahle muhaxi ma vona ku na minkarhi leyi loko wo ta laha moyeni hi ta twa ta makulelo ya vanhu mi kuma ku swi nga endleka hi hetelela xo hi pfala vanhu hi ri ku rileni hi makulele ma vana se hi nga endli ku vana va hina va kurisa leswi na hina hi nga kurisa hi swona sweswi vanhu ni ta vula ku va na ti-chances ta ku ti tlakusa vanhu vo tala va kota ku titirhela na loko va nga tirhi a hi zameni kwalaya kutsongo ku hi pfuna vana lava kula kahle
1: sweswi wa vanhu lava nga ku tekanini generation i vanhu vatsongo advocate mi kuma ku se swi ka swi tika se swi tekanini swa ha ri xikolweni ku na vana man
3: ha kwalano mi kuma ku loko se ku ri la n'wana ku ri la mhani ku ri na na baba so mara kokwalano a ni ta ku timhaka ta vukati mina ni vona nga ku i ti ta vanhu loko se hi kulini nyana emihleketweni because ita jika mhleketo mku twanga ku mkarho ta leswi mi swivulaka vanhu loko va ha hlangana ti consequences ta ko kumbe switandzhaku a va swihleketi mikuma loko se ku va na vana i twanga ku munhu loyi ha ka ha ri yena ivise munhu a lava ku jikela munhu un'wanyana se ku and a wu jikeli ye ntsena se ku va ku ri na vana xikarhi se a ni ta ku before hi nghena ka timhaka ta vukati na le ka swona swa timhaka ta ku leswi endliwaka hi vanhu lava va nga tekana a hi loko hi nga ri ready emo special ka leswi nga tata after a hi ringeteni ku tihlayisa hi nga fikeleli ka xiteji xa ku endla vana hikuva vana va fika va hlupheka vana va kumeka se va va ti-victim instead ya ku va va vana va lava kulaka kahle mi kuma ku n'wana o imagina kunene swo karhi hi ku swi vona ka vamakhelwani mara wa tsandzeka ku fikelela hi ti-decision leti nga tekiwa hi vatswari.
1: Advocate loko va mi lava va nga mi kuma ku va yingiseri
3: hi ku olovisa a hi ta ku loko va hi lava a va ngheni aka internet va ku www.mabasa.paattorneys.co.za kumbexani va hi hlangana na hina aka number ya riqingho ya 0782928894 kumbexani office 211 opposite Makoma a Old Mutual Building. So kokwalani va ta ku va lava Mr. Mabasa hi ta va kuma hi va pfuna.
1: Enkomo advocate nkarhi wan'wana ku dya ku engeta vana madyambu lamanene
3: nawu i nawu hi kume u ri nawu hi ta ku siya u ri nawu
1: ekhensa swinene ngopfu hi valava va humisa sweswo advocate eka madyambu ya sikala namuntlha ka xiyenge xa vumbirhi Dr. Chauka va ta va ri kona a hi yindlela mingiseri
4: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexaku Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytent. Lightmatwe gear na malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansihansi tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo.
5: Electropump Giani va u khomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi hansi.

0: maybe immune system ya a yi nga tshamisekanga. So mara hi laha mi kumaka leswaku loko swo ku khoma u lonkulunyana mahaxi, lonkulunyana ni vula ku malembe ya wena se ma tlharihile nyana, maybe if you hundzisile vo ma 10 years 15 years ku ya halaya, malembe ya lawa hi ku se intswatsinyana munhu lonkulunyana, loko swi ku hlasela, loko swo ka swi nga hatli swi nyikiwa attention, swa endleka swi ku vangela ku loko se swi ku hlasela swi hambi u tola vo calamine lava va endla mihlolo leyo tala, loko se swa hetela swi horile mi kuma leswaku vunyiki swi siye swi vativa swisiye swa ku munhu a tshame a va na chicken pox hi ndlela yo yaliya. So loko swi ta hala ka timhaka ta bandi mahaxi, bandi tanihiloko ni hlamuseri n'wana lowu ntsanana hi nge ku a yi na bandi a swi talanga xitsongwana lexi loko xi za xi hlasela xi hetela xi laha xi fika xi tshama xi miyela xi va domela. So loko ku ku xi hetela xi hlaseri munhu swi va timhaka ta ku ku na serious systemic comorbidity leyi compromisaku immune system ya yena ku fika laha mi kumaka leswaku swi hetela swi vange yini, swi vange xinyili kumbe vuvabyi lebyiya bya bandi hi ndlela yo yaleyo mahaxi.
1: La ku huma ku bandi a hi nge munhu a tshika huma bandi ku va ku holini eminkarhini ya ku tala swivativatinyana leswiya a swi ya dlina swi tshamisa sweswiya emirini wa munhu ku kumbe ku swi kona leswi swi tirhisiwaka swo mi dlina mi kuma ku swi nga ha tikombi na ku laniwa swi endlaka ku fambe bandi la.
0: Vanhu vo tala laha swi va hlaselaka swo va swi ku hlasele ngopfu mahaxi va lexi a xi tshama xi ri kona kasi va kona van'wana mi kuma xi va hlaseli mara swi tikomelaka a swi a va nga se vhiye a ngo sala mi kuma leswaku nhlonge leya yena ku na discoloration ya leyi va ku yi ri kona loko i munhu wa ku yi na nhlonge ya koni ke mi kuma leswaku sala ku timelelenyana kuma ku tshame a va na problem ya ku huma rush yo yaliya. Kasi ka van'wana swi endleka mi kuma leswaku na komba ku rush a yi hume kwini a swi nga vonangi mara hi laha mi kumaka leswaku ku heteleleni leswi swi va ku swi tandzhaku that's why vanhu lava nga tshama huma bandi va hetelela va ve na ku va na leswi hi swi vitanaka ku va twa ku vava after ku huma bandi hambi ri horile mi kuma leswaku va sala
1: miri wa vona wu va wu nga ha tsakanga
0: data wa vunyingi byi sala ku byi tala ku byi sala byi twa ku vava la hambi va tirhisa maphilisi ya muxaka wihi na wihi ya ku ringeta ku lwisana na ti-pain letiya mi kuma leswaku a swi suki ka vanhu va ku tala mahaxi. So mara lexi xi endlekelaka timhaka ta ku a hi langutiseni xivangikulu xa ku i yini xi nga endla ku ri munhu a hetelela a vi na bandi leriya loko ku munhu loyi a nga na problem ya a hi swi teki ni vuvabyi xukela no nyika xikombiso ni vuvabyi bya chukela swi va timhaka ta ku chukela ra yena ri lawuleke ri veka miri wa yena ka nghozi leya ku u nga tiyeleli. Loko ku i munhu loyi mi kuma leswaku vuvabyi HIV swi va timhaka ta ku ti-chances ta ku masocha ya miri wa yena ma le hansi ti le henhla laha swi lava ku hi fanele hi tshungula the root cause mahaxi ku endlela ku ri loko hi tshunguli root cause liya hi vuyisela back immune system ya munhu luya yi kota ku va yi kota ku hi ndlela yo ya le mahaxi. So mara loko swi ta ka timhaka ta switandzhaku swa loko bandi ri tshame ri va kona mara munhu a sala a twa ku vava hi leswi mi kumaka leswaku swi lava vutshunguri na swilo sweswo mahaxi because ka van'wana swi hetelela swi affect-a matirhelo ya rimbambu leriya. Loko ku timhaka ta le tihlweni ka van'wana mi kuma leswaku swi hetelela swi hlasele phati yo yaliya ya ku van'wana swi endla leswaku loko swi hlasela rimbambu ra hala rihlangutini ra rihlaya swa endleka van'wana mi kuma leswaku swi afiki na ririmi laha va nga ha koti ku va testa kahle ka van'wana swi va vangela timhaka ta ku phati yo karhi ya miri wa vona yi hetelela yi endle nga a ya ha sensi swona kumbe a ya hafi hi ndlela yo yaleyo kasi ka van'wana hi sweswa ku tshama kha ku twala ku va hambi mo la ku tota hina hi mi ta tota taka nyama leyi nga hona pain leyi va yi ri ndeyi hi swo sweswo mahaxi emikarhi yo tala.
1: ene kuri ku

0: swa tumbelela kumbe xani swa swingwetla swi vonaka ku xile xinga ku va band kumbe xani bya tumbelela nga dlina so swi vona ku ri lead man ku swile se xo va ku fambeni kwa va band kumbe xa like singula kona swi vhe swi huma swi ri xijuma ndhawu yinwe leswi swa swi simbulu ku vhe swi hleketelela ku leswi nga va ku ri band
1: tanihi leswi ni nga hlamusela swikoti swa kona mahaxi mi kuma leswaku xo vava a tiliya yi tshungela kumbiwa hi nchumu mi kuma leswaku maybe endzhaku ka masiku mambirhi manharhu hi laha munhu a sungula kuma rush liya rush liya yi nga huma hi leswi swichochonyana kumbe swibundzwana mara mi kuma leswaku swi tele ndhawini loko nkarhi wu kha wuya loko swi kha swikulu swi sungula ku va swi endlaka ku swi na mati hi ndlela yo yaleyo loko swi kha swi endla hi ndlela yo yaleyo swa endleka mi kuma leswaku ku va na patinyana yo karhi yi nga kona ku va na patinyana yo karhi swi nga kona mara loko mi langutisa ka site ro reriya hinkwaro mi kuma leswaku cinca mihloko endlekaka ka switshukelanyana hi ndlela yo yaleyo natswa mi kuma leswaku ka van'wani swa endleka swi va kona swi nga vi sevhie ka van'wani mi kuma leswaku swi tikomba ngopfu swi fambisa sweswiya swi hetela swi hlasela na nhlogeliya swi za swi heta ingaku munhu i lowotshwa natswa hi swi vitanaka intshwapsi
0: n'wina tanihi madokodela ya xilungu loko munhu a ta ka n'wina a ri na swi swa mixaka wolowo mi n'wi kotisa ku yini munhu woloye mi endla yini hi yena ro sungulasungula ku swi vonisa sweswo tanihi madokodela ya xilungu
1: vunyingi bya vanhu va ka hina mahaxi timhaka ta ku leswi hi nga tali ku va hi xi tekela nhlokweni mara xi nga na nkoka swinene i timhaka ta ku loko ku a ku na vuvabyi lebyi ni nga byi hlayaku ku nga va ku ri na lebyi byi endlaka leswaku munhu masocha ya yena ma va matsongala kumbe ma hunguteka ma vuya hansi vunyingi bya vanhu va ka hina i vanhu lava nga na ti-challenges ta miehleketo ni vuli timhaka ta ku nga ku swi lava ku ya jikisiwa ka psychiatric hospital ka timhaka ta ntshikelelo va le miehleketweni vunyingi bya vanhu lava nga na ntshikelelo swinene vatswari swo yena wa ha ri lomuntshwa kumbe loko u ri ka adulthood yaleyaku a wu se fikisa vo ma 50 mara a wu na xitsongwatsongwana mara a wu na chukela the main character ni kuma leswaku i timhaka ta ku i le hansi ka ntshikelelo wa le miehleketweni leswi swi vitanaka stress kumbe depression so vunyingi byi ku va ku ri problem yo yaleyo and a hi tsundzukeni maxa ku loko munhu o tikuma a ri subjected ka timhaka ta ku i vaviseke moyeni kumbe i na stress xona xexo stress hi ntumbuluko wa xona xi hunguta ku tiyelela ka masocha ya miri wa munhu so loko ku i munhu loyi a nga na condition yo karhi a hi swi tekeni a nga na a swa HIV vhele munhu I won't deal much on that because swi na ndlela ya ku loko va swi kumi yi pfuniwa njhani ku endlela ku swi nga vi swi nga hetele swi so a hi swi tekeni munhu loyi a nga na vuvabyi bya chukela maxa hi fanele hi langutisa yini hi langutisa timhaka ta ku chukela ra yena ro hlayisekile na loko i munhu loyi a nga na vuvabyi bya asma asma ya yena ya lawuleka na mhaka yankulu timhaka ta ku langutisa ku in the root cause ya leswi swi endlaka leswaku immune system ya munhu ye yaloyo yi va hansi yini so loko u kota ku rectify kona leti nga na problem yo yaleyo hi va hi kote ku va hi tshungula timhaka ta ku swi nga tshami swi kha swi vuyavuya ka munhu ye yaloyo maxa so mhakankulu ya ku twa ku vava loko bandi ri tshameriwa kona i timhaka ta ku swi na ndlela ya ku tshunguliwa hi yona maxa tatswa ni nyike swikombiso swa ku tala ku bandi leriya hi tolovele ku ta ri huma hina nhlani ri ta hi ri mbambu hi ndlela yo yaleyo van'wani swi kuma swi lo tsakala va tihlweswi va kona kun'wini swi va kona le nhompfini van'wani swi va swi ri kona swi fambisa sweswiya swi jika hi katlaha swi ta hi le hansi ka khaya hi laha swa hala xifuveki swi na tindhawu ta ku hambana ka hina vanhu va ntime hi tala ku va hi swi vona kun'wini laha etihlweni hi tala ku swi vona kona laha nhlanini hi ndlela yo yaleyo mara tindhawu to tala ta ku huma bandi ti tele hi timhaka ta ku yini na maxa a ni xitsongwatsongwana lexi loko xi tshama le MCN liya loko xo za xi pfuka matini swi vula timhaka ta ku network ya misi ya yona yaliya xi va xi kha xi hlasela yona swi fambisa swito swi data swi ya i bandi bandi leriya i timhaka ta ku misiya laha yi sukaka kona yi fambisa sweswiya yi branchisa sweswiya yi kha yi supplya nhlonge ya munhu swi fambisa swilo sweswo hi site ro reriya kutaku swi fambisa sweswiya swi landzelela misi ya yo yaliya leyi vitanaka ku NFC maxa
0: ende a swi teki nkarhi wo leha ku va swi mi swi tshungula n'wina tanihi madokodela a swi teki nkarhi wo leha loko munhu o va kha a landzelela swilo leswi mi nga ta mi n'wi byerisa swona kumbe ta mi kha mi swi tirhisisa xiswona?
1: Swi ya hi timhaka ta ku munhu i responda njhani ka matshungulelo mahaxi. Va kuma lava ku van'wana a swi ze swi lava ku tshunguriwa endzhaku ka loko swi n'wi endlekelarile swi endleka swi nyamana swona hi swoxe, kasi ka van'wani swi lava ku va na intervention ya ku tshungula. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku loko ku ve na intervention ya ku tshungula endzhaku ka xinkarhana xintsanana ku va na improvement, kasi ka van'wani swi boha ku swi tekanyana xinkarhana because van'wani laha mi kuma leswaku immune system ya vona yi compromise kumbe ku na leswi endlaka leswaku tiyelela ka miri wa vona ku nga vi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Swa affect na timhaka ta recovery hinkwawo walowo maxa.
0: Kahle kahle no la ku tiva laha ku ri swi kahle kahle bandi munhu ri n'wi huma kan'we like loko ro ze ri n'wi huma ni vheni ku a se xikweleti lexi xa bandi ni humini dokodela.
1: Mhaka ku ri timhaka ta ku a hi tsakeni loko ku maybe tshame hi hi va na ku loko ku a hi se tshame kuma nsawutiso wa ku sivela ku munhu a nga khomi hi marhuda. Ti-chances ta ku marhuda ya nga hi hlasela ti le henhla. Ni nga vula ku lava mi kuma leswaku i vanhu lava va ku marhuda ya va hlaseli va ha ri vana lava ntsanana. Swi kahle timhaka ta ku hi minkarhi yo tala ku na damage va ku kona ka nhlonge. Ni tshame ni nyika talk yin'wana ni vulavula hi timhaka ta ku nhlonge ya hina mahaxi hi yona mirha ya ku komba hina vutinyungubyisi bya hina hi byi besa ngopfu ka ku hi languta ka njhani hi nhlonge ya hina ya mahaxi. So loko mo kuma leswaku ku na ku vavisana ku karhi enhlongeni be it hi any condition be it hi timhaka ta ku maybe munhu tshama vaviseka ku sala xivatho va xi nga suki, ka van'wani mi kuma leswaku swi affect-a vutitshembi lebyiya bya yena a va ka a ri na byona. So loko mo kuma leswaku i munhu loyi a nga tshama ku a hlasela hi vuvabyi bya marhuda hi ndlela ya yaleyo marhani u kuma leswaku a byi n'wi hlasela a za a hundza misaveni a yena tibini mavoko, na loko mi kuma leswaku munhu u tshame a hlasela hi marhuda datsani hlaya ku vanhu lava nga tshama a hlasela hi marhuda a swi vuli leswaku va ta hetelela ku ve na problem ya bandi mali. Bandi ri tsena hi timhaka ta ku xiyimo xa miri wa wena xa ku compromise ku tiya ka masocha ya miri wa wena i yini kumbe xinjhani. Loko ku xiyimo xa masocha ya miri wa wena xi kahle mahaxi you are so fine vanhuvoni yi nga ku hlaela hi ndlela yo yaleyo unless ku ri na xivangi xa ku bandi leri a ri hetela ri va ri ri kona mahaxi. Vunyingi bya vanhu lava nga na bandi mahaxi a swi vuli leswaku hi vona ntsena va nga tshama hlaseriwa hi marhuda. Va kona vanhu lava va nga tshama hlasela hi marhuda mara va nga tshama experience challenge ya ku va hlasela hi bandi hi ndlela
0: yin'wana. The possibility a to va henhla
1: ti-possibility a hi tivekeni ku a tile 50-50 provided hi xiyimo xa ku ku tiyela ka miri wa wena swi njhani. Loko ku ku na a systemic condition leyi affect-aku matiyelo ya masocha ya miri wa wena hi laha ku va ku ku ri na problem kumbexana mi kuma leswaku ku na condition leyi ya ku swi boha u tirhisa vutshunguri lebyiya bya ku byi lwisana na ku u nga tikumi u pfimbile ku fana loko kume vina ti-rheumatoid arthritis letiya. Swilo leswi va ku nyikaka swona hi minkarhi yo tala hi leswi mi kuma leswaku swin'wana swa pfuna ka problem leyi i lava ku pfuniwa ka yona mara mi kuma leswaku hetile swi hlasela kumbe swi hunguta ku tiya ka masocha ya mina hi ndlela yo yaleyo maxa. So loko munhu o va a ri kahle a nga ri vi na leswi swi hunguta ku tiya ka masocha that's why loko xa swi kota ku tshama xitsongwatsongwana lexi xi tshama ku za u fikisa malembe ya 50 loko se u ri na 50 years siku rin'wana xo tikuma xi vuya xi endleka leswi humelerile. Mi kuma leswaku hi minkarhi yo yale hi laha rihanyo ra munhu se ri sungula ku tsekatseka hi minkarhi yo tala emahaxi mara vo tala swa endleka va za va hi siya emisaveni mara a nga kota ra ku ina problem ya bandi swi kona swo that's why na lava ya vaku va hetelela loko va ve na bandi ri hola mara a sala twa ku va a hi vanhu hinkwavo kona ku ri nga huma bandi ri nyamalala mara nga hatliva kona munhu wa ku ri huma bandi mara sala kha twa ku va hi ndlela yo yale that's why mara nhlayo ya vanhu va ku tala lava va nga tshama hlaseriwa hi bandi roleri hi laha mi kumaka leswaku va sala va hatwa ku va va loko ri va hlaserile mara ri horile hinkwawo walowo maxa
2: Exactly 10 minutes before the hour 10 o'clock Afrika-Dzonga ka madyambu ya suka vamla burisana kahle na Dr. Chauke hi la ku nanguseni switene ngopfu ka timhaka ta loko munhu a ta sungula a huma maroda hi loyi se swa developer se swi ya ka bandi hi leswi loko se huma bandi u sala miri wa wena u va u kha u twa ku vava ve le ku hlamuseleni dokodela hi ku ya hi swiyengeyenge ku loko se swi fika la swi fikisiwa hi mhaka yini na ku u ncile xifaneleke xi endliwa doctor la ta mbutisa la loko munhu a ri na bandi vuxaka hi mavabyi wahi lama nga na vuxaka swinene ngopfu na bandi kahlekahle mavabyi lama nga na vuxaka swinene ngopfu lebyi mi swi vonaka vuvabyi lebyiwani loko wo khoma hi bandi kuma ku u na vuvabyi lebyiwani byi ta ku hlasela ngopfu vuxaka lebyi byi nga na hi byi vuvabyi lebyi nga na vuxaka lebyi kulukumba swinene ngopfu byi nyanyanaku kumbexana timhaka ta bandi emirini wa munhu
1: ni nga vula timhaka ta ku tanihiloko ni hlamusele ekusukeni ku hi langutisa loko hi ku hi langutisa ka munhunkulu hi langutisa timhaka ta malembe loko za hundzisa malembe ya 50 swi va ku ti-chances ta ku nga va na rona bandi ti kona na munhu loyi mi kuma leswaku i hanye a ri na xitsongwatsongwana xa HIV swi va ku ti-chances ta ku u nga va na bandi ti kona loko ku swi fika laha xitsongwatsongwana lexiya xi endlaka leswaku miri wa wena wu va ka xitechi lexi a hi xi vitanaka ku immune compromised so ka va kun'wana vanhu ni nga tshamisela ku ri man'wana ni mi kuma leswaku swi fambisana na ku yi le ka condition yi van'wani va na ti-systemic condition letiya ta ku swi boha ku miri loko wu lava ku sungula ku ti hlasela hu n'winyi byi kona vuvabyi lebyiya byi vitana autoimmune the autoimmune disease ivula hi vuvabyi lebyi bya miri wu n'winyi wu sa decide ku lava ku hlasela exirho xa
2: doctor na mikuma se matwala yana ni mahlweni
1: a ni nyamalarile no it's fine
2: yeah
1: ana tela masiku ku na ti-condition letiya hi ti vitanaka ku ri tiva nga hi ku timhaka ta ku miri wu hlasela wun'winyi hi woxe kumbe ku nga ku hlaseleka organ yo karhi kumbe xirho xo karhi xa munhu hi yalowo ma swi hlasela hi miri wa yena ku na matshungulelo lama ma ku swi endla leswaku swi hunguta nhlaselo luwa eku hunguteki ka nhlaselo wo mara swi hetela swi compromise-ile ku tiyelela ka masocha ya miri ya munhu kasi ku ri na sweswi ni nga swi hlaku swi ti-condition ta ku fana na loko munhu a ri na vuvabyi bya chukela byi nga veka munhu ka xiyimo xa ku a va na khota ra ku a hetelela a ku hlangane na robot loko ku chukela leri a ri lawuleki maxa swi va swi ri hi ndlela yo yaleyo van'wani mi kuma leswaku hambi ku ri vuvabyi byo ka byi nga fambelana na chukela let it be i munhu loyi a nga na chronic condition ya mahawu na yeya loyi a nga tikuma a ri na problem ya ku nhlayo ya masocha ya yena yi va compromised xitsongwatsongwana lexi a xi hetela xikuke xivana xi ri na matimba hi ndlela yo yaleyo maxa
2: hayi vene va hi kha hi langutisa swinene ngopfu hi karhi hi korisela timhaka a ku na leswi hi nga swi endlaka ku papalata timhaka leta bandi va ta ni chavisa na mina
1: timhaka ta bandi mahaxi sweswi ni nga swi vula ku vunyingi bya vona swo ku hlasela timhaka ta ku a ku na xitsongwatsongwana xa HIV a ku na chukela kumbe a ku na a systemic condition yo karhi yi tirhisela maphilisi yo karhi minkarhi yo tala swi vuya kwala eka ku a hi avoiding ku hi tikuma hi va hi ri hansi ka ku tshikeleleka miehleketweni that's why ni ngo ntshikelelo wa le miehleketweni wu na xiave xikulu ka ku lwisana na timhaka ta ku tiya ka masocha ya miri mhaka yinkulu loko u kota ku tiya hi tiyisa masocha ya hina ya miri hi tindlela hinkwato ku avoid-a ku nga vi na xo karhi xi nghenelela ku lava ku hunguta ku tiya ka masocha lamaya hi nga pona maxi.
0: Doctor, loko hi kha hi konisela loko va mi lava vayingiseri va hina va mi kuma kwini, mi messenger-a kwini, ti-number phone loko va lava ku mi landzelela ka swiyenge swa mabulo, loko va lava ku vutisa swin'wana mayelana na timhaka ta rihanyo va mi kuma kwini dokodela?
1: Preferable mahaxi ni prefera ku va tirhisi nambara ya riqingho.
0: Okay.
1: Nambara ya riqingho hi leyi landzelaka 078.
0: Okay.
1: 900.
0: Okay.
1: 2127. Na repita na kambe 078.
0: Okay.
1: 00.
0: Mhm.
1: 217. Yeleyo hi swa riqingho na swa ku WhatsApp. So vuxokoxoko lebyin'wani va ta byi kuma loko va ni fonela mahaxi.
0: Ku va nga mi kuma kwina ni?
1: Ku va nga ni kuma kwini because minkarhi yin'wana swi boha ni yima hi nenge ni fa ni va na rintsongo ni fa ni kumeka kun'wana ni fa ni swilo swa ku fana na swo sweswo.
0: Dokodela Doctor Chauke hi khensa swinene ngopfu nkarhi wa n'wina hi tshama ku na nkarhi lowu taka loko hi mi lava. Mi ta va mi kha mi olova ku fana na siku ra namuhla. A ku ri dyondzo ya kahle swinene ngopfu no tsakisa hikuva vana va xikolo swi pfarile va tshamelele le grand forma va le ku mitweni vanhu va ku tala swinene ngopfu hi yo swi ni tsakisaka swinene ngopfu ku va mitweni mi vulavulini and no tsakisa ku nhlokomhaka ya siku ra namuhla a yi nga khumba vana ntsena, a yi nga khumba vanhu lavakulu ntsena, a yi kota ku hangarhela munhu un'wana na un'wana.
1: Himpela mahaxi ene na ku a lava ku lemukisa vanhu va ka yena ku ri loko mi vona munhu a ri na vandla swi vona leswaku yi na xitsongwatsongwana.
0: Okay, okay.
1: Hi kule hi vona data swi nga ku hi bandi xitsongwatsongwana bandi HIV and a hi swona
0: emetwile dakadela
1: a lava ku tisa
0: enkomo dakadela
1: no khensa mina mulandza ku khensa mina swinene khensa na nkarhi wa vayingiseri va
0: ku dya ku engeta ku dya ku engeta mbana madyambu lamanene.
1: No, I should be done by yourself, but just say.
0: Enko.
1: Thank you.
0: Dr. Mabasa Africa Dr. Chao Kevin Sons of America va tambe sikala mhlaba ekhaya persona bona total at maka tama road at maka tama band eh loko mona khome hi vadzi za band ari na band anga vadzi xitonga tsonga xa HIV and AIDS hi leswi vanga va kha va swikombisa eh ko hey se vanhu va ta sungula ku nyenyemuka va ga mangu vona na wabantu Afrika-Dzonga va khomi kana kona va khoha ka madyambu ya siku na namuntlha siku le kahle le ka vana nhongo ku ya fikele ka vana khume mrex the DJ ta thandlama na nongonoko wakwe wa talembilini na vana khume ku ya fikele ka vana khume mbirhi ka madyambu ya siku na mina wena hlangana kahle ka mundzuku the big breakfast on a tsevu ku ya fikele ka vana nkaya hi ndlela laa ni tshame ni tan'wini ta mitirhikuloni ya n'wamavundla xi ri xi le ku ni yingiseleni lexi nga koha exifundzeni ku lexi xa xa le Gauteng mindzuku ni tshama ku hayi u vuya kaya we u ya kaya ta tirha laha ni ku rhandzele miyingiseri Oscar Makamba na Majuma Sisters vo mihanya peace and love and everything swi mwa a dzi ta n'wana tanyani tata.

0: Nkateko wa kukuma vukati a ku sunguleni. Ri perile muhaxi, ri perile na vayingiseri a tindlwini ta vuhaxi a Giyani Community Radio. Mina ni manana wa malembe ya 15 hi vukhale, naswona ni vi na nkateko wa kukuma vukati a ku sunguleni laha ni nga katekisiwa hi n'wana wun'we wa jaha. Aka vukati bya mina byo sungula ni ve na khombo ra ku va nuna wa mina a khomiwa andzhaku ka loko a ta va a dlaye munhu ka muganga lowu a tshama aka wona. I ve a khomiwa laha a nga gweriwa ku ya tshama a khotsweni vutomi hinkwabyo, kambe a nga vanga na nkateko wa vuya hikuva andzhaku ka malembe mambirhi ni ve ni kuma swiviko swa leswaku u hundze emisaveni. Andzhaku ka sweswo hi ve hi tshama hansi tanihi ndyangu laha vingi va mina tanihileswi a na ha ri ntsongo va nga vuya va ndzi tshunxa leswaku ndzi muka ndzi ya ekaya. Eku fambeni ka mina ni ya kaya ni fambe na n'wana wa mina loyi ni nga n'wi kuma na boti loyi a nga vuya a va a hundza emisaveni. Vutomi byi nga rendzo. Ku ta rin'wana ra masiku loko ni karhi ni ti jikajikela edorobeni ni ve ni hlangana na boti loyi ni nga fika a ni xeweta swi va swinene. Boti va sungule ku ni gangisa ni ve ni pfumela, kambe andzhaku ka ku pfumela ka mina ni vona swivutiso swo hlayanyana aka vona laha mi nga lava ku tiva leswaku a va na ndyangu ke. Boti va ve va ni byela leswaku a va na ndyangu kumbe ndyangu va na wona ko va ku va hambanile na mhani wa vana va vona. Va ye mahlweni boti va hlamusela leswaku va hambane na nsati wa vona loyi a va ri na vana vambirhi swin'we, kambe nsati wa vona i fambe na n'wana lontsongo wa xisati le kaya emutini wa vona ku sele n'wana lonkulu wa xinuna. Na mina ni ve ni titshandza bya mina vusiwana laha ni nga vuya ni va kombisa leswi nga ni humelela aka vutomi bya mina. Boti va ve va kombisa leswaku va ni rhandza na n'wana wa mina wa jaha. Hi rhandzanini ku fika laha va nga fika va ni tivisa aka vona. Aka vona va fike va ni amukela hi malwandla. Vingi va mina na ku xonga ka vona va tsundzuxile na wa mina leswaku a ni lovoli. Impela boti i ve a rhumela vanhu a kaya laha ni nga vuya ni lovoriwa swi tlha swi saseka. Ni vulavurisa leswi ni manana loyi a nga tekiwa a tlha a lovoriwa. Kambe xiphiqo i ku ntsako a wu kona. Andzhaku ka loko ni ta va ni fike aka muti lowu ni nga fika aka wona ni kuma ku impela ku fambe hulu ni kumeku ku ni n'wana wa vona wa jaha. Ni fike ni tshama swi va swinene, kambe loko vutomi byi karhi byi ya emahlweni papa a va sungula ku famba va nga ha vuyi. Ene mina sweswi endla lembe ra 11 ni karhi ni tshama kwala kaya a ni swi kota ku tlhandlameta a ni vangi na nkateko wa kuma n'wana wa mbirhi. Kambe leswi nga ni vavisa ndzhaku ka lembe leri nga hela a ku fambeni ka vona loko va famba vusiku ni ve ni ya kuma swiviko swa leswaku se va na n'wana wa vunharhu na nsati wa vona loyi a nga famba. Leswi vulaka ku nyamalala ka vona laha kaya loko va tshuka va famba va ya ku jikajikeni a va ngungumela leyi aka nsati wa vona wo sungula loyi va nga hambana na yena. Lexi ni vavisaka i ku loko ni ringeta ku vulavula na vona va hetelele va ni byela ku i ntiyiso n'wana wa vunharhu ni na yena i ku a ni lavi ku ni hangalaka ni vile ku swantswa ni ya kuma n'wana wa vunharhu tanihiloko ni karhi ni lava n'wana laha kaya a tsandza. N'wana wa vunharhu loyi va nga n'wi kuma va n'wi kume na nsati wa vona loyi va nga hambana na yena. Laha kaya ku na n'wana wa jaha loyi n'wansati loyi a nga famba a n'wi siya. N'wana loyi wa jaha i kurile wa tirha i koti no ti tekela nsati. Ku hava ntsako laha kaya hi mhaka ya ku mina na makoti kumbe nsati wa n'wana loyi wa jaha wa mhani loyi a nga famba a hi ku mani. Makoti loyi wa mina a nga ndzi hloniphi loko a tshuka a tsakele ku lava ku ta vhaka i vhaka kwale ka munhu wa yena kumbexana ka hulu wa n'wana wa mina loyi a tekiwela. Swa ni vavisa swinene ni ringete ku kombisa vingi va mina ni tshama na vona hansi kambe a yi tswalanga mihandzu. Lexi ni vavisaka sweswi i timhaka ta ku na n'wana loyi wa jaha ni nga n'wi kuma a ri kona laha se i sungula ku va na rivengo aka mina. Nuna wa mina se swi official ku la kaya laha a nga ha tshami i tshama a karhaya kwale ka nsati wa yena loyo sungula a nga hambana na yena. N'wana wa mina loyi ni nga ta na yena se i sungula ku va na rivengo laha kaya hikokwalaho ka ku va a karhi a vona ku kholeriwa ka mina swi ni tsona vurhongo. Ni ringetile ku burisana na nuna wa mina kambe i bava a khalakhasa. Swa timali a swa ha fambi hambi ku ri ntsako la mutini loko swi ta ka ku khamiroho a ka ha ri na ntsako no hanya hi ku xavelela. Ni pfuneni na chava ku longa ni famba ni ta luza swilo swa mina vukati ni tekiwe kahle xa mina xa wena kambe ntsako ku hava ni le ku tweni ka ku vava ni tsundzuxile ni a swi hleketa leswaku ni huma xitambi ni famba ni siya muti wa n'wansati loyi hi ku kumbexana huwa yi vangiwa hi swona kambe van'wani va ni tsundzuxa ku n'wansati loyi a nga vuya a ta tshama laha ni le ku tweni ka ku vava ni pfuneni va yingiseri
1: veri va ta luza swilo swa vona
2: va vula na nuna phela ka swilo swa vona loko luza swilo sungula hi nuna
1: yile
3: hi nyana nhloko mhaka ya hina loko yi summarize maybe yi nga twakalanyana ni yi tweni se jeni ni yi tweni ti-jamrax mhani va kombisa leswaku va le vukatini lebyi va nga ha ku nghena nyana malembe ma ku ringana 11 lama ma nga hundza mara before va nghena ndzeni ka vukati lebyiwani va tshame va tekiwa va va na nuna laha va nga kuma n'wana wa jaha so ya mabi i ku nuna wa vona loyi a va tekini u vuya a khomiwa ndzhaka loko a dlaye munhu ka tiko leri a va tshama ka rona se a gweviwa vutomi bya yena hinkwabyo bya khotsweni laha ndzhaku ka malembe mambirhi ku nga vuya ku twela ka mhaka ya ku nuna wa vona a nga ha ri kona misaveni u lovile kwale khotsweni so va vukati va n'wi pfumelela ku hayi tilongalonga leswi nga swa wena tanihileswi nga ha ri ku ntsongo tihela ka rikwavo so swi vula ku hi leswi swi nga heta vukati bya yena lebyiya a ri ka byona se loko a ta fika laha a nga koho sweswi emhaka ya ku tanihi n'wansati u tikuma a gangisiwini hambileswi a nga na n'wana se nkulukumba loyi a nga gangisa yena a nga ha ri na nsati ku nsati wa yena a ve a famba na n'wana wa yena wo hetelela mara ku na n'wana lowunkulu kumba a nga sala na bava so leswi vulaka ku bava na nsati wa vona lowu wa khale a va ake muti wa vona se a famba mhani loyi a wu siya a siya bava lava na n'wana ivi mhani va ta va ta tshama va longana n'wana wa vona va ta na yena jaha leri va nga ri kuma mhani lava va kume ku ri se a ri ri ka matriki ri lava ku heta xikolo ivi loko ri heta ri va na nkateko wa ku ya xikolo wa ku ya kuma ntirho ivi ri tirhela ndyangu wa rona se timhaka ti sungula ku biha lexi ndlaka ku ti biha i ku mhani a va va nga na nkateko loko ni yingisela wa ku va na n'wana na bava lava nga va teka sweswi leswi vulaka ku n'wana wa vona ka ha ri ya luwa wun'we va nga suka na yena ka vukati lebyiya bya khale se nkulukumba laha nga kona laha mutini lowu wa jaha hi ku se yina nsati i nkulukumbanyana i va hanyisanyana ku vava mhani lava na nsati wa yena a ve le ku tiphineni ene hambi swi ri tano ku nga ri ku tiphina ku tita na hambi kwale ka nuna wa vona ku tikomba ku nga ha ri na ntsako ka malembe lama va nga ka wona reason i mhaka ya ku va na nawu wa ku vuyavuya na vusiku for no reason and then loko va ringeta ku lavalava mhani lava ve va kuma ku nsati wa vona luya ku nga mhani wa n'wana laha nga kona laha kaya ku ve na maheve yava va ku i na n'wana wa vunharhu
1: le ka mhani luya wa khale
3: mhani lava va khale va na n'wana wa vunharhu se loko va lavalava timhaka ta kona
1: mhani luya wa khale
3: mhani lava va khale va na n'wana wa vunharhu se loko va lavalava timhaka ta kona va kuma ku twalaka ku i nuna wa vona a nga kumisa mhani lava n'wana

0: policy ya ku tshama a ri le ka mhani loyi a nga tswala nuna wa yena se no va shock ba twa inga kuna swo swa contribute ka ku va nga khomuka ta laha mutini ene na nuna wa bona angile ku va hlonipheni in such a manner ya ku i tlhava va byela ku hayi phela instead ya ku nti hangalasa loko no tshuka ni lava n'wana ni swi vona ka hunkomu best option i ku ni tlhela ka n'wansati ya luya so that's why ku va na n'wana lowa munharhu se a n'wi ni pfuneni mhaka ku mina ni tekiwe ximfumo laha mutini lowu mara a ni na muti wa mina mara hambiswiritano ni tekiwe ximfumo ni tlhela ni tekiwa xilungu leswi vulaka ku xa mina i xa nuna wa mina so van'wana swi hleketa ku famba mara na chava ku luza swihi swa mina ene ni discovera na ku jaha le ra mina n'wana wa mina wa ngati laha tshamaka laha i sungula ku swi vona swi leswi nga ku humeleleni la mutini swi tikomba hi nga ku ni swi tsakelatsakela kahle a nga ha swi tsakeli kahle ku va koho laha mutini i timhaka ta kota siku ra namuntlha
1: kwala ka ku luza swi swa voho
2: ya
0: ti tele ngopfu
1: ya ti tele
0: Decision DJ Mrex kusukela loko hi fikini laha tindlwini ta vuhaxi mavhiki mambirhi manharhu lama nga hundza hi discovera ku va ka mhani va na ti-problem to tala ene ti-problem leti hi nga na
1: tona
0: ti hambananini mani ta a ti tlumbani ndhawu yin'we ti tshama mara ti hambananini ene i ti-problem na swi tsakela ku siku rin'wana hi nga twa van'wanuna mara a hi loko tikumeni hi ku teleta vanhu va xisati lava va nga na tinkingha na vanhu va xinuna se a hi tekeni problem hi ku loko a yi vula hi n'wanuna a fika a ku yini a ku nsati wa mina a nga kumi vana kumbe n'wansati wa mina a nga ni hloniphi na kasi ku na swihi swimbirhi leswi humaka laha loyi n'wansati i ri la ku n'wanuna wa yena a nga ha ri ku n'wi hloniphini se loyi n'wanuna a fika a ku yini loko a fika ka papila leri
1: a nga kumi vana ku hi kuma vayingisi mile moyeni
3: hello minjhani
1: i pfukile minjhani na mani
3: mirimanixiwana kusuka kwala risinga muxiwana
1: allright okay
3: maka mani ya tika na hina vavanuna hi na ti problem a ni loko ya police station maphorisa vatsivi va jika va nga hi pfuni va khoma un'wanuna va ku talela ni swi voni ko tala swi humele ko tala ngopfu tidhawu swa vavanuna va chakutisa ti-problem mara a hi yini enikweni ku pfuna mhani because mhaka mhani ya vava swinene ivi na mina sweswi mbilu ya mina ni ku va swikweleti ri ka xiyimo lexi va hlangana na xona why va fa va hlangana na xona ende loko i ri munhu u tiva swiyimo u kota ku tiva ku munhu loyi ka nkarhi wa sweswi i tila kweni ya njhani
1: maswetu
3: mhaka ya mina ni twa kahle
1: loko mo takisanyana voice nyana
3: oho
1: ey
3: mani twa seni wi
1: na mita no mutela hansi
3: okay swi komba ku fonya mimo ni zama ku yisa ka silent vini ka selesa helpset maswita bottom red
1: ya na mita
3: a ni ku swi na vavanuna va na tona ti-problem mara loko va ringela ku pfuna xiporiseni xiporisa a xi va tekeli magoza munhu loyi xi lava ku va pfuneka ku hi yena ku tala ku ndzeni ku tlhe va pfalela n'wanuna loko a ku report-ini va ku i hlupekisa n'wansati ku nga ri swona ka zo vavanuna va chava ku tisa ti-problem hikuva vavanuna van'wana va pfune ku hlekana hi na vavanuna hi hlekana swina so mara hi ku mhaka mhani yi le ku ndza vutomi swinene ivi na va fiyela pendi va hlanganaku na yona ni nga ku rhanga ni vula swin'wana ka mhani ni ta na switsuxo ka vona ku va nga swi ndzisa ku kumbe va nga teka swini va tshika swini mhani swin'wana nkarhi yin'wana hi na vanhu vasati ku ni vanhu angarhela vanhu hinkwavo because hi na vanhu ha swi endla swi leswi ene ka mindzuku swi tshe swi ku henhla ka hina i ku loko ri swi nga tirhi leswiship humesa leswi hi nga hlangana na swona se loko hi humesa leswi hi nga hlangana na swona loko hi rhandzi ri karhi hi ya ri kha ri famba munhu i jika a sungula ku ku tolovela kumbe a ku nyadya hikuva a tihuva tihezi leyi wena a swi tiva ku a wu nge yi helo i ta ya ka ma hikuva a hava n'wini
1: loko loko mi ku hi humesa leswiya hi nga hlangana swona mi vula njhani
3: betemrekino i mswana a kombisa hi leni i hlangana ntombi loko ni hlangana ntombi yi ni vutisa ku i na nsati na ni ku hayi khona a ni na nsati nsati wa mina yi hambane kha hi mhaka leswi na leswi na leswi leri ni vula tiphasi leti mina ni nga hambana nsati ni vula so ni ri hansati botimbeso because ni hambana na nsati ni vula tiphasi leti mina ti ni nga hambana nsati hi tona

0: Kasih kita ini disamselah, disamselah tu miring kan, ini sangat dengan Yesus. Ani laku ranzi, tapi dia dah ranzi. Maksud itu. Setan mimpi di meluku, mana lah semua ni. Ini bersih, mana ni kata ini samselah, kita semua melia ada Yesus. So miring kita tu pun bisa kiri. Papa kan dia, dia bapa dia, bapa kan Yesus. Bapa kita mana alfanti.
1: Ijan.
0: Maksud itu.
1: Ijan.
0: So miring aku, ibu puna mas. Sa kita di makai sa sa papa na tagutan kang kuala mukti manu ba ranzi muka bang na ranzi ang gibon papa do lang sa ati kama na wala ito la bat kami na wala nara papa asubu mukti ibu kami inga ku ranzi na rakung na rabo na rakai il aba ti kumela ka ro ti bawang ng kumela ka ro makisi si kung na man bangan dapat bigot ba na married man. Bana lingolo ra flightiwa hi papa loko papa va na timanini ta vona vana lingolo ra ku flightiwa hayi ku va binya bandi a kurini va pfuka va ya tirha vana lingolo ra ku flightiwa hi papa mani i swilo swilei kasi mi ta na swiphiqo swin'wana mi laha ya mahlweni ta kota ku swiphiqo ku na lingolo ra ku flightiwa mani hi papa because mi na merit xa mini xa wena mi na lingolo ra ku tshama kwala mutini hinkwenu ni tshama kwala mutini loko mi va a tluletale i timhaka ta yini ta tiloyara kumbe swa le ka magistrate and again mi mpfunanyana hi swa n'wana ku ti humeleni hi banga ta n'wana n'wana ka yena i byaleke ku ri mina mhani hi mina mi n'wendla ku mhana yena va famba kwala vukatini miri hi ndlela yo i dinga mhana yena data se a humesa ku a nga ha mi pfuni tiku yi na mitalangu mhani ya va ta kota ku vuna. Mara ni nga tika n'wana a ni se kota ni teka nsati mhani n'wana i fane a huma xitandi a ya aka ndyangu wa yena wa n'wi ndyangu wa n'wini swa n'wana hi timhaka ta xitandi swi nga zi swi vava ngopfu n'wana mi kurisini mi n'wi kurisa hi rirhandzu mara sweswi wa mi jikela ku mhana yena wa ngati wa hanyi
1: vari laka ya ntsako a wa ha ri kona
0: a mi kuendla timhaka
1: vari a ka ha ri na ntsako na kwalaha kaya
0: ntsako a wu nge vi kona bhoti mrex mhaka hi mhaka yini ntsako wu nga vi kona
1: a ni swi
0: tiva ya inetiweke yi dayidaya yona leyi ntsako a wu nge vi kona hiku xi xo sungula papa va tlhelela kumbe i khale va kha va tlhele wa nyika rirhandzu leri ra kavu ra khale hi ku nyungumela ene vana vana se papa ve lo hambana na mhani ku tshama kwala mutini hiku leswi va landzela swona hi mhani swi nga va nyumisa ni le ka rixaka ra ka vona se hikuva n'wansati leyi a tshama ni kwile va ku swantswa mi ni hamba ni ya nghena le ni vi ya ntatela kaya ni ya nghena leyi ni vi ya ntatela kaya makivisi
1: ku nyumisa yinicini xi nyumisaka ka rixaka
0: amkeleka
1: lexi nyumisaka ka rixaka ra ka voho i ncini
0: lexi nyumisaka maxaka no ni nyika xikombiso hi mina ke ok a hi nge hi mina bhoti mi ka xikombiso na nsati nsati wa mina a ndza vugangu ala tikweni maxaka ya mina va swi tiva yi hambana na nsati ni kuma ku mina nsati wa mina na ha n'wi rhandza ni vulavula hi rirhandzu bhoti mirexa ni vula ku muni geyini hi vulavula hi ntiyiso ko helelo na ha n'wi rhandza nsati wa mina se mina hi ku lava ku tshama na nsati wa mina mara hi ku la kusuhani swi nge endli ku ku na maxaka ya mina swa nsa ya kwini i ya le kwini ni ta hamba ni kumba hi ni ku kuma kona mafikisi miri mina na nyuma ka tiko hi kutiviri ta ku yini hi ni phunda na ni n'wi landzelela munhu a kha endla swilo swo karhi na
1: mara ku hava xihundla musula misaveni hamma ya mi ya tshama kwini ni le kwini swi ta tiveka ku n'wi mi tshame kwini
0: bhoti mrex xihundla a misaveni ku hava moni mi nyika xikombiso okay loko no va ni humele problem la ri singa la ni nga swi kota mina ku famba ni ya tshama ka tomi lavo ka va nga ni tiviku ku ri mi ndlekele hi yini valava vo tala hi nga tshama na volavi lava nga ndlekela hi ti-problem tin'wa matiko mo lo karhi va nga va suke kahle va nga va sukangi kahle mara hi lomo la ri singa hi le hlanganani a ku se va na ti-cases ta ku tala ti ta fika mara loko se ku huma vumunhu bya vona se ni ringeta ku kombisa ku loko mi ni tshame la leswi swi ndlekelaku la loko ni suka ni ya leyi a hi vangani va nga ta swi tiva ku ri okay mi ni biwe hi nsati ke ku to va wun'we siku rin'wana kumbe vambirhi ni ku hlangana va ku yi lei ni wukuwa nsati mara tiko leri a ni nga ta ni kha ni tshama karhi u ta ri kha ni nga tivi nchumu.
1: All right. No.
0: Ni kombela ku nghena mhakeni ku namuntlha na airtime yo tala swinene ni nga ku mhani mani ka timhaka ta
2: vatsemile
1: i va khatini
2: ya mara muhaxi na bro n'wingi loyi a nga kona a kholelaka mhantsongo na yena a ri n'wingi i thembei
1: ene i vingi hinkwavo laha mutini
2: i vingi phe ene futhe west part yena loyi a hale ka vona laya kahle kahle nuno yena hale ka yena eyi leri a ra ku kahle kahle a fanele ri nga ta ku hlonipha mani lawa
1: a fanele va vona yin'wanyana ndlela
2: eyi a hi le ka vona laya yena lava ya swantswa va lovoriwile va na tihomu va na vun'wini
1: yena mi ta kuma i tshave mahala a tini lavo
2: ku lovoriwa ka yena
3: ahe mjana vaxumi
1: hina hi pfukile mjana n'we
3: a hi pfukile
1: e
3: ha kha hi ta hlapa mhaka
1: e
3: hi ku ya hi mina na ku pfuna mhani laha mhani i nsati wa mbirhi lero laha mutini va kume mutirhi wa wu akiwile
1: inaka
3: mhaka leyi a yi hambananga ku na nhloko mhaka leyi ya ku hela ku nyana kala ka tolo rotolweni loko mhani va fika laha sweswiwa lexi xi faneleke endleka hi mhani va fanele va huma xitandi ku va nga tlhela va hluphiwa laha muti lowa mhani lava va tlhela va vuya laha muti tshami i muti wa vona
1: o va nga ha lava ku vuya mhani lavaya leyi lexi nga va tsuvula xi ta va xi sukini
3: a ni maswito sweswi va tlhelerini bava lavaya
1: eyi ku tlhelele papa va ya le ku nga na mhani lavaya mhani lava a ni va na xitandi xa vo mhani lava le va nga ko
3: okay
1: se a ni tshembi ku va nga ha tlhela va famba va xi siya va vuyela ndhaku ku ve hi ku laha va suke hi xo karhi ene xi ta va xa ha ri ko
3: irirhambi loyi hambi ri nga kona ra karhata mara loko swi ri tano vana va vona va ta tlhela va hlupha mhani lavawa va lava xitandi xa mhani wa vona ku mhani lava vo kuma muti humakiwile vona hambi ku ri ku va kha va rhandzana na nuna wa vona a va humi xitandi ivi va sapota va ri ka xitandi xa vona
1: so lowu wa n'wingi lowa n'wingi wa voho ke nsati wa n'wana lowa vo wa mhani luya i why yena anga i va vengela yini yena ku na yena laha i n'wingi i yo ta ene a hi se twa ku yei khakheliwini
3: vava a hi xeteli ya munghana a hi xeteli ya munghana a hi n'wana wa vona mhani lava ko va n'wana wa mhani wa n'wana n'wansati a swi fambelani swo fana na sweswo
1: ni vula ku why loko a fika laha mutini a fika a zonda step mother xa nuna wa yena
3: mamelele ra mani
1: ra mhana yena
3: se a nge n'wi koti lowu n'wanyana ma swi vona se luya a rhurhi na n'wana wa yena va kuma xitandi va tshama va sapoti wa kona a nga divorce a nga divorce hei o kuma xitandi xa yena a byela nuna yena ku ba mina ku bela hi moya a ni siya n'wengu wa wena laha a bela hi moya na mina ni tshama ka xitandi xa mina kani kuma leri ku ni lava
1: loko va hume xo xitandi xexo va kwele va tshama koho i va ta kumana kona loko va lavana se le ka mhani luyani yena ke swi ta ndlisa ku yini yena i ta vuya hala i fanele a vuya hala luwa wa khale
3: luwa wa n'wanuna hambi u vuya hala na kumi n'wansati a ni yi ta tlhatlhelela kwale swantswa muti lowa u sala u ri na n'wana wa luwa wa mfana loyi a nga n'wi kuma a ri laya hi a nga ta swa ri tshama kwalaha mutini
1: se lexi ndlaku ntsako mhani lava va nga ha wu kumi le ndlweni ke i ncini
3: a ni a nga mhani loyi hambi ku ri a ku humeleli nchumu a ku na n'wana laha mutini a ku na n'wana hi lava n'wana bava loyi
1: a nga ti i ta ta njhani hi ku va ri a ka ha ku na ntsako a ni n'wana i fanele a ta loko ku ri na ntsako
3: swi vula ku va hlangane ku ri hava rirhandzu va hlangane a ni ma swi twana loko va hlangana un'wana na un'wana a tshwile hi ritshwa ri nghenini
1: loko se va yi va ya lovola njhani va tlhela va sayina swi swa vo ku ve hi ku ve ri va hava rirhandzu
3: loko swa ha sungula swi kha ndlaki swi vula ka ba swinyoro swi ndlisa sweswo
1: okay
3: se mhani a va humi xitandi loko va humi xitandi i ta va sapota va ri kwaleni i ku ma swi twa ku na miri wa yakhiwa na vo mhani a va ta pfa va tiyivela kwahalaya va vona swin'wana vutomi byi ya mahlweni
1: a va ta pfa va ndla yini
3: a va ta pfa va yiva va kha mi rona
1: I get the phone book, man. I'm royal book. Hey, that's my room book.
2: I'm going to go to the house.
1: Nwanuna avangu tivi nwanuna.
2: Kana vantsa ngo ho sa tivambe.
1: Eh.
2: Avakona hala ka mwana.
1: Kokona varina. Kokona varina 34. Kwao vana vana nkwao.
4: No, I think the problem linga kohola loko hengisa nhla ko makana monto.
1: Mm.
4: Ekuva manhu va fika a motini lo already kunga sala nwana. So nwana langa sala wa xinuna u twisisa ku moto lwana unga kona lana. I muti wa mana yena. Regardless of the fact that man ain't ever family.
1: And Papa ever go.
4: And Papa ain't ever go.
1: And a man ain't a world over Pelavoes to cover
4: a little farm, but that boy, that man, it is his up Mutuloa money. Will Akawa Gala he, Nana Papa.
1: Louis Vangaba Aga for the woman.
4: Louvangaba Aga Queen. And no, I mean,
1: Masses Vangako, man, I am
4: follow. I used to go again, Manwa. Luana is to go away, ma. Mara Lususwani, Atamakona, this boy. Pelada is why Mukum Satoyen. And ask God to turn Pamanayen and Labangako. The Makatin got the honor, yea, and Kurukumbalu. Loan fan. The other dogs at Wayan of Paramandu, I mean. And a Mutuluana, Mutuayen, and Mutuaman. So there's no way, man, Lavangatavan and Takova, someone then come to Aqua, Washington Shakwa, once at Wayan. So impossible. Les enfants le couche enda makaba kume nkulukumba loyi kume mfana loyi se nkurisako akuri ku the minute ataka nsati baba se vakha ba huma xitandi na nwana na nuno wa bona na nwana wa bona kume na nwana wa bona vari vambiri va se nwana nuno
2: ile ku lweni ka tinyimpi ta mhana yena phela
4: exactly akuna xinwana so mfana loyi ile ku lweni ka nyimpi ya ku famba ka mhana yena hi ku lwisa munhu la nga ta tsama ori vala ntsena kuna hi nwana sati la nga ta kwali yo gangiswa ku fana mhana yena
1: ene loyi wa lo mhana loyi loko atala Ango ita kuwa a thalevu kati yo ta kuwa a loveri win.
2: Na wingi ba thava bomba bomela.
4: Kuwa yi te kamulu a thali.
1: Yes.
4: Loko la wangu la wangu ingeva arina a loveri wa because yo rely la ku loveri wa kuwa yi se kalendri la mutini ni kombela ku loveri.
1: Iso se.
2: Ibi sa loveri. Loko anga kombwa wona bro. Ilo anga ka wo.
4: Exactly.
2: Loko a loveri wa ba te tshama la ya.
4: Aha.
2: Wa la anga hariko.
4: Yeah.
2: Ifambi. Tsena loko buya ita wa kufa ka nga buya ku maguva ya tirwe yena aka hari ka yena
1: ba tsaba ku hlayisana ni vana
2: eh
4: ha senje mara no tenga ku sejen a hom a lweli ku kumanda wena uya tsama ata bana ku
2: okay
4: because a hambana na mfana lwi anga za alwela ku mfana lwi ana homi xitandi muti lwi ana a twisisi ku wanu na wa yena na nwansati lwi anga fama hinkwaso swi nga landeni ka muti a swi belonga ka nwansati lwi anga fama leswi vulaka nkulukumba luyani mhani lava ka kutswala a va byeli nuna wa vona ku n'wana mhani i khale se hi ri swin'we jaha le ra wena se ni ri ku ri ni ri na nsati ni kombela ku i ni lavela xitandi xa mina ni ya ni ya tshama kona loko ku ve ni hi mpelampela swi ta n'wi tswalela mihandzu i ya va na kurhula leswi a swin'wana ri la ku hi swona swa ku vuya navusiku a nge swi koti
2: so mara leyi a ni tsakela ku hi langutaka na yona hi tlhelo rin'wana ya ku va va teke xiboho xo va ya tlhandlameta n'wana leyi me a ni tivi a ni vuli ku lava nga hambana na vona a va yi va ya tlhandlameta loko squeeze va vutisa ku xivangelo xo i ya tlhandlameta n'wana na munhu loyi ngeti mi hambanani i yini va ti andla ku hangalaka
1: ku hangalaka va vula yini
2: leswiya swo a va la ku ya kuma n'wansati wun'wani aka vukati bya vona
1: Swi vula ku sweswi ndlaka ku mhani la va ri handzaka cause va lava ku ya le
2: mara emtlengwe n'wansati mi nga n'wi tsakisa kokwani ngove na
1: yonaswitakaugangan'wansati
2: mi nga n'wi tsakisa
1: a nge tsaki
2: a nga mi tengisa sweswi mi tlela nyana hi va mathu i twa ku pfuka hi vulavula
4: ya
2: ni kambe ni pfuka hi vulavula mpfuka hi mpela ma rhandzana ni ku e a rhandzana ku ta xin'wana xivutiso mi tshama mi tlela swin'we
1: Eh.
2: Amiri kwi.
4: So u byela mhani lava ku a ni lava ku hangalaka so swo hi byela ntsena ku lexi a hleketa ku xi nga humelela ndzeni ka vukati bya yena na mhani lava a ku ri ku va fanele va va na n'wana by now so now swi le ku n'wi tsandzeni ku kuma n'wana so a twisisa ku instead ya ku ni kuma munhu wuntshwa a nghena ni ndla n'wana better ni koka tibriki ni tlhelela ndhawu ene ku tlhela ka yena ndhaku ho ka hi nga ti tivi ti-reason ta ku why va hambanini yana na n'wansati wa yena loyi a loyi a va nga hambana and I think i xihi lexi nga nkelonkelo lowu nga kona emihleketweni ya mhani lava ku swihi leswiya a nga n'wi byela swona hi n'wansati ya luya swo ka swi nga ha ri kona na xivutiso xa n'wina DJ Mrix swo ka swi nga ha ri kona lexi ndzaku a za a tlhelela na so ene na le ka mhani nto yi nga ku
1: kumbe va xi siye kaya loko va ya leyi va va ri hava xi va xi sele kaya xi lexi nga dlava suka why se va kumana loko va ri handle
2: kuri ku ku n'wansati loyi i declare hi mani ku a nge hi kumi n'wana wa mbirhi
1: hi nga tiveku i ta humeli na problem ya ku i ta n'wi kuma njhani va kha va karhi na mhaka na yena
2: va famba va yale ka hulu leyi
1: a ni n'wana yi fanele ya kumeka yes i ta kumeka loko ku ri na xo kumeka na xona se a va kona
4: and malembe lama ma nga na wona vanhu lava ma tele 11 years yi tele swinene that is why na loko ku ve ni mhani lava va teka xiboho xa ku vanhu lovola hi mhaka this whatever there is where. Swi make sense. 11 years yi kombisa ku se a va fanele va rhi na n'wana loyi se a fanele a tsutsumela high school.
1: Nguluva leyi ka nga phameliwa hi nge nuna.
4: Yi ta nonisa ku yini?
1: Nuna leyi a yi phameliwaka.
2: Se mara va khale ko va va ta hi byela vakokwana tala. A va swi tiva njhani ku laha se ku fane vanhu lava tshame nkarhi wo leha a ku na n'wana. A va pima malembe 5 kumbe 10.
1: Lava va isela a va tlharela
4: le lo kule ngoma lama phela va kule ngoma lava va tlhandlameta in 2 or 3 years
1: a va tlharela
4: a va tlhandlameta
2: lowun'wana a byeriwa ka famba ya vona ku
4: lava va nga na vavasati vo tala a mi kuma swi kha swi landzana
1: na swikhekdan
4: malembe lamani
1: a swi tlharele tlhela swikhekdan leswiya i swi tlharele tlhela too much a mi ta kuma swi tlhangisa kona swi
4: Salandana.
2: Mara ani loko ya Joni loko fika mkuma ba mi katengela timanga kuri na madleke. Se lava sweswi loko ifika ibuya na busuku inkuma ri ka TikTok inga smeka na bag ni. Yisukini moholo yena fo yini. Ata vuka ti tsama soko la. Cha
1: fosti. Avas kod ku risa madleke.
2: Ana se ri so loko ri xile na mi solve mijolo na hina la xiporiseni kokwani govini ku za ku va na ti-type tin'wani ta ti-gender based violence nga ti ku za ku ta na va cyber bullying tin'wana ku sa cyber bullying yi ta khi nghena ka cellphone
4: createwa
2: fake account na swilo leswi hinkwaswo phela khale loko kula a ni vuli ku mina na 44 years na ya magovini 16 years ku ni ya pencenini ra kha ra pfulela mara ni vula ku loko ku kuriwa a hi tiva ku vatswari loko va pfuka nampundzu va ndleriwa tiya loko va heta ku nwa tiya va nikiwa swo dya va dya va famba va xurhile ene na loko swi ri koho sweswo swi endleka va karhi va hungasa a mi kuma ku na vamhani official va va karhi va swi tiva ku na swimanimani se sweswi ku fane munhu yaloye a buriwa phela na ku va n'wansati a nghena jele khale a swi tika a swi nga talanga mara na kutani sweswi loko mo n'wi kuma xitokisini mi vutisa ku why wena ri laha mi kuma i lumu we rhama ku na matini ya n'wansati kuloni la ku humerile yini a ku lweriwa n'wanuna handle ka swo sweswo loko mi n'wi kuma ri laya i shoplifting fana na hi siku ra xidendana va nghena mi kuma va lava swilo swo tala hi vavanuna a hi nikeni va ka manimali mani a yi kho yi hunguta swo tala
4: mara hi ta va enerisa
1: mi ta va tata
4: hi ta va enerisa na
1: xivhekani xa hoxi ta tala na
4: kumbe xi boxekini hi to cheletela mali yi nga tala
2: a ni vo hlophi switokofela ntsena mara hi vanikeni mali ntiyiso
1: 0860 875 9428
5: Riterile muhashi na vayeni kwalani hloko mhaka leyi le ku yitweni swinene hloko mhaka leyi yi na dyondzo andzeni ka yona vamhani a va tolovele ku loko va kuma muti mhani a lovini kumbe mhani a fambile mara a siye vana loko va fika laha va byeriwa ku hayi nsati wa mina i kona i fambile i lave xitandi leyi kumbe i ye ka vona a va laveni ku tiva ku why a fambile hi ku i siye vana swa boha ku vana lava xitandi lexi i xa vona tiyindlu leti nga laha i ta vana lava nga sala hi vanhwenyani hi vafana i tiyindlu ta mhani wa vona a va swi tivi vamhani sweswo mhani loyi loko a fika laha ene yena swi vhe swi tikomba hikuva a kume papa na n'wana wa xinuna tshama na n'wana luya a fane a swi hleketeni ku muti lowu hi ku mhana n'wana loyi i lo famba loko n'wana loyi a kula yena i ta ya kwihi i ta tshama kwala tindlwini ta mhana yena i dyondzo yi kulukumba ngopfu lero vamhani loko va fika va kuma switetani a va vhi va songa gogo ra ha tsakama va lava switandi va akeriwa hi vakhalabya lava va siya switandi swa vana va lava va nga kumeka kwala vukatini hambi o xikuma xa ha ri xitununununu a ndli ku papa loyi a nga n'wi lava a n'wi lavela xitandi a ya tshama kona a hi voneni sweswi papa va tlhelerile le ka nsati luya ma yi vona mhaka ya kona mara loko va byela mhani loyi a ve te nsati wa mina fambe mara se va tlhela va jika va tlhelela le andzhaku a hi ku mhani loyi a nga ni swi te yini papa va tlhelele ka nsati wa vona loyi va nkarhi wun'wani va nga hambana na yena hi mhaka ya 1-2 leyi hina hi nga yi tiveki mara se va tlhelerile i dyondzo yi kulukumba aka vanhu va xisati ku loko kuma xitandi mhana fambile a hi laveni switandi swa hina hi ringeta ku tshama kona hi ta koka moya koho inkomu hi khensile
1: hi letin'wana
4: se swi vula ku se Jane loko ku ve ni nkulukumba loyi a kota ku tlhelela le ka mhani lavaya swo vula ntsena ku mhani lavani a va muvhangi on na vutomi kumbe na hambi munhu o va muvhile loko mo ze mbala vana hi kota ku tlhelela na
1: mina lexi xi takaku i ku va ye njhani a va swi tiva ku i yexe kumbe ka njhani kumbe a vo ringetela va ku ha hi ku a ri wa mina
4: a ni xo xivuso lexi ni vutisaka xona na
2: ni mi hlavela xihundla xin'wana hi vavanani vutisi ku lexi express
1: ho hi ta vutisahi ta vutisa
2: ku hava n'wansati wa strong wa strong loyi a nga alaku n'wanuna loko u suka vavisiwe hi n'wanuna loko mo lataku swi mi fambela kahle ka n'wansati ne vana ni na nkata ku a mi hlamusela ti-problem ta yena towards child loko mo kuma ku na a mi hlamusela swilo hinkwaswo ivi a hetelela a huma
1: ahe okay mitahetisihipfukile minjhani
6: hi pfukile hayi ko nhloko mhaka ta vuya miri n'wansati loyi bava lava va sirile ka nsati wa golo wa khati
2: ka mhana vana wa vona
4: futa va tlhelela nguya va andla n'wana
6: nguya va andla n'wana ku
1: va khandziyi swin'wana
6: ku le ku vuyeni hala va siye mina va nga ni rhandza ka ndhaku
1: n'wina ha swi kona xin'wana ni ku hava 11 wa malembe
6: hayi tavu se ende hala kaya ku na n'wana waloyi wa lava va nga tlhe va endla xin'wanani lexi
1: lowa jaha loyi se na yena a nga hlomisa a nga tlhakisa kwalaho
6: ta vuya mhani loko ku ri ku va vona ku lava ta ku hi kona ku na ndhawu va tifambeli va tiyela kaya kumbe loko ku ri ku va va hlayisa va lavi xitandi xa vona.
1: Vanhu lava va sayinini phela xa yena xa vona.
6: Ni vulaka swona hambi swo va tani a swi nge lunghi a mi a hi muti wa vona loyi ya vo u kuma wu ri kona. A swi nga lunghi mhaka yikulu loko ku ri ya vona.
1: Leswi va nga sayina xa mina xa vona a hi wa vona mutli wa loko vo tshika a ku humi papa laha na n'wana wa vona.
6: Loko ku ri ku va nga akangi swi nge endli loko ku ri ku a vo aka va ri two loko ku ri ku va u kumise leswiya vona na nina wa vona hi vo wa mhaka ku pulana.
1: A swi yi hi ku luya wo sungula a nga sayinangi ku sayini loyi.
6: A ni muti va wu kume se va wu kume wu ri kona.
1: Muti va wu kume wu ri kona yes.
6: Swi ta va tlula kwalano swi ta va tlula kwalana hi swi vona ko tala sweswo.
2: Se loko vo cinca swigorogoro kokwani Khegula swi vitana vona lavantshwa.
6: Swi
2: vula ku xitandi xa mina yindlu ya wena a nge yi rhwali.
6: Mara loko ku ri ku yindlu i yi kumise sweswo ku huma wena wa n'wanuna na nsati wa wena. I a lava xitandi.
2: Mina a ni lava ku mi hi byela swin'wana na swi twa ku munhu kulukumba a hi ta phikizana la. A mi swi kotisa ku yini swikhalabyani leswa n'wina swi tshama swi nga yelo. Loko va ha ku vuya Joni va tshamiseka.
6: A hi nga swi kota va famba swi tetani. A va famba va hisisa sweswi ku vula n'wana mugayi ku ri hava.
4: No, I think la move mulavula ntiyiso loko nga
1: why mi nga lan'wangi n'wena?
6: A hi lan'wangi hi ta ndla yina hi lan'wangi hi ta hi nge lan'wa na ku ri na vana laya. Hi nge lan'wa.
1: Mi tshamisa hi vana.
2: Ene mati va xikhale a mi hanja kahle ngopfu mati va ingaku a mi loloveriwa
6: hi se hi suka hi ya kaya hi ya kombela mugayi hi vuya hi rhwele hi swijarhani hi ta heta sweka loko va byi kuma va vuya kolomu va vuya ku va tlhe va dya.
1: N'wina mi lovoriwe hi xikomu ku i ncini
6: 100 rand
4: a yi lava hina va madzanadzana yo tala va tlhe va nga tshami.
6: Masivonanyana mara.
1: Kuma va tisa 25 rand na sikiri. Ai wa tiva.
6: Masivona. I swona ai tiri van'wana.
1: Kisi. Right, 060-8105942. A mi ri na hungu ya mukha mi ri vulavula.
2: Ni rivele mara a hi nge se swi lava. Phela ngwenya leyi loko n'wansati a fambini ya landa. Na mina ni nga yima na kokwalaho ku sesi a va ti humele xitandi kumbexana mbilu yi ta vava. A nga van'wanuna loyi o tsandzeka ku rhandza munhu loyi a tshamaka na yena full time mara loko n'wansati a ri ampfhukeni
1: akota
2: ku a n'wi rhandza swa humelela.
1: Swa endleka laha ndyangwini ku laha mutini ka xitandini ku ri na something lexi endlaku ku va nga lavi munhu wa xisati laha.
2: Ma swi twisisa hi ku loko va famba va landziwa na kwala kumbexana ku nga hava na n'wana sweswi mbula swona
1: luya a nga why va tlhe va tlhelele marhumbini kumbe se i ntombi o basa ngopfu loko se a ri le.
4: I think leswi sejeni va ku teka ku swi vula ka ku mhani lava na va va humi xitandi va vana xa vona va tshika ngwenyana muti wa yona se kumbe yi ta swi kota ku va rhandza
1: o kumbe na vona loko se va humi xitandi
4: yi ta landza ku fana na kwala kumbe va nga kuma n'wana va tlhandlameta.
1: Iyo
4: ya na ku it's a challenge man. Mhaka ya mhani yi complicated ngopfu. Lexi ndlaku yi va complicated i mhaka ya ku amutini lowu va fikelaka ka wona va kuma ku already ku na munhu kumbe ku na n'wana a swi fana loko va fika mutini lowu ngo va hoxe ku ya tshama mina na vona hi ri vambirhi mara va fika va kuma ku mhani loyi a nga famba i siye security ku na n'wana wa yena
1: kasi wa nga longangi security rakwe.
4: So security leriyani hi rona ri ndlaku ku ri va hindara ya ku a owna muti n'wansati luwa a nga vi na nchumu lexi a nga kotaka ku muvha a xi endla endzeni ka ndyangu luwani hi mhaka ya n'wana luya ene a nge vuli a ku tlhongolani n'wana loyi a nga n'wi kuma kwalaya. So loyi a faneleke ku teka xiboho xo tika sweswi i mhani lava va fanele va teka xiboho xa ku famba va kuma xitandi xa vona yi ta vhaka ngwenya swo tlhela ndhawu yi fitisa ngopfu. There's no way you're not going to
1: go. I cook a cat for one.
4: Wait,
1: tell him.
7: Go, Mama. She made a shish one. Come on, I will miss stand from the right level. I stand. Go on, Natakuma. Peace, Kuala, Kastandi Shabukola, and Wingo Kumintako. Wingo Kumintako, the Wats and Kalamutin Mobao, Lord, from that level, Stanley Shabun. So, like a bad one, and it's after Telelanda, Kuala Telavia, like a man. Hey, no one lay me in a lamming seal.
1: Babonga, Olin. Eh, Olin,
2: what I don't, how shall we in Kalamutolo?
4: That is why I was a see, so if Kakumamutu Yimini, then it will go on. See, six loopices. So now, if I get a to see Sakuland and Kajarata Lokovafika, who can go Melelain?
1: So slow
4: if you can get out, get it like Tarakwalani, Samakwalama sofa. It was a
1: swag. Luxus in family is that you can take a one foreign teacher in bed.
4: Oh, obvious.
2: Katakata as boy Nagum teacher. Unzelen Mutuay and Ounch.
4: I want to rule a mutin.
2: Well, I want to learn what.
4: Yeah.
2: Pelam Faralo, you want a mystic wingo, Satuan and Jelly. She can take out Satuan and Africa, Pelaman, Wanagula, young and Takabuka, the German.
4: German.
2: So Wingiloi, Inangondo, Lia Yagului, it take a cut the German, Jamunguan. That's why I'm going at Sandaka Kubumba Shak and a man's on Guayana, at Samakarabo and Melali.
4: Yeah.
1: So Logan one of Tamaka Agago, Logan Suga, Niagashuan Standi, Kumavan. If I found banana, take on one and find in suga foot in Yagashuan.
4: I'm going to go to the house. Ah, kuze ku teka nchomo DJ.
1: Mina no karata hiku kanjani lexi nga endla ku bathle va hlangana ku ri ku va hambanini. Lexi nga va hambanisa xiyo tsuvuka na.
2: Lava aka ha ri na swo tala swo vanga hlangana. Vanhu vambirhi lava vanga hambana ne.
1: Mm.
2: Ku ri na vana a xikarhi. The chances to vanga vuyelelana loko ku vanikana nkarhi wo burisana ti le henhla ngopfu.
4: Mm.
2: That is why me hi twala hi tala ku vulavula ku loko i humile huma. I nga sali i ku i ta bula na xi lexi ya vange EX. You wish to have the weak points that way.
4: Yeah.
2: So, sooner than go for Munello, Aslava, ito, and then I want to one day I walk the walk Saki in Jar. Mulata go Akusor, Akawaneka Rumutibet. Namulata could have told you in challenging at the TV. You will live in Munanga Antana.
1: And I'm very Munanga take his bow and Ahakwatin.
4: Yeah.
2: That is why I mean to encounter 1 minute as compassion of one Saturday. Look over Akwatin. Ako mabukati me ya rabelela
1: ke mo ga buitsa
2: as end ba ta fika ba miranda ba tele ngopfu ba vasatela ba ntsengwe ba nga holova na na ba na vanhu ba bona okwani ngobe ba kula ta nkomba ku hi mina mana a tikuma a ti nghenise just ka timhaka ta masangu na mina a tlha a ndzhaku ka nkarhi a tlha ya tisola ku a ni swi endlela ku ri ku hi ku akwatina karhi ku ni la ta komba luya ku mina hi mina mana imana ka tloka awu a xikarhi ka n'wansati na munhu wa xinuna xikhala byana hambi xo va na 60 years mi ta va xo ku hambi ni lavele xinhwanyetana xi ri na 60 years
1: xi lava xinjhenamani
2: loko va ku 50 ne a huma kamareni xikolo xi humini
1: mara lanuwa mi ni xin'wanyana xi ni vavaka ngopfu i ku mani loyiwa wa ha ku tekiwa ni a wa ha ri nyuwani mara nge le ku tlhogomeliweni
2: i na 11 years
4: yi tele ngopfu 11
1: ni vula ku nyuwani ku kuyindla luya wa ha ri na malembe ya ku ka malembe malama kusukela loko va hlanganini a xi ta xi ndlekini xin'wanyana laha
4: he DJ na sejen lani ka vanhu lavambirhi a ni swi tivi ku ni ta ka ku hele yini mara a ku ri na possibility kulukumba ngopfu ya ku tshama va kha va vulavula reason i mhaka ya ku mhani lava va fambe va siya n'wana na nonovo. And I have lovely in this inkwena swi tiva ku va ka mhani na vana va bona ku humelela yini. So there's no way mhani lava a va ta va na peace va siye n'wana vukati. So the well being of this child a va lava ku hi tiva now every time actually. leswi vulaka ku a vhiki na fanele ku vulavuriwa loko n'wana a kha bayiza ba n'wana yi fayinela mhana n'wana n'wana wa wena endla hi ninininiini tata kunene nita hi ta vulavula
1: sweswo a swi nga ta endla ku hi nga ri mhani loyi izonda n'wana luya
4: no lava vambirhi a fanele va lunghisa timhaka ta vona ta n'wana wa vona that is one ku ka this issue mhani lava a va nga ta wina va ri ndzeni ka muti luwana space xa kahle nexa xi ta va ni ka PC ku tikuma va nga ri kona laha jarateni va ri na muti wa vona na mhana luya a ri na muti wa vona ngwenya ti tshamela n'wana wa yona lexi a yi ta xi endla a nga ta xi vona a nga ta vaviseka na hambila ku a yo twa kunene mhani loyi ku ri nkulukumba luya i na n'wana a nga ta vaviseka fane swi nga yi swona sweswi because i vona nuna wa yena every day i vona the treatment from makoti i vona the treatment of this boy hala se ni ku ndliwe xihlangunyana a nge le ku veni na peace i dyambitsi yi kulukumba ngopfu kasi loko a yo fika laha mutini a vheta kombela xo sungula ku loko ku ve mina hi mpela ya ku 100 ni humesi xitandi xa mina ya ni hakela dulu rin'we ta swi vona kwale a swi herini
2: ene ngwenya a yi ta va yi pfumerini nkarhi lowa hi ku n'wansati a ha ku fika
4: yes
2: a ta va a makeriwini
4: aya
2: a nga fika a dya nkarhi hi ku laha ku ta tlela mbedyoni wa hulu a tirhisa tiglasi ta hulu mfana loyi a karhi a swi vona swi ni te ku nkarhi wun'wani mi kumaku a sungula ku va na rivengo a ka yena hi katsongokatsongo a nga nkumi a ku ni te va byeli mhani ntsongo ni nga ta holova na baba
1: mitivula kan'we mhani loyi
2: so ene swilo sweswo hinkwaswo a ngo chuza n'wansati wa xikwembu ku yo va xiyimo
4: ya
2: yo va xi nkarhi wun'wani ntwe muyingiseri van'wani va swi kombisa i swa nkoka swinene ku loko i nga si ya tshama emutini i swi tiva ku loko a nga tshama laha a tshama laha i fambise hi yini loko a ni hlangane na yena mata yena a nga na nsati mara ni ri na 44 years nti a mi swi tivi na ku ncini xi fambisa ku vavasati
1: mara hi nga swi vula swi helela swi swa ku leswi swi nga hambanyisi
4: a swi tala ngopfu ku vulwa ntiyiso lani swa tika ku va munhu a vula ntiyiso u ta fika vula wana siya 2 ku jambela ka 5 ene 2-3-4 leyi nga siyiwa laya hi yo problem ya kona
1: iyo njhini
2: hi ku a ni ngo loko ku ri hava ntsako emutini ne ku hava laha ku yiwa kona ko va ku ku ya hi nhlokomhaka miyingisela nga hi kombisangi ku xivangelo xo va lavaya vambirhi va hambanini i yini mara swi tele ngopfu ku n'wanuna a hanya a hambane na n'wansati na vana that is why vanhu va nga pfumeli loko n'wanuna sweswi no teka n'wansati loyi a nga na n'wana a ku va ya hlangana na bawa n'wana va na ku burisana hi timhaka ta vana ni fanele ni va ni ri kona ni nga teki risk yaleyo ni ku a va famba ya burisana na yaa mi teka kondlo mi ri yisa ximangeni mi khe mi swi ti a swi kona sweswo a swi kona hi fanele hi va hi ri kona hi ri vanharhu hi kota ku hi tshama hansi hi burisana i vana va mina a ku hoxeka nchumu so laha mikhulu lani no vona nga ku va endle xihoxo ene sweswi vo vha ti byela ku arezi mara ntiyiso wa mhaka i ku kokwani dala a va fanele loko va tekisesi va vhe va va kumela xitandi xa vona va ya va ya tshama kona na loko va vuya na loko va nga vuyi a va na problem sweswi va like a dilemma na divorce loko ni divorce ku ya humelela yini famba ximandlamandla hi mhaka ya ku hi mina ni nga ta challenge divorce kumbe xana ku ya endleka yini na ene swilo swa muxaka lowu swi endleka a ku sunguleni na hina vavanuna ne a hi ringeteni ku hi vulavula hi thanchu va ku hi ta mpimo
1: loko ti paleka hi ta ku yini
2: hayi hi thanchu va ku hi ta mpimo
1: ana hi vulavula mara hi ta ndlisa ku yini loko swilo swi endleka swo ti endlekela maswitoko hi vulavulela ku wina swona loko hi vulavula hi wina ni ri ni vonini right a ti hi ta tshama
2: a mara ma swi twisisa ku lexi endlaku n'wanuna a hetelela mi twa va ku i teke vutomi bya yena swi vangiwa hi ti-problem leti va ku ti n'wi talelerini hi n'wini siku na siku a ri na mitlhontlho leyi a hlanganaka na yona a kha a ku problem hi leyi a yi solva yi teka yi veka plastikini a veka ndzeni ka mbilu ku ta na vana va za va yima na mutswari wa xisati phela vana loko va karhi va kula va hlawula ku ni voyamela ka mhani kumbexana ka bava mara loko wa kumaka emutini vana va jikana we i n'wanuna a wu na rito n'wansati a ku na wena a ku xawuta na le mahlweni ka vana i sala i ri hava na vhele ivi amakumu ka siku a wu swi tivi ku hi wena mani na loko u tshamela van'wani vavanuna ni loko ku ta vanhu ntiyiso wa mhaka i ku laha ku nga na ntsako emutini n'wanuna yaloye i fanele a tshama kha vuriwa ku i dyisiwile loko ku ri ku DJ mina na kokwana ngoveni va swinwe byala. Siku ni nga ye ba ntela ku vanga nukulu.
1: Ah, Steve ku lele
2: kwa. And I lasene obekela ku aka ndyangu wa mina.
1: Kasi why loko se hi randa va satwa hina va ku hitiswini.
2: Lava hi suka ku hi va tolovetini ku va endlela swilo. Hi vona va twaka ku vava. Swi fana na loko mo sungula ku tirha. Mi nga si teka nsati mi tolovele ku teka mali hinkwayo mi nyika mhana. Siku mi teka ku nsati mi n'wi vuyisa emutini. N'wana wa vana a nga lunghanga. Ene xivangelo xo ka a nga lunghanga i ku va dya mali ya yena. A swi i tole mali ya mona. A ri i ta emutini. Mara hi mhaka ya ku budget liya a hi hamba loko n'hweti yi hela hi ku hi tsema leswi hi nyika mhana a swa ha endli. Se mhani va sungula ku vona makoti ku ri xirhalanganyi emutini.
4: Ya.
2: A ni vula ku loko hi khi hi tirha hi tsona vatswari mali. A hi va nikeni mara hi karhi hi swi tiva ku swi nga fikela ka xiyimo lexi va ti byelaka loko n'hweti yi hela. I xiboho. Hi ku loko se mi ya teka vavasati ku va ku ri problem. A nga kahle i nkopyani wa lolowa. A nga kahle wa lwisa. Mara i nge swi twisisi i ta hlongola loyi i teka i hlongola loyi i teka. Ene loko wo landzelerisa i kuma ku problem yi kwala kaya. Kasi mina vavasati lava ni va tekaka hinkwayo ka mhani vongolo biha swo va njhani na?
4: Ku laveka ma.
2: Ku laveka ma. And loko wo va vutisa siku rin'wana ku okay na swi twa ku ingaku voko ra mina ri kahle mutswari. Ni laveleni n'wina ta twaka a tshama nga ni bela hi moya. A ku na ku tshama bela hi moya. Ma yi twisisa ku ya kwini. So a hi swi tekeleni enhlokweni ku hava ndyangu lowu ku tshamaka ku ri na ntsako. Loko nuna na nsati vo ka va nga holovi va phuvisana. Nuna na nsati va fanele va holova swi nomali. Swi ya hi ku hi holovela ku la ta ku hi kuma xitshunxo lexi nga ta hi pfuna ku hi yisa ndyangu wa hina emahlweni. A swi khataleki ku hi tshama kwini ku ri ku hi holova as long as hi nga banana va makhelwana va humi ka timhaka ta hina ntsena va nghenelela loko va vona hi nga ku leswi hi swi ndzaku swi nga hetelela nkarhi wun'wana swi koxa vutomi bya munhu. Mara loko no vuya sweswi hi 3 kokwani ngovini vo tlakula matihlo va ni languta ni twa ni ti-base for vona kwani vo hi 3 mina a nga ni vutisi nchumu ni vuya hi 5 n'wansati miyerini a nga ni vutisi nchumu mi ti vutisa yini swi nga teka nkarhi na mhaka na n'wina. Ku ri na loyi a nga mbelweni ya yena n'wina mi twa mi ri ku swi beli ngopfu kasi n'wina hi nkarhi wolowo hi n'wina dabadaba ra kona ma swi twisisa mara yi fanele pfa complain-a kwala mara a wu nyumanyuma loko vuya vana va pfukile i yini swi nga mihleketweni ya wena na n'wina mi ku sori mi hemba hayi movha wu poncini mintuku hayi movha mi swi tiku mi ta ku yini a va hendlanga va ni teka ni tlhele ku vuya ntirhweni i ndyangu wolowo hi loko holoveni hi hamba na hi mihleketo that's wana vanhu loko va vona vanhu va holova i twa vanhu va tlhela va swi tshena swilo swa vanhu va swi endla joke ingaku vona va tshamisekile i mananga ku swi tsandza hambi ku ri swi hlanganisela na ma 13-14 loko mi tshama nghena ka rirhandzu ku fanele ku va na nyini ene ku lweriwa swin'wana ku lweriwa ku amakumu ka siku hi va hi va na kurhula hi tlhela hi hetelela hi tivelana hi va na xilo lexi va xi vitanaka indyangu
1: 060-8795942 ita ku n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani hi blaka yoka siku ra namuntlha ko va ku tikini timhaka ta marhandzu ta hlupha ti hlupha na lavakulu i xihlangi i ntswatsi swa fana.
4: Ah swa fana DJ Mrex. A ku na ku leswaku i vile timhaka leti na ti na xikolo. Ti ku lava hi kha hi twisisa ku wena swa tidyondzo i swi veka laha ta ku katinga i vupfa.
1: Ti lava loyi a ngu hi yena psychologist.
4: A kumbe ti ku kuma i khome PhD teke munhu wo tshika ka standard 6. Ta ku sweka a ku sweka hi yaluya i vupfa kahle njhe. So tona hi toxe a ti na ku swilo swi tshamise ku yini. Kati hi byoxe byo lava swa swisejeni va ringetaka ku swi vulavula i tsen i xiya ku hlanganiwa hi mihleketo ku vulavuliwa rito rin'we then vutomi byi kota ku ya mahlweni
1: loko holoviwa ku holoviwa swi hela ku kumiwa
4: ene swi nge endleki ku nga holoviwi ku va problem loko ku holoviwa ku nga kumiwa xitshunxo hi lomu problem yi va kona cause sweswo swi vula ku mi ta tshama mi ri ndzeni ka probleme forever so problem yi fanele yi solviwa yi fika makumu ko va ka vanhu va yisati swa hlupha sweswi mi swi vulaka ya sejeni hi mhaka ku mi ringeta ku solva probleme sweswi a lwa munhu i ze yi vula swi right hi swona loko u heta sweswo twisisa ku sweswo swi ta swi herini ku tlhela ku tumbuluka yin'wana henhla ka nhlamulo ya wena so now swa khandziya swi hundzuka swi escalator swi va swikulu kumba ngopfu hi mhaka ya nhlamulo yin'we leyi a wu hleketa ku loko u heta ku yi vula swi herini
1: ku na leswiya swa ku munhu a ku a ni xaveleli kumbe hi ku mhaka yaleyo a yi ri simple na ku va nga yi solva a ka ni xaveleli mina na le kaya va ni hlongola phela ku va ni te ni ta tshama na wena a ni nga hlongoliwangi
4: a ndzeni ka vukati swi nge endleki ku nga xavelelani
1: ei
4: vukati ntirho wa byona ku xavelelana na muntla kona unwanyana xaveleriwa mundo kona unwana xaveleriwa entirho wa vukati
1: mara ku xaveleriwa ngopfu mani ka munhu wa xinwana
4: afana swa ringana
2: am chavu kusonga
4: masikota ku ringana kahle nje
1: kusonga
2: kusonga masikota amuti wa ngwenda amuti avone fish oil
1: masikota
2: samfa na matanda swilo sweswo a swi hlweli no ku swikiwa ku fomba ku yiva byaleni mi kuma mi yisa phataki na mara n'wansati na velo
4: ya swinene
2: ene n'wanuna loyi n'wi vona ku ni loko a famba bana swigingi hi fane hi vula ku impela hi yena mara loko ku ri ku i nga ri na nsati ne
1: ka lava nga na vasati swi helelini ku na ti-bri pak ku na ticondo ku na yiniyini
2: n'wina loko mo suka mi ku mi ya thavhele mi ta helela thavhele n'wansati loko o suka ku ya xavaxava mi ta n'wi kuma ka phepha a ku xavisi vuxevo muti xilo xexo i ta va kha kaya ka hi ndlela yaleyo a ndlela ku
1: se leyi a ya ku hi yo le ka phepha i kuma ku yi mali hi ku mina ni n'wi nike yo ya ka yo wa nghena leyi ka nukuzana
2: mi nga va hlayeleleli mali
1: a ni hi leyi hi nga khoma yona dzudzina swi khoma swi vona
2: loko mi lava ndza ku mali mi nga va hlayeleli tekani mali mi va nika mi ta swi vona swa muti swi ta fana
1: hi ya leyi ni humesini hi ya hlayela ku yiniyini mali muni yiniyini mali muni a ni vandla ti-window shopping
2: xiphiqo hi leswiya swo kambe matamatisi i mali muni a ku kambe fish oil i mali muni 20 rand ene swilo sweswo hinkwaswo loko a karhi a swi endla i boheka ku a swi endla hi timhaka ta ku i ta ku yini mara mo teka mali mi n'wi nika muku hi leyi one mali i ta endla swilo hinkwaswo leswi nga fanela masiwana se nkarhi wun'wana a hi ringeteni ku hi va nika freedom va kota ku va va tiphineka na loko va tshamile va ti buma hi hina va tsaka va vona leswinene yini masiwana
1: n'wansati
2: a ngo sungula sweswi na n'wansati na le bibeleni a va ri kona
1: problem
2: va nga ri kona
1: a va ri kona i tinkingha ta vavasati 060-8875942 hi loyi mana daku mbitsi laha yena loko va hlangana na papa loyiwani va hlangane hi rira va hlanganise rirhandzu va ku fikela lava nga ze va lovolana va sayina xa mina xa wehe va tshama ku kombiwana muti ka yi ku hi laha la me ni tshama kona va tshama kona nonovo siku fikela sweswi ku nga na mikitsikitsi ya leyi nga koho kwalaha ndyangwini ku nga va ku na ku hlangana exikarhini ka n'wi nga vona jaha leriya ra n'wana mhani loyi a nga famba papa lava na vohosi va tlhelele ka mhani loyi wa khale hi ndlela yoyaleyo va ku va tlhandlameta na n'wana kwele ka mhani loyi wa khale hala kaya swi le ku tsandzeni 19 wa malembe hinkwawo ka wo ma zamaka chapu mahela ma fika makumu hi ndlela yaleyo ku nga vi na xihlangi na xin'we mhani loyi a lovoriwini va le ku tikeriwini mani laha a va swi tikise fane va swi endlisa ku yini ku swi titana
4: and again a swo boha mi kuma ku va tikuma va ri ka xiyimo lexi va nga ka xona mani laha
1: a swo boha
4: because ya vukati lexi vanhu lava va talaka xo vukatini i vana
1: oh.
4: So loko ho hlela 11 years leyi va nga hi tshama ku nga vi na n'wana then it's a problem swi vula ku yini na va nga ri kumeni ka vana
1: luya va nga ya na yena laha avukatini a ri na mangani a va ma vulanga
4: a va ma vulanga malembe ku na mangani
1: hi swa ndleka vona va ha ri ku kuriseni ka lexiya xitsongo
4: eyi mata n'wanuna loko a mi teka hi mi lavela ku mi ta vhe mi fika mi ndhawu ta yin'wana
1: se va ta swi khoma swona
4: a i nkulukumba ngo munhu wa 11 years a hi yeni ntiyiso
1: no vula ku
4: avukati lebyi mhani laha va fikaka byona va ri munhu wuntshwa
1: swa ndleka mi kuma ku xi fike
4: phela problem ya ku mhani lavawani va le vukatini byintshwa hi leyiwani
1: se nkingha ncini ke hi ku halaha papa luwa i kumini n'wana i tlhandlametini na lava mhani lava va ta va na n'wana kombeteka va kuma vana
4: phela swa ndlekanao va lava mbirhi mi kuma ku a va hlangana
1: e hi swi hi yona vulaka yona ku se nkingha swi ri papa lava
4: hi nge swi tivi ka lava mbirhi hi wihi
1: hi lowu n'wana hi loyiwa i kowula na le kombeta ku na vo papa swi koho n'wana wa kumeka hi luya wa nyuwana
4: problem
1: i papa la laha kaya a va tlhogomile
4: o kahle kahle ku n'wina DJ Mrex lexi ku n'wina mi nga na concern ngopfu ya xona i ku bava mhani loyi wa complain-a na hi ku na voho a nga swi koti ku va hlayisa leswi na koho esejeni ni twa ku nga ku hitsa problem ku tikuma nkulukumba loyiwani a ri karhi a tekela ndyangu lowun'wana nhlokweni a rivala lowuwani
1: e va kuma njhani n'wana
4: ku ya hi mina ku va na vavasati lava mbirhi a swi nga ri problem loko ku veni lava vambirhi
1: e
4: mara it's a problem loko ku veni lowun'wanyana sweswi u sungula ku safara lowa nyuwani wa safara
1: why va tsandzeka ku n'wi nyika n'wana va nyika lowa wa khale.
4: Yeah, again it's another question leyi mhani na vona ka hlafari va hi byela ku swi tsandza kwihi ku va na n'wana kumbexana nkulukumba loyi i yo rhurha.

0: kila mutini
1: va boxini va
0: hari ixa inani na
1: va boxini va ku a ku ndleki chumu se va ta n'wi kuma kun'wana va ta loko a va ndlekiwa n'wana ku fana na na mazambala a vo ti tseleka
0: na swa twa swa twala mara
2: vula ku mukhalabya va lan'we ndyangu wa vona
1: hi ku ya hi mina leswi ni swi vonisaka xiswona i nga ri va lovele va ha tele ku nyanyi laha mbilwini ya vona
0: kahlekahle mhaka leyi ni twaku nga ku yi humelerini laha ku lo kumbala vona va hlongole nsati ivi va hola va hleketa ku n'wi landa
1: ene va hleketisa ku n'wi landa kama lowo se hala se va nga lovola
0: va nga lovola nkarhi wun'wanyani a hi fanelangi ku tikuma hi teke swiboho hi ku kwata swa xikadyaninyana ene a swi vi swi ri better swinene hi mhaka ya ku mhani loyi a siye security leri a ri i fanekele ri endle ku va teka nkarhi wa ku tihleketa va nga se teka xiboho
1: ene na hi mhani luya ku va a siye n'wana luya laha a swi hleketa ku
0: siku rin'wana vuya
1: ku ze swi n'wi olovelini ku sweswi
0: na loko mukhalabya yi fika leyi fika yi n'wi amukela hi ku olova mara a ko va issue ya ku va va disagreeni emiehleketweni ivi loko se va hambana va va yi tirhisa xifafa xa mako hi ta ku xi vula xa ku nala ku n'wi khanya ivi yi teka nsati loko yi teka nsati n'wansati ku nga mhani lava va fika va nga va tsakisi swona leswi va lava swona ivi ku ndlela ya kahle i ku tlhela ka nsati wa mina
1: va yingiseri namuntlha ve le ku kaleni swinene ka nomboro 060-8875942 namuntlha ve le ku kaleni
0: na wona nhlokomhaka hi yoxe muhaxi na sejeni yi bohanini swinene ande the way yi nga xiswona yi lava leswaku hinkwenu mihleketo yi anama swi nyawula hi mhaka ku ti-problem leti nga la a hi probleme yin'we leyi ku fanele ku diriwa na yona i ti-problem to tala leti mina yi ta ku ka swilo swo tala leswi nga koho laha ndzeni ka vukati lebyiwa
1: because loko mhani va fika laha vukatini a va ta va kume n'wana speed ku va ha ri nyuwana
0: because I think this issue yi nga va yi nga sungulangi kona nto yi nga ku na ku tikuma mhani lava loko va nga va swi phuxe nkarhi wa ku leha based ka ku va swi vona ku ve le vukatini lebyi mi kumaka ngwenya a yi nga ri ku va tlhogomeleni so ngwenya hi ku vona ku ku na leswi swi nga yi khomeki kahle yi endla yini yi fositela ku leswi n'wansati loyi a ngwe ni n'wi lovola ho yi ni n'wi lovola loko yi heta ku n'wi lovola yi endla the same thing yi tlhela ndzhaku ya ya vona na nsati wa yona wa khale
1: vulavula ku mhani ku nga ku ri ya a nga kombela ku lovoliwa
0: ni hleketa tano if a ku nga ri sweswo why va ri ku safara hi ndlela leyi va nga xiswona
1: a ni loko mina ni la ku lovola ku swi fanele swi huma ka mina ni yisaku mali ku no sweswiwa munhu mhani loyi i khale ni kha ni tshama na
0: yenamihlava vasati va khale
1: no ni vula ku ani ali swi nga humelela ni vula ku hi ku ya hi ntiyiso lowu nga helela hi mina ni fanele ni vula ku no ni hleketa ku ni ya lovola ni byela n'wina tanihi mutswari
0: ni ngo n'wina mihlava vasati va khale lava sweswi DJ Mrex leti va kuma namuntlha dorobeni mindoko xi ri ni lovoli
1: mara loyi a wa sweswi loyi hi vulavula loyi hi vona namuntlha
0: ya ya ku na problem yi kulukumba ngopfu endzeni ka vukati lebyi mhani a ku na xin'wana lexi hi nga va pfunaka hi xona handle ka ku va hi va byela ntiyiso wa timhaka i ku tikuma va hume xitandi a kuma xitandi lexi xigorogoro xa koho xi nga ta vitana vona lexiya xa laha mutini lwani it doesn't matter ku ri va lovoriwiixitandi
1: lexi ya kuma mani hi mani hi papa kumbe hi mani
0: hambi hi vona hi voxe mani a va nga vileli mani loko kuve mhani khulu va kota ku huma xitandi va xa xiya va ta tsandzeka hi yini ku loko yoho yi hume xitandi va ya leyi nga kona a hi vulavule ntiyiso yi ta tsandza hi yini a va hume xitandi va ya ti lavela xitandi va tshama na n'wana wa vona peacefully because n'wana luya swilo leswi nga ku swi experienceni it's a problem tomorrow ya tshama kha tiva ku loko mutswari a ku teka na n'wana swi vula ku a wu nge tiphini ana hi swona leswi hi lavaka swona vutomi bya sweswiwani byi lava vanhu lava va nga ta kota ku kurisana lava nga ta kota ku kurisana vana va lava va va kumaka na vamhani a ve na nkateko n'wana loyi ku tikuma a tikumele bava laha a fanekele ku n'wi kurisa mara leswi sa swi experiencaku vukatini bya mhana yena swi endla ku mundzuku a nga havi kahle swi endla ku mundzuku a nga havi kahle
1: yani

0: abawa min va kuma nwana ka mhandu ya wa khaleli xivangeli ncini
1: xikomiso xa kahle xo impela vanhu a va hambani ne a va hambani ene loko mo kota ku twisisa ku papa a va fanele va kuma ntsako sweswi va nga na nsati wuntshwa mara ematshan'wini va ha hleketa leyi ku nga ri ku hleketa ntsena va hleketa va tlhela va vuya na xihlangi
0: xanyuwana
1: mara a hi nge papa lava a vonekiwa nkarhi ku famba kuma xihlangi masqueza va va pfumelela va ku famba kuma xihlangi a ku hoxeke kwihi loko va ya kuma xihlangi kwaleyi va tlhandlameta na munhu
2: ma vita problem a swi yinisiwani ku va ku ri yini sejeni hi leswi mi fikaka mi byela n'wansati ya luya with regard to n'wansati luya a nga famba hi yo challenge leyi mi lau mi kuma ku na namuntlha va fanekele va hlamala ku ri nuna wa mina la nga ni byela leswi na leswi na leswi na leswi n'wansati luyani jikijiki se yi tlhele kwale ndleni ka yindlu yaliya na that's what the problem is loko ku ve ni a ti fiki ti vutisana nchumu then a swi ta mi kha mi nga swi tivi ene swi dina swi ku byela ku swi vula ku u ni hemberini hi mhaka ku ta va fike u ni hlamuseta ku n'wansati luyani i ndle ni nge swi koti ku hanya na yena jikijikile ndzeni ka endla ya yena
1: leswi a hinkwaswo swi nga swi vula
2: swi hundzuka not ene ku hava laha ni nga ta rivala munhu wa xisati na munhu wa xinuna sejeni na DJ Mrex va fana leswi u fikaka u swi vula hi n'wanuna wa wena ku ku humelele leswi na leswi na leswi it stand na loko ni twase mi ku ma vulavula that thing xa vuya swi rhana ndzeni ka mina ku kahlekahle ku va ni byeriwe ku rijwele a nga hloniphi a na ha swi lavi no vulavula na yena jikijiki rijwele i le ku pfuxeleni ka n'wana ku ta yini mihleketweni a wu swi ri ntiyiso swi leswi ni nga byeriwa kumba no hemberiwa na so na mhani lava nkelinkwelo leyi nga mihleketweni i ku ku na swilo leswi va nga byeriwa swona with regard to mhani luya leswi sweswiwani loko se va kuma ku endliwe na xihlangunyani leni swi va createla problem ya ku what's right and wrong between the two i vile ni le ka vona hi voxe vanhu lava hi wihi wa right hi wihi wa wrong
0: mi nge hi nwa mati ke hi risimu ra mbuyangwani ngoma ya mhani
3: check one check two okay hi

0: vari msinyo baba ainge umesi imanzi onyanganya esho
1: kutlambi lei baba ku tshala so baba le tshinyanganya ku tshala so nyangana mavana mahashi topic asi kurana munthla as much as it toba ngiserwa ringa ta ku swikombisa it's a wake up call karu nwanyani tani hi vanhu ho fane hi tekela nhlokweni ku ri kati bya vanhu vambirhi whatever the number leyi nga hi swona mara ho fane hi tekela nhlokweni ku ku na leswi factors leti faneleke ti endla leswaku vukati bya hina byi va byo tshama hi tsakile so loko o va n'wansati loyi u taka vukatini laha ni nga na nsati u twa nga ku ta tsakisiwa hi yini loko u fika u tshama nsati wa mina a ri kola handleni ka jarata u ta tsakisiwa hi yini loko ku ve ni a nga ri kona mara a siye vana handleni ka jarata it's a question leyi munhu a faneleke ku ti vutisa yona hambi ku ri hina vaxinuna the same thing loko hi ya ku hlomeni i twa yi nga ku ya tsakisa hi yini leswi nga ta va swi kha swi va tsakisa phela lani i ku loko ni nghena na madyamu ni vuya ni khome malofo mambirhi
0: a ni lexi endlaku vanhu va ku tala loko va chava ku vutisa swilo kumbexana ku lavisisa swilo hi ku chava ku um swi nga handleka ni n'wi luza xo fana sweswiya
1: no hi nga ha hlayi ngopfu teto DJ Max ni ri hambi mina wa xinuna loko ni ya ku hlomeni laha ku nga na n'wansati na endla yena na vana va yena mitwa yi nga ku i yini lexi nga va ku xi kha xi va tsakisa vanhu lava nga kona laha ndzeni ka yini a va swi lava vana lava ku vona papa vona a nghena loko veni wa hanya na a va swi lavi ku vitana mhana papa ndzeni ka yindlu yin'wana
0: swi nga endleki va nga swi lava
1: exactly se swi vula ku lexi xi nga ku va tsakiseni sweswi loko va miyela i ku loko na madyambu ni ta ni khome xisakani xa 12.5 lexi nga swakudya ndzeni ka muti mara loko swi rhesiwani siku rin'wana ko fika nkarhi swi hela relationship yi ya sala yi ri njhani va ha ta sala va ni vitana bava loko mhana u huma hi laha ni ri kwalani va ha ta pfumela ni continue a ni tshama ni ya ku ni tshamele mani
0: a va nge pfumeli
1: so it's the same thing andzeni ka relationship leyi n'wansati a taka a fika a kuma ku muti ku na vana lava nga kona there's no way a nga ta va na ntsako hi mhaka ku vana lava va twisisa ku swihi leswi nga kona andzeni ka jarata leri i swa mana wa vona that is why loko u ta vukatini byi kuma ku na n'wansati wun'wana a nga fika a cela xigojani xitsongo ho na mina ni kombela ku a cela xigojani xitsongo andzeni ka jarata ra mina for the sake ya ku na wa mina kumbe na va mina vana va va na peace loko u tswala vana vambirhi mhani loyi a hi ngo u tswala vana vambirhi ndzeni ka jarata leriya ivi a lova a siya vana kumbe a siya n'wana a siya stepchild a siya na lavana va ya hlangana na lavaya ku ya humelela yini lexi a xa nhonyana a nga famba na xo mhani ya xi ya vuya kaxe ku la hi le ndlwini ya mhana mina a xa ha hlaya papa yena wa nga lova xi ri yindlu leyi i ya mhani leyiwani
2: so mara a hi ngo ngonyana siku rin'wana yo tshuka yi tlhelela kwale ka mhani tlhelela kaya va mathwisa vanhu a ni lexi a xi yi fambisela ku ri u ta humelela
1: se ku ta ku ri na nyimpi ya davula a ni sweswiwani ka ha ri ya singile ku ya va na nyimpi ya hala na hala sejeni leswi ri nga ta ku swi kombisa kumbe ni nga ta ku swi kombisa ku ri mhani loyi a yi a tikuma a ri na vana a xitandzini xa yena a xitsananini xa yena a ta kota ku va na peace cause loko na hambi o tswala homathinisa leyi a lova vana lava yi va chele ndzeni ka goji va nge pfuki va ve na kurhula hi mhaka jari ri ya ri ya va nyika tough time for nkarhi wa ku leha swinene lowu yena tanihi n'wansati loyi a nga kula a nga na vana a nga tsandzeka ku swi hleketa a hleketelela vana va yena phela tihungu ndzi nga xa fanele xindleni a ku ri ku twisisa ku vukati lebyi ni nga fikaka byona ku na munhu un'wana ku na n'wansati wo sungula loyi a nga ta tshama a ri n'wansati wo sungula ka nkulukumba loyi cause ku na vana vambirhi a nga na vona mina ni ta vukatini lebyi ni fikaka ni tsandzeka ku kuma n'wana i ncini lexi ni giripaka hi xona ku ni vula hi noma ku le vukatini xana i ku ni lovoriwini ni ri hava muti va vukati datiswa ku hava a va ninge ve na matimba yo tala u to miyela va ku a fanele a ti hleketelela hi yexe ku fanele a huma xitanga loko olova nkulukumba luyani sejeni hi ta vulavula hi case leyi a xiphoriseni hi se hi karhala yi ta va yi ri na tinyimpi to tala ngopfu andzeni ka yona
2: ya byeriwa ku wena a wu na
1: exactly kumbe ni le nkosini a wu fane nga ti
2: and hi swona xipawusi xo tiya
1: exactly legally yena n'wansati wa munhu so mara leswi a swi fanele swi n'wi tiyisisa ku a va n'wansati wa laha mutini a swi le ku ndlekeni ta swona ku a vukatini vavasati lava hina kasi va tele yini va tele ku hi fika hi xavasakana mugaya swi hela na yena mhani loyi wa swi twa ku problem yi le kwihi Eku xikomba xa ku ni katekiseni hi nwana wa laha mutini loyi a ta gripa yena a kota ku byela n'wanuna loyi ku ri i nga ndzi na vana ni hlupheka. Sweswi u ti vulavulela swa hina ntsena ku why i ndzi ya ni hlupheka ni ri wexe.
0: Ha vutomi ra tika.
1: So hi yo problem leyi nga kona laha. Ndlela yinene ya ku solve problem leyi a hi ku vitana vavukati bya vona a va hlamuseta ti-problem leti nga na tona. Ku teka xiboho xo tika mara lexi nga ta n'wi vuyerisa mundzuku. U nga kumeka sure ku ri u byela nuna wa yena ku ni tshamini swi ringena. Sweswi boti va nga teka nsati mo hi ni va nyika xipeyisi emutini wa vona. Na loko vona nga lava ku vulavula hi nuna a n'wi byela straight ku mo ni teka xipeyisi ni nike ni ndhawu ni ya tshama ni nyika boti lavawani xipeyisi va hlayisa nsati wa vona. Na mina ni va hlayisini swi ringena. Loko se a hume xitandi a ta vona hi swona ku nuna wa yena wa ha swi lava ku continue na yena kumbe a nga ha swi lavi na. A ku na nchumu ngopfu xo xi luza a ka mhani lava. Reason i mhaka yin'we. Evukatini bya vona bya sweswi na hambileswi va nga kholeriweni a ku na n'wana. Leswi vulaka ku tikuma mundzuku ri xini va tlhela va gangisiwa kambe swa ha ri kona. Phela ko va ku rilarila ku gangisana wa vanhu va khala byini.
2: Hayi ha swi vona. Ha leswi va swi vulaka kokwana ngopfu.
0: Ma gangisa.
2: That's why no. A ne ndore ri tshako nka tlhamo tshamo ku mane
0: va ta bamulu
2: a ba ka ralo ku tenga kute va steva ka halu gore na mbitsi ya ngwana na idi
0: ya that's
2: why nalo ku vanhu vo hele ka yeva hey ingo ne hala swiku yini
0: ha na Steve
2: I love such a shame about the book. But I'm not going to say on that. Yeah. One go. Bukati Shikata. So we like Kuku, Menala Lavangana like Agabzo.
1: Yeah.
2: Loco Bashisati, who don't that go? It's only Pavashinona, Vashinona, it's only Pavashisati.
1: Yeah.
2: It is Jelako Ambu, you know, I'm an Arda.
1: Yeah.
0: It daba daba ra me.
2: Satu wa mina anga dyondangi I wa me.
1: Yeah.
2: Vaku I bihini ka mina I saseki.
0: Inaka.
2: Loko ri ku n'wansati I sasekisa hi tikheve na wa mina I na to.
0: I na to.
2: N'wina va tiku mi nge ti voni ku ha wa n'we.
1: Yeah.
2: Mi n'winyi wa tona na ti vona na ti tiva ku tile kwihi.
0: Kha va mi yeke.
2: Kasi swi tsandza kwini ku va mi yisa byaleni nkarhi lowu na hanu va byala a mi nghena mi fika mi langusa nhwanyana. Bona iba mafo a base swinwana
0: ya
2: loko ku va ma pass 7 bya labyiki byi nghena musungula ku ngufaka tinopisi mihlekela loko ku va ma 10 o'clock mungumbari sa Sicilia yo shaviwa liya 11 o'clock ah isa se ku fly inkwabo
0: eke visa kai loko mpfuka na pundu muku maranga me a jika le restroom loko mvuya mukuma se a humina ra hatla ka kukula ngela a ko kala kala ko
2: mara babu yena ma
0: mole sheli
2: babu yena ma
0: ko kwa ke grava sheli ni la
2: ai khodelana ni aswa la kuna nkarhi so fambe mara makai kulukomba e khodelana inga kholeli vana ba vanhu
0: yeah
2: inga kholeli ba vanhu na nwasati hamba lo fuma njani ari na mali nwanona wa ngudinga vutomi
1: yeah
2: ene xingayo ani xo xabwa nwanona xisaseke la fen charlinga xabo nwa sati ndeni ka yini
0: inaka
2: sweswi ya swintsongo loko va ku swihuma ka ba a minga voni loko hi va gangisa hi va vona na va hi monya a hi va hi navi
0: va kahle ngopfu va hi lava kahle ngopfu
2: muti lowu nga tiya
0: hambo va lava nga khoma tiko a va nga ta ri na problem na nchumu mhaka nkulu ku va n'wi lava la tlhelo
2: se a hi khodelelanini a ku na ku yini loko se hi tshame nkarhi wo leha vuri waku lowu wa xigon'wani
0: lowantima loyi
2: ku ri ku nkarhi lowo leha loko a nga swi bebula swihlangi swilo sweswo hinkwaswo a hi nga swi voni
0: hi
2: sungula ku biha sungula ku ntima na swilo leswi hinkwaswo loko se a hi bebulele vana a kurisela ndyangu a swa ha saseki a hi khodelelanini hinkwenu hina hi nga na swiphiqo hi kondelela loko ku ri ku n'wi vona hi nga ku swa tika swinene tihlanganiseni na hina maphorisa mi ta a ti-police station hi ta mi pfuna hi mihleketo ni tala ku vutisa xingufutsa xin'wana muhaxi muku leswi ya mi nge wa hlekana a hi nge hleki hina hi vanhu ku fana na munhu un'wana na un'wana swi nga teka problem
0: leyi na un'wana swi vulini kwala namuntlha
2: problem leyi mi taka na yona mi kuma ku mina ni hindze ku ringana ka nharhu n'wina mi twa hi ngaku xitshuxo i rifu ene munhu wo tidlaya mina ni nyanga ta hamba fini i tidlaya namuntlha DJ Mrex kokwana ngovi loko tidlaya namuntlha la hi ta rila hi ringeta ku amukela ku kona kumbe a wu kona na hi mugivele ku lahla ku bokisi ra yenhla mbilu yi vava
0: lembe
2: leri ya ri taku hi July ku ndliwa unveiling ta kuma swipikara swin'wana swo tala ngopfu swi ri munhu wa wena
0: van'wanyana loko neti va huma mangwaveni vandla after tears a dya futhi tlhe dakwa kuma nsati wa mufi a dakwe ku
2: so hi ta tsandzeka ku ya ntirhweni mhaka ku munhu tidlayini hi tsandzeka ku ya kerekeni mhaka munhu tidlayinisuiibela no ondlisiwa yini inkomu mina ni
0: gimetina se hi ku ya hi xiphorisa loko hi languta mhaka leyi a ri na yena mutlha yi fane yi endlisiyi fambi yi khomisa yi endlisiwa ku yini
2: sweswi ya PRO va nga vula swona a hi nge mi kuma ku sesi a lo ta a police station a ta mangala a hi ta twa ku i mangala yini a ni misa sesi a nga hlongoriwanga avukatini a hi ta n'wi tsundzuxa ku xiboho xi le ka wena ku i lava yini ku ri ku hala ku tshamatshama na loko fambafamba loko mi sayinini with community of property swi vula ku khoto yona yi nga ta kota ku va yi teka xiboho mara hi minkarhi yo tala switandi leswiya swa le switandini a hi gini swi nga nghenelerisiwi ngopfu ka process ya divorce xitandi lexiya i xa ndhavezita leri ra ku hambi loko kuma ku akiwe yindlu yo tanihi kwini swi nga n'wi vavisi andzhaku ka loko va ta va tshame mali ra mbeyo ringana 11 va ri nuna na nsati na loko va ya divorce a swi nge endli a huma ximandlamandla ku na sweswi nga ta huma na swona a suka a ti akela xipulatani a ti tumbetela leyin'wani mali a ti lavela n'wanuna la nga ta fika n'wi byela ku ni tshame 11 years byi za byi fa vukati lebyiya byo saseka hi mhaka ku a ni na n'wana ni va nga na nkata ku kuma n'wana wa ni rhandza na a ku na ku rhandza ni khodelini na loko ni nga ri na n'wana siku rin'wana xikwembu xi ta hlamula ene va tele ngo vanhu lava va hanyaka va ri hava n'wana se a hi ti dyondziseni ku kandza vukati a hi n'wana i rirhandzu ntsena n'wanuna a sapota nsati wa yena ku swi nga endleki ku kombetela n'wana wa vanhu hikuva nga kumi vana i ku i kuma ku problem yi na wena we khuni na n'wana ka mbedle va chava ku ku byela ku hawa wena wa ka gym n'wana luya mara va ta ku tshika vanhu ku xoxa va chava ku loyi a nga bebuli u wena i nga na problem
0: na vavanuna a hombiwa tlenti ba xifoni hofuhofu a kahle na vana mina kuve vana va gezani hala ku mapuhu yala
1: ya na khensa swinene muhaxi na khensa sejeni ntiyiso wo helela walowo mhani lavawani a va swi twisisi ve le vukati
0: kambe papa lava swi nga endleka yi ku yi na n'wana na mhani loyi aku
1: ha kumbe hinkwavo va ri vanharhu sweswi
2: swa ndlava ri vanharhu
1: mi kumaka hi vana va vona mara hambi swi ri tano leswi va swi vulaka a hi kondzelelanini mativa ku na vukati lebyi hi nga byeriwa ku hi ya vana vana ho va na nkateko wa ku tikuma hi ri na vana avukatini bya hina so mara swo vava hi mhaka ku ho byela mhani va va va nga ri ku swi teni mhana mina a ni ta ku a va ti nyiki pace ku nga ku twisisa hi ku hetiseka leswaku vukati hi byoxe a byi nga tswariwangi loko hi fika ka byona hi ta fika hi kuma vana so loko va nga vi na nkateko wa ku va nyikiwa vana hi xikwembu a va amukeli ku va na a va na vona mara swi nga endli ku va chava ku teka swiboho leswi nga ta endla ku va va na kurhula xiboho xi ri xin'we lexi nga ta endla ku va va na kurhula i ku tikuma va nga ha ri kona emutini lowu va nga fikela ka woho ku ri na n'wana wa n'wansati wun'wana there's no way va nga ta va na peace so a va teki xiboho xa ku va humesiwa xitandi loko nkulukumba loyi a ala ku va humesa xitandi va ti longelalongela leswi nga swa voho va tlhela ka rikwavo i tata kwale leswi a kotaka ku ya hala yaka mhani lava i ta tsandzeka yini ku landza vona le ka vona
0: vukati yini kahle kahle
1: vukati ni tala ku byela vanhu vo tala ni ku vukati i ku va vanhu vambirhi lava nga tswala hi vanhu vambirhi va hambana va lava ku hanya vutomi byin'we swi vula ku cawuke na maluleke laa nga tswali hi mhana yena na ba yena na leyin'wana i mhana yena na ba yena va ri mina wena hi lava ku hanya xihi xin'we Mara, these two people.
0: Miriman, Chaugana Malegumbi, Chaugana Malegumbi,
1: it doesn't matter. Masukula must familiar room quas. Chaugana Malulegumbi, Chaugana Maluleg. Alaqua, I never told me Jimwe. Women were to wave and Bambi, Wolf, Boambana. I got in doubt in Birto Ambana. But how one out to me, Joambana Cavcati. So Mulle Angatarua at Sanguin in Amun Angatarua Cavcati jar. Jabu kati jaban vambir jaban. Nasulu sako na sulu kuta fiti sako amban. So mara these two wafika wako hii na ilako anyasi isofa. I'm 100% sure this is sulu la kuse jenuku. Mulanga taro atsenguin. Nala anga taro akabu kati jaban vambir inta na vinge anyuto. Aba fiti sukfa na kati. So le sulu la kuku. I subongo simbir na the family timbir. Tengo. Ahu mama na mina na DJ mrese la kunda sisi. Si olova kufika kwi. Si simple kufika kwi. So maibona ka si olovi. Kwi abana ti golobis. Kwa kandi wa si gangalo ngwana ka fambande ka tunnel.
0: Yeah.
1: Instead ya kuinkweni ngana ndi ka tunnel ingeni ruwa shelo ngwana ka kandi ansawa mara. Ita wa ile matweni mitlemea famba si. Ile shi nishipita nuk it's a process ya linze nka pukati. Loko zila pukati kujuku olovi la 365 days or 366 days. Something is not right. Pukata juna chuke eleni. It's not to kill a little Kumokan, Tabi Munula.
0: Come on, Tabi Brevier.
1: Caron one Brevier, Carolo look Babirwe.
2: Caron one Fanago Maliamina, and a long one Emilio.
1: Exactly. It looks such a run the Camaria when I we eat.
2: And I was at I'm not that no soga journey.
0: Eh,
2: one of them. We are not 10,000 inquire and sanguine.
0: Eh,
2: if you can go lay one.
1: I'm going to go to the house. That coma, a quadacupunana, tani rishak. The Sukovandel and Sena Kusivella, Kulisana, Natimangu, Tarimbeu, Talim Jangui. Kuba, one of the Saku, one of Sotalangu, Flesu, Melaka, come Janguling. The problem letting Anatona total IT share. Lelaku, and she loved Kusajan because of a tea, Valesaku, and Sakang.
0: And
1: the Sivan Slavish of what was the problem, let an atom.
0: And as was Sivanga Vanga Gumaf Motalango.
1: And as Vanga Maf, come on, Rush Nuna. Solution a local to Kuma Elwini Kunga to shake a new. You go to Kuman take a Sumayan in the air.
0: Ulanga Ravi, Yashanin at the Tama Movin, take a season at the stake.
1: Yeah, yeah. Mara Asinanko, come on, Tom Janandika. Kulavagaso, Nakunka Rumayan, if it's like a terrace a lake. Kuri mara mi na loi ane indeed kuwa kuruwa na kunga chichangchu. So indelo ya leo di jam race ngakuishi kumbushinga ipu na yuo nguta mi gingiru kwa kulisa na nama zolonga le minjanguini na kulwa irimbi.
0: Baruku habash ganga shofu malashens.
1: Ashkona, that is why mchani minika example ya kuolo wano kuloko ungan. Afa mande nika tunnel. Loo unganu upe nyangu wa tunnel ikandian sabalia. Aya enta aya chika. Au maya la kumwanyan. Mara yungu asulis kuwa kurendela. Yilinze nkabukati.
0: Kesus ne.
1: Enko umu dijemre.
0: Asanga nafute kasukuliri ya rawa mnaru. Kavikuliri lanzela kambime. Na abu ya la kasukura mzugu. Kanungu nukwala watele mbili. Same time, same place. Dago dala Thomas Chawo kumadzolonga.